Afa, foofa lañu armalé ñoom. Kii Sulayfa ñoom laa bëgg a wax, waaye bu fekkee jaaruñu Madina nag ñoom Jufa la, ñu ngi Saamak, Misraak, Ahlul Maghrib, ñoom Jufa mooy seen miixa bi nga xam ni fa lañ war a armalé. Waaye nag bu fekkee ni dañoo jaar si Madinatul Munawwara, bu boobaa la ñuy dem béréb bu ñu tuddee Sulxulayfa. Sulxulayfa loolu laa bëgg a wax. Bu fekkee ni yàlla daa dogal te moo gën a bari léegi, booy aji Makka te bàyyi ko ci soowu bi fii, faaw nga jaar Madina. Waa Sénégal Madina jaar, moo tax Sulxulayfa foofu la ñuy defee seen miixa ñoom, foofu la ñuy armalé, foofu la ñuy armalé. Bu dee ñu mel ni Xiraaq ak la ko aju la ko wër, ñooñu moom fu ñu tuddee Saatul Irq mooy seen bérébu miixa. Lu Yaman ñoom yalam lam mooy seen miixa, ñu bàyyi ko Yaman. Bu fekkee ni jaar si wuñu Madina, ñu jaar see Madina nag ba tey Sulxulayfa mooy doon Madina moom ku fa jaar rek Sulxulayfa foofu mooy sa bérébu miixa, foofu ngay armalé, ngay armalé. Armal nag waxtu woo koy def tam tombeek waxtu julli juróom, ginnaaw takkusaan wala ginnaaw tisbaar. Su boobaa boo sëlmalee rek mën ngaa dal di armal. Bu fekkee nag day waxtu woo xam ni du waxtu julli, te waxtu woowa di waxtu wu dagana naa fi la, bëgg nañ bala ñoo armal, bala nga armal nga julli ñaar rakka, nga julli ñaar rakka naa fi la doog a armal. Maanaam armal daal ci gàttal dañu bëgg nga def ko ginnaaw julli daal, ginnaaw jaamu yàlla goo def bu nëppi door see dugg, muy julli ñaar rakka naa fi la, wala bu fekkee ni daa tombeeg waxtu farata nga julli waxtu farata bu nëppi daal di armal. Boo xasee armal nag, armal dañoo bëgg mu sësaloo ak cangaayal sunna li ngay def, cangaayal sunna li ngay def. Cangaayal sunna ni ñuy defee cangaayal farata rek, man cangaayal farata rek man nga cangaayal sunna loolu. Dal di armal nag commencé labayka allahumma labayka la sharika laka labayka innal hamda wa ni'ama laka wal mulk la sharika laka ba mu jeex, nga di ko wax nag dootoo noppi di ko wax ba kero ngay dugg Makka. Waxu ñu leen nga forcé sa bopp bay wax bay xexit déedéet, waxu seteeg bakkan rek, da nga wax seteeg bakkan rek. Booy armalit foofa nga yéene gan aj nga bëgg a aj. Doo armal ba nuppi nag soo nga yéene gan aj bi ngay armal ci ngay yéene aj gi nga bëgg a aj. Ñetti xeeti aj moo am, tànn ci bu la neex, tànn ci bu la neex. Am na ñoo xam nag dañuy insisté naan man aj gi yonent bi defoon laa bëgg a def, waaye yonent sallallahu alayhi wa sallam li mu def ak li ni def ci kanamam mu bàyyi ko ci ak li mu wax, waaye li nit wax mu saxal ko, loolu lépp moog li mu jëf ñoo bokk àtte sunna la, sunna la. Bu la neexee nga yéene ifraad, bu la neexee nga yéene tamatux, bu la neexee nga def xiraad, ñetti xeeti ak yooyu ñoo am bu la ci neex defal. Al ifraat mooy da ngay yéene aj Makka ba nuppi soo ko dem umra ji. Kooku moom bu defee loolu moom du def li ñuy tuddee adyu, maanaam tour deret du ko war, du rey gàtt ci def ifraat. Foofu rek la avantage bi ne, mooy boo noppee doo rey gàtt. Bu fekkee ni amuloo njëgu gàtt mën ngaa def ifraat, waaye tamatux ku ko def boo noppee di nga rey am adyu, naka noonu it xiraan ku ko def boo noppee di nga rey am adyu. Ifraat mooy da ngay aj Makka ba noppi soo ga dem armal daldi umra. Tamatux da ngay umra
dal li yew yu ko dem ci say soxla lolou li gëna bari nak journalist yi xeyna ñom ñokay soxla ñom ñi def ay reportage ak yu mel nonu ak peut-être commerçant yi man nga ñew def sa umra dal di nopi ci lolou sala say yere dem li jënti ci say business ba waxtu aaj ñu jot nga ñew dal di armal dal dem aaji waye bo noppé di nga lay am gatt khiran moy ki boole ñaar yi bobu nak mo gëna noppalé waye nak lu tay di nga lay gatt mom khiran moy ki boole ñaar yi moy bi ngay armal ngay yéné ni pasna yéné umra ak aaj pasna yéné umra ak aaj su ko défé yépp da nga leen di défando dal di ci genn yow légui nak yow mi nga xamni ray am ak yu dala wat ci amuloko ben say real jeexna mëno jënd am adyu ginaaw xam nga ni yorulo lu mëna jënd am adyu kon ci biir adji da ngay wor ñetti fan da fekk ya ngi ci adji ñetti fan bu ñetti fan ni maté nga dal di bayyi nak ba ñibbi sam rew dal di worat yeneen juroom ñaari fan dolli ca muy fukki fan muy fukki fan muy fukki fan yow mi nga xamni amulo am adyu lolu moy sa atté lolu moy sa atté lolu moy sa atté tay amna yo xamni boko defé amna ay alaman lu melni nga war ray am adyu parce que dañu bëgg boy aj makka nga fexé ba bo xasse armal mayatuñ la nga ray dara lu xeyna yo xamni ni istisna nañ ko ci niki li loré ak yu mel nonu amna ay quelques bayima yo xamni wala ndok ment yo xamni may nañ la nga ray ko té dara do ci am bakkar waye nak bu wesso yoyu cëñ sax may ñu la nga ray ko bu fekkonté ni da nga gañu ci ajgi té lolu nga xamni mom nga gañu mu am ci sa cëri lo xamni daf ci dagg bu fekké ni daf lay séné ba nga jékkeliko ba tay amna lu ci war ci alaman ni ci sewé dafa damu té boko bayé nonu sa bu dalé fi barap nga yegg mitit wi nga jékkeli wéwi ndax téra won nañ la bo xassé armal nga daggati dara ci sa yaram dara su boba wor ñetti fan man na jang yenn yi bu fekente ni mënulo wor leel juroom benn miskin batay dana ko jang mba nga ray ab gatri yoy yep dana ko jang man na ko jang koku nak mi ngi aju ci nit ki lim def mi ngi aju ci nit ki dal lim def boba nak la atta bi doga ñew ñu ko nangam nga wara def wala ndiki tay da nga rawel ben hayawan bu bobay atté bi moy nga fay hayawan bu melni bi nga ray ci hayawani kër yi niki tay ma joxe misal bu fekkone da nga ray kewel da nga gis kewel nga ray ko kon boba dañ lay alaman ni legi il faut nga bo ñëwé da ngay ray bay saraxé ko yu mel non ngay ay détail la xeyna mom sax danaka mom yoyu jamono lajatu ko parce que gaay bu jëkkon nit ñi dañ daan dox ci all bi di dajé ndog ment yoy té légui nit ñi avion la ñi jël ndog ment yi sax duñu gisanté ak ñum far gisanté ñum far kon yoy bokk na ci farta yi bi ci dess moy nga fexé ba aaj gi bi nga xëssé armal mayatuñ la dara lu wërsepp kër do sol lu ñu ñaw ñaari morso nga yor lekayo benn bi laxaso bi ci dess man ñaari sarbet wodo benn lekay bi bu lay goor de jigen mom may nañ ko mu sol yere bu ni ñaw ma muskile fihi amul problème waye nak may ñuko mu tak lu wër ak ciirem ni ci montar wala ndomba comme ñi tak ndomba wala yépp téral nañ ko ko yépp téral nañ ko ko mum dal day mel lim niw rek bo aji makka dal da ngay mel lim niw ci gattal bañ makka da ngay mel lim niw ci gattal da ngay mel niw yépp lu ñu ñaw dal da ngay fexé ba tékkaliko mom ngay fexé ba tékkaliko mom bëgg nañu bu fekké ni ak sa nga makka ba dugg makkatul mukarrama nga def direct ci kaaba ga
sop nañ lol bo démé ci kaaba ga bay dugg bu féké may né man nga ko wala mbolo mi manam amul xataay bu la ko télé def li gën moy fañuy tuddé babu sayba fofu ngay duggé dugg ci bir jakka ji daldi wuti hajarul aswad daldi koy fon daldi koy fon moy li mo xon sank ni ab tabax ñu jaxasse ci mak fer mom lañu fekk diko wër lu ko

xagu dugg ci avion naaw ba fofa dem di wër tabax boba fekk fa aw daju melni wuñu bayyi fi dem diko fon luko waral moy ndigal al ism motax señ touba ni la tafalu khayran bi ismi bi khayri ismi ndax fal ism sartun bi khabul sahn bu len def dara te amulen ci ndigal ndax ndigal day tax ñu nangu def xam nga bu ru won ak ndigal daju wawé ngay fekk fofu diko fon bayyi nga daju ni mel fi ba wu ko waye ndigal motax motax bo duggé ci jakka ji nga dal di fon al ajru aswa amna ben bis sayidina omar radiyallahu anhu andak sayidina ibn karam malahu cha ñuy aji makka biñu aji ñom ñaar biñu accé ci doj bi nak ba wara fon al ajru aswa omar mom xam ngeen ko ci walu tawhid revolutionnaire bu mag la mune yow ajru aswa dama gisone yonent bi di le fon waye bu mako gis won duma la massa fon dama massa gis yonent bi di le fon rek waye bu ma gis won yonent di le fon duma la massa fon ndax xamna ni ñariñ ak lor nekul ci yow ñariñ ak lor nekul ci sa loxo neñu seyna li niko ay omar na ma niko ah kay ajrul aswa na ma niko ñariñ ak lor nga ci mom kat niko bi mana num amé seyna li niko karo bo sun borom bindé roy ci ben bataxel ru yep sun borom def leen ci ben registre muna amuni dafa ngalo xeer wi ñu wax al ajrul aswa niko ngal mu nga yalla dal di ko koy sol mu won ko muni kep ko xamni ñew nga fi ci makka aj neegum yalla bi fon al ajrul aswa bu yowmal khiyamé daf lay té moye muni yowmal khiyam mom sey na li yowmal khiyam al ajrul aswa sun borom da koy saxal ay beut saxal koy nopp mu taxaw buntu bis penci di xol kep ku ñew muni sun borom diw mi de amon na kat nuk aj manon na aj moye dajena ci mom ba aj sina sédel na ko ni ñew ni ci neegu yalla ba aj sina sun borom na aj kon doxal dug aljina muni diw mi nak mom manon na aj amon na kat nuk aj waye nak dal lan ko bañ aji man gisumako sun borom ne kon jaral fi dem safara olias villa muni kon kay amna ndariñ am lor sayna omar tanya budé lol la kay amna ndariñ amna lor kon nak fon al ajrul aswa boko mané waxuñu la nak nga dem difa boxanté ba sa bakkan man ca dess bu fekké ni mbolo nga da bari ba mëno ca yegg juñjël rek xol sa loxo rek nga def talal sa loxo temp loxo ni jëmele ci al ajrul aswa dal di wëlbeuti waat sa loxo fon ko té bokay fon nga bañ ko muccu dang koy fon non rek kon première source bi ci dëkk moy bo mané waxu ba depp ci sa gemiñ fon mo gën boko mënul té mëna talal sa loxo tek ca yëkëti sa loxo fon mo gën boko mënul nak fo taxaw rek jël sa loxo jëmele ko ci adul aswa daldi wagnu ko at fon loxo bi baxna baxna waaw señ modou ñu yamale fofu waxtaan wi inshallah su melni amna ay gan yi may xaar fi ci ñi nekkon ci liggey bi mo doon liggeelu fi ci daara ji ko defé xamna kon ñu yamale fa waxtaan benen yoon inshallah taala xamna jamono yi ñu tollu daara ji dafa nek a santé ci defaraat ay neegi dongaar yi ci aju ñi nga xamni lu baax sax na leen ndox mu neex kon mu ngo inshallah taala ñu leen ci ñaanal di sakku ci yeen ñaan lu ci way def rek ñu defal la ko ca te jëmmi yalla subhanahu wa taala tax inshallah taala daara jigeen ñi ni ngeen ko xamé tambali na depuis gamu ga momit bokk na ci lima xañ jot lol xam ngeen jigen mom dafa sensible bokk na ci lima xañ jot lol waaw mu ba su ko defé dal niko alquran waxe sun borom tabaaraku ta'ala sak ko ci gidin ni tahawunu alal birri wa taqwa dimbulante ci lu ju ragal yalla te ki wul ni nit ki day am alal rek diko joxe domi gilit ni dañu wara xam téréb yalla bi yomi julit ñi ñu leena wara yar ah ma bokk tu ñi yalla natto may jema xam le téré bi waye bokk tu ñi yalla nattu ñuy jema yare suñu kemtu lay katan ci njabot gi fi ne ni mako yagga waxe nit jaar na fi aw nit jaar nañ fi jang fi alquran jang

xam-xam ba yegg xalil wallahi bu fi may waxe yeen buma dajé wala seeni wajur xawma len mo len joxe loxo sant wala len di wax lolou nak yalla bu ci seytane wal yalna yalla nangu jëfi def ko ci sun téré jëf ñi nga xamni dañuy domp seenu ñaq diko ci duggal fep ci bu ci ab do nga lek alquran giñ fi jang yi wo yowmal khiyam yalla bu mu la ump yalla bu mu la ump donte man nañ leen wañi ci baram ñi ngi leen di wax jere ngeen jëf jazakumullahu khair jazai yeen ñi koy def xam ngeen seen bop jere ngeen jëf ma ngi nuyu serigne wali diouf ak soxnam soxna jaynaba sa ñi nuyu sama xarit ba serigne kossa fall ak mbollem ñi nekk ci diaspora bi bëgguma lim xam ngeen ni émission yi jëk yi amal na mbokk mu fi daan wote ñi di ko wax serigne mor mbeng bari won lu muy wote ci émission bi la ko bari won lu ma daan wol amna rakam gi ni fi sénégal sax mu ñu wax ni koor bu nekk dana mu yënni fi addiya momit way juroom daf fe bayyi ko way juroom wu goor dal nako yalla jéggal dal nako yalla yërem dal na yalla yaatal bammelam ñom ñi fi dess yalla neen yalla sam te ar leen bi barakati cheikh al khadim radiyallahu ta'ala anhu mbolam ñi nga xamne dañu wëlëranté won ak ñun ci émission bi daara ji faté wuñ ci kenn nga ñu dégg nak man na am waye taxul ñu faté ci kenn nañ leen daal ñaanalé ba légui ñaan gogou lañuy ñaan te jëmm yalla rek tax bokk parti politique sama fu ci politique du té lama sikkuna yow ci mbax ci yiw ci ñaan ma continuer di la ko ñaanal rek ba légui seen tour yaangi fi ñu di leen ko ñaanal te jëmm yalla ji dong tax ak seenu taxaway kon nak ñu ngi leen di wax jere ngeen jëf sant nañ ñepp ndokkel ñepp ñaanal ñepp di sakku ci ñepp ñaan ñi nuyu suñu wëlëre wa serigne Moustapha Thiam di rak ci serigne Modou Mbaye Thiam mi nga xamni moy taxawé liggéey bi ak émission bi momit ka salika di nuyu way juram wu jigen ñaan yalla sam ko te guddal fanam te doli ko wër bu baaxa baax inshallah ñi ñaan taxaw gi muy taxaw wajuram wowo yalla yalla yalla bu ko njariñ la umpu inshallah taala jere ngeen jëf seigne moudi yaw sama digënté yaw ñepp xam nañ ko nima ko faral di waxé buñ ma doon wañilo ñima gëna bëgg ci kaw suuf nga xam ni buñ sañoon tant duma xuri bu may lim bu ma tambali wu ci yaw du mané ben yaay doon ñaar bu ma tambali wu ci yaw yaakaar naa ci yow la ñu tàmbale waaye ma tàmbale wut ci ma ne benn yaay doon ñaareel ba yëg naa sa bëgg ci man sa fonkeel sa jàpp te jëmmi si Ahmadou Bamba ji doon mu tax na radiyallahu anhu loolu yëg naa ko bu baax a baax yëg naa ko bu baax a baax ñu ngi leen di wax jërë ngeen jëf jazakumullahu khairan jazaa yi di leen tuubal te di leen jégglu gëja amuk émission bi gëja amuk émission bi lu daralul ku yokk cere yokk neex rek la waaye yéene jaangi fi bëgg gaangi fi parce que bu amul rek day fekk li ko waral mooy gàllankoor responsabilité yu bari yu tegee ci sa loos te mënoo koo ñàkk bañ a taxawe loolu doon ko sabab loolu doon ko sabab ñu ngi wax suñu borom ni ko alhamdulilahi lisi bi ni'matihi tatimu salihat wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

0: wala fi kibari hi ni mom bam ginaaw bamu tudde yalla ni ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam mom mi nga xani moy jewri ni yonent yalla muhammad di doomi soppe bi ni ki nga xamni ni dafa wëru ci yalla doylo yalla tabarak wa taala wulis benen bur budul mom muni ma ngi bindi lettre bi jeme ko ci sama mbokum deret ila aqila si la wax jeme ko ci sama mbokum deret mo xamni lam yuqalafu fi sakhrihi wala fi kibrihi lettre bi kima ko jeme ci mom musta joyok man ni tolni de we ci jamono yi ndawam ak jamono yi magam wako moy kan muni ibrahima ibnu walidi muhammad wako moy ibrahim mi nga xamni momit moy domi waju nga xamni mom lañu tudde muhammad suñu mor antu sali mo xamal ko ni ko jamm yalla na nek ci yow jamm jo xamni da yëkëti say daraja ak say maqama yaak murid yi la top ma ngi lay nuyu nuyo bu sel wa xamne ci sama xol la ko tibbe man Seigne Touba lettre bi ko ko Seigne Touba lepp xam nga lum ko teje lutax lettre bay jog moy mam tiarlo da ko yonne won ay hadiya mu diko xamal ni addi yi nga ma yonne won jotna ci addi aksi nañ lutax lettre ba da ko teje ni had wasalat ilayna al hadiya lol la teje lettre bu bocca deme bim ko sédélé ni musso wouté ak man ci dara ci sa jamono ndaw ba ci sa jamono mat waye liko taxone djum moy addi yu ko mam tiarno yonne won mu jot ca mom la ko dun xamal liko jot na ci ndax bi Seigne Touba ñewé ndarëm tiarno nek darul muhti addi dañ dan joyolo ni lolu sotom bi ñi wax mam tiarno mbacké bu darul man nan momako netti ñu addi dañ dan joyolo nit manam ñi yobbu addi buñ wagn ko bay ñibisi dañuy dajé wat ak ñeneen ñi yobbu addi te ciarlu kat daru muhti lu ni ay témèr la ci amone lu ni ay témèr bu dé ganar yi ay témèr la bu dé nadi ay témèr la bu dé xati ay témèr la bu dé dugub ji ay témèr yi sakal ay témèr lu ci ay témèr la ci am radiyallahu ta'ala lu ci ay témèr la ci am waaw la kharwa ndax seen way jiro waxon na len ko mam tierno mam mor antou sali seigne mor antou sali waxon nako seigne touba bi tierno ñewé jamono neñ seigne touba masna tok ak seigne mor antou sali xam ngeen ni seigne touba day guddii motax guddii bo xasse ñew ken dooto xamé kéro ken lool la waye kenn ku ne xamna ni seigne morantou sali amna kër dé yalla dafa indi kër go xamni guddii la tuddu ba kum tim ken dooto gis ta kër rek waye seigne morantou sali amna kër ndax looy xamal ni amna kër moy basira bi gisine wi gis bi mu gis param gis bu sori la dafa xol seigne touba aw melom mu dëpp nopam ci xolum Seigne Touba deg xol bi di kandal xolum Seigne Touba di kandal yata khalkhal xal ba nga yata khalkhal moy xol ba ngay kandal lan lay kandal ni xol yonent di kandal bu ko yalla na re yoni yalla bu na re yoni am yonent sa bu juddo rek gis ngeen Ibrahima bam juddo rek meseur sax defego ko xol ba ngay kandal mi ngi kandang bañ lepp lu bon lol nak seigne moral seigne biñu deppé nopam ci xolup seigne touba da dégg xol bi di kandang lay xolup yonenté daan kandang mu xamni mission bi ne ci xolup seigne touba tay di kandang kep ku yalla nara dimbulé dana la bolé ku la ci jappalé bu gis ni xol ba bam kandangé ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalla bolé nako liyat na bu ko jappalé mo gis ni xol ba ban kan nge
1: sa yonent

0: yalla Musa yalla bolé nako leer na bu ko jappalé muniko yow Ahmadou Bamba nima deg muy kandang ci sa xol bi moy la dan kandang ci xol yonent ya kon ma ngi lay sédélo ni saraki ji fi ñew bi ci gané adina barki dembu moy ki nga xamni moy sa leer na bi la ci jappalé ngir nga réussir mission bi muniko kon nak yow dong lay ndokel ci dikku tierno xolal mam tierno ñu fatte mbake bimu galé adina seigne mor antou seli mi wajurum daniko man yow dong la ci ndokel da xamna ni tierno sun tierno
1: way nit yalla ya bax way nit yalla yi ño bax yalla nign len yalla fayal yalla nign len yalla fayal
0: muniko dikku tierno mom yow dong la ci ndokel ndax sun tierno se liet na la hanihan laka bihasal mawlud hanihan laka bihasal mawlud al jadid dem gi yow rek la ci ndokel yow ahmadou ndax lima deg muy kandang ci sa xol bi dan kandang ci xol yonenti alihi wasallam a faaw nga soxla liet na bu melni tierno kon tierno ngok lool na seigne touba xam momi dal di jog rek bind sabatul mundiya ñen ñi da ko jang ci ay ciirem al hawasul khamsi ci la ko jang gal nit day protéger sa alalam nit day protéger sa alalam radi Allahu ta'ala anhuma jami'an yal nañu len yalla fayal hmm nañu len yalla fayal hmm en balma
1: mam tiarul fatim mbake bu darul mu'ti ab sufi la won melokanu ahlu tasawuf yep mi ngi won ci mom sumtan wujuan watnabal bida ila akhir neñu ko nopi la won bo jangé téré tarikh yi bind ci mom nenañ ko nopi la won ko nopi la won mom dawul haqtay da dan muñ rek comme ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dan def dawul reba haqtay day muñ rek day muñ rek waye bokkon na ci nit ci tasawuf yi nga xamni dañ daan waxtaan ak seeni talibé di len yé di len jangal di len netti histoire manam tierno nenañu daana waxtaan ak talibé yi ci len ci aya alquran yi ak len ci mbooti alquran daana ci waxtaan ak ñoom daana waxtaan ak ñoom ci len ci hadith yaronte sallallahu alaihi wasallam daana len netti kisab anbiyaahu yi xam nga bokut ak suñu jamono bi nga xamni legi serigne ci toy bi man nañ leena wër bari lol waye danaka duñ waxtaan ak ñom nuyo ak ñom safante ak ñom ñu jëbele seeni daayira ñu talal seeni loxo ku ne dem gisoo ni seigne muntaha di def nga diko ci yeeram moy bu toy bi ñew wër ko mu jël micro bi di waxal bopam wax fim tollu mom wax jaar jaari jaaya waxtaanen mbirum seigne touba non la ko tierno ibrahima fatim mbake dan defé te bobu radio xewul waye da dan tok di wax ak ñom di len netti ay hadith di waxtaan ak ñom ci alquran waye di len netti fisatul anbiyaahu ya ak awliyaahi lolou li téré yeeku bind saxal ko ni tierno non la dan def da dan waxtaan ak talibé yi di len yé dan len netti sahabatu rasul lañ melon waaw mani yemu len rek tierno ibrahima fatim mbake njabotam gi ñepp danaka ñu ëpp mu tuddé len sahabatu rasul loolu yému len ñu ëpp ci njabotam mu tuddé len sahabatu rasul loolu yému len amna lu mi jàngalé dañu gënaaw seigne touba mom jagona xam baatinu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam balum am tuddé ko man nako felu ci ashabu rasul ashabu rasul waaw ndax moy liyatna bi gis ngeen ci raay ya seigne touba neena ku jël yolante bi bayyi fa sahaba yi perte nga li nga yor da manki matut yolante bi sallallahu alaihi wasallam neena kep ku fi jël yolante bi dong bokk ko dem bayyi fi sahaba yi ne li nga yor matut manki na de kon ñal la ñi nga xamne dañuy saga sahaba yi ñoo
0: ngalamaleen mismaleen ñi saga sahaba yi mismaleen taw mom nga deg de moy qur'an yone yi moy ñi nga xam ne nañ yalla kep do li nga yor motu ko fi deg mu ni yalla yi kessela bok yor dara lam yor motu ko bok yalla bayyi fi yonent bi yoro tous dama ni bo waxat ko ku bok yalla bayyi fi yonent bi yoro dara yalla neena ku fi bayyi yonent bi banala fi kon kay yoro dara dara nga yoro li nga bok ku ko xol ay xott do nga la fay fek dara ni wuf ku bëgg bok lu mat da ngay bok yalla bokale yonent bi sallallahu alaihi wasallam bokale yonent bi ma son nako netti ci ben conférencier ma dégg ci wenn waxtaan muni man bukhari bokkuluma dara muslim musuluma dara mané ko d'accord bu féké ni lolu pour toutal len ak xéb len ak wané ni da nga gëm seigne touba rek motax nga ah seigne touba mi nga yaakar dé mom bukhari bokkal nako muslim musal nako wax bo démé ci téré yi fék fa hadith bo xamni bukhari ci ay térém da nga fa fék bo téré bo xamni bukhari ko wax da nga fék ci ay térém hadith bo xamni muslim ko wax kon bukhari bokal lako muslim musal lako lol du wax lol du wax seigne touba mustakhab lu bok ci yonent bi ak lu sa aji musuko xeb musuko xeb lo bëgg bëgg wax juri del wax les mëna dégg del wax lu yanu mana del wax lu mëna nek ak lo bëgg bëgg wax juri ak lo bëgg bëgg wax xeyna nak boba bamuy doga debuter la wa yakar na yi bu don defat ay conférence xeyna lolou dutu ko waxati xeyna dutu ko waxati parce que war na ko dépasser waye bukhari muslim lay lay ma deg ay borom xam xam sax ñukoy wax nan bukhari ab tubab dogal won et après diine ji ab wolof da cey gëna yey tubab bi diine ji ab wolof da cey ëppul tubab bi tubab bu nango jang ba solo li yonent bi wax lepp kay ku la gënati kullukum min adam wa adam min turab bukhari bu ñepp tubab la et après borom xam xam yépp dajé nañ ci ni hadith yépp hadith bi ci gëna wër moy hadith bukhari ginnaw ba hadith muslim mo ca top ginnaw ba ñom ñaar hadith buñu dajé mo ca top bok ëpp na xépp ci diiné ji di bok ëpp na xépp ci diiné ji sahih bukhari moy téré bi gëna wër ci téré hadith sahih muslim door ca top wala bok hadith buñu dajé ñom ñaar doga ñew mo nek 3ème position kon mom cheikh fatima mbake da na net li xisay sahaba yi hadith yonent bi talibi yi wër ko muy waxtane daqaiq yi ne ci alquran ak hadith mustafa alayhi salatu wassalam yal nañ ko yalla fayal muy net li xisay nitu yalla yi non la daan waxtane ak seigne touba ci bopom ak istiwaram daana waxtane seigne touba ak istiwaram bok na ci ay melom mom cierne ibn fatim bakke mustaragal kudul boromam nonu ko seigne bi waxe ci masalikul jidan fa aysuma takhaf ila akhar ahad yakhaf min fawqihi kull ahad kon la seigne touba wax cierne non la melon regalul kudul yalla regalul kudul yalla waye mu ci nak mu taxaw ci deug al haqq la yonent waxon al haqq ma umar waye al haqq ma cierne ibn fatim mbake sallallahu alayhi wasallam mo wax ci ben hadith ni walan tasala hasil umma kha'ima ala amri llahi tabarak wa ta'ala la yadurruhum man qalafuhum atayati amrullah wa hum ala salik walan yasal hasil umma kha'imatan ala amri llah du deñ mukk mukk ci sama xedima yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ay nit ñu sincere ño xamni fo leen fekk ci deug lañuy taxaw boy len doon massacrer bañ jeexit ci deug lañu taxaw rek waye yonent neena ñooñu nak la ya durruhum tay seen sérité gogou seen sincérité gogou taxna yalla len di aral bopam la yadurruhum ken manul len dara la yadurruhum ken manul len dara muni ca ñi nek donte dañ len di tej ak tejji donte dañ len di massacrer ca lañi ngoy ata yati amrullah bakkar ak yalla di ñew ak dimbalam bakkar ak yalla di ñew ak dimbalam ba non kerno yalla dogal na mu nek ci li ñi tuddi al istikhama al istikhama way as-sidq señ tuba ko ko sédel waye nak ñeen bal al irada ndax lim réaliser ko amukul ñeen bal met lim réaliser ko amul irada mënoko ko amul irada tu mënoko yalla xamnako lim réaliser kon yar dañu faati mbacké wasi rusi ahmadou bamba leet naaw seigne touba mo nekkon wasi rusi ahmadou bamba leet naaw seigne touba niko harun nekk ni mako waxewal digam ak musa halin karama la wacce digam ak yonent bi abou bakkar digam ak yonent bi ila akhirih colonel bo gis rek amna colonel bo gis amna ben lietna bu su mom rek lolou ñi ne ci walu takdar ñom xam nañ ko colonel bo gis rek amna ko ñi nek ci walu takdar xam nañ ko xam nañ ko on bien entendu sallallahu alayhi wasallam nekke colonel ah al ñew nek lietna nek wasiram musa nek colonel bi sidina haruna ñew nek wasira naka nonu seigne touba bi ñewé nek colonel bi cheikh kerno ibrahim fatim mbacke ñew nek wasira bi di lietnam di lietnam kon nak ñun balu seigne modou lolu moy li mo xamni dina ci waxtaan tuti waxtaan li jeexut wax deug yalla waye xam ngeen imam kerno yag nañ ko waxtane ci facette bi mako jaare sax mom musuma ci jaar ci anam yi melni xeyna lu yalla def tawfiix la dika indi edde dikke mako rek mo waxtane ko wa yalla xamna ni sax def mo ni waxtane ni lay mel foga nani sax yep duma ci aksi waye gis nga sun borom mom tabaraku taala fahalu ni wa yurid lol motax waxtane nako miraran yakarna waye waxtanu melni mom gulet mang ko ci doga mangi doga dug ci fasali motax may fara dox ni waxtane meme boko don takrar jinni yoni waxtanu ñu mu dina am lu ci ñew lo xali ñewul won ci bele da nga ci deglo deglon ci balé da na ci feñ lu feñu won ci balé lool nak jëfi suñu borom la tabaraku taala lepp li ci juk mom rek ka ñun ay jamm lañ yu jëm rek and ak yene lool rek la kon nak loolu moy li nga xamni temps bi ma len namako pour ma waxtane ko ak yene ma ngi wara dem ci majalis bi ñaara be tay ay bis bi yepp xam ngeen ni baat bi mom la yalla xam doyna andakum sax ngeen bal mako di len wax jasaakum allah khair jasaahi ni len di ndokel wax di ñaanit di ñaan seigne modou wax di may bëgg wax ay ko ci mon la dimbalé bañu tax ma liko wax jot ci modi amon na jamono yolant li may bëgg wax ni amon na jamono yolant moy dañu tollu ci jamono fo xamni ci yakoté ci ñaka xam ci doye di ci soufé yobbu nit ci muy porte plainte ay wajuram di len yobbu ci kanamu yoon muy lu xewte ñaaw ma ngi sakku kep ko xamni xam ngeen ko tam yobbu ay wajuram ci kanamu yoon ngeen jotalal ma sama wax ji ngeen dimbele ma bam jot ca mustafa ali salatu wassalam mi yalla yoni nga xamni mo nekkone juge bi nan atté mo nekkone juge bi nan atté ay wajuram di len yobbu ci kanamu yoon muy lu xewte bon lu xewte ñaaw ma ngi sakku kep ko xamni xam ngeen ko tam yobbu ay wajuram.

on la awati hu rasula wa ul amri minkum yeen ñi wax ni gëm ngeen yalla bu ngeen joxe yalla lim mom ci yeen ngeen jox yonent li haqam ci yeen te moy top ndigal yi bayyi tere yi la ci def moy top sen ndigal lam ci difa ul amri minkum wa ul amri minkum comme jamono nak yaquna ba da nga gis dom jo xamni leaderu temporal moko gënal leaderu spiritualam dom jo xamni leaderu temporal moko gënal ndayam ak bayam bu demono yakko bayag fofu waresna lay bir ndaw ñi ñata yalla na la dimbilé ñom dañu dégg ci top leaderu temporal kenn duko jëndé leaderu spiritual ndax temporal fi la yam spiritual nak ba yowal xiyam la fofu lañ ko gëna soxla leaderu temporal kenn duko jëndé ndigalal manam leaderu ñaari wajur ndax wa khala rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsanan motax yalla yalla ci addu bu ci yalla addu won sax nga ni waw bu ci yalla addu waye leaderu temporal kenn duko jëndé leaderu spiritual leaderu temporal kenn duko jëndé wajuru spirituel rawatel nak wajuru xani moy wajuru spirituel moy wajuru temporel al jismu wa ruh wa koku des nako jende ko yalla sak ci kaw suf al jismu wa ruh xamne yow mo la tax di fonctionner tay bu won ak mom do fonctionner la hawla wala quwwat la hawla wala quwwat man bu moko degge danaka damay xawa beug ga suf duggu ci dom ji porte plainte ay waji bu moko degge subhanallah subhanallah mason nako wax bu yagone danaka bobu defena ay côté 2013 ndax sori wote bima sanche dara ji ben xalel bu jigen mo ma sa wo par telephone nima dama deg sa waxtan bo radio tiegner bi nek Dakar ci lako degge won nga wax lo xamni bama ko degge batay munuma nelaw ci wajur mani waw munima tuma am luma dal maniko la dal lan la munima man sama wayjur wu jigen dafa tagok sama wayjur wu gor legui nak sama wayjur wu jigen mere sama wayjur wu gor jaara ci man te man xale la mu jaara ci man nima na tumal sama papa wi yol ba ci lañ ci la ko tumal lolou bañ japp ko ci beutej ko ci legui Bakar bobu numay def ba yalla bal mako xolal ma li rek xolal ma li wallahi ndaw se mako waxal bopam de ay côté 2013 la won mom mo wo téléphone wax ma li dani dama la bëgg gis kéro bi mu départé Dakar mi ngi wacc fi ci sapeur pompier bi ci Touba ma fekk ko fa and ak mom dem ca dara ja ma conseillé ko wax ko fi wara jaar joxat ko pass mu ñibi wat Dakar kéro bi mo koy jëli sax du ñaaw ndortu waye waj la motax mu ay témoin amna ci kenn ko xamne sax ci walu yoon lay liggéey ma and ak mom niko nañ dem pour ñu nekk témoin ndax boba comme ma ngi def ay waxtaan te amna ño xamni limay def neexu len japp na ni ño lal ay pexé pour bëgg ma fexel ila akhirih ndax def nañ ko bataay waye yalla farul len donc lool rek la wajur du morom wajur di morom wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، لساتي خسيد أونلاين، نحييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مدام بيسام. بقول تيري راديو خسيد أونلاين دلسن منين يوان كسين إميسون بني تدي من حاج العابدين إلى الجنة تسين مبقو سين خريق مصطفى بيسام دلين كدفل ديماس دينك وينين تواح تلجتي في سنغال دينا بني سنت يالله جيلي تي مصطفى عليه السلام ندوكين لين نيانال لين ساكو لين نيان دلسن منين يوان تي موضوعان ليغا خامني باخ نينكو اندك يين te bi wessu ñu doon waxtane salatul wida bi ndiarem moy julli tagato gi señ touba doon taggo ak xetu yonent bi ali salatu wassalam bobu nak amna mawdu mu ñu tambali won ñu tudde won ko mu'jisatu rasul alayhi wassalam mawdu bobu nak waxtane won nañ ca yonent yi nga xamni ñoo fi jitu mustafa ali sallatu wasalam yonent yoy ali musallam laal nañ tuuti seeni mu'jisa ak seeni jaar jaar mi ni waye li ñu taxona juk moy yegg ci sayyidil awwalin wal akhirin معجزات محمد ابن عبد الله عليه الصلاه والسلام النبي الله بونو كو بوغي وقتاني نيغا خامني نيوي المؤرخون ووت نانتي يانات املا سي نيوم نيو خامني ارحاسات ييغا خامني موم لا يالا ديفالون يونتي بي عليه الصلاه والسلام جيك mu diko yoni amna ñu xam dañu jël irhasat yoy boole ko ci mu'jisat yi am ñu xam nak dañu dédé irhasat yi bokul ci mu'jisat yi irhas moy lan irhas moy kim tani yalla di xal ab yonent muy and ak mom te fekk yonegu ko nga xamni legui bu la nexe nga tuddé ko préparation préparation bi yalla di préparer ab yonentam ngir war ko yoni yamuy jëflanté ak mom ci ay xéeti kiman ci ay xéeti mu'jisa yoy la ñi tuddé irhas kon irhasat yoyu amna lenn ci muharrikhuna yi dañ lolu du dugg ci mu'jisa ñen ñi leen dédé akay ci mu'jisat yi la bok ali sayyidu sallam buñu bëggé waxtané ay mu'jisam ay miraklam ay jaar jaaram ay kawtifum dañuy tambalé ca as ndigënté rek waye buñu bëggé tambalé ca bamuy doga dik adina sax bo moy ci suñu dund dana jeex té mu'jisay bi jeex waye lu ci ne rek dañ cey jël comme na mosay jall ci lenen yannabi sallallahu alaihi wasallam xam ngeen ni bi suñu borom namme indi jamono fekk na boba ñun wa jamono li jaamu ay xërem sallallahu alaihi wasallam dik gane adina dik buñu wax makatal mukarama seen aada mo do non ku fa gëna jamono ngir nga maîtriser lak wi nga xamné moy lukhatul arabiyya haqiqatan dañ lay yobbu ci badiyé bi ñu lay yobbu ci badiyé bi ngir nga mëna maîtriser lak wi lotax bu ñu ñëwé jamono mu dem ci ku ñi wax alimatu sahdiya difa nampé ak la xew ci bako alima di jël ci ci digënté bi waye da bokku ci mu'jisatu yunus sallallahu alayhi wasallam bokku na ci yi jëk moy mang ko dalé ci alima ñen ñi dañ ko bolé ci irhasi moy sallallahu alayhi wasallam ba mu démé ci alima don fa nampi bi nga xamné yalla dogal na mu toll ci fer ba mëna sammi sayyidatuna alima bolé ko ak ñaari xulam ñaari xalé yu fa nekkon yo xamni ni dañ doon namp do ak mom den bolé ñom ñuy sammi gatti alima yi nga xamni sallallahu alayhi wasallam benn bis nak and nak xulamay ni yoyu ñi ñaari xalé yoyu dal di dem sammi ji waye bu masana ñew bu xalé yi di fo mom en général li gëna bari day calme di méditer am benn bis nak mu tok ni rek calme di méditer ñaari bokkam yi mu andal di sam ci ñom ñi ngi ci seenum po yenen sallallahu alayhi wasallam tok ba yag neena machine lu melni ñaari picc ñi dal di naaw jëm ci man mais biñu ñëwé ba approcher ba jégena ma gis ni ñi duñ ay picc melaw doom adam lañ amé neena kenn ki ni morom ji waaw ndax ki la ñu ko waaw ki la kay na kenn ki ni morom ji wa tek ko ci plateau balas ma xol nga jël ci xet wi tek ci plateau balas neena mu jël mo man yaron sallallahu alaihi wasallam tek ma ci plateau balas bi jël fukk ci xet wi tek leen ci plateau balas bi ma gën neena 10 neena mu jël témèr tek ci plateau balas bi jël ma tek ci benen plateau balas bi ma gën neena 10 neena kim andal liko gis nga wa adina yeb bo leen jëlen tek leen ci plateau balas jël waji tek ko ci plateau balas mo leen di gënal 10 ki moy muhammad rasulullah moy khatibul anbiya mom la yalla nara yoni neena biñu noppé ci lolu sallallahu alaihi wasallam moy netti mune biñu noppé ci lolu ci lañ ko défé liñu tuddé saqqu sadri moy lan moy opération neena ci luñuma dal di jël daanel ma xotti sama dënd bi am luñ ci génné sanni ci Allah ba dal di yor genn satal ak wurus ndoxam sam sam ne ci ñu raxas ci sama xol bam set ñu delawat ko bam mel na melone comme niko docteur yi defé loolu lañu tuddé saqqu sadri moy opération bi ñu opéré won yaron sallallahu alayhi wasallam ulama yi dañu ni li tax suñu borom defal ko saqqu sadri ñu ni doom adam bu nek sa bu juddo lay juddu walé ben ciir ci ciiri shaytané moy ciir bi nga xamni mom la shaytané di jax jaxalé nit ki diko def lolu ñaaw diko def lolu naccio diku ñu ni ciir bobu mom lañ doon dindi ci mom te kep ku judd rek judd walé nga ko ngir ñu bañ shaytané foyé ko mom ñu dal di ko koy dindil ci jamono yi ndaw lolu moy mu'jisa bi yaron sallallahu alayhi wasallam miracle biñu jëk defal yaron sallallahu alayhi wasallam ci kaw suuf moy saqqu sadri opéré ko xoc dënd bi génné benn lumbu yu nekkon sanni ko ci Allah ba dal di raxas xol bi bam set ci maaw sam sam delawat ko plaasam muy benn ci mu'jisatu rasul alayhi salatu wasalam ibnu abdullah saqqu sadri mi lolu amé ñaari xalé yim andalon dañoo daw seen xelu bakkan ni yow alima lo gaaw gaaw gaaw da nga fekk muhammad fatou ñaari goor daanel nañ ko ci suuf xotti nañ biiram ba ba ngi koy jax jaxé sayyidina ali ma and ak borom keureum dal di daw ñew biñ ñew fekk na ñoñu nopi ba dem mu ñu fekk yonent bi mu tok ci benn jett mbeer dal di calme rek regard benn côté rek biñu dikke ñu ne yow muhammad lan la mu ne ah du dara man dal ñaari goor ñoo ñew daanal ma ci su xot sama deun jax jaxé ko jël sama xol bi nangam nang ñu ni kon ñom ay ci nañ ko dal di delo comme waxtane tarikh taxu ñoo juk mu'jisa li ñi waxtane motax ñu ñam fofu ci lolu saxu sagri ñi ngi ko jëkkal defal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ndax borom xam xam dañ ni saxu sagri defal lañ ko yaronte bi ñett yoon waye li nga xam ni mo gëna wër te gëna wo moy defal nañ ko ko bañ ko ko jëkke defal dal moy ci bam nekké ci sayyidina alima mom saxu sagri fofu lañ ko wala fele sallallahu alayhi wasallam bi mu delu ci makka ba tollu ci xawa deugal bayam ba abu talib ne ko yow muhammad tollu nga ci ati den ci soxna te amul wo dara legi dama bëgg ñuy and ma di la jangal commerce tax boba arab yi seen liggey yep commerce la won man jangal la ñuy commercé ndax ñu man ci am lo takk soxna dal di and ak mom premier voyage am ngir wara dem sam bim ande ak bayam bobu di abou talib jëm sam fekk na bobu amna ben rahib moy lan moy ben labbe waxani mi ngi ci yoonu digeunte makka ak sam waye comme ñoom jangon nañ injil bu isa ali sallallahu salam yegol nañ ni amna benen yonent bu wara ñew jamono bok na ci liñ jang ci téré yi tawrat yi téré injil yi dana jaar barap sangam dana tok ci wetu garap sangam yonent biñ leen di wax bu ñew bu du jamono nangam lol taxna nak bi sallallahu alayhi wasallam ande ak bayam abu talib ñu wara dem sam biñu tollé fiñuy escale mi ngi tollok dekk bo xamni ben labbe ma nga fa labbe buñu wax buhayra amna ñen ci tarikh ñing ko tuddé bahira ni di jang buhayra ni di jang bahira buhayra mom bi sallallahu alayhi wasallam ande ak baytu xam bobu bi ñewé ba escale mom jangon na ci téré ni bis bi ci waxtu wi ci at mi yonent bi yalla na rayu ni mu yonent mu juk jamono dana fi jaar muy def ben delegation bu fa jaar bu ne ñew saafonte ak ñom nemi ku len ngir di xeyntu ba xam ndax yonent bobu dana nek seen biir wala deet muy def rek bepp delegation bu fa jaar jëm sam rek mu ñew jaxaso ak ñom nuyo ak ñom nemi ku len bu mu accé ci delegation bi nga xani abu talib moko jité bu gis ni lim jangon ci téré yi ak melokan yi téré yi waxon ni yonent bi fi ñew mu du jamono bu fi jaar ni lay mel ñamuy andal ni lay mel bu gis jeexital yoyu ci ñom abou talib mu laaj leen leen waaw yeen ndax duma leen invité way ci bokk añ misal ni akay ni kon ma leen invité ñom ñep ñu dal di dem waye bañuy dem ñu ni muhammad sallallahu alayhi wasallam togal ci jurgi comme moy goné ci say togal ci jurgi bañu démé mu némi ku len wër len xol biir biti wa amul ko dessa mina dédé amul ko dess dé mina hakay amna ko dess abou talib na xana sama dom day gardi jurga muy ni ñew biñ woyé muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ñew rek biko bu hayra gisé dafa dal di rot su jot ci suuf dal di foon tanki yent yalla muhammad yi dal di sigi taxaw ni ki ana bayam abou talib ni ko man may bayam mu ni ko waxuma deug ki bayam waratu la dund waxuma deug yow bayam nga mu ni ko bayam biko jur ci gagnom day dundatul fatuna waye man may bay taxam mak bayam ño bok day bay mu ni ko kay nu gisse mu ñew mu ni ko da am luma la bëgg denk na mu ni ko gis nga yaangi ni jëm sam yahudi yeg nañ ni yamono yonentu mujuk jamono judduna yeg nañ ko ñing koy wër gis nga bis buñ ko gisé gis ni bokul ci ñom feñul ci ñom lañ koy ray té bu kérogué da nga am responsabilité bu reuy té yonent mudik jamono moy xalé bi nga andal moy yonent mudik jamono bu waxé lol rek Abu Sufyan momit Abu Talib daldi gawantou voyage bobu delo ci yonent Yalla Muhammad Makka daldi ko fay bayyi nangotu la and ak mom pour voyager bokku na ci mukhjisatu Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam ci irhas yi may wax batay moy biñ ko yonne gu kimtani Yalla diko ko won da ka bokkon sallallahu alayhi wasallam buy dox ci naaj bu tang jir Yalla day yebal wenn nir mu ñew tim ko diko keral mom ngadant bi sallallahu alayhi wasallam aw nir day ñew diko keral du lak ci naaj yu mukk bu ande mbolo mbolo mi jitu ko tok ca ker ga ba ker gi fess mom bu ñewé fimu jëk gi nak lay tok waye bu toge ci naaj ba dañuy gis ni ker gi da naan dar ngiss wagnou ko ñew fekk ci ko mom yonent bi alayhi salatu wassalam mom ngeen deg ci ahmad bamba di wax ca tere bi ñu tuddé rahiya neena kana yisilluhu al-khamam yara wara'a wa amam wa aynuhu kanat tanam wa qalbuhu lam yanam ma nga ci rahiya señ tuba neena yonent bo bu ñu xam ni mom lañ leen di wax ci ay mukhjisam ay karamam yonent bobu nga xamni ay miracleam da ca bok neena bu ma sa andi dox aw nir day ñew di ko keral bu yonent bobu da bok ci ay mukhjisam nimuy gisse kanamam non lay gisse li ci gannaaw nimuy gisse kanamam non lay gisse li ci gannaaw mom yonent bi ali salatu wassalam daana def buñu julli day bëgg sappi yi tollo buñu taxawale sappi bu nuppi day wax saw ñepp dal di sesselo muni leg leg kenn ci yeen ma kabar mu dëngël sappesi wala mu def lu nonu ci sappesi wala mu ne xana xamulen ni may gisé sama kanam nun lay gisé sama gannaaw motax señ tuba ni yara wara wa amam neena wa aynuhu kanat tanam sallallahu alayhi wasallam ay beutam dawul nelaw ak yi xolam beut yi rek ñoy nelaw waye xol bi du nelaw mukk wa aynuhu kanat tanam waye wa qalbuhu lam yanam xol bi du nelaw mukk lolu muhjisa la ci yonent waye karama la ci waliw amna ci waliw yalla ñoo xamni dañ tok ayubis seen xol du nelaw ayubis amna ñoo xam dañ tok wer seen xol du nelaw san départ ak fi seen dara ja tollu ak seen maqama dir moy di ibn arabi neena dana tok wer sama xol du nelaw wer dana tok wer sama xol du nelaw kon sallallahu alaihi wasallam bok na ci ay karamam te ñu duggal ko ci ilhasi moy nir bi diko keral tasalika buy dox naka nonit xol bi du nelaw alayhi salatu wassalam bokk na ci ay mukhjisatam mom yonent sallallahu alayhi wasallam moy weñ du ko dal weñ du ko dal alayhi salatu wassalam weñ du dal ci yaramam amna ben naru ganar bu ma sa wax señ touba niko yow Cheikhul Khadim yow Ahmadou Bamba wallahi buma gisut won weñ gi la dal dama nan yaay rasulullah sallallahu alaihi wasallam muni len kep motax munuma wat ni yow yaay muhammad len do nga tax munuma ko wat manama ni dama massa gis weñ dal la muni buru won ak li la weñ gi dal kon ma wat ni yaay muhammad ndax luma degon ci muhammad gis na ko ci yow alayhi salatu wasalam radiyallahu ta'ala anhu motax mani moy tak ndeer ba sallallahu alaihi wasallam ay jëm ju muhammad señ touba tak ndeer ba sallallahu alaihi wasallam moy jëm ji señ touba tak ndeer bi jëm day fum jëm yobale tak ndeeram jëm fum jëm yobale tak ndeer tak ndeer dañu jëm def dana ko def lu xori jëm dana ko wok lu wok jëm dana ko xori mom tak ndeer mom tak ndeer motax señ tou wax ci raaye ni minha tajanu bi subab an jismihi mahasiyab neena yonent sallallahu alaihi wasallam weñ dawuko laal weñ dawu ko laal alayhi salatu wassalam kon ci gatal mo ci sa bi nga xamni irhas la baba yalla yonne ngi ko yim def mu am yeneeni mu'jisa nak yo xamni mom borom xam xam yep deppo nañ ci ni moy biko yalla yonne alayhi salatu wassalam mu'jisa yoyu lañ ci tambale mu'jisa yoyu lañ ci tambale alquran alkarim te moy al-isra wal mihraj al-isra wal mihraj da bokku ci mu'jisatu mustafa alayhi salatu wassalam moy wa makka gep reer ba tudd mu joge makka jaar madinatul munawwara e baba gadda yagul xamagul madina ci sa'ir waye jibril jaaral nako fa dal di dem ak mom baytul maqdis jerusalem nga xani mom la yahudi di bëgg ray seen bop ni bam joge fofu ci baytul maqdis dal di dem sidratul muntaha sidratul muntaha sidratul muntaha mom lañ alquran di netti ni subhanallahi asra bi abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa allazi barakna awlahu linurihu min ayatina innahu huwa as-samiul basir man suratul isra la ca nga lama bur bi nga xamni mo yekati ab jamam ci guddiya jele ko baytul alharam yobuko almasjid alaqsa muni bereb yoy nga xamni lako wër lepp lu barkel la muni bo gisé man yalla ma def ko du dara luddul dama bëgg rek wan ko samay kawteef ak sama katan ak sama sañ sañ ak sama ciobare iradatullahi wa qudratuhu mom la ko bëgg wan nga xamni dana dalal xelam dalal xolam xamni mom karangem yalla ko yoré alayhi salatu wassalam bim joge masjidul aqsa la dal di dem nak sidratul muntaha sidratul muntaha alayhi salatu wassalam bim ne men sidratul muntaha fa kana khaba khawsin aw adna fa awa ila bi ma'wa ngen ko xamé am doye ba nga xamné agna sidratul muntaha mini sidratul muntaha men mbindef musuko meuna djegi budul muhammad sallallahu alaihi wasallam ci guddig laytul al isra wal mihraj lako djegge dina jibril alayhi salatu wassalam mim andalon sax munta djegi sidratul muntaha neñu bimu accé sidratul muntaha dañi tek taxaw mom jibril alayhi salatu wassalam mim andalon sallallahu alaihi wasallam niko waaw loy def ni niko man fi la meuna yam ah sallallahu alaihi wasallam ngi deg kaddu nan ko ya muhammad udni ya muhammad udni sallallahu alaihi wasallam ni gën di dox rek di xous bi nga xamé ni sallallahu alaihi wasallam dem la ba gisatu jibril tay gisun boromam gisatul jibril te agagul ci boromam fofu mu melni dafa yeg ben wetaay en tant que al insanu basit en tant que nit kesse sun borom tabaraku taala yonne ko kaddu gu melni kaddu abubakar mu wetliko tuti muniko xef ya muhammad inna rabbaka yusalli yow muhammad taxawal tuti rek sa borom day julli taxawal tuti sa borom day julli sallallahu alaihi wasallam dem ba ag al ufuqul ahla al ufuqul ahla bo demé ci mufassiruni tawla nga ci ni gagni ni ni al ufuqul ahla gisu fa yalla jibril la fa gis ni ni gis na yalla ni ni gisul yalla net li na ko ci gamu yi conférence gamu yi ba tay ci digënté abdullah ibn abbas ak sayyiduna aisha abdullah ibn abbas mom mo wax ni man ma laaj muhammad sallallahu alaihi wasallam niko yow muhammad ndax gis nga sa borom munima waw gis nako sayyidusna aisha ni wallahi kuni muhammad gis na yalla waxal ko lu ñu deug muhammad sallallahu alaihi wasallam gisul borom ñu niko lutax muni dama laaj yonent bi sallallahu alaihi wasallam niko ndax gis nga sa borom muni gisumako wolof njaay ni ñaari deug dal du bok dajé mo xon ci gamuk lu ni len ah kay ñaari deug dañ bok dajé waye xelmuko lijeenti mo fa dul nek xelmuko lijeen mo fa dul nek ñu ni ma waw ñaari deug ñu mëna bok dajé mané abbas lim wax deug la sayyidina aisha lim wax deug la ko ci ni li nga wax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mo la ko wax te yonnati bi sallallahu alayhi wasallam lim wax lepp deug la sallallahu alayhi wasallam lim ni aisha gisuma sama borom deug la waye lim ni abbas gisna sama borom deug la Abdoulaye ibn Abbas lolou niñ ko meuna filé moy xam ngeen ni jigen ak limuy jambaré ak limuy jégué yalla amna turu yalla yu wax ismulail ahsam sun borom duko jox jigen mukk ak li jigen di for bobu ben la yonent ali salatu wassalam sun borom duko jox jigen du nek yonent mukk ali salatu wassalam kon dafa am ci xéeti ciir yo xamni yalla duko jox jigen legui nak sallallahu alayhi wasallam mom yalla xamal nako khaybiyat yi xamna ni sayyidatuna aisha soxnam la te soxna day jégué borom kërëm question bu ne ñëmé nako ko laaj question bu ne sañ nako ko laaj waaw bu ko ni won gis na yalla bu ko ne nu yalla mel lu ñi wax bu ko ni won gis na yalla sayyidatuna aisha man nako poser question waaw nu yalla mel da guddam da ndjolam da gattam da riyam da sew te ñun jang nañ ci téré yi yalla ruyut guddul ndjolut gattu sewut ana yalla guddul gattu reyul tutiwul xesul wexul ñulul xereerul yalla kon mu wacc aisha ci wacc wayam mu wacc sayyidatuna aisha ci wacc wayam yonent sallallahu alayhi wasallam tok na ben arabiy ñew sallallahu alayhi wasallam niko wa arab bin yonent bi sallallahu alayhi wasallam ayna la sallallahu alayhi wasallam joxuñ ko ci kaw parce que xamna ni fofu moy waccu way fofu la tollu ci yalla waye abbas ab talib day respecte serignam fonk ko doy loko moy mu waccu ko waccu wayam xamna ni bune abbas gis na sa borom abbas du ci tegat ben question gem na ni muhammad gis na boromam benen bi ci dess moy sayyidatuna aisha min tontu ni ko gisuma yalla moy gisumako ak sa beuti bop ndax beuti bop yalla munu ko gis bu ko gisone day lak ba xam munta gis yalla beuti bop munta gis yalla kon daf ni sayyidatuna aisha gisuma yalla ak sama beuti bop dal ni ablay ibn abbas gisna yalla ak sama beuti xol kon ñom ñaar ñepp wax deug ndem sayyidina ali karamallahu wajha di rak yonent bi sallallahu alaihi wasallam mo meuna wax ni ra'aytu rabbi bi ayni alqalb gisna yalla sama beuti xol waxuma muhammad sallallahu alaihi wasallam ma muhammad alayhi salatu wasallam kon li leer ba leer moy muhammad sallallahu alaihi wasallam guddik al isra wal mihraj gisna yalla bi ayni alqalb wallahi gisna yalla ra'aytu rabbi fi sa'bi gisna yalla ci melaw waxam bani wu gor amna sax hadith bu wax lol ali salatu wassalam mom misale won ko ci gamuk lu ko ni len waw ginar ak motor dañ doon xulo ma bëgg ngeen atté len ba xam ko ci wax deug ginar dañi li yalla bindi lepp paka ci yees motor niko ya man wax la ci ginaaw deug li yalla bind lepp ndox mu tang ñu soodé lako mo fi yees a ñom ñaar ko ci wax deug man ni ñom ñaar ñi wax deug de kenn ku ne sa xal nga waxe ginar paka ko rendi kon mom ñew ko paka li ndax bañ koy soodem ndox fekk na ruham deñ na ci yaramam yegatul dara
1: motot ndox ko ray ndox mu tang ko ray moko sodé mom yegut ci ñaw ko paaka dara bañ hiren di ganar bam déggé ganar ni popit la daw dugg ci bir donc ganar paaka lelu ko fenn motax yegul ñaw ko paaka kon ñom ñaar ñepp wax deug kon ñom ñaar ñepp wax deug
0: Waaw ni badam bay rahimoullah yalla nako yalla doli wir gi yaram ñu waxtane ba ci fajar ge dama dugg ci neeg bi rek mu jog lingma ni ma señ sam wal na la pank ñu déggé question ba sama tonto bu dugg ci ci fajar gi nonu ñu señ sam wal na la pank ci l'islam nan la mako waxe yalla nako yalla jéggal mom tamit te yeeram ko bay sam tu doli jéggal ci mom inshallah bobu jamono yi lugal la dal ga mo def fa conférence ba ñibbi ci wat gaay di ciow rek man ma ne ci lima ne rek gaay ciow rek ngo ali sallam kon mu ngo al isra wal mihraj sallallahu alayhi wasallam bi mu joge al isra wal mihraj

ci lenn ci borom xam xam ni nan al ufuq al ahla muhammad sallallahu alayhi wasallam la fa gis al ufuq al ahla ki manam jibril la fa gis al ufuq al ahla jibril joti wufa al ufuq al ahla wallahi jibril joti wufa fofu yonent bi sallallahu alayhi wasallam dong mo fa joti ak ñi don yonent bi alayhi salatu wasalam masal na leen ko misal ji seigne touba mani masnama gënt man gis seigne touba muy dem ma diko wo mu bañ ma wuyu ma wo ko wo mu bañ ma wuyu mom cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu ci gënt gi ab dir mu ni cëpp ci sama ganam sama kanam ni mo mustafa mané ko mbay mu ni ma bing may wo bo gisé wuyu ma la dama nekkon bëreb buñu wax al ufuqul ahla wa bil qur'anil hasim ni la mako waxe bang may wo bo gisé wuyu ma la dama nekkon bëreb buñu wax al ufuqul ahla wa ndax hadra bobu ku fa tew hadra bobu ku fa tew do yeg lulul yalla sa xifum kaw sax du wacc rot ci sa xifum suuf al ufuqul ahla bi nga xamné sallallahu alayhi wasallam ak sun borom rasuwar nako fofa sallallahu alayhi wasallam dafa profiter diko rappeler yonent yi ko fi jitu won li len yalla defal ci ay may ak maqam ak darajat nanko waw jibril ak sayyidina ibrahima defal nga ko nangam nangam jappal nga ko muy sa xarit musa kallimullahi isa ruhullahi di netti mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent yi ko fi jitu won li len yalla defal ci barke ci teranga neñu sun borom nako yëkëti loxam tek ci dëndam ni ko alam nasra lak sa drak wa kiñ dem ba yëkëti loxo tek ci sa dënd bi fekkon yalla dana am loxo ndax yalla mëno ni amna loxo te waxal na bopam ni amna loxo ci alquran waye loxoy lan yan loxo lu yalla tudde loxo fofu muy benen affaire sun borom yëkëti loxam tek ci dëndam ni ko alam nasra lak sa drak waaw xana du man mala ubbil sa dënn bi sol ko ay mbot ak xam xam ak barke ndax sallallahu alayhi wasallam bi ko sun borom rasuware ñett xéeti xam xam la ko fa jox benn bi moy xam xamu sharia ak lepp lu ci aju niko nang ko xamal amatu nas bi yépp ño ci bokk haq nako ñepp xam ak benen xam xam bu ñu tuddé ilmu haqiqa xam xamu batin muniko li nak mom ya yor so ci gel guuy ko gis tam ya yoko te nga yene ko man nga ko ca xamal lula sop mom ilmu haqiqa ñettelu xam xam bi muniko xam xam bi nak mom haram na nga xamal ko kenn mak yow dong na yam sun digeunte yow muhammad man yalla ali salatu wassalam yow muhammad man yalla ñett xeyti xam xam yoyu la yonent bi jele ci boromam kero guddik al mihraj al isra wal mihraj ñett xeyti xam xam yoyu sun borom nak alam nasra lak sa drak waw kan mo la ubbir sa deñu duyel lako ba mu fess ak xam xam wa wadahna anka wisrak lila disol lila metti won wala ko teggil kan mo la ko teggil wadahna anka wisrak al wisru borom xam xam ni dañ koy firé bakkar xam ngeen ni amna fuko yalla wax nan inna fatahna laka fatan mubinan yal yaghfira laka allah ma taqaddama min sanbika waye ban bakkar la muhammad am bu ko yalla di wax di jegal na la ko lolou benen wax la huwa tahna anka wisrak allazi anqadda sahrak lima la tegil ni bama la ko tegiligul mi ngi dis gan ci yow reuy lol ci yow jaxal la lol ub sa bop waye kan mo ubbi sa bop waye yimu ci wara fana lak sikraka yonent yoy ngay tuddu muy ibrahima muy musa muy isa wallahi limala defalu malen ko ndax yow wara fana lak sikraka dama jël sa tur wi di muhammad lekkale ko sama tur wi di allah kula tuddu te tuduma man yalla awma ca soxla kuma tuddu te tudula man yalla ma ca soxla mag yow sukar soow lañ soow ak sukar lañ so musse ci bir sukar boole nan ba boole tour yow muhammad sallallahu alaihi wasallam sama digeunte yow mana moy digeunte so musse ci sukar wala sukar so sey ci so ngeen balme xawa set tuti sukar so sey ci so muniko mak sama digeunte yow muhammad non la

bal ma def fekke montel bi moy nodd na ñu mu ndax ñu jall ci kiyam ni ko dem bu fay way mel na ni kon dañu gis ni sallallahu alayhi wasallam bok na ci ay mu'jisatam moy montagne yi ak baj yi ak garab yi diko nuyu sayna li moko wax param la wacce muni amul wenn doj waxani deug meun nañ ko wala montagne mba garab lulu ni garab goge ma nga nan assalamu alayka ya rasulullah assalamu alayka ya rasulullah alayhi salatu wassalam bokna ci mu'jisatu rasul sallallahu alayhi wasallam ci xissa bo xamni wala hadith bo xamni tabarani moko solo ñu jëlé ko ci abasar al-khafari abasar al-khafari neena man day ma sédé benn bis bo xamni dañoo tok ci jotaay yonante bi alayhi salatu wassalam abasar xam ngeen ko al-khafari mu ñu biñu toge ci jotaay yonante bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi yore ay gembray ay gembray gembray moy ay xeer yu sew la yonante bi yor ci loxom neena ñi ngi deg xeer yi di sabbal seen borom ci loxom yonante bi sallallahu alayhi wasallam subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah akbar muni deg nako abou bakkar deg nako omar deg nako ousmane deg nako ali ñun deg nako neena ñun ñi ñepp fa nekkon deg nañ ko ñun ñepp ko deg ñepp ko deg ñepp ko deg kon bokku na ci mu'jisat rasul sallallahu alayhi wasallam moy ñu ngi mbinde sallallahu alayhi wasallam daana tib aw ñam ñam wi di sabbal yalla ñim bokkal ndab li diko deg mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam seigne touba ju ñu ne ko sax ci raiya cheikh ahmed bamba neena summi at-tasbi'u taham fi kaffi afdal al-anam summi at-tasbi'u taham fi kaffi afdal al-anam daanañu deg mom la seigne touba daanañu deg yaronte sallallahu alaihi wasallam yor aw ñam ci loxom ñu deg ñam wi di sabbal yalla ci tenk loxom bi simi at tasbi wa taham fi kaffi afdal al anam sallallahu alaihi wasallam yar aw ñam ñam bi di sabbal yalla ni ñu diko deg mi tib ñam bi di sax waaw al qur'an neena wa in min sayhin ila yusabbihu amdihi walakin la tafquna tasbihum wala al qur'an wax borom neena amul dara loy gis ci kaw suuf lolu mi ngi sabbal yalla yeen la yalla def kiray seen digeunte ak yoy ba du ngeen ko deg rek waye ba ci micro bi may waxal micro bi ma tim di wax mir bi may jakar lol garab gi ñom ñep ñi ngi sabbal yalla waye kiray li mo dox suñu digeunte bu duñ ko deg duñ ko deg kon bokk na ci ay mu'jisatam mom yaronte sallallahu alayhi wasallam moy ci bu aw ñam ñam wi di sabbal suñu borom diko deg bokk na ci mu'jisatu rasul sallallahu alaihi wasallam moy asabi kissatu sabbi li jangeen ko de kissa kiwel ga ak kiwel sallallahu alaihi wasallam kiwel gi dafa xey baye ay domam di for ngir am mew mum len nampal bim foré ba takusan di waal jot mu wara ñibbi ab rebb bu doon rebb ci all bi jappati liggi ci liggi mi ngi bayyi yaakar ci kër ga ay domam mu wara delu ci nampal leen ñu tok diko xaar bi nga xamé ni sam bobu wala rebb kat bobu japp na ci liggi ba yew ko yaronte sallallahu alayhi wasallam dal di dem yaronte sallallahu alayhi wasallam dal di fay jaar ci ligi dal di khatabante ak mom ni ko yow ki yalla yoni ya rasulullah man day mangi ni ben rebb moma japp yewma fi te kat man
ma nga bayyi sama dom yu sew war leena nampali ma bëgg nga ñew may ma amana moy nga garantie ma ma dem nampali sama dom yoy te delu ci su may ray mu dog ma ray comme yaronata sallallahu alayhi wasallam yalla ko yoni te ko manula xamna ni reub bi amna haq ci bu gisee lu mu bëgg ci all bi ci xéeti ñanaaw yi te du ak yaq taxul sañ nako japp jëfëndiko ko te du ci am bakkar waye xamna itamit ni ci ligi mom tamit ki kiwel gi mom tamit ku ma tax xettili la ndax ma nga bayyi njabot gu yaakar ci mom ëlëk ñu di wara namp ci mom neñu bi lolu amé sallallahu alayhi wasallam dal ni ci ligi ndax buma la yewé bo démé da nga délu ci ki kiwel gi mu ne ko waaw waaw sumay dem buma nampalé bu dal délu ci sallallahu alayhi wasallam dal di yewi kiwel ga mom tok fa di xaar borom kiwel gi tok fa di xaar borom kiwel gi nga xamé ni rebu ba ñew na fekk yaronat bi taxaw mu ne wana sama kiwel gi ma yewon fi mu ne kiwel gi day yewi na ko neena day nampalé ay doom te delu ci mu ne ko la illa kiwel gi yow ku ma sa deg lolu fiñ taxaw di waxante ñom ñaar rek ni tuti ñu seen kiwel ga samp xelu bakkanam di ñew nampal na doom yi bay ñew sallallahu alayhi wa sallam lalo salama xamal ko ni ko kiwel gi dafa bayyi won njabot war leena nampali nga japp ko mu ñew jël ci man garantie motax ma garantie ko fi pour mu dem bi sam banum def ashhadu an la ilaha illallah annaka rasulullah bayyi ti liga mu dem kiwel ga mu dem bayyi kiwel ga mu dem mom la seigne touba di juñu ci raaye nan khitabu mun khitabu sabbi bi kalam mu'jisatul muhtarami khitabu sabbi bi kalam nan mun mu'jisatul muhtarami mun bok na ci waqante kewal ga ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam mun bok na ci mu'jisatu yonent bi yalla warmal khitabu sabbi bi kalam mu'jisatul muhtarami mu'jisatul muhtarami radiyallahu ta'ala anhu mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam waaw bok na ci ay mu'jisa mom yonent sallallahu alaihi wasallam dafa won benn sam legui tilli gi doxé ko gannaaw fadd ci gattami benn gatt daw ak mom tambali diko lek sam bi ñew dal dikoy dakk door ko mom tilli gi mu daw taxaw fele dan ni ko waw upp nga ma doole xagn ma sama wërseuk sa gatt bi mo doon sama wërseuk ci lima yalla wërseugal tay nga yaangi ni nangu ko ci samay loxo sam bi dal di yoxu la illa ay way kiwal tilu guy wax way tilu guy wax nak tilu gi ne ko amna lu gëna graw lol tilu guy wax donc amna lu ko gëna yéme mu ne ko liko gëna yéme lan la mu ne ko makka gi nga bayiko yalla yoni na ab yonent mu di len wo ngeen lank bañ ko wuyu makka gi nga bayiko yalla yoni na ab yonent mu di len wo ngeen lank bañ ko wuyu xolal hayawani yeg nañ ni yalla yoni na rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayawani la xade bayyi may yeg nañ ni yalla yoni na rasulullah sallallahu alaihi wasallam nit mom diku diji bop rek bokku na ci mu'jisatu rasul sallallahu alaihi wasallam moy kalamu dabbi waxi mbettuma yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa tok waxtu takusan di doxan dajé ak sam bu sammi bay ñew gaddu mbeut mo xani mang ko rayon ci digi beccëk tak buum ci baat bi lonk ko ci aw yatam gaddu takusan jot muy joxal ci dajé ak sallallahu alayhi wasallam ci ginaaw dekk bi sallallahu alayhi wasallam ni ko wayo diiw ndax jotul na nga ñew ci diine ji ma yalla yoni ni al islam mu ni ko ah dañ may wan ki man bu tax wan ma mo gisa wan ma ben mo gisa miracle bu wané ni man xamna ni yalla la yoni bo mako wané rek sallallahu alayhi wasallam ni ko waw ban miracle nga bëgg sam bi ni ko talal ko mbeut mim gaddu ni ko xana sama mbeut mi dal bo fexé bam wax dana la gëm xam koku xalam jappul won ni mbeut mu ngi rendi ci beccëk ba neugani warna mëna wax kon moy luma la gëm rek waye yonentou sallallahu alayhi wasallam ak miracle ba muniko bu mbeuti mi waxe
nga gëm ma mu ne ko waaw bu mbott mi wax ma lay gëm yaronte sallallahu alayhi wasallam ni ya dab man ana wa mbott mi man may kan mbott mi ni jebet ci lamagnam ni ko anta rasulullah allahu akbar ya dab man ana mu ne ko anta rasulullah yow ya yaronte bi yalla bi motax seigne touba ni kalamu dabbin qad ata fiha bi nafsi sabata aninu jaisin khat ata bi mu'jisatil mukarrami radiyallahu ta'ala anhu mom seigne touba neel waxi mbeutuma dikna feñna lerna nañni mi nga ci xisa yi nga xamni ñi ngi ci netti xisa yi mu'jisat muhammad sallallahu alaihi wasallam waye des na benen mu'jisa bok na ci mu'jisatu rasul sallallahu alaihi wasallam moy sallallahu alaihi wasallam ñi dem madina fu nawara min baram ba fu mu jikko na nek dafa am genn ëkk gu fa nekkon sallallahu alaihi wasallam def di def buy khutba day tek loxom ci ëkk gi day sukkandiko ci ëkk gi bi yalla dogalé jakk ji gëna xat ñu yak li jakka ji wara tukhal minbar bi buñ tukhale minbar bi mu sallallahu alayhi wasallam di khutba dootu taxaw ci wetu ëkk gi loxo bimu daan tek ci ëkk gi bimu yégué ci minbar bi bëgg khutba rek wa jakka jëpp dégg ëkk ga di yëkkat di joy comme doom adama comme nit ëkk gi ok jamaa daat la xade jamaa daat bu dé ba woo kong moy joyal rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu ko daan laal ba yag leeratu Allahu akbar la hawla la ilaha illa anta subhanaka Allahu akbar jamaa dak bu wo kong ba de yonent moy def bo masan di khutba rek jël loxom tek ca sallallahu alaihi wasallam déplacer minbar bi di khutba ak gi yegni yalla sallallahu alaihi wasallam lalatuko tegatul loxom ci kawam mu nu yekke di joy ba wa jakka ji diko deg sallallahu alaihi wasallam wacc ci minbar bi ak yermadem ju reey je daldi waxu ñu tek ko loxo niko ansit nopil wa ndax sa xol du sedd kon ma soppi la garab gu toy xefu bok ci ma la def garab gu toy ma ñaan yalla mu def la garab gu toy gu am meññant xam nga lu ko ak gi wax lool lepp baxna waye man ngay wax dima laal rek momu gënal lu ma mëna man lu mëna xew del tek sa loxo ci sama kaw rek moma gënal nga soppali wat ma garab gu toy gu am meññal mom la señ bi señ touba di juñu nan aninu jisin yëkkat na joy na lan ëkk ga joy na lu ko taxa joy moy yonent bi daan tek loxom ci kawam te tegatu ko ci motax buma gisé ay borom yi xam xam ñuy wax naan waaw barkelu ci nit ki ray fi li nangam nangam lolou bidala lolou yeesu dof la lolou fanatisme la yena ñak xam xam ngeen balma barkelu barkelu waxna ko ci aw waxtan barki dem bima dagga xale yi fi man len bo gisee gone yi legi manatu ñoo am barke gëmatuñ barkelu te arab yi neenañu al barakatu lil mutabarrikina kudul barkelu do am barke da ngay toox sa kilifa mu nan dessal jox la ñene ko waawu tour ba nga taaj ko ba weññe di ci dem ya ñak xam nitu yalla nga toox ak mom ne ngaay da ngay jema silwise silwise ne ngaay man nan bo mu ci walla febar roy la hawla wala al barakat lil mutabarrikin motax señ touba kérok ba al khadi dajé ak mom ta kal ko kalam gu reey ga te seigne touba tontu ko tontum lu reey la al khadi dafa korosé ak seigne touba ñu dajé al khadi ma jaxati ne ko innama a'malu bin niyati seigne touba ne ko niyati tabaraku bi sadati yonent bi neena jëf yépp yalla nga ko tek ci acte yi intention yi jëf yépp manam acte yépp yalla nga ko tek ci intention seigne touba ne ko man sama intention moy barkelu ci sahaba ya al khadima jaxate kala mo waxon seigne touba lolou niko yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neena mbollem acte yep yalla ngi ko tek ci intention muniko man sama intention
moy barkelu ci sahabatul kiram barkelu netilina len ni len imam safi xam ngeen ko kenn la ci borom ñent ngir yi imam safi dafa dajante dafa tok benn guddii gënt gis yonent bi ali sallallahu alayhi wasallam mu ne ko yow safi nang ma waxal imam ahmad anbal kenn la ci borom ñent ngir yi ne ko wallahi bisa ngi ñew dana ñu ko nat nat bo xamni bu fekkenteni day loona yalla wëru ci yalla te gëm yalla ba lañ koy wax lo waxuko dana ko yëkkatil daraaje ju reere drapeau bu reere kërok yowmal khiyamat akbar imam safi xeye suba wo ak talibem ne ko demal ci ahmad ne ko bi gënt na gis muhammad sallallahu alaihi wasallam neena dañu ko nat nat bo xamni ni bu ko muñe dañu ko yëkëti dara ju mag ëlëk yowmal khiyam imam ahmad anbal dal di kontane ci gënt gog nga xamni mom la safi yonne ci mom dal di simmi bu mag nim solon njit lay mu dindi ko dal di ko jox talib bi mu yonne ci mom ne ko am barké lako ba talib bi ñëw net liko imam safi ne ko man de wax na ko ahmad waye da kontane ba simmi njit lay mu jox ma nima barké lako imam safi ne ko waaw bëgguma ko nangu dina lor de waye kon demal nga toyal ko ndox bam toy nga andil mako ma ko bam waw sama yaram mayit ma barkelo ci kon al barakatu lil mutabarrikina me gistali bi buy ñew di barkelu ci serignam nga ne ko li ngay def bi dala xam nga ni ekku yonent bi tek loxo mën ta yam ak ekku yonent tegul loxo mënu ñoy yam rawé nako liko yonent bi tek loxo mënu ñoy yam wallahi wa rabbul ka'ba genn wuñ ci sarbet yi yonent bi don sango genn wuñum gogu rek genn wuñ gi mdan sango ci sarbetam yi genn wuñ gi man na ram adina ak wa adina li ci biram la genn wuñu sarbetu yonent bi sallallahu alaihi wasallam genn wuñu yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci sarbetam ya huma sax mbum mdan sol di julli de waye sarbet bi mdan sango rek nga am ca genn wuñ man na ram adina ak li ci biram

يلا خمن، يلا خمن. amna mbokk mo xamni xewuma ko musuma ko gis waye neena ko sa suba bi ne moy dakk sa tay fuma ko tek dug wilaya de du xam xam bu bari de dama gëm ni yalla amul kudul wali wami te ku len sonnal yalla fay la man lol la gëm te bako gëmé ba tay lol la gis nak yalla amul kudul wali wami rawati ne wali yu senegal yi wali yu senegal yi waxuma ni ñoo gën wali yu yep de waye wallahi wali yu gënu len wali yu senegal ndax ñom seenu ragal yalla jaasi taxut yalla tax seenu liggeel yalla yalla kesse tax motax ku leen liggeel yalla fay la waxon nako ci bi may waxtane njariñal liggeel nitu yalla njariñal liggeel sonnal nitu yalla te yalla tax ma jox won ci misal ci cheikh abou yusuf al-bustani sayyidi taifa tasawuf cheikh abou yusuf al-bustani da fay dug julli suba ba nopi di doxantu ba genn dekk bi talali tankam ñu wagnu ko di ñibisi bi jant fenke mu wagnu ko di ñibisi ngelaw rentré ko ci yaramam mu ñek ni ngelaw dugg na ci yaramam mu xol gis ni mbuba ma xoti ko mu jaar ci marché bi gis ab teyel wa dooma garal sama mbubi mu ne ko simil mu simil mu garal ko ba nopi mu ne ko luma lay fay mu ne ko def na ko addiya ci abou yusuf dal di continuer keuram dem lolu ci yor yor la takku sa teyel ba fatuna ñu rob ko ci bammel mun ki rek nak ñewal ko man rabbu ko muni abou yusuf bustami ñu ne ko tay nga dédé kuy sa borom nga na abou yusuf bustami dal di koy bëgg mbugal yalla ni bu ko loxalal wo len abou yusuf mi ñew ba xam moy borom mo la dit abou yusuf ñu xani mën ta bind sax wéñ waxuma nit mi dal di def li ñi tuddé kasfu bi sun borom defé al kasfu digënté abou yusuf ak bamél bi abou yusuf dal di tew ki mun ki rek nakir dal ni abou yusuf gis nga waji dañ ko laaj kuy sa borom mu ni yow abou yusuf dal di kit ba xam mom bi mu xamul ko gëdd waji yow fan la mëna nekké sa borom man mënuma bind sax wéñ wala yo wala ngotot nga na may sa borom mu ni ko ah kay sa bumi kan mo la ko ñewal ci yor yor abou yusuf dal di sëgg di xalaat sun borom ni ko mbaa da wax dëgg mu ni wax na dëgg de ci yor yor dama don doxantu ngelaw rentré ma mu xol gis ni sama yéré bi dafa xottiku ma jaar ci téer bi mu ñewal mako bu neuf na ko addiyé sun borom ni malaaka yi jël leen waji ngeen yobul mako aljana abou yusuf liggéel na ba ma gëreem ko duggal na ko ci biir ngeer ma ni yim liggéel abou yusuf xeyel seigne touba benn bis mo upp tuyaaba jaamu yalla juroom benn fukki at yu ñu nangu xeyel seigne touba benn bis te yalla dong tax nak la wax waxuma xeyel ku joxani intérêt ko waral intérêt amna ñu xani seen xeyelum seigne touba seen intérêt ci aju dong waye leggeel seigne touba ju yalla tax billahi laysa la ilaha huwa mo gën jaamu yalla juroom benn fukki at yu ñu nangu seigne modou nga balma ñëmal fa waxtani bala ma wax lu tax gaay jamati ma kon nak na yam fofu rek inshallah taala kon dal mbir ya ngok mu ujise dal ak karama fi lañ ko fekk fi lañ koy bayyi dal ni yalla defal tawfiqul hadi dal ni yalla defal jam yalla guñu nangu dal ni yalla taxel dal ni yalla gemlo ay waliwum ginaa bu mu gemlo ay yonantam ba nopi dal ni yalla gemlo ay waliwum dal ni yalla wursugal ñu nangul ay waliwum dal lañ ko yalla defal inshallah taala inshallah taala waxon na ci way wa neena tuba liman amanuhum fillahi isjan jo liman yuhibbu wallahi taxeñel na ku len gem mani nga ñini ma lutax mani ndax ñom ku len gem dañ lay mussel ci safara taxeñel na ku len gem waxon nako ci way wa tuba liman amanuhum is ngir yan ku len gem rek ñu dox sa dig ak safara tuba liman amanuhum isjan jo liman yuhibbu hawo liman yuhibbu ku len bëgg ta yalla tax dañ lay mussel ci safara kon yalla ñu yalla bëgg lo wali wi yalla ñu yalla taf ci seen barké inshallah taala ñu ngi leen di wax jazakumullahu khairan jaza émission bi nak ñu ko faral di waxe xamna bayiko dana ma jafé trop comme ni ma bayé yeneen émission yi ma daan def ci yeneen radio wax deug yalla amatuma ci temps dara dara dara yalla xamnako temps bi yépp mu ngok daara ji jël nako ak yi aju ci daara ji waye émission bi ñaar taxna mëna guma ko bayyi bu ci jëk moy señ Modou Mbaye Thiam ak ni mel ak man ci xofel ci warma ci bëgg ci baax bu ci dess diaspora bi jamono bu nek ñukay top diko raxelu

mu am ñoo xamni da leen di jaral bu ñëwee Sénégal fañ dëkk lu mu sori sori danañu paas di laajte di gëstu ba xam fi ma nekk ñu fekk ma fi saafonte ak man ngir jëm yàlla. Donc lu mel noonu bu amee wax dëgg yàlla faw rek nga delloo leen xalaat boobu ak seen yéene joojule ci bëgg lu baax, bëgg lu baax. Donte nee naa man li ma waxagun bàyyi fi rek, ah buñ ko jëlaatoon di ko topp di tege ko tegaat toujours lay mel ne lu bees ñu koy gën di jariñoo. Waaye ànd ak loolu yeneen conférence yi nga xam ne sax nekkut ci plateforme yi nga xam ne moom la Moody Mbaye Thiam yor, waaye ànd ak loolu lépp rek yàlla nañ ci yàlla defal alxabool. Loolu rek moo ci am solo. Maa ngi ñaan sama borom mu defal ma ci alxabool te ngeen ñaanal ma ko. Mooy yàlla nangul ma ko jëf ji ma koy jëf te yàlla tax sama borom nangul ma ko. Maa ngi leen di sàkku ngeen ñaanal ma ko, yàlla na ko yàlla nangu, yàlla na ko yàlla nangu. Bu ko nangoo yàlla na ko ful, bu ko fulee yàlla na ko barkeel, te bu ëllëgee yowmal xiyaama boole nu yool ba yowmal xiyaamati akbar. Loolu day maa ngi leen koy ñaan ngeen di ma ko ñaanal insha allahu taala. Saa bu ko jot gi mayee rek lu mu gàtt gàtt rek ma daw sërxal fi ñaari baat ak ñett insha allahu taala. Moom émission la boo xam ne moom doonagul ci émission yu ñu mën a bàyyi, te yàlla rekk tax nag, yàlla dong tax, yàlla rekk tax. Ndax ñi ne ci diaspora bi nga koy wettandikoo waaye yemuñu ca, dañ ciy boole ñenn ñi danañ leen jaral lijjanti seen sa numéro téléphone ba am ko woo leen. Di wërsëg wuñ may jox rek du dara dul wan ma ni ma li ngay def yëg nañ ko, ñu ngi koy ànd ak yow, moo dàq ëddinaag bi ci biiram. Rawatina nag mu am ci ay benn benn yoo xam ni dañ lay wax ne la ah ñun de xamuñu woon ni sax yor nga daara, kon nag ñu nit danañ barkeelu ci daara ji. Loolu lépp nag ñu ngi leen di wax ni jasaakumullahu xayri jasaayihi, suñ borom gis na ko xam na ko, donte ñuñ mën a lim ci ay baaraam la. Joon bis bu nekk nit day saxal ci sama nopp yi, waaw sa daara ji boo doon def communiqué, boo doon def lii, boo doon def laa, ma leen man xam naa lan mooy wàllu média yi, xam naa li nekk ci commune xam naa ko, waaye ndax jar na ko ndax jar na ko waaw. Maa ngi liggéeyal yàlla moom, man yaakaaruma ni jar na woote ne ci rek, ku ñëw te jàppale la ci rek yàlla bindal ko tuyaab. Waaye maa ngi tabax juma fenn fi ni nga bindi fab leetal, maa ngi jàngale ay elew. Rawatina sax nag ci biir njàngale moomu ngay publicité yow ab internat nga yor sax wa da ngay fayeeku boole ci, da ngay fayeeku sax da ngay fayeeku nag boole ci. Waaye teewul yaa ngi woo ay waromi alal pour ñu ñëw jàpp ca. Mu ne man nag wax dëgg yàlla gis naa ni jëru ko yow neel ci li la war rek, ku ca yàlla def taw fiixam mu nar a bokk ca ne yàlla di dimbali ëllëg. Bis dana ñëw mu xam ni béréb bii bu mat a def la mu def ca. Yàlla xam na ko, ñu ngi leen di wax jasaakum la. Am na mbokk mu ñu wax Sëriñ Sekk noonu la mel koor gi. Dama toog ba yàgg rek nit woo ma téléphone, ah man de Sëriñ Sekk ma yónni ci yow fu daara ji ne, lii rek laa ci am, lii rek laa ci am. Donc ñooñu mooy ñi nga xam ni ñi ngi gëstu fi fu mat a defal yàlla, nga xam ne ña fa ne yàlla dong lañ fa nekkal, ñu fay jéem a dugal seenu stuut. Yal na leen yàlla fay, yal na leen yàlla fay. Waaye wër di wooteek publicité nag moom wax dëgg yàlla mën naa ñàkk. Rawatina nag loo xam ne da nga bu weer dee ngeen fay ma waaw. Bon xëy na nag moom gisuma ko ki ña ko mani te di ko defit, loolu maa muskina fii yi. Waaw man xam naa dal bien vrai que xam naa ni mbir mu mën a doon dañoo toll si jamono communication, loolu xam naa ko. Waaye communiqué bay communiqué ci yàlla nag moom, di commerce bay commerce ci yàlla, loolu moom mën naa ñàkk wax dëgg yàlla, loolu mën naa ñàkk moom. Ngeen baal ma, yàlla moom da nga koy bàyyi ak sa bopp rek, comme nara dimbale ku ne dana la orienté. Wassalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.

ko defal ko sin bop yow ya koy dig rek ñeu participer yow ya koy dig rek ñeu participer way way ñi neex nañu yilif di bo gisee Baye Fall yoonu mourid sa bu bëgge dinkane dara xelam dem ci Baye Fall moy nangu rek moko waral ko xamni lum am jox la tu dula laaj lum xam wax la tu bëggu la xamal sa dara mu ngi non dox ba ag ci xaxam sax mu ne xaaral ma xuf ci xaxam bi te yow nga way way te ci la koy defal xam nga ni yow gënoo ko judd ëpp ko xam xam gënoo ko jekku tiram yalla bi ci la nangul li ëpp ko xam xam gënoo ko jekku tiram yalla bi waye sam ndoral mamam rek tax mu nangul ko sam ndoral mamam rek sam ndoral mam rek tax mu nanguko yow ñu leen la fofa nga bokke ne nga ay fa nga bok don tax xamna ni sax nak mom du yag ba nga yilif ci li señ tuba mom dara waye lu meuna xew rek ginaaw santam yu nga sante rek amna yo xamni waral nga ko jom amna yo xamni waral nga ko jom nit ko xamni epoko guddu da koko jang epoko xam xam mo nupp nak mu nango denk xamam nango denk ab guddum ni ñak ci sa gannaaw mam koko loko faye lulul waaw gor dos gor loko faye lulul jere jef dos gor loko faye lulul waaw gor dos gor loko faye lulul jere jef dos gor ndax say ambition rek ndax say ambition rek señ touba suñu yaakar ñu da waxon ni waj'al aqlaka qa'id al-awa señ touba neena lepp lu mëna xew na nga jital sa intelligent lepp lu mëna xew jitalal sa intelligent bu jital mukk sa ambition parce que ambition fa mu yobbu ni baxut ambition bu démissiré wallahi fa mu la yobbu baxut waye nit bu amé luko jom nit sa bu amé luko jom danako wané dañu ni ñaar yi lum fekk ci nit day yok waye du wañu ñaar yi lum fekk ci nit day yok waye du wañu xam xam bu la fekke rew fekk la xamadi fekk ngay ko soxor fekk ngay ko iñaan fekk ngay ko iñani day yok waye du wañu do yene ben doomi soxna jam do yene ben doomi soxna tiranga waye alal ak ndomba tank alal ak ndomba tank lum fekk ci yow day yok bu la fekke nga rew rewane gi day yok bu la fekke nga xamane gi day yok bu la fekke yi mom lum fekk ci yow da koy yok waye du ko wajj waye xam bu la fekke nga bax fekk nga yaru fekk nga yene nit ñi jam fekk nga njub djub gogou da koy doli yaru tagi da koy doli daraje ji da koy doli maqa lum fekk ci yow da koy doli rek alal bu la fekke nga bax fekk la nga tabe tab gogou ak mbax gogou ak beug lu bax gogou day doli ko way du wagniku mukk day doli ko way du wagniku mukk sayyid alhaji malik neena ala daru dunya darul nawka wajifa ala daru dunya darul nawka wajifa sayyid alhaji malik neena yow mourid bi nga xamni sa ambition moy adina mune accam mismala mune adina meddu mbam rek la akari dofi adina meddu mbam la rek akari dofi lolou alhaji malik wax radiyallahu ta'ala anhu sayyid alhaji malik lolou la wax yow lo xamni say bayat yep fe lañ ko fekk bako non ah yow ndom ak tank tax nga ni lolou dañ ko wara régler kay régler ko say bay la ak say bayat fi lañ ko fek bako fi moy ben kaddu ben baat ki fi nekkal señ touba koy yor say bay ak say bayat fi lañ ko fek bako fi fiñ koy bayyi de yalla xam nako waaw ya ko andal nak fiñ koy bayyi
ya ko andal na fiñ koy bayyi kaddu gogu ana bu yalla nare tukul adina yalla nak bu nare tukul adina ken munu ci dara ken munu ci dara ni ko ab talibé xam ngeen wax nako sama waxtani bu yag yag waxon na ni amna ben groupe bo xamni ben ambition rek la ñam moy cordon bi dox digënté nit ak kilifaam ñu dag cordon bobu dañu bëgg kenn doot am kilif rew yu ko am yépp nak tak nañ ci rayanté lañ dëkk cordon bobu amna ben groupe bo xamni cordon bobu rek lañ bëgg dag cordon kiliftef cordon kiliftef cordon kiliftef lañ bëgg dag dé parce que li tax nga bëgg autorité wala bok sécurité bi ñu bayyi ko ci yenn loxo loxo yoyu nga bëgg ñu bayyi ko ci mom amna yo xamni duko téré bañu ko ndax constitution bañu ko té kum ci japp señu la déféré señu ko yëgal pleukeleur sax bis bu la jappé dong déféré la ci ay bokkam buñ ko porter plainte mom lañuy sanctionner té ñom duñ yaq seen avenir duñ yaq seen avenir Cheikh Abu Abbas Al-Mursi néna talibé bu mat talibé néna talibé pire et dire du talibé bo xamni day poukéré wo ab sériñam talibé pire néna du poukéré wo ab sériñam ñu né ko talibé pire moy kan mu ni talibé pire et dire moy ko xamni ab sériñi makoy poukéré wo ab talibé pire et dire moy talibé bi nga xamni ab sériñam ci bopom mo koy poukéré wo ndaxu njubum ndaxu mbaxam ndaxu ñiwam ndaxu nango top ndigalam ndaxu nango bayyi ay télé Cheikh Abu Abbas Al-Mursi moko wax waye tere bo xani moy serigne bi lay titero serigne bi lay titero di way sa mam di way sa serigne pour titero ko rek neena koku dub talib bi de talib bo seen muy dem bu maté talibé moy setu serignam moy tak ndéru serigne ba moy tak ndéru serigne ba bo gisé may wax toujours serigne si di len ñaax ci ñu gëna gor gorlu gëna jup gëna ragal yalla moy lolu moy lolu Cheikh Abu Abbas Al-Mursi bi nga xamé ni yalla dogal na ñu laaj ko ni ko wa yow sa xam xam bi ni mbaré te bindo dara bindo ay téré wa lutax bindal ay téré ndax bo fi joggé mu man fe dess xam nga lu mu len ton kutubi ashabi aha kay bayina fi téré bi ni ana téré ya muy moy sama talibé yi lima warana bind ci talibé yépp ci téré yépp def nako ci talibé yi moy sama talibé yi kutubi ashabi sama téré ni na muy moy sama talibé yi lima warana bind ci sama xalaat ak sama xam xam def nako ci talibé yi kutubi ashabi arabi dañ wax nan la yastaqim silul ahwaj la yastaqim silul ahwaj bant bu dengé tak ndeer ba day deng kenn mën ta fexé ba jubanti tak ndeer ba nak kenn mënu ko mom kay bant bi bu bëggé tak ndeeram jub na jub rek sëriñ bi bu bëggé talibém jub na jub na jub ndax goné yi nekk ci réseaux sociaux yi tañu Touba lañ dëkk kenn ku ne am nga nday ak bayé ko sëriñ lan mo té sëriñ bi nga xamné mom nga suku jëbulu wala sa bayé suku jëbulu ci mu wola ba nga ñëw mën la é lima dégg nga diko wax ci réseaux sociaux yi moko dégg té wutul benen sëriñ man Serigne Touba mala gënal budé sa bay nala né lima dégg buma ko déggété moy abal nga ma sama kër man waxna len fi 2015 2016 bobo taw yi sax amagul ay téré yi bobo ma ngi sukkandiku won ci téré ak Cheikh Abdoulahar rek sama dongay ma di len téré fi football ma créer len nak benen xéetu ko go xamni wala benen xéetu yëngute bo xamni ci lañuy yëngu ci seen yaram loolu mën na nek waye man len mom man sama yonewul ci football aram nak aramu ginaaw Serigne Touba neena dal man balen rek fi la joge dem Dakar delu ci fekk sama talibé sama donga mu dem sétani football Kéré Mbay seen wa koñ fi mu dëkk ci Touba ño doon dem ni footballé ji Kéré Mbay bam ko déggé dem sétani fi la jang alcorane ba wacc ba tambalé jang xam xam waye bam yegé ni man yegna ni bima ñibisé
mu yëg ni man yëg naa ni dem na seetaani football ca Kéré Mbaye daa daw dem seen kër ndax xam na la ko cay fekk. Ba mu demee ma ni bàyyam bu mu del si ñu dem kaw dikk suuf ma ni bu mu del si ci daara ji. Man kay ku fi mën a bàyyi ndigalal Serigne Touba mën naa la feba bu mu del si. Nii ba tey ma wax ak yéen bàyyi bi nag ku baax la, ku baax a baax te yaru ku yiw bàyyi bi ku baax la te yaru ba léegi day ñëw fi ci sama gàmm ba léegi. Kon nag Serigne Modou loolu mooy li nga xam ne mënuñu ci wën a ñàkk ba ñu waxtaan tey ndax lekkulli makkaan makkaal mbirëb bu nekk ak lañ fa war a wax te loolu actualité la xew-xew la boo xam ni xew na. Ah te man awma lu dul Touba ndax fi laa dëkk ndax damay wax nii man bu ma sañoon Serigne Touba maa ngi moom ñooy bokk genn kër genn kër su ma mënta am daraja jooju maanaam benn néeg laa bëgg a bokk ak moom benn néeg ma mënta am daraja jooju naa bokk ak moom kër su ma mënta am jooju daraja naa bokk ak moom ab dëkk bopp loolu maa ko tànnal sama bopp maa ko tànnal sama bopp nii ma dëkkee moom fii ci àddina noonu laa bëgg a dëkkee moom bu yowmal xiyaamee ci aljannatul firdawsi yàlla na ma ko yàlla defal loolu maa ko tànnal sama bopp kenn forcé wu ma ko maa ko tànnal sama bopp waaye fas naa yéene ci mbaaxu yàlla ak yërmandeem insha allahu taala lépp lum tere ma fexe ba kenn du ma ci seen lu muy digle ma def ci laa mën lépp man noonu laa ko toppe noonu laa ko toppe noonu laa ko toppe. Kon nag ñu bàyyi xel loolu bu baax ñu bàyyi xel loolu bu baax. Am na mel ni mbokk mu ma sa woo yàggu dara fan yi paase rek la man la diw sàngam Mbacke maa ngi dëkk-dëkk sàngam damaa gis ngay wax naan waaw si Amadou Bamba radiallahu anhu njabootam gi ay Serigne Daara la leen dénkoon te léegi jamono bii ñu toll soxna yi fi nekk nangu ñoo sëréeg Serigne Daara yi waaw xanaa yow dag ñoo toppee mbooro nangam nang wax a wax ba ni gér géex ma ne ko yow nopp bon bi nga yor di déglu rek yow lu bon rek nga bëgg a dégg waaye man la ma wax dara ayu ca ma ne ko ndax li ma wax du dëgg mu ni mu waaw même bu dee dëgg nag même bu dee dëgg waaw da ngaa war a bàyyi tudd commune di daw nangam wax nangam nangam ma ne ko yow day da ngaa xamul lii wala fi di wax ni journaliste du wax te maanaam train bu ñëw heure journaliste amul ca soxla du ko wax journaliste train bi amul bi ñëwul heure lay waxal ngir mu defaru ba boo léegee mu mën a ñëw heure journaliste train bi ñëw heure amul ci soxla di def na li ko war train bi tardé ñëwul heure te coobaray bopp ma tax mu tardé train boobu lay waxal ni ko nangam ak nangam ak nangam ak nangam la tax a tardé moytu ko ndax nangam ak nangam ak nangam ku ko def di nga tardé mu ni ma waaw xanaa gis nga ministre diw daal damay tuddal benn ministre xam nga ni ministre diw moom ni mu gëmee Serigne Touba war naa mën a am ci ñi sant nangam ma ne ko ku wax ni waru ca am man waxuma ko di man li ma wax sa net éclair kenn mënu koo dinde dama ni Serigne Touba radiallahu taala ngir bëgg doomi soxna yi bari taxoon na moom njabootug boppam yépp ay Serigne Daara la leen jox kenn ca Daaru Muhti kenn ca Serigne Mbaye jaxate ñoom kenn ca Mam Cheikh Mbaye wala kenn ca Serigne Daaru Assane Ndiaye ala kulli al ay Serigne Daara yu naqari dara sax nag boole ci ñu nefa di añee laaxub daqaar di reere cere yi mbuum ba jural ñu ay walliw Moustapha Mbaye Islam lii la wax te looloy dëgg laaxe daqaar ak cere yi mbuum lañ fa daan reere ba xëy jural ñu ay walliw tey ñooñee ñu fa jur ñoom lañ yaakaar tey di leen topp alors ñu ni loolu bu ko kenn wax ñu ni loolu bu ko kenn wax Moustapha Mbaye Islam mos ku koy waxal sa aqulaay taala da nga xam ne kaw suuf amu ci kum yamaleeg ci Ahmadou Bamba amut wala Ndiaye nag nee na ku aj day bañ ku séen yaag sa junniy moro ma fi nekk yow moomu ma woon téléphone xam naa la xam sa tur xam sa numéro téléphone ak fi nga dëkk yëpp waaye dama ni yaag sa junniy morom yéen a fi bokk nekk laa wax sa junniy morom yooyu ñoom ñëpp dañ koo rafetlu sa junniy morom ñoom ñëpp ko rafetlu ni li nga wax day daa neexul waaye dëgg la daa neexul waaye dëgg la sa junniy morom. Kon nag mu ko man jubluwuma ci lu ñaaw jubluwuma ci xas ma Samba wala ma Demba déedéet journaliste bu ñu wax Serigne Mor Diokhane moo ma invité ni ma damaa bëgg nga waxtaanal ma ci mujjub jamono ak ndaw ñi te laa nettale woon xisab way juru
Abu Hanifa kessa way juro Abu Hanifa Abu Hanifa way juro mu jigen yalla dafa dogal papa Abu Hanifa da don sakku ji xam xam bi muy dem ba yag fek dafa wor xoru ngatt mi dem ba yag dog jot mu yam ci tolu pomu jambur dag ci ben pom ndogo xajba wala doge xajba nim jego ñaari jego xeram ni yar ci aya bi sun borom di wax ni suma la tusaluna yawma isin an nahim mu ne ret taxaw ni dotuma bouge net te borom tol bi ñewut ma baluko bam balma ndax yalla neena lu way xiwlo yawmal qiyam dana la ko laaj borom tol bi ñew bi di momit nitu yalla di ab serigne dara bu yar njabotam mu fekk ko ci tol yi loy def fi mu ne ah man borom tol bi la fi xaar mu ne ma ngi ni mu ne xolal sa pom bi dama dog yima ñew ba tol fi dama wor mu ñew ba tol fi ndogu jot mani na ci dag ndogu legi bi man ndogo bu nupi nak far sama borom sama xel ni yar ci suma anu yamus anin nahim ma bëggon nga balma bala ma dem mu ne ko la ila yow day dug nga ni rubba yow dug nga ni rubba la wax duma la bal bal ba yowmal khiyam yalla atenu mu ne yeket joy ne ko bal mu ne ko khalatuma ko ba yag mu ne ko len de man nako bo nangoma bal la papa Abu Hanifa ne ko man dama bëggoon ñu xayma suñu dund gi ci gam gam le ko juroom fukki at legi dina fi tok 25 ans di la leggeel do nga fay dara bu 25 ans yi matete diiwuma nga libéré ma dem yeggale ji samam jang muni ko xalaatuma ko muni kon legi nañ xayma sama dund gi bi 50 ans legi bu 50 ans yi joxe diiwuma muni ko xalaatuma ko muni ko kon nak legi li fi def moy damay soppi sama bop ab jam rek bayelak sama bop nek fi rek di len leggeyel ba de waye bis buma de ba lañu ma julle nak ma bal muniko khalatuma aw waw legi nak muniko len dal boko defé ma bal la yorna sama dom ci kër ga dom gi jigen la da silmaha gumba tekh lu boko nanga tak ma bala ma bal la yorna sama dom gi jigen ci kër ga da silmaha gumba tekh lu foko nanga tak rek ma bal la papa Abu Hanifa ni ko waw man ma djuk tagu say bok di wuti xam xam suma noppé sama xam xam dama wala delu ci rewma nga may ma soxna so xamni da tax gumbalu la fagn koku man luma koy doye mina kon nak ni xaar yowmal xam demal papa Abu Hanifa dal ni wax deug yalla metti na de tak jigen ji tax gumbalu la fagn metti na waye limuy metti metti nak mo gëna sedd mu top ma pomam bi yowmal xiyam na nangu dal di nangu ni ko lañ mako may bañu julé takusan ñu may ko ndawti buñ sel malé timis ñu ni ko neeg de la sa soxna ne mu waxu taxaw ci buntu neeg bi ni assalamu alayk mu deg jigen du ko ni wa alaykum assalam wa rahmatullah mu ni samih li balma balma dama jaawale mu ni ko jaawale wo kay ñewal jaawale wo mu ni ko deet man dañ ni ma soxna señ ma may ci neeg bi la ne da soxna suñu may da tax gumbalu la fagn te yow yaangi ni dima gis yaangi ni taxaw muniko kay rek man mi la man lolo sama papa di wax mu dal di duggu muniko gisse bo gisse sama bay ni la dama tax moy ba juddou ba fi may wax ak yow sa nob bi musuma ci deglu arab bo gisse mun la dama gumba sa beut bi musta xollu arab bo gisse mun la dama la fagn sa tank bi musta doxilu arab Allahu akbar papa Abu Hanifa dal di fay fanan soxna sa jele ci eumbu bobé moy Abu Hanifa mi ngeen xam tay di kenn ci borom ñent ngir yi ci l'islam waaw man li rek la doon misal ci jigen ni pour bëgg jigen ni gëna gor gorlu ngir gëral ñu ay wali waki borom ñu xam xam ngay foñ foñé ka telli naan da ngay xass mbacké da ngay nangam naan man fuma xassé mbacké man na ma bok ak ñom jenn dara di leen xass nopi leen te bayyi jaxassé kana yow buma dalé wax batay lool rek nga nango dégg lima wax ci lu bax bari na setil lola te bayyi fi li même bu fekke ni dafa négatif bako fi bu ko deglu dom adama sax day wax lu négatif xol da ko jar xol da ko jar way juru cheikh abdullah mbacke way juram mom cheikh abdullah way juram wu jigen
kako jur manam bayam dafa ragalon yalla manu ba du lek lu lewut ba buy tukki sax buy tukki mom señ bobé nga xani mo juru way juru cheikh abdullah buy tukki day daldi jël ci sangalu kërëm ak wooru kërëm yobale fum dal su démé sangal soso lay joxé nañ ko ci togalu blax ben bis mu dem ci genn kër joxé fa sangalam nañ ko ci togalu blax ñu togal lax ba jigen jëm ko jox di jigen jo xamné xeyna peut-être mënta misiré am ñuluk ñuluk ba daldi lor mu fédlé ko sangalu bopam bako way juru ki jur cheikh abdullah muy way juru mu jigen soxna maryama jaxate bayam ba nga xamanteni yalla dogal na mu tib ci lakh bi ñaari tib rek sun borom xamal ko niko ligay lek da nga ragal yalla mandu sammu ba do lek lo beuy ci sa ñokk bop te li ngay lek lu ñu sa ñokk bop ngi ci mu jël loxom duggal ko ci gemin nga di wattu bo wattu deret dal di wolu borom keur ga wol ma soxna ci man sama sangal ci xana da am lu mu ci def bañu woyé soxna sa ñiko wa yow sangal ci la señ bi joxon xana du mom nga togg lax mu ne ah kay na mom la togg lax sax waye ñu lu ba dama rëcc ma tib sama sangal bop fédlé ko mu ne ko waw kay gañango tay di koké moy mamie cheikh abdullah xam nga ni koko man na am seub bu melni cheikh abdullah de ñoñu lay waxal man ñoñu lay waxal ku gis wax di ko ci gis sa bop nak sa affaire la ngeen balma señ modou kon wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillahi lasi bi ni'matihi tatimmu salihat.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم. بوك اوريتيري radio khassid online delu sunu ñu leen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila janna ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di gën ko defal di mars ju nek bu ñent waxtu jotté fi ci Sénégal mbokk mi nek ci technique bi moy seigne Modou Mbaye Thiam ginaaw bi ñu leen jéglo minute yi nga xamné retard nañu ko ajiwul ci sunu ciobare ci dogal sun borom la tabaaraku wa ta'ala ñaanal leen sakku ci yeen ñaan bu melni dimanche yi wessu ñu ngi doon waxtaan ci al infaq fi sabilillahi ta'ala ñu defoon ci ñaari episode ñaari emission ñaari jotaay waye ni ngeen ko farale mile ci emission bi ci arab yi diko lebu ni li kulli makan maqal mirum mu nek da fay laaj mawdu bañ fa wara waxtane jamono yi ñu tollu ci jamono yi ubitel école ko wax da nga wax njang donte suñu rew lu gëna bari rek bo né ubitel école xel yépp dajé ci école français bi xam ngeen ni njang mom mën nañ wax ni fardul ayn la nit ku né war na ko def tek ko ci ndigalul yanan alihi salatu wassalam man njang mi nga xam ni amna njariñ di jural borom ragal yalla tabarak wa taala njang mi duul borom ragal yalla moy njang mi lay orienté ci diiné l'islam njang momu tousul moy jural borom ragal yalla subhanahu wa taala wari me ci alquran sun borom sant nañu ñu jangi xam xam bu mu mëna doon yaronte sallallahu alayhi wasallam sant nañu ko borom bi tabaraku taala bi mu ñuna me indi adina daf no xamal mbolem xéti xam xam yi nga xamni amal na doom adama njariñ xamal ko xam xam yi nga xamni da koy lor biligi mu bindu doom adama xamal ko sant ko mu xam lu ji nga xamni man nga xamni doom adama bu ñewé adina muy jang mo mu doon jang xaw nga ko mëna tudde rek répétition ndax fekk na jangon nako ba nopi ci eussel bi ñewé ci adina ñu war ko ko détaayel لو القران ني فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه يتفقوا في الدين ولينصر قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحصلون من سوره التوبه يكنا جادنا ورنا مولا مو نيك ام كوريل بو تي بايكو ديم ساكو جي خم خم ني ديلو سي واتي دي خمال ني ني باي دي لين ييه دي لين وار borom ni lolou mu ngeen ko defé dana tax xeyna ñoom ñu mëna moytu conséquences yépp manam dana tax nit ki mëna jël li nga xamni moy yu positif yi dal di dégager yu négatif yi xamni ijaabiyat yépp daf koy conserver wayé salbiyat yi mu bayiko
ndax lo gis lu ne amna positif ak négatif lo gis lu ne amna ijabiyat amna ay salbiyat sun borom ni bu boba dana tax ñom ñu mëna moytu ndiko salbiyat yi la allahum yahsurun la allahum yahsurun xeyna kon ñu mëna moytu salbiyat yi te moy yu négatif yi dama dama ñak moytu ay salbiyat motax mu jang ba xam wagniku di jël xamam xam xamam di ci lor ñeneen xam xam bi mu xam ba di ci lor ñeneen lolu mu ci loré ay salbiyat la waru ko wona appliquer waru ko wona jëfëndiko motax ngay dégg sax def kat yi di wax naan xam xam bu ñuul nuraniyu moy ijabiyadi sulmaniyu moy salbiyadi dom ara kon mu jange ba xam ngir mana def al farq bayna nurani wa sulmaniyu njang rek moko ko mana may ginaa bimu ko xame ba nopi nak legi mu dégager salbiyadi yep daldi conserver nak li nga xamni moy ijabiyadi te moy yu positif yi mu wacc yu negatif yi mu melni dom adama contraire bi la def ginaaw bimu jange ba xam li geuna bari ci nit ñi salbiyat yi lañuy jël diko jariño bayyi ijabiyat yi manam yu négatif yi rek li geuna bari ci dom adama ginaaw bimu jange ba nopi tambalel ca kaw bamu otomik bamu niki leer yoyep bi dom adama li jang ci xam xamu salbiyat yi la bok waye tiwul dom adama bim ko jange wonu ko daf ko jefandiko defar bom ni ki leer nga xani man na fagaagal adina ak li ci biram te fekk namelum yalla ci adina ak li ci biram bu fagaagal ko xeyna nu waxtane ko yaronte sallallahu alaihi wasallam ni atlubul ilma daf ni talabul ilma farida talabul ilmi farida talabul ilmi farida ala kulli muslim ala kulli muslim te dom adama muslim la won ci eussel motax bu wax mukk ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dafa distingue dedet al muslim moy ko nangul yalla te dom adama yepp bokkon nangul sen borom tabarak wa taala sallallahu alaihi wasallam ni jang xam xam wuti xam xam farata la ci bepp muslim moy kep ku gem yalla rek ko gëm yalla rek ak noko mëna gëmi wut xam xam farata la ci yow ginaa biñ ko xamé ba nopi nak légui yow yaay xol salbiyat yi nga taxañ ko tek fe jël ijabiyat yi jariñoko jariñ ci jami yalla yi tabarak wa taala lo tax sallallahu alayhi wasallam ni innama ahmalu binniyati wa innama li kulli imrin ma nawa kep kenn ci yeen bu wut xam xamam bu wut xam xam la yalla di seex ci lam xam moy intention bi ngay wuti xam xam intention bi nga am lan la lol la yalla di xol tabarak wa taala ndax da nga wut xam xam ngir jariñ ci sa bop jariñ ci jami yalla yi da nga wut xam xam ngir denc ak reer da nga wut xam xam ngir manam moytu ndiku yu negatif yi nga xamni yalla daf ko téré wala sens contraire bi mo la taxaw wuti xam xam bi ngay dugg école di jangi lula taxaw la dugg école bi ngay dem daara lula taxa dem daara innama ahmalu binniyati wa innama li kulli imrin ma nawa lula tax ben sa'ir waxna ci téré bi ñu tuddé ta'limul muta'allim mune wayan bakhi an yanwiya al muta'allim bi talab al ilmi rida Allah wa dar al akhir wa isalat al jahl an nafsihi wa hiya ay din wa hiya ay din bari me ci tere bu ñu tuddé ta'lim al muta'allim lool la way kat bi wax lool la sayyid bi wax lool la borom xam xam bi wax muni yalla na jaadu na rafet na di jog di wuti xam xam mu selal yeneem muni na fexé ba xam xam bi bim koy wuti na jimmi yalla tax nga xamni wutiwul xam xam ngir occuper ben fonction wutul xam xam ngir ndomba tank
wutul xam xam ngir nek imam wutul xam xam ngir nek serigne luko taxawuti xam xam rida allah am ngeureumal yalla rek ndax xam xam day maye ngeureumal yalla tabaarak wa ta'ala bu fekke ni pratique niko ni la ko sun borom sante rabbi sitwa jalla rida allah wuti xam xam ngir am ngeureumal yalla rek da ngay gis sens contraire bi amna ko xamne xam xamam wutu ci ngeureumal yalla waye samanan khalil la ci wut samanan khalil as koppar mom koppar ko taxona jangi xamna ni ku jangul yesula employé xamna ni ku jangul do am nangam bu jangul fami sangam la bokku fay bobu ku ci bokku bo jangul do bokku do am ay talibé nga jang ngir am talibé man fami sangam la bokku fay bobu ku jangul do am do nek iliman nga jang pour nek iliman lo lepp samanan khalil la samanan khalil la samanan khalil la borom xam xam yi bari legi sen xam xam ci samanan khalil la yam rek su xane bu muy jangi intention moy dundal xam xam comme niko borom mutaallim waxe waye ginaaw bi samanan khalil dab ko mu andak ben politicien wala mu farak mom wata damay far di wax ni borom xam xam yu bari dugg ci politique kenn waratu la consommer sen xam xam manam luñ waxati woroko gem woroko nangu dang ko wara fop tek fe bu fekke ragal nga yalla wax de bu fekke ni xam xamu ragal yalla nga bëgg parce que xam xam ci koy joxe dañu tamu ci mom ragal yalla moy tax kim koy jox meuna dugg ci mom borom xam xam yu bari bo gisee ñuy xey di waré suba ba ngone te du ben def ben tahsir ci umma bi dara warul ko luddul samanan khalil tax waram xam xam bu fekke ni politique jaral nako fen ngeen bal ma ci bad mu gis ay fen nopi ci lolu moy fen gis ay fen nopi ci sallallahu alayhi wasallam neena kep kenn ci yeen borom xam xam bu gis ay fen nopi ci sallallahu alayhi wasallam neena yow shaytané sulu nga shaytané sulu xam ngeen shaytané sulu de moy shaytané su mën ta wax shaytané mum xam ngeen ab liggéey moy fu mu fekk lu bax yaq ko borom xam xamit da war fu mu fekk deug wax ko ngir yalla mun nak bo démé ba ñimé to wax deug yow borom xam xam shaytané sulu nga shaytané sulu nga samanan khalila borom ta'limul muta'allim muni boy wut xam xam rida allah wa dar al akhirah ak bëgg sekeruk al akhirah jak ëlëk ndax bul fatte ni xam xam bi fa ka ñaari bor la man na la yubbu aljana man na la yubbu safara xam xam bi man na la yubbu aljana man na la yubbu safara motax muni wa dar al akhirah ak bi ngay wut xam xam sa yene sa intention na doon lijeenti sekeruk ëlëk al akhirah mais lijeent sa keur ëlëk di al-akhirah wa dar al-akhirah ñettelu point bi wa isalat al-ja'al nga détacé wu nak ba set wécc ci ak rir dindil sa bop ci rir xam xam bu amé ndariñ day dindi nit ki ci rir isalat al-ja'li an-nafsi moy loy def lu né nga sét lu ci sa l'islam wax lu ci sa diine wax ñentelu point moy wa ihya al-din dundal diine ji nak xam xam da war di dundal diine xam xam dundal diine xam xam nan lay dundale diine moy yow def nga effort jangi nga ba ñew conséquence bu nekk dajé nga ak mom bi ngay dem bayyi nga fi sa téméri morom yu mën ta dem jangi bi ngay am moyen jang amna sa téméri morom yu amul moyen pour jang kon bo delu ci waté bu la yalla maye tawfik ndax moyen yoyu yalla la ko jox kon bo delu ci waté xam xam bobu partager ko ak ñi nga fi bayyi won ay diin bu ko defé diiné ji dundu waye dem jangi ba ñew
tamanan khalil bi mo waxon day daldi ñew ay is borom xam xam bo xamni jangé na ci bitim rew bu ñew waye day jaay xam xamam day delu ci kor kori dugg ci association yi arakan yi fexé am financement ñu tabaxal ko benn kër mu dëkk ci djema collaborer ak niti adina yi ak niti adina yi liye ko mu samp dara di jangale ba yalla ñoddi xewal fu xewal nekkon andil ko comme niko wa ko ki dexe ka nekkon ko ki ka nekkon ko ki mustahirlo samp dara di agne gerte yak say donga samp dara di agne gerte yak say donga señ mustahirlo gerte gerte gi ñi bay ci nawet bi bu du ko yobbu ci seko ba jaay ko de dedet da koy denc fi barab bu agne joté mu nekk am nekk jox goné nekk jox kenn ku ne agne ti bu gerte kenn ku ne agne ti bu gerte waye tay gis nga ba yalla ñew légui lañuy agne kon mu ngo bu fekke da nga jangi ba ñew nak ah ben daara dafa metti daara dafa bari ay conséquences daara li daara la ba tax nga tawax sa nek sa SR plus 4 bu ndaw dekk ci yak sa fami ak sa ben auto di xëccio iliman je sa jakaja bu wer de ñu wer sa la sa solde nga delu ci wat waye cionay njangalé mom xalaatoko cionay njangalé xalaatoko baba defo ihya uddin baba dundalo xam xam yow da nga ray xam xam tax bu ñepp defé ni yow légui xam xam dé bu ñepp defé ni yow légui xam xam dé te wallahi borom xam xam yi bari li leen té samp dara dara waru lu ko nudul choona yi ne ci dara rek choona yi ci nek rek conséquences yi ci nek rek difficulté yi ci nek rek moy leen té samp dara waye bu daara nexé won ni ak imama nexé bu daara nexé won ni ndom ak tanki ñu fal la ko nexé kenn du len jitu ci daara kenn wërëntul ni ñom ay boromi xam xam lañ waye dañu ñibbi ci tudd rek ci seen canapé yi di nan canet dañu ñibbi rek ñew tudd ci seen canapé yi di nan canet rek fuñ woté collect ñu ko ki ñu dem manam ben mujtama ben ndaje wala nangam fune rek ñu fay dem téwé ko tanni fa seen grain de sel delu ci wat tok dañ fay ñaan oustaz dakhala kharaja yahni c'est-à-dire ngo ñen ñi nek ay représentant ay yenn arakat yu nek bitim rew di fayeku 10% ci juma yi ñi tabax ci rew yi rew mi ñen ñi di fayeku 15% ci ten yi ñi gas te ñakoy gaslu diko def sadaqa jariya ndax bu len fatani amna ay arakat yu nek bitim rew wala ay borom alal yu nek bitim rew yo xamni ay resene representant fi dañ leen di wax ni ñun de dañu bëgg def sadaqa jariya wala nga gis ko xamni seen wajur dafa faatu ay gone yo xamni seen wajur dafa faatu ñun ñun dañu bëgg defal suñu wajur sadaqa jariya wa legi dañu bëggoon ku ñu gassal fofu ñaari ten 15% ngay fayeku ñu financer la nga dem ci ab dekk gassal leenu ten ñu tagal la say mam ba talat sa biit biit wala sa 4-4 ñibbi lolo la taxone jangi xam xam bob li nga yor ci xam xam li nga samp dara samp ay école formé nit ñi jangal leen waye dedet da ngay ñew rek teud ta bo xey ya ngi recherché ay collaborateurs yo xamni ñanga ci bitim rew noy fexé ba ñu déla jox ay financement seen sadaqa jariya yoyu ñi def nga am ci ay quelques personnes yo xamni yoy rek lañu yëng yow 15% nga ci laaj ak
10% ya xam wala 20% sans d'état sans départ kon dund lo xam xam kon wa ihya ay din moy xam xam bi ngui koy jangi na sa intention moy dundal diine l'islam dundal diine l'islam am ño xamni dañu jangi ba ñew biñu ñewé ñu gis ni Sénégal ñi ëpp ci ñom fonku ñu borom xam xam sëriñ lañu gëna fonku ci borom xam xam lolu jural leen kañaan ci seen xol ñu añaané sëriñ ci ba tax ñu di leen critiquer di leen xex ci seen xam xam jëruko wallahi jëruko njangaleel njangale mu leer rek day mujj ñoon ñoo nga xamni luñ fonk fonk sëriñ danañ wañ ñuko waat yow fonk la yow té xam ngeen ni sëriñ ci Sénégal bokku tak sëriñ ci l'islam sëriñ ci Sénégal moy ku bokk fami sangam fami boba ay sëriñ lañ seen baye xéxalon na seen baye ñu xéxal seen mam xéxal sé loolu lañ japp sëriñ ci Sénégal fekk sëriñ ci l'islam moy borom xam xam bu jëfé xam xamam même bu amé xam xam te jëwul xam xam sax du sëriñ sëriñ pire et dire moy borom xam xam bu jëfé xam xamam waye lu lepp bu amé ba nopi nga jang yow ba ñew nga gis ni li nga yor ci xam xam amna ko xani mom turu sëriñ la am moy doomi sëriñ la waye jëngul dara waye ala kulli hal nak comme aade rew mu moy doomi sëriñ sëriñ la ñu fal ko comme sëriñ fonk ko comme sëriñ yow ñu ñak la fonk lolu bu mu lay indil renk ñe bo xamne da ngay jiju ci sa xol añaan ba tax nga jël sa xam xam bobu diko xexé turux yoyele nga diko xexé tariika yoyu dedet bu mu la ko jaral da ngay nangum dogalu yalla te ne ci li nga wara ne rek len jangatay jangale rek bu yagge ñi nga doon jangal te di len jangale bu yagge ñu def lu sëriñ ñom ñi nga xamni xam xam leen itel bu yagge ñu def lepp sëriñ ñoom da xam nañ ni xam xam ak cëriñ ci xam xam lay juddoo waye du juddoo ci fami juddoo ci fami waye aada yi Sénégal bo ñëwé ak sa xam xam da nga fi bëgg jëlé aada ji légui ñoom dañ lay mujj far bañ ba dootu ñu jariño sa xam xam critiquer gi ne critiquer seen sëriñ te ñoom seen serigne soso lañ xam seeni mamak yépp mom lañu xam nga ñew wañ ñuko waat bëgg critiquer seen serigne soso dañ lay bañ bañala sa xam xam da ngay xam sa bop rek ca nek ci li nga wara nek li sa wërsek yalla dana la ko jox ay bu añane serigne si da bu faté ni serigne soso ya nga xam ni tay ñoo jur serigne si fi nek serigne soso ci xam xam lañ doone won ab serigne xam xam lañ ko doone won yaakar na ay firil na len ba tay liñu tudde alim muy borom xam xam tusur yalla day rocc fi rofé dina batu liñu tudde ra'i moy ra ayin mag ñu bax dañ ko daan firé sam ab sam serdi sam bi sam moy giir borom xam xam ab sam té sésal borom xam xam yi ci réew mi ñëpp rek nga xol seeni wajul borom xam xam yi bari ci réew mi na xol seeni wajul amuñu won xam xam waye dañ ni ab sam moy jur borom xam xam moy jur waliw moy jur bandi ni la yalla teggi adina bi ab sam moy jur borom xam xam moy jur waliw jur bandi ni rek la ko yalla di ayanto nak xam borom sam ba jur na borom xam xam ba jur na waliw ba jur na bandi ba walli ge sam ba jurat borom xam xam ba walli wa jurat bandi ba
ni la yalla tege adina bi min neew ci rëcc xam nga li kulli say in min istisna lepp lo gis règlement bo gis amna exception ni neew ci mucc ma sa na koy lim dama ni ma sa na koy wax dama ni wallahi li yalla defal señ touba ak neew lu mu am li yalla defal señ touba man fuko señ touba fa go xawmako yalla xam nako dafa neew lu mu am da neew lu mu am yalla xam nako moy cheikh amadou bamba yalla dako wursugal mu bok ci khutbu samani jamonom bok ci kumunul awliya allahi bok ci arifuna billahi waye nek jiwrini yonnati bi sallallahu alaihi wasallam waye li ci yeme te nek lu tumuranke nga xani bari wut lumi am moy njabotam gep gor ak jigen nak njabotam gep gor ak jigen ñi bayiko ci mom ñepp sa borom def len arjulu salih wal mar'atu salih kulluhum arjulu salih wal mar'atu salih kulluhum lol li ng koy fekk ci waliw bari wut waliw wo xamna njabotam gep arjulu salih lañu ak al mar'atu salih waliw yu mel non mo bari wut ñata waliw nga xam yo xamni seeni dom yiñ fi baye ay bandi lañ bandi ma la ko wax billahi la ilaha hu ay bandi lañ waye teewul yalla sutural na len rek ci seen baxuk bay xeyna ci seen wilaya ak bay waye nak ay bandi lañ de ñaata nga ci xam kon li kulli shay'in min istisna règlement bo gis amna exception seigne touba ci exception yoy la bok motax may frère wax ni amul ben yonante la tambale ci yonante ya la wax ba bëggay ñew ci kumulul awliyaahi ba bëngay jéxal xawma ci ko xamni yonent bo xamni ludul ñent yonent yi ma ci genné won ñent yonent kep motax mané li kulli sayn mi istisna règlement bo gis amna exception ñent yonent kep nga mëna genné ci téméri yonent yi ñetti téméri yonent yi ak fuk ak ñet té bo ci bolé anbiya yi sax day nekk ñenti jooni day nekk téméri jooni ak ñaar fuk jooni ak ñenti jooni waye dama né ñom ñoñu téméri jooni ak ñaar fuk ak ñent la ni ñent kep ñoo ci ñom la ci seeni dom don ñent yonent kep ñoo fi joge seeni dom donu len nga xamne ni seen baye nekké arjulu salih non lañ nekké arjulu salih ñent yonent la ñent amutul juromel yenen yonent yi yeb ñi seeni dom ay bandi lañ yonent yi bari ci ñom biñ fi joge seeni dom ay bandi lañ ñent yonent rek da nak nga ci mëna genné yo xamni waxon nako ci yenen waxtaan bu ngeen topi waxtaan di ngeen ko ci fekk waxon na yonent bu nek domam jiko donu jan dom la mëno ci genné lopp ñent yonent alayhi wassalam wali yitami non lañ mel mëno ma wax jenn domi cheikh ahmadou tidiane yo xamni mo donu cheikh ahmadou tidiane yenn domam domi derata sax may wax nak waye bo demé ci domi ruwami da ngay dugg tiawone gi legi fekk fi domi ruhi cheikh ahmadou tidiane mu don cheikh ahmadou tidiane arfan bi arfin demal tiawone legi nga fekk fa domi ruhi cheikh ahmadou tidiane mani seigne touba lolu khas la bu ko yalla defal goor ñi ak jigen ñi ñep ay nit yalla lañ ñep ay waliw lañ ñep ñu bax lañ ñepp ñu yegg ci yalla lañ ku ci ne man na yor jamono ci ñi seigne touba baye ku ci ne lolu xass la xuma fu mu ko faggo nak mu seigne touba mom fi mi jaar yalla naka way kat ba waxe fi mi jaar yalla ken musufa jaar yalla fi mi jaar yalla bu yalla doon kuñ meuna nax da nga nax nako naxatiko ya bu yalla doon kuñ meuna nax da na seigne touba nax nako naxatiko yalla nko yalla fayal te taf ñu ci barkem radiyallahu ta'ala anhu seigne touba mu ne kon bok na ci mom borom ta'limul muta'allim moy boy wuti xam xam na sa yene rafet te moy ngi wut ci ngeureumal yalla fas yene am al-akhirah te xe fas yene deñ ci reer waye dundal ci l'islam it nak
dundal ci diine ji lotax ali sallallahu alayhi wasallam ni man arada allah bi khayran yufaqqu fi din gën gi mu def sallallahu alayhi wasallam neena kep ko yalla nam ci mom mu nara réussir mu nara taxé yalla dana ko déggulo diinem yalla da koy déggulo diinem ku yalla nam ci mom nara taxé sun borom dalay déggulo sa diiné man nga déggi diiné te fekk bi mo ci dara ja ndaw si muru ndaw si nga xane day muru nga xane dafa dem deg ñu ni jigen bopam awra la ay nopam awra la batam bi moy li tambalé fi sikimam bi ba fi yari wagami loolu ñu tudde bat ci wolof bako ta kaddu awra la mu jang loolu fas ko yene pratique koku mi ngi dundu diine donte demul dara ja boku deg na diine ndax mi ngi def liko diine ndax deg diine du dar lu li l'islam santane la nga ci xam lepp nga diko def lam tere nga bayyi lepp li moy deg diine di faqo fi diin de nga borom xam xam bu wax ci mouray li ak li ak li ak li nga gestu ko muy lu wer nga xass ko yene pratiquer deg nga sa diine julli ni lañ koy defé nga fass yene waxtu do raw deg nga sa diine sallallahu alaihi wasallam man arada allah bi khayran yufaqqu fi din ko yalla nam ma taxel adina taxel ko alakhirah foko fek day deg dinem moy day pratique dinem da deg gi te pratique woko amul njariñ amna ko jang bané arata duko pratique amul njariñ amul njariñ bok na ci sun aada ñun senegal moy jigen jo xamné bakkar bi minal jinnati wa nas foko kup mu fay la foko kup mu fay la waye dajje ak bopum neen lay def de wala mu mesu mba gera fas te jang na ci alquran aya bu ko tere lolou mu def te pourtant mi ngi koy def da degul dinem moy jefewuko pourtant mokal na alquran ji de mokal na aya bi digle mouray mokal na aya bi nga xani mo santane mouray waye taxul mu def ko mom ndax mouray ñu bari dañu japp ni moy aday nar legi bo jappé ni mouray aday nar defal ni soxna may daan def rek soxna may mom da dan sol gram bu bom bu jot ñu ni waaw mu tek ci musor gu jot ñu ni waaw mu jël ab sar seru rabal muuro ko na far ab rabal laax de yow sa jamono yalla andil la ay muray yu rafet yo xamni ni yu oyof la saw yaram du feñ te tangor yu dula ray ma fatale ni nakat muray limuy tang bambe lu ko gëna tang de

bi khayran yi faqu fi din la yannabi sallallahu alayhi wasallam wax kep ko xamni yalla na mëna ci yow texé eul yowmul khiyam lay deglu ci diine bim fi bayiko mom yannabi sallallahu alayhi wasallam daf no waxon ni taraktu fiikum ma tamasattum bi lan tadilo ñu ni ko lol lan la mu ni kitabullahi was sunnati ma ngi ni di dem barsaq bayi len fi alakhira la jëm waaw min waye bayil na len fi yobbal bo xamni du jeex ba yowmal khiyam ku ci japp do reer do sankute yowmal khiyam aljana ngay xippe ji ñu ni ko wa bobu yobbal ban la mu ni xana alquran ak sama sunna alquran ak sama sunna ku ci ngoy na mu ni do reer mu lo sori sori sem riw te ngoy ci alquran ak sunna sallallahu alaihi wasallam ne do ma sa reer nekkal estrali nekkal amerique nekkal fofu meuna ne te ngoy ci alquran ak sunna sallallahu alaihi wasallam neena xuma kuy sanku way yow do ci bok yow yow do ma sa sanku yow lan tadilu do ma sa sanku mukk motax jigeen yi ne ci diaspora bi tay dundu sen diine gis nga li len yalla defal subhanahu wa ta'ala ñing ci diaspora bi waye ñingay dundu sen islam yaqote riwuma dara lalu len ci tankuti riwuma dara lalu len ci bo ñewé yow mi nekk ci riwuma xani neen riwum l'islam la da ngay gis ni ñom ñola gëna jup din la manu din la fonku waxtu gën la té pourtant ñom sa buñ xeyé ñi ngi jakarlo di defante ak di jëflante ño xamni gëmu ñu dara l'islam yow mi nga xamni yaangi ci biir ñu gëm l'islam ñom ñola gëna pratiquer l'islam na gor ñu bari ci diaspora buñ ñibisé fi ci Sénégal ah xoo buñ né ci réew ma dé waye fi ci Sénégal mom wax dëgg yalla fonku ñu julli mom fonku ñu julli dé waxtu julli joté mom nga tok di len sétlu ba xam danañ ni waxtu jot na danañ la soñni do ko gis da bok ci yi nga xamni doom adama bi daf koy jural tax ak adina ak bu Allah taxe adina agu alakhira deñal gi ngay deñal sa bop ci riir ak deñal gi ngay deñal sa bop ci lepp lo xamni lulay lor la day tax ëlëk yowmal khiyam nga mucc gi ngay mucc nak ci la sun borom tabarak wa taala di orienter bo gisé kenn ci borom xam xam yi daf ni misal ci ni da am ben way bo xamni ñak xamako lor ñak xam moko lor xam nga borom ta'alimul muta'allim mom da wax ni wa isalatil jahli an nafsi dindi sa bop ci reer fexé ba do reer ndax reer day alak borom ñu joxe ci misal ci ben borom xam xam bo xamni wala sax doni borom xam xam waye ko xam dal meuna lire legi nak mom degg na ci hadith ñu ni yunus sallallahu alayhi wasallam neena habatu sawda shifa min kulli da amna garab buñ wax habatu sawda sallallahu alaihi wasallam ni day safara jep jangoro ngeen bal day safara jep jangoro ah muy lire xam nga xam bu ñurut rek ba aksi ci habatu sawda shifa min kulli da mu gis ni habatu sawda xam nga fofu ak ba mo fa ne ca bëñ ba ñun ñi ne ci daara di ijeentu xam nañ luy bëñ ba gogu di nekk ci tombe bobu di nekk ci suufu bëñ bi ñu diko woyé ba tombe bi naaw liyek mu def fa ba mu def fa ya ñaari tombe la fa indi dal di lire ayatu sawda shifa min kulli da habatu sawda moy firi garab gi ayatu sawda moy firi jaan ju ñuul mom mu jange mu liré ko ni jaan bi ñuul day safara ñepp jangolo mu ni ah li di wax yonent bi la dal di juk rek duggu all bi di wër jaan ju ñuul ba gis ko ray ko togg ko lek ko dangar ja ray ko kon xam xama mako ray waye xam xam bu ñurut ñaka xamé moko ray mom ñaka xamé ko alam ñaka xamé ah ñu tollu jamono bo xamni nak ni nga xamé ni ndaw ñi ku mujjé judd yaay yé sa morom
xam xamé non lay démé.

dimbalé bañu tax maliko wax jot ci modi amono jamono yonent limay bëgg wax ni amono jamono yonent moy dañu tollu ci jamono fo xamni ci yakute ci ñak xam ci doye di ci soufé yobbu nit ci moy porte pelant ay wajurum di len yobbu ci kanamu yoon moy lu xewte bon lu xewte bon lu xewte ñaaw ma ngi sakku kep ko xamni xam ngeen ko tam yobbu ay wajurum ci kanamu yoon ngeen jotalal ma sama wax ji ngeen dimbali ma bam jot ca Mustafa Ali salatu wassalam mu yalla yoni nga xamni mo nekkon juge bi daan atté mo nekkon juge bi daan atté yalla dafa dogal mu am ben xalé lu goor bu ñew porte plainte bayam ci kanamu Mustafa Ali salam ñu ñëw taxaw mu ñew juge bi yeen atté kat yi deglu leen yeen atté kat yi nga xamni ay nit dañuy porte plainte seeni wayjur diko indi ci yeen deglu leen li yonent bi atté kéro bi nga xamanteni waji ni leen Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama bay bi dafa abisé ci sama alal dafa abisé ci sama alal waxo lu misal dama nan ñoo bokku société bi muniko waaw muniko waye dal deug deug lim ci lek dafa bari lim ci jël da bari lool mum dal limi def sama alal man anduma ci loolu motax ma porte plainte ko ci yow ngir mu bayyi sama alal jimi sax saxé wallahi hadithun sahih yonent ni ko ha muniko waaw sallallahu alaihi wasallam liko xam nga atté bi lum ko atté mom juge bi lum ko atté dañ ko anta wa maluka li abika yak sa alal sa baye li mom luko ci neex def anta wa maluka li abika yak sa alal sa baye li mom luko ci neex def kéro yonent bi nga xamni mo dak atté ci kaw suuf li la atté kéro kon bepp juge bo xamni andi nañ la doon ji porte plainte bayam li mo do non sa tontu anta wa maluka li abika yak li nga yor sa baye li mom doxal fele yaak li nga yor sa baye len mom lolu moy atté bi anta wa maluka li abika yaronte sallallahu alaihi wasallam ni ñu porter bi ben way porter plante ay wajurum ci kanamu yaronte ñu ko tontu kérok waaw jamono ci bopam mo doy waar té comme ñun dañuy wax ci l'islam ah di la gëre nit ngir yalla rek ma ngi sakku kep ku ko dégg rek nga mën ko jotal kep ko xamni xam nga ni jotté nak ay wajurum mu diko yobbu ci kanamu yoon dektul len ko wax yonent bi sallallahu alaihi wasallam atta yonent bi yonne len ko ko anta wa maluka li abika yak sa alal sa baye len mom luko ci neex def luko ci neex def yonent bi sallallahu alaihi wasallam dafa hadis bo xamni ku ñu wax irbat irbat manam sallallahu alaihi wasallam irbat mo net li ni yonent sallallahu alaihi wasallam dafa julli so ba nopi di nu war di def ab conférence neena def conférence di def khutba di conférence di def khutba di conférence ba mujj ñun ñepp ñu andano so ngeen di joy sun xol yépp naaw sun fit yépp rir neena mu am te ñu gëm ni ko yow ki yalla yoni mbaa da ngay tagu to xana da nga na dem bar saxul muhammadiyya a kon te ngeen denk bok te dernier discours denk nuko ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam dal niko usikum bi taqwa llahi wa sam'a wa ta'a usikum bi taqwa llahi wa sam'a wa ta'a xol yonent bi dina war ba seeni xol toy de ñu dug niko denku nu yonent ma ngi len di denk ma ngi len di denk ragal len seen borom te deg seen digali kilifa yi te top ko ragal len sen borom te deg sen digali kilifa te top ko ragal len sen borom te deg sen digali kilifa te top ko mu melne lisanu hal dafa wax ak mom ni ko ñun bu amé kilifa gu matut kilifa nak muni wa in ta'mara alaykum abdun don ko sa kilifa da ñak solo ñak solo ñak baat ñew baat ñew ba melni jam don ko sa kilifa da ñak solo ba melni jam jam amna sax hadith ba yok benen hadith yo xamni dañ ca yok ni donte sax jamu abasala
jamono yoyu jamu abasa lu ñak solo la mo gertek bako yam kenn mënu ci dara yonentu loolu leen wax top leen seen ndigali kilifa yi deglu leen leen te top leen muna mune donte sax kilifa gi da ñak baat ndax na goor ñoxal amu ñu baat waye donte lu ñak baat ba melni ab jamm sallallahu alaihi wasallam neena sam'a wa ta'a ngeen baam pourtant lool alquran wax mo nit de yaronte sallallahu alaihi wasallam mo nit wayantu amir hawa wayantu amir hawa do xay bakka mukk alquran mo jekk ni ya ayyul lisina amanu ati wallahu ati war rasula wa ul amri minkum yeen ñi wax ni gem ngeen yalla bu ngeen joxe yalla lim mom ci yeen ngeen jox yaronte li haqam ci yeen te moy top ndigal yi bayyi tere yi la ci def moy top su ndigal ci difa ul amri minkum wa ul amri minkum kon taw lo rek yakuna ba da nga gis doom jo xamni leaderu temporal moko gënal leaderu spiritualam doom jo xamni leaderu temporal moko gënal ndayam ak bayam bu demono yakko ba yegg fofu waresna lay bir ndaw ni ne ci yalla na dimbele ñom dañu jégg ci top leaderu temporal kenn duko jëndé leaderu spiritual ndax temporal fi la yam spiritual nak ba yowal xiyam la fofu lañ ko gëna soxla leaderu temporal kenn duko jëndé ndigalal manam leaderu ñaari wajur ndax wa khala rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsanan motax yalla yalla ci addu bu ci yalla addu won sax nga ni waw bu ci yalla addu waye leaderu temporal kenn duko jëndé leaderu spiritual leaderu temporal kenn duko jëndé wayjuru spirituel rawatal na wayjuru xali moy wayjuru spirituel moy wayjuru temporel al jismu wa ruh wa koku des na ko jënd ko yalla sak ci kaw suuf al jismu wa ruh xamni mo la tax di fonctionner tay bu won mom do fonctionner la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata man bu ko degge danaka damay xawa bëgg ga suuf duggu ci doom ju porte plainte ay waji bu mako degge subhanallah subhanallah mosol nako wax bu yagone daleko bogo defena ay cote 2013 ndax suru wote bima sanche dara ji ben xale bu jigen mo ma sa wo par telephone mula dama deg sa waxtan bo radio tiener bi nek dakar ci lako degge won mo wax lo xamni ba mako degge ba tay munuma nelaw ci waju mani waw munuma tu am luma dal maniko lan dal lan la munuma man sama wayjur wu jigen dafa tagok sama wayjur wu gor legi nak sama wayjur wu jigen mere sama wayjur wu gor jaare ci man te man xale la lu jaare ci man nima na tumal sama papa ñu yow ba ci lañ ci la ko tumal lolu bañ japp ko ci beut ko ci legi bakkar bobu numay def ba yalla bal mako xolal ma li rek xolal ma li wallahi ndaw se mako waxal bopam de ay cote 2013 la won momu wo telephone wax ma li dani dama la bëgg gis kera bu mu déparé Dakar mi ngi wacc fi ci sapeur pompier bi ci Touba ma fekk ko fa and ak mom dem ca daara ja ma conseillé ko wax ko fi wara jaar joxat ko pass mu ñibi wat Dakar kera bu mako jëli sax du ñaw ndortu waye waj la motax mu ay témoin amna ci kenn ko xamni sax ci walu yoon lay liggéey ma and ak mom niko nañ dem pour mu nekk témoin ndax bobu comme ma ngi def ay waxtaan te am nañu xamni limay def ñoo xumeen japp na ni ñoo lal ay pexé pour bëgg ma fexel ila akhiri ndax def nañ ko ba tay waye yalla farul leen donc lool rek la wajur du morom wajur du morom wajur du morom wassalamu alaykum.

0: ومن كل شيء خلقنا زوجين. لونك مساك تي نيار لول تاخ غيس مجددوني دي ووتونتي بن مجدد بي نيو با ديم بنين نيو بودين بنين نيو بوديمي بنين نيو بوديمي بنين نيو لو تاخ نيت يالله يي دي ووتونتي بوديمي بنين نيو بوديمي بنين نيو ما ننسخ من ايه او ننسها ناتي بخير منها او مثلها كوم نين كو جانغي yalla neena waxtu waxame ni sampna yonent bi sallallahu alaihi wasallam bu fi yonent bi sallallahu alaihi wasallam joge ma indi keneen ku ni mel bu fa koko joge ma indi keneen bu fa koko joge ma indi keneen yalla ni man duma taxawal aw sakket samp ci xer xer ba tollu ci mo war ko sempi sempi ko wati sakelo nonu mu daanu dedet dama fay sampat benen xer xer buma sempi dana fa samp benen xer lo tax sunu serigne ba cheikh ahmed bamba ni yow yalla ma ngi lay ñaan sama sakket bi ba yowmal khiyam xer bo fi sempi rek na nga samp benen muniko ndax gis na ñu bari ño xamni ci nit yalla yima fi jitu won bagn fa joge xer ba len wootu du sen deret sen domi ru la man nak dama bëgg sama domi ru yi ak sama domi deret yi nga boole len ñu nekk ben di ma wootu lolo tax ngay gis jamono bu nekk rek domi ruham ba nuppi nekk domi deretam يا عبد الاحد مكي رضي الله تعالى عنه وخناكو مرارن كوكو بغا خم بول كو لاجتي ناخ مان nga dajé kum nonam cheikh abdul ahad boko beugé xam bul ko lajté man nga dajé kum nonam xam nga noy def xipil se beut rek te xol te gestu te lambatu le nga daj bo xolé gis bo lambé daj cheikh abdul ahad boko beugé xam boy xol di gis boy lamb di daj bu ko lajté man nga dajé kum nonam man nga dajé ko nonam ndax doom adam bu démé ba xalat ci xélam ni cheikh abdullah had daan par pardo la hawla wala quwwata ken musuko dig doom adama ko tol ni cheikh abdullah had nga yaakar ni mom dana par parlo ba bimu nekké khalifa day tan borom alal yi di and ak ñom ñi amul alal mu balin fa la hawla wala quwwata upp na lool cheikh abdullah had upp na lool kon bu laaj ci cheikh abdullah ndax man nga dajé kum nonam noy def defal la sahir ba waxon tilka asharuna tadlu alayna fansuru bahdana ila al ashari lol la waykat ba wax waykat bi neena bul ma laajte ndax man nga ma laaj dajé ak sab non mu wax la ci man lutax dotuma bëgg gis muni kon nak bul ma laajte nga ne ko numay def muni topal sama mbor rek jaaral fi ma jaar ba jall rek nga xol jaaral fi ma jaar ba jall rek nga xol bo boy lamb di daj boy xol di gis tilka asaruna tadlu alayna fansuru bahdana ila al ashar bo xole ni ci sa nday jor ñun la xolal daray kamil ji cheikh abdul ahad nga xol yokotel juma ñu ni cheikh abdul ahad nga xol dekk bu tumuranke ci ndox forage bo seen ñu ni cheikh abdullah ba amna sax bo xani forage lu ñuy wax forage lan forage baylat alquran mi nga xani moy buum gi yalla yor suñu digg ak mom mom la cheikh abdul ahad jël wutal ko kër gulet nop dalo ci alquran am keur momal ko bopam difa yendu difa fanan ñu diko pompe ay parfum diko jang guddé beccëk cheikh abdullah ta ko wutal keur gogou gannaaw bi kay la yenen daaray kamil yi bari gannaaw bi kay le keuru kamil yi bari radiyallahu ta'ala anhu kon boko beugé xam boko laccé topal mboram rek dimu joju deggu ak deggal jub ak jubal ak jubanti ci mom la fekk bax waxon nako daw ni slogan bi ñi wax jub ak jubanti cheikh abdullah had noko jëk indi ci senegal bim toge al khalifa rek lani jub jubal jubanti cheikh abdullah had waye mom nak bang ko waxe ci njabotu bopam lako tambale de par par lo wut waye wote jub ak jub ak jubanti jub ak jubal ak jubanti ba noppi laq sax njabot di jubanti njabotu jambur du soti do am resultat yalla xam nako do am resultat waye bo tambale ci sa bop rek am resultat cheikh abdullah bu ñewé non la def ci bopam la tambale ci bopam jub jubal jubanti ci bopam la ko tambale mom cheikh abdullah adi ay serigne touba yi ñu ko daan jox musuko boole ak liñ koy askanale moy li momal bopam manu tem ak ragal yalla adi ay serigne touba yi ñu ko daan dox musuko boole ak alalam lepp lu ko way jox ci turu serigne touba da koy defal fa serigne touba bëgg way wallahi duko jëfëndiko musu ci lak bo essence musu ci tabax keur gumu dekk musu ci mu donne ko ci Omar ibn Khattab mi nga xamni mom la nuru ci deggu ak deggal ak jub ak jubanti Omar radiyallahu ta'ala anhu momit bam ñewé nek al khalifa la indi sloganu jub ak jubal ak jubanti waye ci njabotam la ko tambalé de mom Omar domam abdallah mom omar modem voyage bu don sun jamono ji nga nan modem sin dindi marchandise bam demé mu gis fa ben borom alal ju genné asakam waran ko yut al khalifa ndax baba asaka al khalifa lañ koy jox mu war ko jox omar muna comme gis na la day occasion la am yutalel mako sa bay omar sama asaka ji Abdallah dal di jël asaka ja ben xaritam niko yow ya Abdallah asaka ji boko gaddo ni dalay sonal jënde ko marchandise so démé nga jaay marchandise mi jël sa bénéfice do ko jox sa bay asaka ji muniko effectivement wax nga deug xaarama def non dal di jël asaka ja jënde ko marchandise mom Abdallah ibn Omar radiyallahu ta'ala anhuma jami'a bi nga xamé ni jël na alal jojule jende ko marchandise dal di ñew madinatul munawara dal di jaay manam dal di indi alal ji gelemi dal ni bayam di sangam ci sin joxna la asaka ji mom la jende gelemi yi ngay gis waye dama ko bëgga jaay jël sama bénéfice jox la nday ji Omar ne ko aha yow dal sa baye khalifa motax nga beug wut alal ci kaw alali julit ni ba am sañ sañu jox la asaka nga sañ ko jinde marchandise diko jaayat di jël bénéfice ba dima jox nday ji dal ni panget nangu mbollem gëlem yi nga xamne mom la gëndon ci asaka ja waron ko jaay am ci bénéfice Omar ni ko fi jup ak jubal ak jubante fi am ben deureum do ko ci laal lepp baytil mal la koy yobbu moy trésor sino Omar jaay gëlem ñepp yobbu trésor waye jup ak jubal ak jubant sa njabot gëna deug ku la koy nangul do réussir yalla xam nako do réussir jup jubal jubant ci sa bop nga koy tambalé ak sa njabot bo bëggé réussir ko jubanté ti mu jup waye laq sa njabot duma njabotu jambur tenan jub jubal jubanti dedet lolou kay deung deungal gëna deungal la tuddu waye du jub jubanti deung deungal gëna deungal ndax ki ngay jubanti bu boba day gëna dëng day fétérlu gën la dëng fop gën la dëng fop lo tax mani cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala anhu mo jëkka indi slogan wu jub ak jubal ak jubanti ci senegal mu tambalé ko ci njabotu bopam tambalé ko ci jëmmé bopam li seigne touba mom duko bolé ak dara duko jaxassé ak dara yebu ci njabot gi ki new doolé ak ki am doolé ñoyam ci mom li feek deug di feñ misalon nako ci waajo xamni dafa jënd suukar am ay bon am lepp duwañ nangu suukaram duwañ nangu suukaram mu ñew ci cheikh abdullah ni ko man day dañu nangu sama suukar té suukar sa du suukarus forat mako jënd defal nañ ma bon bi ak yépp waye duwañ dal néna suukarus forat la ba nangu nako cheikh abdullah ni ko bu fekké ni li nga wax dëgg la lé nga jot sa suukar daldi yotu telefonam wo abdou diouf ni ko mbir momu na lèr ba abdou diouf topoto gis ni wax deug yalla soukar si waje ko jënd mom ko amna ay bon lepp ñu na neexul ba neexul momum soukaram cheikh abdallah ni delo len ko soukaram ñu ni ko kay jël sa soukar cheikh abdallah ni len dedet yeena koy transporter ba fek ko fam nek ngeen jox ko soukaram watax bu del ci waton jamono ha jamono dana neex de bu del ci waton jamono ndengete ji xew ci jamono ay bu cheikh abdallah delu ci waton bi cheikh abdallah delu ci waton mna waajo xamni ben waay da ko jaay keur fi ci touba fi ci keur fi ci touba bim ko lebalé keur gi fayé ko jot mu dem di fayé ko waaji waaji bañ ko fay waaji waxu ba ci cheikh abdallah niko diw sangam mi dama ko lebal sama keur mu ko jaay sama keur mu avance ma dessel ma nangam ni ngi ni nanguma motali dama bëgg mu fay ma cheikh abdallah wolu diw sangam moy bamu ñew kilifa la diw mu na mu ne ko alali jambour ji la bëgg nga joxiko legi legi legi legi yow bu fekkonta ni goré nga ku ñak fay da ba jaay la keuruk aljanam nga wara am fay da ba fay ko alalam nit ku ñak fay da ba jaay la keuruk aljanam xana war nga am fayda ba fay ko alalam ji jox ko xalal alalam manam bobu keuruk tuba la tuddé keuru aljana ndax tuba li muy tekki moy aljanna taxé tuba li usul mahab alquran la taxé ñel na ñu rafetal ñu seen del way moy tuba moy taxé jëmu joju di cheikh abdullah sincérité manou tega ragal yalla ga foko takki wessu nak waye itajim amone ci laq ngeureumal seigne touba bam te ko nelaw ngi mi def sallallahu alaihi wasallam neena inna la tahala yuhibbu mali umuri wa yakrafu safsafaha borom dafa bëgg borom ité yi ñi nga xamne dañu am ité am himma ci yalla nga xamni ñom fo leen fekk seen mebet seen intention moy def lu reuy lu ñepp di gis lu reuy rek fo leen fekk lu reuy rek lañuy def ngir am itte rek itte yu kawé rek cheikh abdullah mbake buñ la waxé ay sumbam ci l'islam da nga nan xol bu yaatu bimu amone université bi ngeen di gis cheikh muntaha diko agalé hamisa ula wara kan moko sembon Cheikh Abdul Ahad Daray Kamil janga fe yokatal juma janga fe fu nek mu sembal fa l'islam fu ne mu sembal fa l'islam radiyallahu ta'ala fu nek mu sembal fa l'islam kon dimu joju buñu deugmalé ay fanam deugmal ay bisam wares nako rappelé nit ñi fateliko nit ñi ngir mu sokkat len jom ngir ñu laxasu wat laxasay wat ngir ñu laxasay wat lolo tax borom xoka neewon na jaaduna yalla na rafetna ñuy fatlikou gañu jub ñooñu gañu ragal yalla ñooñu gañu tegon seen tank alkitab wa sunna ñooñi ñooñi nga xamni yalla leen gënal luñu mëna am ngeureumal yalla leen gënal luñu mëna am yalla na jaaduna ñu di leen fatlikou mu ni ndax suuf mi nga xamni amul xel ak asaman mi nga xamni amul xel ak jamaada yi nga xamni amuñu xel sax ñooñu duñ leen fatte jamono bu nek ñu ngi leen di fatlikou ngir ndariñ li ñu nekkewon ci kaw suuf mu ni xokal bakaw ala sadati amwati tabki aradi alim ka samawati abki alihim wa arju fil bukai qadan ridwan man fihi wa khabu bil halawati mu ni gatch nga lama ñi nga xamni jamono bu nek duñu dañ mukk di fatlikou wala bok mu ni gatch nga lama ñi nga xamni asamaana ngi len di fatlikou juroom yaari asamaan yek juroom yaari suuf yi jamono bu nek ñu di len fatlikou seen xel di dem ci ñoom ñu yëkke di joy ngir seen taxaway ci kaw suuf ak seen melo ci kaw suuf muni yalla na jaadu na kon ñu joy len muni man day man seigne touba sax man tambali na joy yi man duma dañ mukk di len joy ndax yaakar na ci sama joy yi ma len di joy muy joy xol ma dajé ci ngeureumal sama borom tabaarak wa ta'ala muni ñooñu moy ñi nga xamni waxtu ñu genné adina yalla da len di mepp yobul len ci daraja yu kawé ak maqama yu kawé ak bëreb yu tedd yu mag ya fofa la len yalla di dëhël fofa la ñuy fété kon wali yu yalla bu fi bayiko suuf dana ko joy asaman dana ko joy montagne dana ñu ko joy jamaadaat yépp dana ñu ko joy ni nga xamé ni wali wu shaytané bu fi bayiko suuf day dëneer lu ci mom suuf du ko joy asaman du ko joy alquran ñu ko wax fama bakat allahumus sama wal ard wama kanu munsirin asaman neena wali wu shaytané man bu fi bayiko duma ko joy de suuf ñuko mayit wali wu shaytané wu fi bayiko duma ko joy waye wali wu yalla mom bu fi bayiko dana ko joy asaman ni wali wu yalla bu fi bayiko mayit dana ko joy kon yalla na jaadu na ñun ñep ñu and joy joy xol ngir fatali koko cheikh abdul ahad mbake radiyallahu ta'ala anhu jele nañ ci ay xissa yo xamni neñu kérok ba mu gëné jamono serigne touba radiyallahu ta'ala anhu neena turum yu ko ko man haqiqatan ëlëk yow mal xiyam do dem safara turum wi ko ko man haqiqatan ëlëk yow mal xiyam do dem safara abdul ahad abdul ahad radiyallahu ta'ala anhu turum yi dafa jeexital ci mom xam ngeen ni tur day jeexital ci borom gis nga ni sax doom adama soko bëgge liggéey japp ko turum ngay jël kon tur yu amna lu ko lekkel ak jëm ji waye motax batu al ahad bi firi kenn muy wétal yalla ak wég yalla ak kennal yalla lool sax da feen ci jëmam bi mom cheikh abdul ahad lool sax da jeexital ci turum yi mom wétal yalla ak kennal yalla ak tawhid di waw kong da jeexital ci turum wi moone day limi am am tawhid limuy wetal wetal yalla teew ko am serigne buñu wax serigne touba nekkon wasilam serigne touba nekkon wasilam ni nga xamé ni serigne touba tawhid nga yam ci mom tawhid ci mom la yam waye teewul mu am wasila buñu wax muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam cheikh ahmed bamba tawhid nga yam ci mom yalla xamnako yalla xamnako bo day jang téré yi da nga xamni seigne touba mo am tawhid deug deug deug deug mo am tawhid radiyallahu ta'ala anhu cheikh abdullah had radiyallahu anhu mi ngi gane adina ñaar fukki fan ak ñet ci wéru sawal moy wéru korité ci ama balsasin 1332 hijriya budé miladiya moy 1914 ci dëkk bu ñu wax ndiar yam ñen ñi gën ko min ci jurbel wala fi nan ko jaar yimu ndax boba ka fa nekkon yim na ñepp muy cheikh amadou bamba ñu tuddé ko jaar yimu ku fa jaar yimu ci seigne touba ku fa jaar rek yimu ci seigne touba ñu tuddé ko jaar yimu fofu la cheikh abdou ahad gane adina radiyallahu ta'ala anhu fi qaryati njarim mu maté dal alquran way juroom wu tedd wa cheikh ahmadou bamba yekati ko jox ko nijaayam serigne amsatu jaxate muy jaxate goguma len di wax ñu ko joxe serigne amsatu jaxate niko joxuma lako ngir aada ndax leg legi boba rew mi am am nañ aaday jarbaat day don nijaay muy ben am nañ aaday jarbaat ñeen bal boba rew mi am nañ aaday jarbaat di don nijaay waye rew mi am nañ aaday jarbaat nijaay day am ci mom doole jarbaat dañ ko daan jibbal nijaayam muniko nak aada yoy yep taxul ma jox la cheikh abdou ahad muniko dama def ci yow ab yar def ci yow xam xam def ci yow jikko ci amatuma jot gi ma bëgg yi ma defoon ci yow nga def ko ci mom mi cheikh abdou ahad radiyallahu ta'ala li motax mu jox ko serigne amsatu jaxate serigne amsatu jaxate daldi wo rakam duñu wax serigne alsane jaxate radiyallahu ta'ala huma niko ay ca tegna ko ci sa loxo na wattu tereb yalla bi kon ci loxol serigne alsane jaxate la jang alquran alkarim mu noppé mu daldi cey tek lu mu sharia moy xam xamu diine xam xamu l'islam lu mu sharia bi mu noppé ci lolu mu tek ca xam xamu lughatul arabiyya xam xam lughatul arabiyya ak len ci xam xam ulumu sharia amna ci lo xamni mi ngi ko jange ci ko ñi wax serigne muhtar jeng guyar serigne muhtar jeng guyar cheikh mudou mustapha mbake moko andi won dekkum bi ñi wax tindodi yobbu fa njabotuk serigne touba gi boba serigne touba nekatu fi mu yobbu len fa ngir motali seen xam xam cheikh abdullah ci la bokkon radiyallahu ta'ala anhu serigne muhtar jeng guyar lolé it lu mata roy la lu mata bayyi xel la nonu serigne modou mustapha mbake def moy sa wajur joge fi nga taxaw say rak balagn wara am lepp ñu am ko ci xam xam ci njub ci manu ci ragal yalla ay jamono bi ñu tollu bu fi bayyi ko ñu mak ta am doole ñuy seddo alal ja ñeneen ñi dess fu ñu way fu way xam jaar fa su ko defé ñen ñi ñu leen exploiter rek bañu xey nek magum jëm doga xam fu ñi jaar bala ñoo réussir danaka seen dund jeex loolu mata moytu la lu mata moytu la Cheikh Abdul Ahad Mbake radiyallahu ta'ala anhu gannaaw bi mu joge tindodi indi wat nañ ko ci loxol al imam al akbar Cheikh Habib Mbake al insan al kamil Serigne Habib Mbake ni ko xamul moy ñin mi ngi nekkon pencum Cheikh Soyib Mbake masna ko gis ben yoon ci ak dundam boba waxtu timis la ma am ko xamni ma ak mom dañoo jappante won ñu jappante bayam ñew faral ko bayam nga dëkk ci amine bayam ñew faral ko dal di may tekk nima yow do fi dëgg baq nayit bi du la fi fekk xam ngeen ni man dama baxo lu gëna bari suma masana ñew Touba bala ma dem fenn bala ma gennat Touba dana dem siyara ji cheikh soy bu mbacke ngir alquran ngir alquran barab ba bi yal dogalem waxtu takusan mo gëna bari li mo fa daan dem mo fa demé waxtu takusan siyara barab ba wagniku sama xel ni yar ci señ abibu mani na fi jaar xeyna ma gis ko bima fi jaar waxtu timis manam togna ab dir ba timis jot musoga genn julli bimu julle ba selmal nonu señ Touba daan toge non la toge jël ñaari loxom tek ko ci mur bi taf ko ci ni mani ñaari tenk loxom la taf ci mur bi di tari alquran amna ciura ben and buñu tek ci wetam ciuraay di ci genné bu mané assalamu alaykum muni wa alaykum assalam continue jangami ma dal di duggu tok ci gannaawam mu jang alquran ba jeexal ginaaw timis ni gees ni koku mani manam mustafa mbay sam naka nga bayiko maniko ci dekk bi ni doona non say tank mani xona jaar fi dila siyar rek dama siyar ci won cheikh soyi bo ñu ko jaar fi dila siyar waye man day mbacke diw sangam dama tepp lam ci tek mom duma ko wax yalla xamnako lam ci tek duma ko wax dal ni ma talal sa lox ma talal yalla nako yalla do li ñeegal yeen ma def mom momi cheikh abdullah jaar na ci ay loxom jaar na ci ay loxom wallahi suma wallahi bobé ma joggé ci serigne abibu ci guddiga dama gentu cheikh abdul khadir mbacke tok ci kaw minbaru jumaa'i touba di khutba ba yag mu dag khutba bi ni ana mustafa mbay sam maneko mangi ni munima serigne touba neena ken manalu la dara dang koy liggey wa bil qur'anil hasib Cheikh Abdul Ahad radiyallahu ta'ala anhu njubam gi dako indale jamono manutem gi dako indale jamono ni nga xamé ni yont yalla Ibrahim alayhi salatu wassalam ak njubam dako indale jamono sun borom neena wala qad atayna Ibrahim rusduhu min qablu Ibrahim man mako tele jox ak njub te njel ben mako oriente ci njel ben ka salika Cheikh Abdul Ahad da indale njubam gi dako indale mom jemuta jubjublu da indale ak njub xam nga sama classe bi dañuy dem ba jëm mat doga tambalé jub jublu ba far yalla dogal ñu jub xeyna waye mom da indalé jub gi mom dako juddu walé samay nopp dako juddu walé radiyallahu ta'ala motax kum massa yar nga yaru gis nga bi señ Touba di tag señ Omar ci indalé jub jamono xam ngeen ni Omar ku jubon la ku mandu won la waye bako señ Touba di tag ci raay lu mu wax dafni khat adaba nas turan bil huda wa adaw bi adihi wa bi ismi minhu amsaw neena sayyidina umar njub gi yalla def ci mom njub gi yalla def ci mom ci la sak di jubalat ñeneen di orienter ñeneen njub gi ne ci mom ci la sak di orienter ñeneen kasalika cheikh abdullah mbake njub gi ne kon ci mom mom la jëlone orienter ci nit ñi waye dem sax ba orienter ci ñanaaw yi jamono cheikh abdullah yalla mi ma tim xamna ni ñanaaw yi sax xamnañ maqamam ci khalifatul lahi fil ard jëm joju kep lañ ma sa xam ko xamni bu ma san ni assalamu alaykum di def discours ngelaw sax dootu naaw ngelaw lepp nan tek bam nopi ngelaw sax dootu naw lepp nan tek bam nopi xam ngeen ni jamono boba 89 nga xam ni boba sori wut ak bimu genné adina dem na salum ci abdullah di def discours ci aw korité ci radio bi saretu fas bi nga xamni ci lañ yégon fas bi da sété ni seuc ci taxaw ben place kiko yor dur dur dur fas bi ni seuc ci ben place ñu nan fas bi day bañ ak fas bi kañ la daan def liek waye bi discours bi jexé rek bi waji né fas bi ali fas bi téggu wat ci yoon wi man nak tok na lu yag dora sama réflexion doga dem ci lolu yalla xamna ko xamna bo démé ñoomit seen xel dimu ci lolu waye pour wala ni cheikh abdullah discoursam jama dali sax dañ ko daan bayyi xel manam daf daan jeexital ci ñoom la bëgg wax hayawani daf daan jeexital ci ñoom mom seigne touba mo ni omar nak njub gi yalla defal ci mom ci la daan sak di jubal ñeneen ka zalika cheikh abdullah waxna ni sayyidina omar bi muy ñew nek al khalifa ci madinatul munawwara dafa fekk ñu bare bare tekki ko ci bumu kersa kenn nangatu la am khalifa kenn ndax bobu sayyidina abubakar siddiq mi fi nekkon day tolaleru bari mom day tolaleru bari nit ñi di def ay ndëngute waye kërok bi omar ñewé kërok bi omar ñewé radiyallahu ta'ala anhu la redressé lepp tégat ñepp ci ak njub waye ci bopam la ko tambalé ni mako waxé tambalé ko ci ak ñamotam dor ci tek sahaba yi xam nga sahabatul kiram ni ñu mel ci yaron sallallahu alayhi wasallam buñ démé ba ku ci seen omar di kat kati amna lutax omar da leena gëna jub waye wallahi bu leen omar gënul wona jub omar mon leena jubanti da leena gëna jub rek sayyidna omar boba omar agon na ci bu ko ben sahabi bo xamni ci sahaba yonent bi nga bok kenn ñi mi wuta genn madinatul munawwara taggu omar leg leg nga gis sahabi bu ñew tagg ko mu ne ko bul genn dekk bi li yonent bi def ci yow doyna bo genné dekk bi leneen man nako yaq bul genn dekk do dem kasalika cheikh abdullah bi muy ñew fekk na bobu al khalifa cheikh mahmoudul fadal waliul kamil radiyallahu ta'ala anhu fekk na bobu yermandem ju yaatu ak mbaxam taxna nit ñi fecc ku ci bumu kersa di nan ndox mu ñu terami di def ngëngëte ba sax da nañu deg ci mag ñu nan cheikh am cheikh mahmoudul fadal da wax nan man mam la baye ngi ñew te bu ñewé yar leen bayi leen rek man mam la lu ci mëna am ndax xisa bi wërna wala wërul lu ci mëna am rek moy bi cheikh abdullah mbake ñewé la tégaat ñepp ci ibrahim dañu ci netti sax lu xorom di wax ni xam nga cheikh abdullah fadal mom bo mo saani ñew niko nawet ba nga yaqku ndaxu maral mom dalay poser question da nga bëgg xoos ci ndox mi ñibi wala da nga bëgg ma muñal la ba nga yegg bo ne xoos ñibi bala nga yegg tawte bo ne bo yegg muy taw waye neñu bi mu accé ci cheikh abdullah biñ ko jambaté am ndox ngir orienté wat nit ñi tek leen ci alal kitab wa sunna la cheikh salim mbake waxon radiyallahu ni xel bu joggé man na fital naw ci jawu ji xotti garab yi waye tank mom ci yoon rek mba dig jam ko cheikh abdullah delu wat nit ñi ci jaar leen ci kaw yoon taxna bu ñu ñëwé ni ko am ndox tol yaangi yaqku mu ni abdul ahad ni ngeen xam day ndox mim fi am moy li ci setalam gi mom moko mom ndox mi ci setalam gi dal té mbor ko jappé moko mom dal di delo nit ñepp ci bu aw maral amé nañ wacce kamil nañ ñaan yalla orienté wat nit ñi cheikh abdullah had bari na ñoo xamne dañoo dëngëna dëng dëng waye Cheikh Abdullah Hatalem jubbeunte jubbeunte bañ gëna jub ab régal bañ gëna jub ab régal yaronte sallallahu alayhi wasallam neena sayyidina ali lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am ay yow ali xana xamone sonn ci ben way bam djub tek tankam ci alal kitab wa sunna mo gën adina ak li ci biram yonent bi ak waxon sayyidina ali ben way rek de nga di ci sonn diko orienter diko djubanti bam djub mo gën adina ak li ci biram la yonent waxon ali salatu wassalam lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am maneko kon ngalla cheikh abdullah mom ay rijali rijali rijal la jubanti tek len ci yoon ay ponkal waxna len ni ñun biñ nekké ay goné fi ci dëkk bi fi ci dëkk bi dawal nañ fi wëtir dëkk bi yalla xamnako dawal nañ fi wëtir xam nga bo borom wëtir day téla xey di yobbu nit ñi marché da nga daan xey fekk ko xamni borom keur bo xamni ma nga mandi bani tat don tersi de kayang kayang yi ba ci bangu buntu keuram falay fana nga ñew fekk gemiñ gi fur lolu ñun tek nañ ci sun beut fi cheikh abdullah ko fi gindi tek nañ ko sun beut fi ci dekk bi cheikh abdullah moko fi dindi radiyallahu ta'ala yalla xamnako mandi bay kayang kayang yi ñew fanan ci sa bangu buntu keur moy bangi buntu keur yoy ñen xamone ñukoy def bangi sima yoy nga ñew tudd fa nelaw fa tayay borom kër gi nekké da nga mandi bala wa kër gi yew mu ngok miraran waye cheikh abdullah ko fi jëlé di cheikh abdullah ko fi jëlé di radiyallahu ta'ala dal nañ ko yalla fayal dal nañ ko yalla fayal minimum yonentu kan lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am son ci ben way bam tege ci alal kitab sunna tege ci ak ñub mo gën adina ak li ci biram ñub gogo dom adamay dañ ci wuté ñubug yenen tbi sallallahu alayhi wasallam dom adamay dañ ci wuté yenen tbi sallallahu alayhi wasallam neena inna masala ma ba'asani allah bi من الهدى والعلم كمثل الخيس أصاب أرضا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم نينا سوما لين دي مثال تي بما يالا يوني نيب جيما جوخ بور ما بارتاجي كو نيت ني كين كو نيغا جيل سي سوال موني ماغ لين كاي مثال تي باكي صوفي ني تي لا لين كاي مثال موني ميغي ملني أوامي waame du xam ngeen waame de waame ndox wo xamni dafa ridi soti ku ci kaw suuf ci mu misal ko ci ñetti pak pakki suuf yi ñetti xet la amna pak bo xamni bu ndox mi ñewé dana toy waye nak du tiyé mel ndox day toy dal di ñiss fi sasé wow amna pak bo xamni dana toy waye dana sax ak ñax waye calayam du tiyé ndox amna pak bo xamni nak dana toy dana sax ñax waye dana tiyé ndox ba nga xani bo maré nan bo tilimé foot bo bëggé meññante witt meññante lek non la doom adamé yi wuté ci njubuk yonnante bi sallallahu alayhi wasallam amna ño xamni njubug yonentou sallallahu alayhi wasallam liñ ci am moy djub tay dang suba lol lañ ci am moy pak bi nga xani bu déggé kuko war dana waru waye ñaari fan ñet mu delu wat ci lam nekkon buñ ko waraté mu delu ci wat pak la bo xamni day toy rek te du tiyé ndox amna ko xamni nak pak la bo xamni dana toy bu nopi saxum ñax bé toy na waye saxutum ñax bi nak saxnam ñax moy ki nga xamni bu déggé war da nga ko enregistrer ci tétam bi ci bopam bi da nga ko jima jëfé ciomtu lay katanam di juk di mandu saxnam ñax waye momit fofu la yeb munuko partager ken munuko partager ken muntu jubal ken jutna nak mom waye muntu jubal ken benen pak bi nak moy pak bi am solo moy pak bi nga xamni dana toy xip dana fi tiye ndox mi dana sax ganjax moy ki nga xamni jubna jubal na tay jubanti jubna jubal na tay jubanti moy cheikh abdul ahad moy cheikh abdul ahad
1: ay slogan yi ñi wax ci mbedd yi dedet slogan yi ñi wax ci mbedd bi dedet
0: ki jub jubal tay jubanti du ne kenn dama la doon nax lima doon wax ni dama doon farce rek ah dama bëggoon sama affaireu sama affaire sama code la doon régler rek subhanallah lolou du jub jubal jubanti lum la wax de koy dindi de rek jub jubal jubanti lum la wax de koy dindi
1: non la yenen bi sallallahu alayhi wasallam misale njubam gi yalla jox ko mu indi ko partager ko nit ñi kenn ku ne ak la nga ci am
0: ci ablahan bakke radiyallahu ta'ala anhu man nañ wax ni shaykhu tarbiya la ndax sarti shaykhu tarbiya yépp dajena ci mom ndax sarti shaykhu tarbiya ñett rek la ñett ngeen bal sarti shaykhu tarbiya ñett rek la ba ci jëk moy shaykhu tarbiya da bok ci ay sartam sa bok ne jak mu sokk la jom heure boko ne jak rek mu sokk la jom manam da ngay xef sa bop yow ci jaamu yalla ci mbax ci njub ndax da nga fekk mu gën la def yépp yoyu da na la gëna jup gën la jaamu yalla gën la mandu gën la ko ragal boko ne jak rek mu sokk la jom lolou ci sartu cheikhou tarbiya la bok cheikhou tarbiya ñaarelu sarti ba lolou man nañ ci joxe misal ku melni ku ñi wax muhammad ibn masih radiyallahu ta'ala anhu ñu wax muhammad ibn masih non la melal niti tasawufi jaamu kat yalla yi ku ci masana jaamu yalla ba tayel ba yokkat ba bëgg te du noppulu da ngay dem rek xol muhammad ibn masih mu sokk la jom xol gi ngi xol da nga ci jelewat ak tawarte ak jaamu yalla ak bëgg yalla ak sopp yalla bo xamni di nga togaat ay wéri wéri wér ngay am courage ay wéri wéri wér di am courage muhammad ibn masih radiyallahu anhu ñaarelu sartu say xutar bi ya ñaarelu sartu bi moy khitabam moy manam discoursam bu doon dama la koy misal dama nan discoursam ab sarceur la dalay sarce ab discoursam dalay sarce discoursu cheikhu tarbiya daf lay jox al day melni bu yalla amone aw wène yaangi namp ci wène sun borom bi tabarak wa taala discoursu cheikhu tarbiya dalay jox al acca dem len ngeen deglu discoursu ci abdul allah rek lima ci waxone legi demal nga deglu ay discoursam discoursu say khotar bi dalay jox al mu melni yow mo xamni da nga amone batterie bu febal ñew rof ci sarceur bi nonu mu koy sarcé non la discoursu say khotar bi di def ci yow ñettelu sart bi moy jaxassok mom sa bo jaxassok mom leer yalla yi bayiko fa sun borom di soti ko ci xolam bi dala ci sedd ay arakatam yengutom yi mu yengutu day melni day fottu ci leer yi dila jox arakati shaykhu tarbiya ay yengutom ay déplacement
1: al anwarul kamil la lay jox anwarul kamil mukhalatatu bo jaxaso ak mom motax way kat ba newon na mukhalatatu salihin sayyidina usman ko waxon radiyallahu anhu xam ngeen ko mukhalatatu salihin wajiba way wayqtidi bihim farida usman ko wax radiyallahu anhu sayyidina usman neena jaxasok shaykhu tarbiya mukhalatatu salihin wajiba jaxasok shaykhu tarbiya dafa war eblugatu war ma dafa war way wayqtidi bihim farida neena roy ko nak mum farata la mum shaykhu tarbiya waliw yalla kharitu sun borom neena koku mum roy ko farata la ka misli cheikh abdullah roy ko farata la ka misli cheikh abdullah roy ko farata la waliw yalla yi ñenti xaj dong la lu waliw bari wessu ñenti xaji walli bo ci gis ben la ci ñenti xaji rek ben la ci amatu juromel walli yalla yi abdurrahman fena waxon nako ci waxtanu dawi abdurrahman abdurrahim abdul jamal abdul jalil aw abdul jalal abdul jalil ñenti walli ñom abdurrahman abdurrahim abdul jamal abdul jalil abdul jalal bu la ci neex wax misalon na ko ci njabotuk seigne touba gi am ben way yi bo ñi woy seen bop ahlus sunna mané may dox deug yalla ahlus sunna la mo man fexel wa mu ngop ben way ni ma yow da nga parparlo mané ko dedet dama wax fi ma miné parparlo man kuma xam ni dama parparlo dama wax fi ma miné muna kon d'accord nangul na la dama wax fi ma miné manam dama waxon ni ñenti walu yoyep gis na ko ci biir njabotuk seigne touba gi xam nga fofu la min waye amna fenen waxuma fi dong la am waye ñenti walu yima lim yeb gis na ko ci biir njabotuk seigne touba gi abdurrahman mi ngi fi abdurrahim mi ngi fi abdul jamal mi ngi fi abdul jalil mi ngi fi ma misale won ko ci ñenti njaboti seigne touba yi radiyallahu ta'ala anhu abdurrahman mom la misale won serigne mohammedul fadal cheikh mohammedul fadal arif billahi ba abdurrahman moy ko xamni rahmatun min allah ak lo meuna def lumu graw mom yermane yalla ji lay indi tek yermande yalla ji rek lay indi tek mom ak lum graw nak dana la ca xettli ci yermande yalla ci bu la xettle bu nopi nak dor la orienter ba doto ko def te wolof njaay neena doto am doyna tubu mak wolof njaay neena doto ko def doyna tubu mak yakarna yag ngeena deg ñuy netti xisab njaay ka tupon biñu jappon camion pon mu bëgg mucc rek tax muni pon mi señ cheikh mamadou fadal mako yoni ñu ni kim tan ci kaw ay waji la ku tan ni cheikh mamadou fadal mo la yoni pon mu ni waaw mo mako yoni ñu gital ko ak auto ponam bi ñewé ni cheikh mamadou fadal ki de neena ya ko yoni pon mi mu tat ni waaw waxna deug bal leen mako fi ta dem waxna deug bañ ko fa baye dem ñum ñuko jappon mu laaj ko li lo djiblu mu layalay wepp mu xettale ko bu nopi nak tek ko ci yoon waja gëna djub kay djub bam fa joge dotu ko defati wax moy abdurrahman abdurrahim mom la misale won cheikh shoaib mbake koku mandut ak yalla gi lay indi tek moy jeexetal ci mom mandut ak yalla gi moy jeexetal ci mom ku def nangam yalla fay la ku def nangam yalla dumala ku def nangam yalla fay la ku def nangam yalla dumal jeexna manata yalla gi rek la indi tak abdurrahman abdurrahim moy cheikh shoaibou mo misale won koko manone abdul jamal
0: mom la misale won cheikh abdou khadir mbake moy ko xamni xamut lu bon du deg lu bon xamut lu ñaaw du deg lu ñaaw du def lu ñaaw te yaakar na yit ni kenn du def lu ñaaw ci kaw suuf
1: mom yi la bolé abdul jamal
0: mom jamalullah gi la jakar lol tarub sun borom bi nga xamni mo dakk dem aljana tar bobu rek la jakar lol ni niko jak rek lum gis tarub yalla la tay gis yaakar na yi dom adama wurtu am sañ sañu def lu ñaaw ci kaw suuf mom jamalullah rek
1: radiyallahu ta'ala anhum jami'an jamalullah rek
0: lolo tax nit ñew na ci mom niko wala di waxe niko man day mbacke sama dom jigen ci kër ga da am dom te amul borom kër
1: lol xana moy da ndialo waye comme mom abdul jamal la du deglu lu ñaaw duko ndjort duko xalat xam nga bu doon sama classe gi bam ko waxe rek lay ndjort ni kon daam doom duñu ëmbël waye gis nga mom bako cheikh abdou khadir mbake deggé mom karama la ko def dañi si ah karama bobu de man ko gëjju ne degg ci yent yalla musa ak maryama ndeyam am doom te amo jëkkeur am doom te amo borom kër ca maryama la ko mujjé deggé karama bobu ah way lolou ndaw karama way
0: radiyallahu ta'ala way way ki mo bax abdul jamal ngok
1: Abdul Jamal Ngob radiyallahu ta'ala
0: Abdul Jalil wala ngene Abdul Jalal ma misal won ko ni moy Cheikh Abdul Lahad
1: mom justice rek la xam justice
0: ndax Jalalullah gi la jakar lol manu tegi njub gi
1: justice rek
0: kamatu dinu tudan
1: mom justice rek
0: fa ahti kul si haq haqhu ken ko ne nagn ko jox akam rek koku moy abdul jalil
1: ken ko ne nagn ko jox akam bu ken ton ken abdul jalal ngok ah abdul jalal ngok wala ngani abdul jalil lula ci neex
0: mu ngok
1: manu tegi rek njub rek justice rek koku moy cheikh abdullah mi ni waxtane tay radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu
0: da am ngeen ni justice bu amul kaw suuf kenn du fi dund injustice sa bu amé ci toñante rayante sagante ba yow man xiyab
1: waxtani ma doon def timbo di ci koor gi neena len ku bañ ko la saga baye bo nga gasso dugg ci jamono bi ni ku bañ ko la saga wallahi baye bo nga gasso dugg ci donte justice dana tej ba kasso yi fess waye du tay nit yi sal
0: yalla ko wax di du say wax yonent bi ak wax du say wax kamatu dinu tudanu saga walli wu senegal yep bañu toy xep ngeen yaakar ni ken du len saga wabil qur'an al hasim ku len ko wax dalen di nax saga walli wu senegal yep bañu toy xep ba nu pingen ni yeen ken du len saga wabil qur'an al hasim ku len ko wax dalen di nax
1: kasso yey fess rek waye danañ len saga kenn mënu ci dara yalla xamnako
0: ñi saga duñ ko saña bañ yalla len di sarse pour ñu saga
1: kama tu dinu tu dan saga señ muntaha ñepp dugg ci rondal yi di nelaw bay yewu jot seen yewu jot ñu yewu ñu ni legi nañ fi arité saga lolu ko la ko xam nga ni mustahil la lolu lu jom la kenn munu ko fejele kasso yey fess rek
0: ko xamni dem nga ba xamni bo saga ci rew mi ñu japp la da ngay genn rew mi di saga do ko saña bañ yalla la koy sarse parce que sa habitude la ya ko leble won non lañ la koy fayé
1: yalla xamnako
0: waxuma ko ngir parlo waye dama ko wax te tek ko ci xam
1: dama ko wax ba nuppi tek ko ci xam
0: waye abdul jalal
1: justice manote ba amé
0: bu fekkone ni ko jëk saga ba mu saga rek lañ régler affaire bi définitivement kenn dotu saga
1: waye ke jeuk saga da saga kam saga du wali ñu bayyi saga yi continuer ba far nak ñu saga wali wi senegal yep ben wali bu yewo senegal te saga wuñ la amul amul sa wali buñ saga wul direct saga nañ la indirect

noni aha kay bi ma ngoye ci téré bi bolé wu mako dara bir bu gat lama téré bi daldi ubil ben compte bank bo xamni du massa jeex ba yowmal khiyam bank tiranga bank tedd nga bank yëkëti kuy dara ja ba nupi nak daldi may fegal lepp luy xétu lor mom téré bi mom téré bi néna bama ci ngoye téré bi li la ma mujjé fayé man Seigne Touba bama ngoye ci téré bi bolé wu mako dara dama mujjé fayé don sama compte bank budul jeex mukk don sama tiranga judul jeex mukk waye yemu ci nak mu fegal ma lepp luy lor yaqinan bihi al mawla asa kull fi da'i motax sun borom ni yonnati bi sallallahu alaihi wasallam wa ma rabbukal ghani su rahma system bi bax muna muné ko moy system bi nga xamni dalay jox te do jexal mu jël yermé dem xëpp la wa rabbukal ghani su rahma system bi nga yor muy systemu fastamtik bi lesi o ya ilayka muna muniko wa rabbukal ghani su rahma kom mudul jeex fi la nek kom mudul jeex muna muniko ci téré bi la nek wa rabbukal ghani su rahma sa doom adama ñaar yoy rek la soxla yermande yalla ak tiranga yalla doom adama lo rek la soxla yermande yalla bu la yalla labale ci yermandem da nga mucc adina mucc alakhirah bo la yalla terale da nga tedd adina tedd alakhirah kon wa rabbukal ghani su rahma su rahma ndax doom adama mom da fi joge saxul motax sun borom ni wama indakum yanfadu waye wama indallahi baxi lula system bi jox eulek man nako nangu waye man yalla duma maye di nangu luma la jox yako mom lula system bi jox rek eulek man nako nangu wama indakum yanfadu lula system bi jox eulek man nako nangu day jeex ben privilege la bo xamni du yag dara mu jeex waye wama indallahi baxi man yalla privilege yimay joxe duma sa jeex da ngay tedd ci adina ba de continue di tedd dem bammel di tedd yalla xamnako yalla xamnako mangi wat yalla ni bis bo gisone niub alquran boko gisone yalla may la batinu ñu sul ko ba nopi nga mëna xam lu niub ba nekk wallahi lo xexon ding ko yaddu wuti alquran niub alquran bu lako yalla wonon ginaaw bu faato ba nopi bañ sul ko yalla won la lam nekk wallahi sofa bayiko lo xexon ding ko yaddu wuti alquran lo xexon ding ko yaddu wuti alquran motax Seigne Touba ni rabbiya abdun yaqra'u alqur'ana walil jinani la yura sam'an allahu akbar la yura sam'an la yura sam'an Seigne Touba ni na jam bo xamni da jang alquran ba xey fanani ba mel muna mun xam nga fumay yewoj aljana muna mun aw maram jeexna du mar adina du mar alakhirah aw maram jeexna tonam fofu la yam la yura saman ab tonam mom adina la yam mom tonam rabiha abdun yaqra'u alquran walil jinani la yura saman tolla Seigne Touba wax radiyallahu ta'ala anhu tabu bisu dekk bakat la rawati bu dekke jan kharkanam bi day melni jan mom jangatu alquran ak jangale katu alquran yowmal khiyam bu dekke kharkanam bi day melni jan wujju khari'il kitab nadira yawma jasha'i lil jamil nasira wallahi alhasim wujju khari'il kitab nadira yawmal jasha'i lil jamil nasira xar kanam jang katu alquran yawm alqiyam muna mu day mel nib jant day mel nib jant mune bisu payba li yalla di jafé jafé gis muna mu ni jangale katu alquran yalla da na ñew ni sa mu ci seen kanam ñom ñep ñu ni ko jak nasira

bàjjan bàjjan yi ci gox yi. Xam nga gouvernement bi ñoo leen tuddee ay bàjjan bàjjan, waaye man màggatum yor yor laa leen tuddee bàjjanu gox, màggatum yor yor laa leen tuddee. Benn màggatu yor yor moo gis dong bi muy Joy. Looy Joy sama Serigne Daara Amadou, xam nga nu mu defa dem këram jël imaay bu xonq, imaay ginnaaw gone gi photo ko yónnee waa association ba. Nga xam ni kenn ci enquête kat yi moo xool wokk loxoom rek affaire bi topp ko, mu xoos affaire bi topp ko, ñu xoos ba mu set wicc. Ñii ñoo dox suñ diggante ak yar dong yi. Kon njàng mi lu mu gën a bari te ëndatu ko bi yar catastrophe rek lay indi. Nañ yar, nañ yar gone yi. Wallahi li yàlla ruse waa Sénégal ba léegi mooy ñi fi desab yar rek, kalaasuk suñ muntaxaag yi ñoom la yàlla ruse Sénégal ba léegi rek. Waaye lépp lu am réew di def ba yàlla alag leen, Sénégal def na ko, Sénégal def na ko. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na maa min shafiin afdalu indallahi man sila min alquran laa nabi wala malaika wala xayri. Sallallahu alayhi wa sallam nee na gisuma lu gën a mën a ramm ëllëg yowmal xiyaam, gisuma lu gën a mën a xett li doomu aadama du yonent du malaaka que alquranul karim. Nee na alquran moo gën a mën a xettlee ab yonent, alquran moo gën a mën a xettlee malaayika moom alquranul karim. Mu ne afdalu ibadu ummati tilawatul quran, li gën ci li sama xeet wi di jaamoo mooy jàng alquran. Moo tax sëñ Touba ni kitabun bihi narjo minallahi rahmatan wa nanjoo bihi dunia wa min alkarbi. Murid yépp dañoo daje làqu ci gannaaw sëñ Touba, ni ko sëñ Touba yow lañ yaakaar addina ak àllaaxira, bu dul yow dara du baax. Sëñ Touba nee na ma waaxu ba ci gannaaw alquran ni ko alquran yow laa yaakaar addina ak àllaaxira, bu dul dara dara du baax. Kitabun bi narjo minallahi rahmatan wa nanjo dunya mungo wonan wonan jo bi dunya wa rahmina karbi. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Bu ko sun borom waxe ci alquran te gisunu yalla ci meddi mu yoro yatt di sam alquran, lan la djublo wax? Moy alquran ñett koy samal yalla, serigne daara bi, donga bi, parent bi, koy juri. Ñett ñi ñooy sàmmal yàlla alquran ci kaw suuf. Sëriñ Daara bu mënoon a jàngale ba dàq jàngale kaay ñu jàngale te joxoon ñu ko dongay day faatu yu baari alquran ji rek, alquran fay. Donga bi bu demoon te nëngu wut a jàng it foofa lay mujj. Way juri bu nëngu wut a joxe dong bi it kazalika, mbaa bu ko joxee balaa mokkal mu jël ko. Kon ñett ñi ñooy wattul alquran ci kaw suuf. Waaw, kenn ku ne ci ñun day newoon na siiw xam lu yonent bi bëgg ba mu defal ko ko, newoon na siiw xam lu Serigne Touba bëgg ba mu defal ko ko. Waaw, léegi xam nga li yàlla bëgg. Yàlla nee na damaa bëgg ngeen wattul ma alquran te yéen ñett ñi yéen a ma koy wattul. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Kon yow parent bi nga xam ni bokk nga ci ñi wattul yàlla téeréem bi, war nga cee sawar. Boo mënutit gis ku man ni ko kaay daara kenn du ko dimbalee ci sa kàttanu bopp rek déedéet. Boo amul kàttan te nga gis keneen ko am kàttan nga laaye ko biir, ni ko man gis naa daara joo xam ne dañ fay jàngale fi sabilillahi, boo fa defee sa alal yàlla fay la, yonent ni man dal la ala xayri ka fa ay li. Ku gis lu baax ni kaay ku ca dem yàlla dana la bindal tuyaaba ju toll ni dima ko bindal moom la mu ca def te du wàññi dara ci sa tuyaaba. Maa ngi ko doon wax rek barki démb ci diggante suñ ma jaw paxa radiallahu anhu ak Cheikh Issa Diène. Loolu Baye Sam moo ma ko nettali rahimahullah, nee na Sëñ Madiaw Paxa dafa bay ba mbay ma jeex, mu ñëw di ko andil Sëñ Touba addi ci Njaareem. Mu ñëwee Njaareem seen Cheikh Ibrahima Cheikh Issa Diène ci pencum Njaareem bi, bi ko Cheikh Issa seenee muy wàcc bagages yi, mu ñëw jàppale ko bagages yi ñu andi ko ci kanamu Sëñ Touba. Nee biñ ko joxee addiye ba nuppi Sëñ Touba jël kaalaam muuñ dal ni cay suñ borom, moom daal mooy hakim rek. Ndaxam day Madiaw sa addiye ji ëppale woo ci Cheikh Issa tuyaaba lu toll ni dee deewee. Sëñ Madiaw Paxa nee na sama xol ñur ñur yi, ndax man daal maag sama dong yi li ñu tawteeg li ñu daj ci tool yi bu ma ci yemeeg Issa mi tuddoon ci ker gi dana doy waar. Nee ñu Sëñ Touba xam ngeen ni yàlla da ko xamaloon baatin. Nee Sëñ Touba ni ko Issa yow ker na daal kii Madiaw daa mel ne li ma la wax xanaa yëngal na sa xol mu ne

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة قصيدة أونلاين نؤييكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي جام. بك أوديتور راديو قصيدة أونلاين ديلو سيرين يرن يون في سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، سين بوك سين خريط مصطفى مبي سام دي لنكو ديفال ديماس دي نيك bu ñenti waxtu jotté ci Sénégal di juroomi waxtu ca réewum Italie. Ñu ñaanal leen sakku ci yeen ñaan, ndokkel leen ci and gi ñeen di and ak ñun jotaay mi. Dina bi ñu sant Yalla julli ci Moustapha alayhi salatu wassalam, ñu bëgg waxtaane benn tombu ben mawdu bu ñuy wax ahamiyatu nasi'a fi l'islam, importance layante biir ci l'islam, njariñal layante biir ci l'islam. Muy njariñ loo xam ni yonente alayhi salatu wassalam soññé na ci miraran, ulama yi nak wuté nañ ci ndax an-nasi'a fardul ayn la wala fardu kifaya la. Fardu ayn moy lo xamni dañ ko nek mo koy defal bopam, fardu kifaya moy lo xamni bu ko ñenn defé mu wàcc ñenn. Lenn si borom xam-xam yi dañoo gis ni nasi'a fardu kifaaya la, ñenn ñi gis ni fardu ayni la. Nasi'a mooy lan? Mooy layante biir, layante biir. Layante biir nag buñ ko waxee dan laaj ci laaye biir xam ci muy laaye biir, lim koy laaye biir lan la. Ndax du caagi nu ni koo dajal rek mu laayale biir nga jël lam la laaye biir déedéet. Ndax am na ñoo xam ni xamuñu lan mooy laaye biir, xamuñu lan mooy laaye biir. Ndax nit boo koy laaye biir danga koy laaye biir li koy jariñ addina, di ko jariñ àllaaxira. Te dañ koo laaye biir rek njariñ lu teew tey tey te nekk intérêt personnel. Boo gisee ma ni ahamiya bi mu am, importance bi mu am ci diine, moom laayante biir. Yonente sallallahu alayhi wa sallam moo seet seet rek ni addiinu annasi'a, addiinu annasi'a. Lu tax mu def ci addiinu ak annasi'a mu maxrifaal ko, def ci alif ak lam. Waram xam-xam yi daañu wax ni li yonente sallallahu alayhi wa sallam waxee ni alhajju arafa, alhajju arafa, aj dëgg dëgg dëgg mooy arafa, aj dëgg dëgg mooy arafa. Te kenn ku ne xam na ni arafa dong du aj, wër kaaba ci aj la bokk, dox safa ak marwa ci aj la bokk, armal ci aj la bokk. Waaye yonente ni aj daal mooy arafa, aj daal mooy arafa. Noonu la yonente waxee ni diine daal mooy laayante biir, diine dëgg dëgg daal mooy laayante biir. Noonu la yonente waxee loolu alayhi salaatu wasalaam, diine dëgg mooy laayante biir ngir yàlla, laayante biir. Kon addiisu addiinu annasi'a yaddulu ala anna annasi'atu hiya diinu, أو كما خال يدل على أن النسيئة هي الدين لما ندعي في أديس الموي ينون صلى الله عليه وسلم أقول أن ندعي الدين دال ما لا ينتبير دق دق دين ما لا ينتبير waye da rawati nak mbokum julit da ci gëna rawati ndax julit bu nek da fa amel mbokam juroom ben haqq yo xamni bu ko matale wut ëllëg yowmal khiyam da na ko poñe ci kanamu yalla laaj ko haqqam ci mom juroom ben haqq yoyu hadith la bo xamni sayidina abi urayra moko netti radiyallahu ta'ala ni yanantu bi sallallahu alayhi wasallam neena aqul muslim ala al muslim sita qila wa ma hunna ya rasulullah qala ali sallallahu alayhi wasallam iza laqituhu fa sallim alayhi wa isa dahaka fa ajibu wa isa astanzana man sa'alahu wa isa atasafa amidallah fa sammiku wa isa marida fa uthu wa isa mata fa tabih aw kama khala ali sallallahu alaihi wasallam muslim sayna abi urayna neena yonent sallallahu alaihi wasallam neena julit bu nek amal na mbokum julitam juromi haqq muniko yow ki yalla yoni juromi haqq yan la muni nga amel sa mbokum julit haqq bo dajje mom ñun ñuko yene ko jam niko assalamu alaykum assalamu alaykum ñu lolu aqla joko amel de akla joko amel loko mere mere mere boko rombe ne ko assalamu alaykum lolen mere mere mere bo len rombe ne len assalamu alaykum yomit kasalika luñ la mere mere hakla yo xamni ëlëk boko matale wul dañu la koy laaj motax yenen sallallahu alayhi wasallam daan wax naan bu nit ñewé di wax ak yow te jité jité lu salam jitalut nuyo bu ko tont sunu mag ni buñ masana deg hadith te buñ muko wax lañ koy wax ci wolof do taxon sunu mag ni bo masana ñew set ni jamet seen taw lan ni ana sunu mudu mbay tiam buñ la janni diñ la toroxal xam nga luñ lay wax da jangi nuyo ñu lay fatali hadith yunus sallallahu alaihi wasallam bam do xani bala nga wax ak nit ki niyuko niko assalamu alaykum ko defé mun la wa alaykum assalam yeen ñaar ñepp ngeen bokk am jam ngeen bokk am jam ko defé nga doga wax sa soxla mun kon akla jo xamni amel nga ko bo dajje mom war nga ko niyu niyel moy lan moy yene ko jam niko yalla nga yendo jam mi su tay ni way sa dahaka fa ajibu bokku na ci ak yi nga xamni amel nga ko sa mbokum julit bu fekke ni dafa am nit walaw naqar lum ci meuna don bu la ci woyé ni nga sol saw dal wuy jiko ngeen bal sa bu la woyé muni solal saw dal wuy jiko wala invité agni wala la invite rer ngant amut ñu solo saw dal wuy ji fa ajibu akla jo xamni boko sanki ëlëk da la koy laaj ad-dinu an-nasi'a dine day deug deug moy laayante biir muni benen bi def moy wa istahzana wa istahsanak famsah lahu wa isa stansahaka fansah lahu aw kama khala dina waxtu xamé ni sa mbokum julit da ñew ci yow di sakku nga laye ko biir ci mbir nang ko ci dal di laye biir sa mbokum julit da ñew di sakku nga laye ko biir ci mbir nang ko ci dal di laye biir wa isa stansahaka fansah lahu la yaron sallallahu alayhi wasallam sax wax ali salatu wassalam lolou yonent wax ali salatu wassalam legui nak sa mbokum julit day ñew di sakku yow nga laye ko biir ben ko janni ko ñaar nga gattal wax ja ñet boko doy laye bir bo muytu nga duggal ko ci jeeyo jeeyo jeeyo joxe misal goor gi ñew di la jambat di gem ak soxnam ñu ko da nga ñak fulu rek wacc ko di yeen ñi bari nañ dedet day sama soxna nangam waaw li ni mom lo ci xam mu ne ah da nga ñak fulu rek wacc ko da nga yakkar ni mom do nga mo fi jigen dedet lolo taxon sayyidatuna aisha mere sayyidina ali mer mo xam ni wutul ko ab wax gi mel ni yaronte sallallahu alayhi wasallam da ñew di sakku sayyidina ali laye ko bir ci digam ak sayyidatuna aisha ni ñu tumal ci mom digam ak safwan na ali yaronte sallallahu alayhi wasallam yow muhammad yalla xatalu la lula neex tak ci soxna yi te jigen ñi bari nañ lolu rek sayyidatuna aisha mere na ci sayyidina ali karamallahu wajha bir bindum kon bu goor ñewé dila wax jambat mbirum soxnam bu dal li teub rek niko wacc ko nga ñak ful la jigen ñi bari nañ dedet bu ko jigen ji déggé man na ci doxé dogo ak yow adina ak al-akhirah tayit mom mi ngay laye bit lolu du sax laye bit sa digenté ak mom mudal ko solution ñaax ko denk ko niko gëna la muñ zalika jigen bi ñew day lola di sakku ci yow nga laye ko bir digëm ak borom kërëm da téréré ba dëkk ma téréré da téréré di ba dëkk ma téréré mu ñew di la wax ci nga nan ko tassal bo tassé moromam tak la ci doy fonto dedet du nonu ad-dinu an-nasi'a laye ko bir ne ko yokkal muñ rek dana la gor rek sétal ba xam taxel ba gëstu ñamuy laqut di leen séti ñamuy laqut di leen séti taxela xol seen comportement ñom ba xam ni ñu mel comportement bobé bu ko diiné ba nit nga xamni loolu dong la sa borom kër di wuti fofa nga fexé mel nonu ci kanamam bu ko diiné ba nit wala ngaay da nay faral di lebu ni bakkan jamm la bëgg bu ko mané am waaw bakkan jamm la bëgg bu ko mané am bu fekké ni yow jamono bi ngay sornalé wu da nga daan def ba def luñu la sëñtu nga daan def ba def luñu la sëñtu légui nak am nga place ambossé nañ la nga ni faax lu sëñ ñu di mbay taam wacce nga ni sa doom da nga jox ko andi mayal sa baye ndox jox ko andi jotali ko andi ma am ndax andi sax tang na dedet jogalal sa bop adimu an-nasi'a nang ko laye bir mom soxna soosu dila dis problème digum ak borom kërëm laye ko bir mu gëna gor gorlu gëna sokk jomam bu nitti nak gëna yaatu te wañi fiirangeem bu fekke dafa fiir nga wax ko dal wax mu xamni dana tax xalam delu ci bu delu ci wat xalam tok continue ak seen waye boko ne gor ñi bari nañ laye wo ko bir kat laye wo ko bir rawati na ndayi sa dom bayiko keur borom keureum ñew sa keur ni la yaay dal man son na diw li diw la mané ko di day doflu togal fi dem ñu mako gëna dof ngeen andi di dof sey bayam fa ngen andi li dof sey bayam fa ak yaay liko waron du lolou baye liko waron du lolou xam nga li len waron may ko ndox mu sedd mu nan du na muni safaru bonni de safaru bonni ak yi sa jëkkeer ji bonni na mo gën safaru bax yi yow xass nga tabbi ci mbir ni ba nopi xana gisoo man ni sa nday lay li ma daj sa kër baay doo ko daj fa nga nekk te nga góor góorlu mën di xam nga ni ñun rek a tax nga juddoo ci sa ron tànki baay waaye su ma munul woon doo fi juddoo daal di daw ci boutique ba لف ليبر بساقه وسابه فك دريمي جار كاسو كافي امبل كو نيكو ايتي دالال ديم بو كين يمني ني وون ديفي نيك بو كين يمني داغا مير با نيوفي ماغ ني داي نون لاني دان ساكولي سيني دوم باركه نون لاني دان ديف با سيني دوم ام باركه nga xamni da ngay gis mag mu bi jaaw dani bi lay bur won ak sama yaay kon de sey bi duma fi bi jaawé ay bur won ak sa baay kon de sey bi duma fi bi jaawé waye nday legi mom da ngay ñew rek wax saw nakar kenn xamul sax num démé bala xam num démé xam nga lu muy jëk waxal ha di day dof dof lu da na xamni man joxumako mbam bu ñe mako gëna dof ngeen and di dof sey bayam fa sey bayam fa ad-dinu an-nasi'a laye ko bir li nga dund keur bayam ba jur ko fi laye ko bir rek li nga dund ci ay problème keur bayam ba xey jur ko fi soko laye bir dana fa tok ba jur fa lu ni même suko defé ni xey problème jexé ay problème non lay jexé kon laye ko bir kon bu fekente ni jigen bi sey dafa ñew di sakku ci yow di ñaxtu ngir du gem ak borom keuram dedet batu tasal bu mu fa jip waxtanal ak mom ad-dinu an-nasi'a ad-dinu an-nasi'a way amna ci goray ño xamni billahi bo sañu da nga nan ay waliw lañ amna ci goray yo xamni ay waliw lañ waliw goray jigen ni la wax de amna goray jigen yo xamni man nga wax ni danaka ay waliw lañ wallahi fu seen dom tok seenu njambar moko fa dig xamna ay jigen yo xamni seeni dom dañ leen di tak taxawal ci kay ñaanale ma baat mu ni de duma ko massa def ci adina de man mi sa nday mu fuma ca jaar wala fi ngay neena bi ngay fay di ñu gi sa keur bay bu fekke kilo nga buñ la fay yarce ba nga delu ci gen wa liver ngay doon bo mere ba fay dem sa keur bay bu de kilo nga buñ la fayar ci ba delu ci la gen wa liver ngay doon kon togal ñu waxtane ko rek ad-dinu an-nasi'a ad-dinu an-nasi'a gor git non la ki nga mera nan ko buru won ak man balay jëlé sa kër bay bantu balé la ëpp subhanallah tek nga fa kuko gëna sew ni bantu balé tek bo joxone milliard duñ la ko jox ñu rakam ju goor ba magam ju goor milliard boko fa joxé won duñ la ko jox kon amna lu tax ñu jox lako ad-dinu an-nasi'a moy nga laye ko bir ad-dinu an-nasi'a ya ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu daan ben talibem bu ma sa ñew ni ko man de sama ñaar soxna yep dañu fay dem seen keur bay ma bëggoon bu fekkante ni man ma defaro gut ma delu ca daara ja nga defar ma bu ma defaru delu ci yor leen señ Touba ni ko ndax ba nga fa demé a señ Touba dañ ko bu fekké ni day bañu démé top nga ci waye nang wuñu ñew sikki fa ca ñom la nek bañ démé jëli nga leen waye nang wuñu ñew mëna mu ni sikki sa ca ñom la né waye bu fekké ni bañ démé jëli wo leen sikki sa ci yow la né sikki ci ci yow mi la né degina ci ay nekk li neena masna wo nenn mbolo mu goor ak mbolo mu jigen dal ni mbolo mu jigen mi nagn ko fete chamoñ mbolo mu goor mi fete ko nday jor ñu wa yeen mbolo mu goor mi ndax man ngeena mu mbolo mu jigen ne ñu yalla tere ñakay kenn mu leena muñ mu ngay mbolo mu jigen ndax man ngeena mu mbolo mu goor me ñu yalla tere ñe kenn dara na mëna muñ ni kon nak nit lu mënta muñ da koy muñal ngir yalla ko muñalante len nit lu mënta muñ da koy muñ ngir yalla kon muñalante len da koy muñal ngir yalla wa nit lu mënta muñ da koy muñal ngir yalla kon nak muñalante len muñalante din ad-dinu an-nasi'a mu ne kon sa bo xamé nit ñëna ci yow da bok ci ay haxam bu ñëwé ci yow di sakku nga layo ko biir nang ko layo biir lu koy jariñ benen bi gi def moy wani sa'ata sa fa amidala fa sanitu neena bo toge ak sa mbokum jullit mu tesli bimu tesle ba nopi nga deg mu sant yalla ni alhamdulillah neena ndokel ko ne ko yarhamuka allah wala nga ne ko yaghfir allah lana wa lakum يرحمك الله يهديكم الله يغفر الله لنا ولكم نينا لولو اقام لا دي اقام لا دي لاي لاي دا ngay toga ko julit tesli ni alhamdulillah jangul sunna laye ko bir da jangul sunna rek laye ko bir amna fessa bu ñu netti ñu ne ñu seigne touba la ñu ne ñu cheikh mahmoud al basir la ñu netti ni seigne touba la dañ ni seigne touba dafa ma sa tolat lenn ci talibi yi dal di tesli ni alhamdulillah talibi yi ni tel ruf ko wax ya xamukala mu delu tesli wat ni alhamdulillah talibi yi ni tel ruf ko wax mu ni talibi bi mu togal te mu ruf ko wax yow tan moy sa serigne ci cheikh si mu na xana seigne diou sangam mu ko xatal wala men nga xat ci benen serigne ci jangalu la diine kat xatal ci benen serigne ci jangalu la diine la jangalon diine buma tisle ni alhamdulillah di nga ni ma yarhamuka allah bu net ni ni cheikh mahmoud basir la dañ ni cheikh mahmoud basir dafa togam mbolo ci len ci tolibe yi tisli ni alhamdulillah ñepp ni ciel mu tisli wat ni alhamdulillah ñepp ni ciel ni beurek ni bu suba yeen ñepp da ngeen delu ci daraja jangi sunna bu suba yeen ñepp da ngeen delu ci daraja jangi sunna sunna moy sa mbokum julit dang ko amel haqq bu tisle ni alhamdulillah ngani ko yarhamuka allah bu tesle ñet yoon nak ñentel ba jëru nga koy wax yarhamuka allah xamal ni da soj ne ko samaay dima wuti am rat ndam ngeer te baxal ko sa bu tesle ben yoon dagal ni yarhamuka allah ni ni alhamdulillah ne ko yarhamuka allah mu tesle wat ni alhamdulillah ne ko yarhamuka bu ñette ne ko demal faju yi da nga soj jëru nga nan ko yarhamuka allah da nga faju yi da soj wa isa atasa fa amidallah fa samitu wa isa marida aoutou neena bu fekke ni bok na ci haq yi nga amel sa mbokum julit moy bu febare nang ko seti bo yegge ni tawatna solal saw dal dem seti ko niko massa niko massa wisa mata fatabihu bo degge ni fatuna solal saw dal and ca jagga gunde ko bañu denc ko ay akla yoko amel yo xamni bu fekke ni amulo ben galankor bu shari'a nangu boko ko xagne bu ëllëgë yowul xiyam man na taxaw laaj lako ci kanam musul borom rabbi situ jalla jalaluhu khalaqana wa maulana kon ad-dinu an-nasi'a bim kané da bokku ci diiné layent bi da bokku ci diiné na fekk nak ci ngay laye bir moy nang ko wax deug ngir yalla wax xamni bu ko koy wax say daray intérêt nekku ci yalla rek tax nga wax ko ko tabarak wa ta'ala ñu bari légui nangoo tuñ ko len laay biir ndax ñoom seenu laay biir dañuy bëgg ta mu nga wax len lañ bëgg dégg ñoom la len neex nit ñi bari légui loolu lañ bëgg moy dé len wax li len neex rek liñ bëgg dégg alcorane nak waxut loolu alcorane dañ ni bu ngeen di laayanti biir na ngeen laayanti biir ci dëgg wala asri innal insana lafi khusri illa allatheena aamanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr lool alcorane wax la yent len bir te tek ko ci deug wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr way di ngeen di ñew di la kalam ak borom keureum da bëgg nga wax ko lu ko neex dong ko yow kay so borom keur mom dafa doy war mom da soxor mom da melni mom kay man yow kay bu mo don yow kay jambar la fa baye batay waye bu don kenen ay bu don diwo kon batay tasna bu yag dedet lol du lay bir lolu kay yok ci xarmé karaw la comme niko gaay waxe waye lay wo bir da nga yok ci xarmé karaw da yok ci xarmi kaw waaw ñi nga xamni dañu yor ay daara di ay yare kat danaka juroomi dong yi ñu la andil juroomi dong yi ñu la andil ñett ñu taggo nañu seen bay taggo nañu ñett ñu seen ndey ak seen bay taggo nañu taw taggo de muñ ta ñak ndax ci sey la bok waye nako jar leg jigen ni lay doon ndax jigen ji mom moy tok ni meunatuma te goor mom boko ni meunatuma amatul droit tie la waye goor nak warna rusa tok ak nu soxna mala men warna rusa tok xey ni ko mayna la baat lol dal goor warna ko rus ak lum la meuna def nak ak lum la meuna def te ñaanu lako waro ko ko may lum mala mel rek bolé ko ak lola te muñ rek bis do ñew yalla ñew ngirum motax yenen sallallahu alaihi wasallam ne li yalla gëna bañ ci lim daganal neena dagan na de waye akako bañ dina mëna xey rek ni jigen fasena la ni ndaw li yalla bañ rek jigen di demandé wu jigen di demandé wu rek jigen di demandé nak goor gi mom amatu taxé motax sallallahu alaihi wasallam ni ñen jigen ni nang leen di laye bir kep ko xey ni borom keureum may ma baat ñene ñu xol li tax nga ñaan baat dara yi sare a nikuté dara ñene yow mu xiyam xatu aljina doko mu xet ga dama waxuma aljina ci bu baye xet ga te xatu aljina bo doxo juroomi téméri at xatu aljina di la xéñ doxo juroomi téméri at la bo fa tolo xatu aljina ta am li la xéñ ñu yow jigeen di xey demandé baat te tudo ko ci fenn ma ko xamni fir dong fir rek fir kep du leneen ci fer fi dong waye reflewul fi fud marut amna ko xani bari titer rek waye reflewo fi fo maro bari titer rek amna ko xamni nday ja day beug nga yor domam yorale ko sa loxo jotul fa gannaaw dal li tassay kon nak laye ko bir ne ko li mbott doon dinde ba xey doonum kuy ba ca jappé mana dem la nga daan dinde yow yaay bama amugul borom keur ba xey am borom keur yaay bo ci jappé mana dem da ngay gis jigen jo xamni day wax borom keureum ñey ñuko man dama bëgg yor sama yaay amul ku ñu man ma ko wara yor ana say tammi yow sari asantu la nga yor sa yaay de jigen sari asantu ko mu yor kenn jigen sari asantu ko mu yor kenn kana def la man rek ta ba say tammi mom la l'islam wax ni nañ yor sa yaay say tammi mom la l'islam wax ni nañ yor sa baay tam man nak islam lay wax de waxuma jamono ji fi mu toll jamono ji mom ku liggey boko ku amul boko waxuma lol man l'islam lay wax man l'islam lay wax ad-din an-nasi'a ad-din an-nasi'a nim bo faato war nga ko topi al-quran daf ni innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna aqwaykum yeen julit ni ay frère ngeen layanti len bir sen digeent yeen julit ni ay frère ngeen dañu layanti bir sen digeenté layanti len bir moy dimbalante len mbok na aq bi ko amel muy juroom bennel bi moy bu faato nga man ta dem nga sol saw dal dem topi jadd ente denc ba mo gëna farataw sax denc dij ba ente denc ba mo gëna farataw dem ci dij ba boko mané so mën ta dem ci denc ba nga sol dem ci dij ba waye nit ñi sax nak dëgg lu gëna farataal denc ba di gis mu ko ci sa dëgg bay wala di gis mu ko ci sa dëgg yaay waye sa denc bay mom rob dij ba rek lay lijeenti xam nga dij bu lu sax mu diko lijeenti moy xeyna ko par dañu ca bayiko ay denk ban mom ay ñaana fay bayiko ay surat ikhlas ay ayatul kursi ay yasin ay amanu rasul pour yalla djegal new bi pour yalla djegal new bi bobu nak interesse wul danaka ñi fi new bi bayyi ñi fi new bi bayyi mom danaka dig ba len interesse rek waaw ndax jahal yi dun yi nga xamni señ mudu mbay cham dana ko jahale bu ko defé muni ah mo man ñu ñu sa di bayyi ba de ay ñu sa denc bayyi bu fekk denc ba nga wara na xaru sax ñu wujje te denc ba ad-dinu an-nasi'a ad-dinu an-nasi'a ndam ko nak ay frère ngeen layent len bir sen digeenti innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna aqwaikum leg leg nga xol ci réseaux sociaux yi ben way bu xey ni teul rek tiktokam nenaay day lay bi nit ni rek musiba dom la len di waxal musiba musiba dana ko wax ci kanam lay bi dafa amu yoon ko jang l'islam moko man maka yenenou sallallahu alayhi wasallam kera bu waxe addisam bo bi ni ad-dinu an-nasi'a sahabatul kiram dañ ko ni khulna ya rasulullah liman khulna ya rasulullah liman khulna liman ya rasulullah waaw yow dañ ñu diggal ni diina laye bir la wa legi bu ñi laye bir nit ki fu ñu sukkandiko ci lan lu ñu sukkandiko qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam lillahi wa likitabihi wa li rasulihi wa li ahimatil muslimina wa amatihim rawahu muslim yaron sallallahu alaihi wasallam neena yow mi nga xamni nit dafa ñew di sakku ci yow nga laye ko bir neena lim koy laye bir na mu ne tanka jiko ci wax yalla kopus la bir sing koy jox mu naan kopus la bir biñ ko nara jox mu naan tanka jiko ci alquran ci wax yalla kopum la bir bi nga nara jox waji ndax boko joxut kopum laye bir bo tanga ci alquran bo mu ci mu daw biram yalla nangok dinaw nangokol maglum nang ko tek ko dagan nak waw yang koy jox kopum laye bir bo xene da nara daw biram ndax buy dem di fajj ñar dedet neena kopum laye bir bi ngi koy jox tanka ko ci alquran muniko buñu demé ci alquran ciul ku nugo fa na mun wali rasuli ngeen tank ko ci wax yonent sallallahu alaihi wasallam wali rasuli kon delu ngeen kopum laye bir bi nga nara laye bir suñu mudu mbay cham mun delul ci wax rasuli lay nga tank ko ci wali rasuli bu walé kuma demé ci qawl rasul sallallahu alaihi wasallam bir biti xol gisuma dara numa ko te man laye bir numay def muni wali ahmatil muslimin wali ahmatil muslimin wali ahimatil muslimin nam ma ko noy defa nam ni ko delu ci gulit ni nga xamni moy kilifa yi diine yi kilifa yi diine yi lañ wax ci lu bax wali ahmatil muslimin dëgg taax gulit ñu ñu fay gulit ñu lañ wax te tek ko ci xam xam delu nga tank ci koku laay biir jox ko mu naan ni way nak wa amatihim bu par par lo de bu fekk ni waji li ngi ko nara laay biir pour mu jariñ ko sid alhaji malik ko wax nga di ab murid bu ko añaane ni ko alhaji malik neena radiyallahu ta'ala anhu bu fekke ni cheikh abdou khadir jilani ko wax bu añaane ni cheikh abdou khadir jilani neena bu fekke ni seigne touba ko wax bu añaane ni seigne touba neena bul par par lo de touba neena kassa wa kassa donte tidian nga te xam nga ni waxi seigne touba la te boko waxe waji dana ko jariño mu ni wax ko ko waye len ci asatifi dañ nan waji bax neena mu seigne touba wax te lam wax di lu positif gañu bari buñ koy netti buñ ni ngi wax mukk ni seigne touba neena dañ nan amna ben borom xam xam bu mak fi ci senegal bu bax neena ya sohor ya inni ñal seigne touba radiyallahu ta'ala anhu neena lum lay wañi lum lay wañi ñal seyd alhaji malik neena lum lay wañi wali ahimati muslimin tuni fay diine nga dem ca yonent neena la bir bu am jarign fi do nga la meuna bayiko ci ñet yi alquran wala waxi yonent wala waxi borom xam xam yi ñetti ko ak yoyu ci ñetti wasla ak ci ñetti wasla ñetti ko ak yoyu rek am na ñu xam nak buñ lay laye bi buñ tanka ci alquran buñ tanka ci soom rasulullah buñ tanka ci soom ahima xam nga ci soom ko ñu tank pour laye le bir iblis na'us billahi min iblis wa man ma'a na'us billahi min iblis wa man ma'a ñom ko iblis la ñi tank jox la waaw iblis yalla binde adama alayhi salam ak soxnam sa hawa dal len di defal ben procès wa xamni man nañ ta bindu ba kay faatu bindu ciona ñu am naqara ñu ciona duñ am naqar iblis fekk len fa ni len dama len di laye bir dama len di laye bir ñu ngeen di ko rek jabar yéen ngi ni am benn procès boo xam ni benn procès foyer la da ngeen a bëgg a produire ay walliw produire ay doomi l'islam moom ngeen bëgg a produire waaw ni mbaa xam ngeen ni espace bii leen yàlla indi espace bii leen yàlla indi am na benn garab gu fi ne goo xam ne nee na leen bu ko seen loxo laal añaane tax mu wax leen ko yàlla da leen a añaane ndax loolu dong mooy mën a tax seen projet bi réussir laal garab gi rek mooy tax seen projet bi réussir léegi nag bañ ngeen réussir moo tax mu laaye naan da leen di laaye biir ñu bu leen laal garab gi waaye man maa leen di laaye biir seen njariñ mu ngi ci laal garab gi Quran misaal na ko waswasa lahuma shaytan qasamahuma inni lakuma laminan nasihin rasul araf inni lakuma laminan nasihin neena seytaane dafa ñëw ni da leen di laaye biir ba indi leen sikk indi leen dute ñuy dute li leen yàlla wax li leen projet bi espace bi environnement bi mën ngeen fee bind ba xëy dee bu ngeen am coona waaye nag environnement bi am na benn tooke bu fi ne bu leen ko laal tooke jaa ngi nii neena seytaane ñëw ni leen man dama leen di laaye biir waaye gis na seytaane xam nga nu mu defa di taa boole waat fa gën a aay ci màggug yàlla demal ci tiktok bi da nga gis benn waay boo xam ne day waat bay xalangu waat ba suppa jalañ ni da leen di laaye biir fekk lu mu wax lépp musiba rek la musiba ak balaa nee na da lay laaye biir yi waaw ku lay laaye biir dana wax ni la bul déglu sa ndigalal kilifa kilifa yi dañoo tëdd muy dox dañoo toog muy dox kon bul déglu sa ndigalal kilifa nee na da lay laaye biir yi nee na waxal sa kilifa ni ko man ba may jébbalu ci yow addina taxut sama addina bàyyi ma regleel ko saa bopp àllaaxira tax ci àllaaxira boo demee sa sëriñ boobu sax mënu fa tus ak sëriñ ba nga koy wut addina si lay tàmbale addina si gis nga ki la wax ne dalay laaye biir ban la bul déggal sëriñ bi gis bula ku la ëpp doole doxee gannaaw xët la te nee nga yow soxla woo sëriñ bi ci sa mbirum addina alaxira tax nga ni ko aslamtu nafsi ilayka moo tax nga def ak moom mu bàyyi a waaye gis nga bula ku la ëpp doole doxee gannaaw ba ni la aw xët tir boo yuuxoo ko lay wàll sëriñ bi ah te yow nee nga soxla woo ko ci sa mbiru addina te du la wallu ay dibudi sara waaye moo lay wàllu si de moo lay wàllu si de waawaaw njaareem sëñ Touba radiallahu taala anhu dafa am benn talibe boo xam ni daa am ngénte ñuy liggéey di jox sëriñam de ak sëriñam lay liggéey di ko jox suba ngoon di dégg ay ndigalam di bàyyi teleem mu am ngénte dem ci sëriñ ba ni ko man de dama amum tudd bi sàngam sëriñ ba ni ko ah yow di yow man ba ngay jaayante ak man adina taxul bo beugé lo ngenté dama wuti ko alakhira tax alakhira jotagut waye lu yalla nara leral dana dal sahaba yi waja dal di dem ci jakka ji seigne touba di julle taxaw ci buntu jakka ji di xaar seigne touba seigne touba julli fajar ben teul waja dogalé ko lakke dama am tuddu seigne touba ni xinnet niko ko nonon sey kilifa ci xere yi ni di sangam ni demal wax ko ko mu da dem top ndigal seigne touba dama te bi momé niko man day dama am tuddu bi sangam niko yow di luma la waxon neena la man sekuma yow am tuddu alakhirata kon la ci alakhir jottugul waaje fa ne wat di lisi buntu jakkaja di xaar seigne touba seigne touba di genn waaje ni man ni seigne touba dama amon tuddu seigne touba ko wax lu la waxon muna waxna ko le muna ko lum la wax muni neena ba koy jox sa bop de alakhirata xon ci alakhir jottugul na wuti tuddu seigne touba ni ko demal wol mako waaje nit ku nit dem wo kilifa goga ñu and ci seigne touba ñe seigne touba ni ko di mbacke ni ko tayde bi yi ni ma len di bolé ñeen adina ni do nga taxal ndax alakhira jeng jum ëlluk kudul man borom loxo bu tuti bi mëno fa tous kon nek ci laye bir ni tayle bi amin tuddu te wax la ko nga man ca dem ca nga man ko taxaw ko naka nonu sun mbiri adina yi ku ci jotté ku lepp doole sab serigne ñu taxaw ñu taxaw kon nak serigne bobu ni ko wara diglo ci serigne alakhira non mu ko wara diglo ci serigne adina kon ci lay laye bir nan la dama lay laye bir serigne ji seen bop lañ fi nekkal bu ñu leen leen deglu door na la ci musiba nga yend jant bo xani mom mom la do wax dole boko gis do gis serigne ba lan man adima saykhan mursida فسيقه سيطان أي شخص على الشيخ عبد القديم وح رضي الله تعالى عنه يحمد بامبا نينا وأم الكليفة في تأدينا قول أي سيطو منا مني دنغا يقول أم الكليفة سخواي أم غكو مني فقال من سيطان يود كليفة بوضا سيطان يتخو تخواي سرين بوضا يوم أم الكليفة قول أي ديغز نغا يدخ مدلة تران غيبا في تأدينا منا مني دنغا يقول رقواي أم غكو سيطان لا سيطان رمبلاسي كوك لخ بد مم أم الفراح لعرب دي الفراح أم الود dede bu fi ni joge rek lañu remplacer ndaw ni nak xamni lolu ñu xamni lolu ñu gëm rek ben way bo xamni lan ni wa ñawna man na wax li philosophe lu ila indi ay detail ak explication yo xamni bo amul xel dalay yey waxon nako ci ay xalel bi nga xamé ni cheikh muntaha amna men rew mu am problème ñu jël alalam laye len ci bir ngir diplomatie yone len te am lu genn ci réseaux sociaux yi ni len gis ñu ñu len don laye bir ngi ni bu fekkon tane seigne muntaha yeg na ndaw ñi kon alal joju ndaw ñi la koy jox ñu liggéey gi ko waye duko dimbalé ci réew yo xamni réewuma nangam patriote par ci par là ndaw ñi gëm ko ma dégg ñu koy jambat ben conférence mo don def fi ci jannatul mahwa may ndaw yi waye diplomatie bi cheikh muntaha di doxal mën nga di critiquer te pourtant yeen ndaw yi bis bu nek diplomatie bobu yeen ngoy def ci seen biir keri te critiquer ñu leen seen bop ndaw ñi ni ma ah lu ngoy defé seen keri mané bis bu ne sa soxna tangal la kafa gu neex gu for nga dem bakay waja naan gan ni assalamu alaykum nga xelal ko gan nga bayyi sa wa keur da tek ni nga bañ sa wa keur diplomatie motax gënu sa soxna togal la ganar yu neex ba reer jot may waja reer gënna assalamu alaykum ngeen jox ko gar gato ni la keur gi ndax lol day tek ni nga bañ wa keur gi diplomatie la ba ko fa ba jexé ma jog jëm sama auto ndaw ni wër ma wër auto bi fess ko del ni ma yow do dem yow buñ la téelo na gis ñun duñu révélté mukk buñ la téelo na gis duñu ma sa révélté tek bobu dafa am ku len laye bir da fekk buñu len laye bir tanku ko ci alcorane ak sunna waye bu ko tanku ci alcorane ak sunna ak waram xam xam yi du len wax lolé du len wax lolou kon du len wax lolou mukk dox yonent ni laye bir bokay def ci nit ki tank ko ci alcorane bu niul ci alcorane demal ci sunna bu niul ci sunna demal ci waram xam xam yi alcorane wa tahawanu ala albirri wa taqwa layent len bir ci ragal yalla la yent len bir ci ak ragal yalla ay fi ngay gis oustaz bu jang ba jang ar bu waxe rek nga bëgg dar sa gemi tek ay intérêt personnel bëgg convaincre nit ba jëf sa intérêt tek ko ñu waxal ngir yalla rek bu ñu pour convaincre ken waxal ngir yalla ku la gëm baxna ku la wedd di baxna ëlëk yowmal xiyam yalla ay fay nit du fay nit du fay yaron tib ali mo salam li taxone yalla yoni len moy lay bir seenu xet lay bir seenu xet yaron tib nak ma tax yaron tib sallallahu alaihi wasallam li wax ni ad dinu an-nasiya yaron tib yep ay diine lañ andi won waye seen diine ja ben ko ne la nga wax saw xet moy man de lima yalla yoni du dara non pour ma lay len bir rek ngin bax ñu tambale fi yent yalla no xani moy duay yaron tib ali mo salam duay yaron tib ali mo salam yent yalla no ali salatu wasalam da al khaytam nilen uballighukum risalati rabbi wa ansalakum wa ahlamu min allahi ma la ta'lamun mo sourate araf muni mom sayidina nuh alayhi salatu wassalam uballighukum risalati rabbi ma ngi len di jotali mission sama borom ma ngi len di jotali sama mission wu borom waw muni way andak nak ma laye len birde dama len di laye birde waw lutax nga ni laye birde ni malim gëna xam malim gëna xam wa a'lamu minna la ma la ta'lamun dama xam ci yalla lu ñu xamul yalla dama dey lu ñu leen deyut yalla dey neema lu ñu leen deyut motax na di leen laye bir borom xam xam bi bu ko yalla xamale lu ñu xamul keneen koku ñu di sakku ci mom mu laye ko bir way way laye ko bir ngir yalla fa nga ko ci alquran ak sunna balighukum risalati rabbi wa ansalakum wa a'lamu minna la ma la ta'lamun ma la ta'lamun lan mo waxon aw gayam alayhi salatu wassalam ni demat benen yonent buñ wax sayidina hud alayhi salatu wassalam momit lu wax aw khatam uballighukum risalati rabbi wa anna lakum nasiul amin nasiul amin muni mom sayidina hud ma ngi len di jotali sama mission borom ma ngi len di jotali mission bima yalla wax ni na len ko jox mu way and ak lolou nak jotli gima len ko jotli day and ak ma di len laye bir na attention nak attention nak man yalla da am ci man confiance motax mu yabal ma yalla da am ci man confiance kon bu ni amé ci yow confiance da ñew di sax ci yow nga laye ko bir bu ko trahir wax ko li nga gëm wax ko li nga jang wax ko li nga xam yalla tax ay bo ci sété sa intérêt rek laye bir ga yak bo ci sété intérêt mom ci bopam laye bir ga yak bo ci sété intérêt kam jotel laye bir ga yak set ci intérêt yalla ko yonentam rek ali salatu wassalam set ko ci rek

ak ñu ragal yàlla ñi kàmb gu mag a fi dox, kàmb gu mag gu guy gu yaatu nga ñu daal xam nga kuñ mën a jege boroom xam-xam bu leen di falsifiyel aay yi, ndaw ñu xam nga kuñ mën a jege ustaas boo xam ne nii day nekk benn comédien boo xam ne da leen di yóbbu ci lu leen neex rek. Bu fekkee ni da ngay wax mbir yi ni koy yàlla waxee, xam nga lu ñuy wax, waaye kii dafa tàng bopp kii, waaye kii moom daa mel ni moom moom moom sawara quoi, waaye kii moom daa mel ni moom moom la yàlla yónni ci nit ñi, waaye yow yow yow xanaa xamoo ni yem ci yàlla Moussa la gën fopp tee man fir aw naa ma gis te gis nga la yàlla waxoon fir aw na. Subhanallah, dagal lay wàcc, dagal lay wàcc. Yow ab jullit nga te fir aw na du woon ab jullit. Yow li nga war a lijjanti du wax ju naqari ji, du wax ju dang ji, du wax ju teng ji. Xam nga loo war a lijjanti, est ce que wax ji yàlla ko wax, est ce que yonent bi ko wax, est ce que sëñ Touba ko wax, est ce que alaaji maaleyka ko wax. Xam nga buñ ko waxee xam nga lu ca war a topp, samihna wa atahna walaw kaana murra, samihna wa atahna walaw kaana murra. Bu waxee ba mel ni kër ni tamit waxee yàlla ko yonent mag sëñ Touba wala alaaji maalik ñoom mu ni toppal walaw kaana murra. Waaye boo doon nekk comédien moom ak ngay bari gaay, boo doon nekk suuraay li ci poosi gaay yi ak ngay bari gaay, waaye booy wax te yàlla tax ñu ñëw ngay gis. Waaye noonu nag yàlla ko bindi àddina, moo tax ma waxoon ni yàlla moom toujours minorité lay waxal, minorité minorité minorité bi minorité bi. Foo gis mu ni suq rek teel gaaw, teel bu baax suq, foo ko gis rek teel. Diine mu ngi wul suq de, diine mu ngi wul suq. Foo gis mu ni suq rek teel, teel. Xamal ni ñu bari demal ci kër Serigne si nga xam ni digle wuñ tere wuñ nu waay mel baax na, seen kër yi day fees del. Loolu nag li gën a bari Serigne si ragal wiitaange ñoom lay dal, Serigne si ragal wiitaange. Ragal nañ wiitaange ci buñ woosee seeni tool buñ gis kenn, ragal nañ wiitaange ci buñ dee liggéeyloo buñ gis kenn, ba tax na dëggug yàlla gi daanaka ñu ñuy dox nit ñi dañuy bàyyi nit ñi seen balaxal maddaa rek ngeen baal ma lu leen neex def. Aw da leen di bàyyi seen baraxal ma daal lu leen neex def. Loo ci gis, loo ci gis, bëkk néeg bu kenn yërul, bëkk néeg bu kenn yërul, kenn du ko ne sa bët bi suufa ngi. Ni muy kafeeg jabari boppam lay kafeeg jabari sëriñ bi, ni muy kafeeg xale bu jigéen bi ci mbedd mi te amul borom kër lay kafeeg jabari sëriñ bi. Loo ci gis mooy secret bu fanaan ci biir kër sëriñ bi bu subaa ñu jox ko état. Etat xam ne ba xam sëñ bi ban kaas lay ndékkee. Ku ko wax sa mbokk nit bi, ku ko wax sa mbooloo mi nga xam ne dañoo nekk seen balaxal madda. Sëriñ si benn secret na bootu fa léegi. Secret yi yëpp dañuy xëy fanaani palais ak gannaaw palais ba Europe, secret yëpp. Waaye lu ko fa yóbbu xam naa sëñ bi nettali wu ko de, ku ko nettali di joxle journaliste bi, te journaliste bi nekku fa xam ngeen ko, xam ngeen ko. Lu ci joxle journaliste bi sa journaliste baa nga Dakaru dem boit nuy fecc ba fajar ànd ak corogu suñu ko liwul amaana sax fecc ba fajar xëy bind ci journalam suñ moor ku jëna nangam ku ko wax. Approche bi sa approche bi moo ko wax. Ba nekk na ñu xëy ni muus mu naan diwlin ci biir kër gi mel ni du moom, mel ni du moom, mel ni du moom. Yonent bi salaalaahu alayhi wa sallam jaraak bi ko yonent kii Seydina Abubakar Sadiq jaraak bi ko yonent salaalaahu alayhi wa sallam dénkee benn secret dee rek dee du ko wax mukk. Seydina Abubakar Sadiq mooy première bëkk ñëw bi yonent salaalaahu alayhi wa sallam. Yonent salaalaahu alayhi wa sallam diim ko fekk rek xam nga soxna suñu wax Hafsa, Hafsa ñu waaw xam naa ko doomi Seydina Omar ni waaw day tëj waaye bu simmee danaa ko denc soxna
dana ko denc soxna. Abu Bakar tiye lolu bayu Hafsa yewo keureum fajar ñew xey ci Abu Bakar ne ko man dal dama yor sama dom ñu wax Hafsa ma nga ci keur ga te ngina ba sinni da fay wutal borom keur te yama ci doy Omar neena buma Abu Bakar tontor ak yama tont da Abu Bakar bëgg ci wax lu amu taw du fasul yene net li yonenti bi bëgg te ginaaw yonenti waxaguko neena Sayyidina Abu Bakar Siddiq neena ak Sayyidina Omar neena Abu Bakar may ma pat bi neena tontu wax defumuko ne ma ngi mer bay toj lutax may wax Abu Bakar bako may sa dom tontuma ma ngi mer bay toj Abu Bakar ni sam rek tontu ay bu dem ba ci neegi legi ina ah bu ko sa xel xalat sun mor ko neena mom la bëgg denc nga nan lan lol la koy wax bu done bëkk neegi legi lol la koy wax bu ko sa xel la ila delu ci kër to man ma dégg sa nopp bi sun mor ko je neena bi sun mu koy denc Sayyidatuna Fatima bayam du ko ma sa denc secret da ñu fekk bayam tawat wara genn adina bayam woko deeku mu ci joy deret bayam wawat ko deeku musi gire bajjan ben niko bajjan ben niko so Fatima kay na bajjen bi tuddi bajjen ben dal nako yalla doli yermane ak njegal yow mi seigne Ibrahim Mbaye la motax ma waye sayyidatuna Aisha bajjen ben xam ngeen ni Aisha tu moy mbel Aisha soxna ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam mom moone bi Fatima diglo bayam teggi sigi joy seggi sigire aha Aisha mom comme Aisha tu comme beugul dara raw ko ci yonent bi rawati nak bi yonent bi febaré nga xamni mo toll ci ay darñel souram bëggul dara raw ko muni nak Fatima di nga wax li xel la sa bay wax Fatima ni ko de sa secret bay duma ko wër mu de Fatima di lima man may sa tante muni yalla téré lima bay wax duma la ko wax ay way Fatima tek ma di muni yalla téré waji may tante duma la ko wax ah dal di nit bi tantam batay gëmut lim ko wax mu solo dalam fekk ko kërëm ay way Fatima tek min sa tante la tek ma dimbulé wax ma leen sa bay wax mu ni tante duma la ko wax secret sa bay duma la ko wax dox mu dey moko man la wax te kaw ñun ñepp ñu dekk ko waye dox mako di lu dox ma di la ko wax duma la ko wax de yaron sallallahu alaihi wasallam genn adina waye sayyidina aisha dañ ko po du ko lu ko ci won ci lolu manam comme mom xam ni da wara jotal la jangum yaron tibbi sallallahu alaihi wasallam jangalam yaron tibbi sallallahu alaihi wasallam lolu tax mu sonn ci pour xam lu ko bayam wax da xam na ni bayam di wax lu amul njariñ di bayam faato sayyidina aisha ki Aisha ni bajjan ben dal di salatu dalam delu keur Fatima ni ko Fatima tek ma dimbele nak wax ma la la sa bay waxon Fatima dal di muñ ni ko legi de man na la wax gennaw genn adina mom man na la ko wax du dara lu rek din ma woyé bu jekk daf ni ma sa borom de yoni ni Jibril mu tan lo ma dekk ak mom wala ma tok tan na dem neena lol dal momatis ma dal di joy muni ñaarel yoon wi daf ma waan ma ñew muni ma nak ya may jekk fekk adina muni ma begg ba dal di wé ci rek la won sallallahu alaihi wasallam kon boy tan ku lay laye bir setal borom xam xam bu ragal yalla dañ cey tek bu ragal yalla nak deng borom xam xam bar nañ waye dañ cey tek bu ragal yalla sa bu lay wax dana la wax lu am jariñ sa bu lay wax dana la wax lu am jariñ bu gisee ni nga genn ci sey bi mo gën dala koy wax waye façon bi mu la koy waxe la di nga ca xamé ni sey bi dañ ci wara genn te du jaar ci digg ba du ko xapati bokk na ci laye bir moy nit ki bëgg denc soxna mu xam ni yow xamna si ni bëgg denc xam nga ko du ñew di la laaj di lo xam ci mom bëgg lu rafet bu mu tax nga denc la nga xam ci ndaw sa bu dé ko goor ka la bëgg lu rafet bu mu tax nga denc la nga xam ci goor ga yéde bu boba laye di ko bir de laye wo ko bir légui masla ngay def masla bu rafet bu mu té nit ko nga wax li nga xam ndax fofu dañ la laaj
nga wara nek sédé té alcorane néna wama sahina ila li muallimna bu ñeen di sédé sédé li ñeen xam su ñu bay jam dafa ñu bëgg denc soxna ci ñu la mënd soxna ci dama ko bëgg denc yow mu dëkk ak mom dama lay laaj ndax ñu bari nak ñu bari lay légui ñu laaj ñun ci nit dara ñu wax ko te xamuñu ci tous ndax ko xamni dëkk ak mom doxoso ak mom dégg na dong yow mu to sédé dégg na ñu dum bay jam da bëgg denc soxna ci nga dégg na ah man di dégg na yaayam ko nakar de la man di dégg na baye ah man di dégg na ndaw ci di tok yow dégg na yow do tecc ci gemi ñal xamuti mom dara ñu laaji kenen ñam xamaluma ko dara modi mandu ñu laaji kenen bari na ñu wax dara amu ci ndax dégg na fokk na dong la kon dara amu ci bo démé légui nak te fekk mom bëgg na ko denc soxna mandu té do jox mu dara ñal xamu ci dara waye nak bo ci xamé dara nak bu ko neub da xam ci mom ragal yalla xam ci mom manu xam ci mom gatt tank ñal ah di de ko ko denc yaakarna da nga am soxna ak man ak gatt tank adinu an nasi'a ah di de ko ko am comme borom keur wax deug yalla xam ci mom lu ragal yalla xam ci mom lu mbax xam ci mom lu din waaw kay waye ah di ngay baye bo tay ci mom de man di deg na ya ragal di yalla deg na day sede alquran waxu la deg na samihna la wax wa ma sayidna la wax ila lima allimna allimna alquran wax li nga xam ad-din an-nasi'a ad-din an-nasi'a asengral na ñi nga xamni ni ay andando lañ am ñu bëgg ci yow duñ la ñëmé laye bir ñu lay jariñ mukk dëgg duñ la ko nang wax mukk na tax señ tuba téré won la and ak ko xamni ni dafa déssé ndamu bari ay bëgg bëgg ndamu añala la té do yegg ni añane la la alatu sa'id in aratta as-suhba sa safa'i aw asadin aw saraqba ñu tuba neena bul and ak waajo xamni bu wutup xarit bu wut ko xamni sa safa da am ndesum xel ndesum xel xel mu dese moy yaakar nga ni waaji boko waxe deug lim la daan jariñ dootul la ko jariñ nok nok ay fekk wax nga ko deug te yalla ka nok di dana ko dimbali way legi mom dootu moko dimbali ndax daf may jaay ki de nga may wax mo wax nangam nokku nok wax na deug te yalla tax ayta sa safay ko xam dafa dessé nak mom day japp ni ya yor dundu kërëm kon suñu la wax deug gi suñu la laye bir ngir yalla sa safay may ko xam ni ay intérêt rek lay xol ay intérêt rek aw asad wala mu añana la te do yoni añala na ndax da koy neub aw saraqaba wala ko xamni ni adina dong la xemem adina rek la gem business rek ñi yépp señ tuba ñene bo wutup xarit teggi len fa ñet ñi bo wutup xarit bayyi len fa boko xame ku déssé déssé moy kan moy ko xamni jëfëndiko xelam léegi ulama wa tasawuf amna nenen buñ tudé ko déssé lolou taxuma jog waye ci sari aku déssé moy ko xamni ni yëmbu dal ay matam financé wut ay matam financé wut waka bu ko laaj dara ci seug laye bi aw sa asad añan bu ko laaj dara saraqaba saraqaba ambition de misire nit ko xamni mom adina rek ñu ne bu ko laaj xalaat min wala tu jalis khayra man bihi tuzat dinan wa aqlan abadan tan al murad bu tok ak sax ko xamni bo tok ak mom ba juk dula doli dara ci xam xam dula doli xel mu rafet dula doli li tax nga gëna bëgg sa diine li tax nga gëna fonku sa diine dula doli sax nga am ambition jëm ci yalla dina dolli sax ambition ci yalla dara mum dal adina rek te dine dedet xel mu rafet dedet
te diine dedet fel mu rafet dedet bu ngeen dajé dal laaj bi moy wa wa boy naka sourné tay bi ñu ko nek di commencé waay to bay nga sa way tay rom na la de est ce que heure mal rom bobu heure julle di wa est ce que julle nga tay adina mi ngay dak doka dab de tenche yu balé sa diiné way sa way waaw kay

nga seen adina motax mag ñi rek ñoo daan fekke xéeti xaar yoyu te du xaar bu rafet bi l'islam ñewé lako fi jëlé bi l'islam ñewé lako fi jëlé loolu tax sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anha bima amé ben jangxam bu wara sey mu wajal ko bam jek mu wara dem keur borom keureum yaron sallallahu alaihi wasallam def ko poser question niko yow sayyidatuna aisha ndax sa xalé bi di sey wajal nga ko ay way yuñ ko wara defal sayyidatuna aisha niko dedet mu ne ko ah famuy sayyid ñom dañu bëgg aada moy al ansari yo ni ñom dañu bëgg li ñu tuddé xëssal xëssal moy way yo yu nga xamni mag ñi baxo nañ ko wayanto mu ne ko ñom dañu baxo xëssal moy waye aada yoy dañ ko baxo ci seen waye aada yoy day and ak métaphore mana mu ne ko kon nak débal nga orienté len wutal len way wo xamni mom lañuy wax ba wax ju ñaaw du ca tabbi sayyidatuna aisha ñew dal di jangal top yi wara top seet bi lan lañ wara way bu ñuy dem di yobbu seet bi sayyidatuna aisha ni len aisha bu ngeen di yobbu seet bi na ngeen wax naan ataynakum fahyana fahyakum ataynakum ataynakum fahyana fahyakum lol len sayyidatuna aisha jangal ni bu ngeen di sey bu seet bi sey bu ngeen di way na ngeen wax ni ataynakum ataynakum a ñun lay dikkal nañ len andil len seen soxna dikkal nañ len indil len seen jabar dikkal nañ len ñu waaw mu ni yalla na len yalla may fanu guddu te may nako ñu nit yalla na len yalla may fanu guddu te may nako ñu nit yalla nañ yalla may fayum fanu guddu te may len ko yeenit sayyidatuna aisha li la len jangal wa li wax ji wax kay wax deug lu ñaaw amu ci ataynakum fahyana fahyakum lol len sayyidatuna aisha jangal ni la ngeen koy wax ba ndaw sayyisa yi ñi wax lol budé fi ci touba biñu royogul touba bi bu jigen masan di sey lu ñuy jang lu melni ma way bu nafihu wala jawartu man mom la daan gis jigen ñi di sey di yobbu sen sedi daan ko jang legi nak bi jamono yakko ci lekkelo ba nga xamni legi lu xew penku bala mat ñaari minute mu xew sow ci lañu sansé wax yu bon yi wax yu bax yi remplacer ko wax yu bon nga gis fi ci Touba kuy togg seeta muy sey seet bi ñew loy deg topé diko wax bulldor bul saga américain la la indil xam nga bulldor bul saga lu rafet la dara neeku ci waye pourquoi pas mu xeb bopam ba transformer bopam nek ab américain muy ñaka nawlo sa bop ñaka xam sa bop fa lay sey yujibu sawadul jismi safaatul fata wa su'ul fahm la señ Touba wax bul xeb sa bop pourquoi pas nga transformer sa bop def sa bop ab américain bul dor bul saga américain la la dikkel te manon ni jawartu la bi kitabihi ila dukhuli janna lol la say mam dan wax buñ masan di sey nga sansé ko ñu sansé ko kon nak yenn parole yi bandi rek la parole yi wuyu rek la nima ko waxe won ci ndaga njaay mom la koy waxe ci na bagage yi dug waxi wuyu la ken waru ko wax ci fi jamono tollu xalé yi diko deglu waxon na ni bu jekk buñu masan di wax wax yu melni dañ dan dakh xalé yi legi amna ben mbedd muñ wax mbeddum tiktok ku ne fay ñew sa bo dakké sa dom niko acce jugal mbedd ni demal ci biir demay bañ nga gis lu ñaaw xam nga nu tiktok di defa day and ak mom sango ak mom ci mbalanam demal nga répéter sa leçon yi acca xam nga nu mi defa mok tiktok ñoy and dem répéter leçon yi day yor téléphone bi ubbi pass bi tek téléphone bi di sétan bu la siné ngay ñew mu laf pass bi ci kaw téléphone bi légui ana mucci kon bo nekk ci pinch mo xamni dañu yaras pinch mo xamni dañu jomba deg lu ñaaw pinch mo xamni dañu jomba def lu ñaaw rikway amna yo xamni waro ko def bo yamone ci ni bagage yi duggu dong
te joxuñu sab sawuka.

le ko bu fekke ni sauvegarder wuko sécuriser ko virus yi nga xamni ñoy dox diko écraser ñoy dem ba yobbo ko ci mu nek al khalbu imaya ñoy khalbu gumba ñoy dem ba yobbo ko ci mu nek al khalbu khafil khalbu sagane boromam khalbu rire boromam wal iyas billah lool nak bu fekke ndom adama bay yu ko xel xolam dana antase bu ëlëk loolu yobbu ko wal iyas billah jural ko ak dem safaram mu jural ko ak dem safaram xol yoyu muy ñetti xol yoyu nga xamni mom la al qur'an di jundi yenen sallallahu alaihi wasallam jundi ko borom xam xam jundi ko na bu fekke ni seigne modou may deg dem da melni amna yenen wax yu jall ci souf inshallah ñu bayiko xel xol yoyu nga xamni al qur'an jundi nako muy ñetti xol yi ma jundi moy al khalbu salim ginaw al khalbu salim té moy al khalbul mu'min amna benen khol bu ci top moy al khalbu khafil ginaw al khalbul khafil bu la neex nga tuddé ko al khalbu marad moy khalbu febar ginaw bobu amna al khalbu imaya wala al khalbu kafir moy khalbu gumba wala khol bo xamni dafa kamaño ba danaka delu ci ak kifer mom khol bobu le khol yi nga xamni mom la al qur'an di jundi برمني أو كسلمات في البحر لجين يخصه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكن يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور سورة النور برمني خلبي ما يجني بوتي برمي يجي الخلب إمايا مني دفعي ملني wa jo xamni dafa nek ci suufu leug leug geej ci suufu leug leug geej neena aw douss faré ko kaw wenen douss ñu faré ko kaw wenen douss ñu faré ko kaw man yalla ma jël ay nir yu tal ak ay lendeum yu tal tek ci kawam muni waaji ci bopam bu yëkëté loxom ni diko nir diko xol du gis dara ndax lendeumay bu tar bëtum du mëna dal ci tenku loxom ndax lendamaay bu tar mune fofu man yalla kuma fa xett li wut walu la may la leer do fa am ak leer mukk te moy xol bu xese gumba ba melni xolub abo jahlin ma xolub abo lahab wali yaz billah wala xolub fir'auna ba borom desu ko mané gindeti lulu xana rek ciobare sun borom xeyna ciobare sun borom xeyna lolu nak da melni monu dal ci sunu jamono bi dafa melni xol yu bari dañu gumba tekh lu Serigne Moussa Ka rahimahullah neena borom xol bu gumba raw borom geej yu fetagut borom xol bu gumba day melni beut yo xamni fetagut beut yi borom fetagul xam ngeen ni day melni rek mom pour mom mi ngi ci ak lendeum wax set gogi nga xamni boy dox do xam fi ngay jaar dafa melni jamono bi xol yu bari dañu tekh gumba lu ndax doom adama bu yeggé ci xol bo xamni bu nit faato du ko ñaanal yermane yalla waye xana ma ngay ñaan mu dekké ji safara na'udhu billahi minan nar dom adama ag ci xol bu kamaño ak xol bu dé ak xol bu gumba ba mu moromum dom adama faato bu abdul faato au lieu que mu ñaanal ko yalla mu jéggal ko yobbu ko aljana waye yow yaangi ñaan yalla boole ko ci ñay dekké safara ëlëk wal iyaazu billah
xol bu gumba fa la mëna yem. Xol bu gumba moo ne yóbbu ci ñuy gis dëgg gu weex tàll te duñ ko ñemee wax. Xol bu gumba nu ko yóbbe. Dëgg gu weex tàll te doo ko ñemee ngànk. Dëgg gu weex tàll. Xol bu gumba bu jëkkoon yaa ngi ko daan séentoo ci ki xamul te nangu wute déglu ak waare. Xol bu gumba bu jëkkoon yaa ngi ko daan digge ci waa joo xam ni jàngut amul xam-xam waaye ñaareel ba yit nangu wute déglu ak waare, nangu wute déglu alquran, nangu wute déglu hadis, nangu wute déglu waxtaan wu jëm ci yàlla ak yonentam. Kooku ab xolam daan gumba mbaa mu sàggan mbaa xol bi dem ba dee. Waaye léegi ci ay boroomi xam-xam nga koy gis xol bu gumba, ci boroomi xam-xam nga koy gis léegi ñoo xam ni kenn umpaliwut ni jàng nañ, kenn umpaliwut ni am nañ xam-xam, waaye dañuy noote dëggug yàlla gi di ca jaar di jàll. Dëggug yàlla gi moom la ñuy jël jënde ko seen intérêt personnel, benn ñu jënde ko ndomb ak tànk guñ yaakaar ëllëg, mbaa ñu jënde ko benn privilef boo xam ne nii dañ leen koo dig ñu war cee jot ëllëg, wala wala ba danañ jël aaya yàlla yi ak hadisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko falsifier, di ko moomale aw nit te nam leen neexee te du tege ci xam-xam waaye ci bakkan lay tege. Bu doon tege ci xam-xam maa muski la fii ndax alquran yàgg naa misaal nit ci nit, yàgg naa misaal mbir ci nit, yàgg naa misaal mbir ci mbir, loolu du muskila bi. Waaye muskila bi mooy fekk loo xam ni dëgg gaa ngi nii weex tàll nga xam ne gone gu ndaw sax boo ko woowoon mu wan la ni lii mooy dëgg gi nga bàyyi fa dëgg ga di wax leneen. Aw ka sulumaatin fi lbahri, aw ka sulumaatin fi lbahri lujjiin yaxsahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahaabun sulumaatun baaduha fawqa bahdin isa axraja yadduhu lam yakad yaraaha wa man lam yu'ti illahu lahu nuran fama lahu min nurin fama lahu min nurin. Loolu alquran wax. Xol bu dee, xol bu gumba, xol bu kamañoo, xol bu kamañoo. Xol bu dee moo yóbbi nit léegi nit yéeneetul morom ja dara lu baax. Am na koo xam ne saa bu xëyee bu yewoo yéeneem ci nit sàngam mooy na dem kaso, yéeneem ci nit sàngam mooy na dee, yéeneem ci nit sàngam mooy na torox. Ndax lan? Yaag moom bokku leen opinion, ndax lan? Yaag moom bokku leen fu ngeen far, ndax lan? Yaag moom bokku leen fu ngeen féete. Moo tax nga yéene ko ko, moo tax nga yéene ko ko. Wallahi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day bokkutoon ak Abu Jahlin fu ñu far waaye mosu koo yéene safara. Yonent sallallahu alayhi wa sallam bokkul woon ak Abu Lahab fu ñu far waaye mosu koo yéene dem kaso, mosu ko koo yéene. Jamono bu ne kay da koy laaye biir rek ngir mu dellu si te bàyyi ci xolam bu dee bi mu nekk ak xol bu kamañoo bi ak xolam bu lëndëm boobu kiiraayi lëndëm yi nga xam ni moo dox diggam ak boromam ba mënta nangul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu di ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla gindi. Sëñ Touba nee na borom xol bu gumba ëllëg yowmal xiyaam nee na tawati xol bu gumba bu ko nit xasee am gisul saafaraam. Xol bu xasee gumba sëñ Touba nee na man gisuma saafaraam. Xol bu sàggan manees na koo waar borom dellu si. Mu mel ni yow moo xam ni këriñ li dafa gëmm boo uppaatee rek mu boy, booy upp rek muy boy, waaye këriñ lu tàkk ba def doom kenn mënatu ko upp ba mu boy. Këriñ lu tàkk ba def oom def doom mooy xol bu gumba. Xol boobu la sëñ Touba wax ni man gisuma saafaraam ba yàgg mu ne ah kay gis naa saafaraam de. Ñu ne ko lan mooy saafara xol bu gumba? Mu ne xanaa dem safar wuñ wax la saa maayatu qalb daaun la dawa lahu ila dukuli lasi ila dukuli lasa mahwa lasi salama. Noonu la ko waxee waaw. Himayatu qalb daaun la dawa lahu ila dukuli lasa mahwa lasi salama. Safara ñu wax lasa nga xam ne pointat yi mag ya moom la leen yàlla waajale. Sëñ Touba nee na borom xol bu gumba foofa la jëm ëllëg, borom xol bu gumba Sëñ Touba nee na fii la jëm ëllëg. Waliyaasu billaah. Xol bu gumba tax wuuteeg nit xalaat, wuuteeg nit aw gisin, wala nga nekk nit koo xam ne doo nit ku démocrate pensé unique nga gëm nga yéene sa mbokkum jullit dem safara. Ñu ne la sa mbokkum jullit dee na nga di ko ñaanal mu dekkee safara.
wolof njaay de neena yene neeg la borom ci fanan wolof njaay neena yene neeg la borom ci fanan yene neeg la borom ci fanan fal bu gumba bobu mo yobbe doom adama yene tul morom doom adama dara dara dara dara du alal juko yalla wursugal du daraje juko yalla wursugal du maqam ko yalla wursugal du may ko yalla may yene woko ci dara dara dara bo sañon rek mu ñak ko bo sañon rek mu ñak ko motax nga gis ay worom xam xam seen xol gumba ba yegg ci gis ku yalla defal daraja ci coware mom yalla ci mbaxam mom yalla mu añane ko ko yemul ci añane ko ko waye mu wagnu ko nak far diko xex ci ay paralom ci ay paralom lo xam ci lu bon tek ko ci deram ngir lan ngir doom adama yi wedd ko rek ndax gis nga mbolo top ko diko sukkal ka ramal te defal lu ko yow kay li nga war def moy wan mbolo ma lan moy alkitab wan mbolo ma lan moy as-sunna te yalla tax te baye len ak seen sago la ci res yalla waxal kitab ak sunna rek te baye mbolo ak seen sago waye nak fi nu tollu ci jamono awl bu gumba yobbe na doom adama danaka dafa yore ratab gumba ratab gumba ratab gumba day xam ngeen ni lum jot lonk ko lum jot lonk ko leg legi nak nga deg gi ko xamni day kaas di wax naan bayi len gumba yi ngeen di wax gumba ak nangam nangam alquran ko wax lolu aw tag la alquran jeuk wax gumba gumba du dara lu nit ko ay beutam muru du kaddu gu ñaaw du wax du ñaaw ndax alquran ko wax abdullah ibn maktum mi xamni moy serigne gumba yep abdullah ibn maktum mi serigne gumba yep gumba la ko alquran woyé gumba dara niwu ci moy li ñu wax mbirum goor jigen ñu naan borom ñaari tur du ben borom ñaari tur goor jigen la tud ñaari tur ya gis ko amul ñaari tur ko seen muy dem amna ñaari tur samba ak demba goor jigen la tud toti laq laq la ko wër wërale sil naan ay sil makhak nang dedet alquran mom himaya la tud gumba la wax gumba abdullah ibn maktum gumba la wax gumba dara nikku dëgul naqarlu dëgul kaas wax ngay nak neena ko bañ la nga doon da fekk nga gën ca ñaaw ko bañ la nga doon da fekk nga gën ca ñaaw aw ko sunu matun fil bahri li diin yaxsuhu mawjud xol bu muru ba kamaño ba bu doom adama faato la yene ko safara wala sax doyam ci yene ko ko waye legi yang koy manifeste wo sax di ñaan yalla yalla na deke safara ndax lan ndax bokku len position mbram neena tabaarak wa ta'ala ci alquran kala bal rana ala kulli ma kanu yaksibun neena seen xol yi gumba yi seen xol yi tilim yi seen xol yi dand yi man yalla yobbi wu ma len ko de yene ko yobbi seen bop kala bal rana ala kulli ma kanu yaksibun reynu reynu ben febaru xol la bo xamni xol bu mu dal doto nangou deug xol bu mu dal borom doto nangou deug mukk mukk mukk wax bo xamni amo febaru reyni nak fu deug bayiko soko degge rek nangou ko fu deug bayiko rek yaronte sallallahu alaihi wasallam neena donte jaamu abasa ki wax deug gi da xebo xebu ba melni jaamu abasa xam ngeen ni jaamu abasa ci jamono yoy amul solo lol motax yonent misal ko ci muni deg deg deg deg nanguko donte dang ko nango ci lamiñu jaamu abasa febaru reuy ne ko ko am do nangu deg mukk ak fu deg meuna bayiko do ko nangu talla bal rana allahu limma kanu yaksibun febar bobu la señ tubax ni yalla musal nako ci mom salimtu min al ahda dedet bam ne bam waxe ci xasidam da defena buma djumul
te mimi yalla nek al khalbu minni mu ngok al khalbu minni fasal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahman qad alima raynu bobu la seigne touba di musli moy febar bo xami bu ko sey dugg sa xol doto nangou deug febar la bo xani bu ko sey dugg ci sa xol doto nangou deug febaru raynu al qur'an neena kala bal rana ala kulli ma kanu yaksubun febar bu ñu wax febaru raynu man yalla waluma len ko joxuma len ko yeeno ko wutal seen bop yeeno ko fagul seen bop reyn yeeno ko fagul seen bop bi fen walias bila ngeen balma ba am febar reyn di bañ deug ba am febar reyn ulama auto sax dañ dan wax nan febar reyn li gëna bari kim gëna gawa dal moy kudul julli ba paré do tuddu yalla lu bari febar momu dalay gawa dal waye danaka moy ab fenkat rek fenkat fenn ku ne xamna ni bu julle julli wut bu woret worut bu tuddé yalla tuddul yalla fenkat bu julle julli wut bu woré worut bu tuddé yalla tuddul yalla fenkat kankat bu tuddu yalla mok yefeur bu tuddu yalla yam du am jariñ lutax yaronata sallallahu alaihi wasallam moni nit ki jamono bi muy fen te worna ko ni day fen jamono bobu amul ngeum yefeur la amul ngeum nekatu ci mom ben waye ko ko laaj yow ki yalla yoni mo ndax nit dana def bakkar bu reuy bobu ñu wax ndialo muñ fi yow ndaw bakkar bu reuy waye nak leg yalla na toku nit kat yow ki yalla yoni umu khabais ñaaw ki fi ba ca gëna ñaaw muy nan sangara wa ndax yalla dana ko na to nit mu ni yow ndaw bakkar bu reuy waye leg yalla na toku nit kat manam abdulit da bëgg wax abdulit ndax yalla dana ko na to julit non la ko waxe ndax yalla dana ko na to abdulit ndax abdulit dana ko def mune ñi yow ndaw bakkar mu reuy waye julit de leg yalla na to ko lolu waye boku de waru ko def de njaalo nan sangar waru ko def waji ni ko ma yow ki yalla yoni bakkar mu reuy bo bu ñu wax fen ndax julit dana ko def yonent bi ni beurep niko kala wallahi dedet julit pire edir du fen mukkuta diko tay du fen mukkuta diko tay julli deug du fen mukkuta diko tay julli deug du fen mukkuta diko tay ñu dem ba yegg jamono bo xamne dafa am ñu ñi tudde ay fenalok yalla xamnako ay fenalok ño xamni buñ toge ci kanam Modou Mbaye Thiam buñ fene ba bayyi señ Modou Mbaye Thiam ko ko jox kaw mi mu wat ni waji limu wax deug ndax mana créer fenalok rek ay fenalok man niñ koy rabbi sax damay jaaxal yalla xamnako niñ koy rabbi sax daf ma jaaxal waye bu la yalla maye dara ci batin rek day xamni li fenalok lo ngula waye dara du ci deug dafa spécialisé ci mana fen rek da am ño xamni mom dañu am diplôme spécialisé ci mana fen wallahi yalla xamnako yalla xamnako xam nga ku sel ni cheikh muntaha boko rabalé aw fen way ko amul beuti sax warna mëna xamni yow da ngay fen waxuma ko ko xam waxuma ko koy fréquenté mais ku ko yag dig rek da nga xamni ki dundam gep def ci lu nakari yalla dundam gep musse def lu nakari yalla waye bu ta yamon muy doy waye yimu ca mbolam ñim ma sa jamonontel te di ay kilifaam amu ci kenn ko xamni cheikh muntaha masna la def ni yëkëti sa xol ay kilifaam la wax de bari na ño xamni wallahi yëkëti nañ seen xolu kilifa doga dem waye mom dirup kero mu ñewé jamono ak tay musta yëkëti xolu kilifaam mom cheikh muntaha
waye teriwul gaay yi dañ koy rabal ay nar yo xamni subhanallah buñ ko yakke rek nga ni gonga buñ ko yakke rek nga ni gonga kon xol bu gumba day alak borom fan la ko jeme safara wal iyas billah xol bi nga xamni borom dafa saggan mom soko waré man na delu gannaaw delu ci lima ko waxe sank day melni gulumtu go xamni dafa gëm rek soko soñé rek mu daldi boy day melni keurign lo xamni dafa gëm boy upp rek mu daldi boy mu daldi boy xol bobu waré dana ko yé bam yew wat alquran dana ko yé bam yew wat hadith dana ko yé bam yew wat togam nit koy nitu yalla dana ko yé bam yew wat mom xol bu saggan bobu yep man nako ye togam nitu yalla rek wala mu dajje ak mom rek wala mu bok ak mom ñam rek yep man nako ye man nako ye xol bu saggan liko taxabon moy borom du ñaan mukk ba yalla nanguko xol bu saggan nga ni agagul ci de agagul ci gumba waye dafa saggan rek su ñaané yalla duko nangu subhanahu wa ta'ala lolo bari lol nak legi ci doomi soxna yi doomi soxna yi barki di mu wax na len ko ci barab neena len delu len ci der yi yeen terbiyu turu yalla yi delu len ci sajada yi yeen terbiyu turu yalla yi ba bu ngeen ñaané yalla wuy len yeen ngi ni di ñaan te yalla faali wu len luko waral al khalbu khafil khalbu sagan rek al khalbu khafil yeen ngi dekk ñaan te yalla faali wu len yalla yegul ni sax guddi ngeen luko waral moy terbiyu wu len ben turu yalla ben turu yalla terbiyu wu len ko te kurus gi barango ko yor rek da nga jëm dajje bo demé di lokk logal rek nan tocci tocci tocci tocci waye bo ñëw ci kër gi ay ca kal nga kilimba tedd ci sa canapé di nan sa canette da nan nan tay faju gaay loolu lañ wax de nan tay faju delu leen ci seen sijaada yi ngeen tarbi turu yalla yi mag ñu yoron ba nga xamne luñu mësa wax yalla def ko luñu mësa wax yalla def ko sallallahu alayhi wasallam moni ci hadith ba la yastajib du'a min qalbi ghafilin la yastajib du'a min qalbi ghafilin la'i yalla du nangu ñaanu xol bo xamni borom dafa saggan bu nuppi nur ci am po saggan bu nuppi nur ci am po legi khalis la gaay jël remplacer ko tur yalla wi business rek yalla xam nako business rek bo deful business direct yang koy def indirect indirect Tur yalla yu nga xamni mom la mag ñi amé won daan ci fa ñakare daan ci ñaan yalla di nang dañ ko terbiu dañ ko terbiu Cheikh Mundou Fadal Mbacké neena radiyallahu anhu sikarna ismu latif sikarna ko ba yere yi may sol buma la rombé bo xolé seen sama yap yaram ndax yere yi dat nga bu mu dat nga ba jeex ndax togaay bu metti ndax togaay bu metti yalla nbi sallallahu alayhi wasallam ni la yastajib du'a min qalbi ghafilin la'i yalla du nangu ñaanu borom xol bu sagan xol bo xamni politique suba politique ngon xol bo xamni politique suba politique ngon ay wa ñewal tuba rek na top ka fay ngoni keur serigne ci rek ba xam luñ fay waxtane ñu gënël ko ngjowan rek mu jaaxaan di joow ñu xéli ka fa gi di joxe luñ fay waxtane politique rek señ tuba dedet yonent bi dedet seydi alhaji malik kala jangale xam xam di dama don fonto way yalla folli nako ah di da yakar mo yo rew mi acca na dox ñu dem yoyé rek tur yalla yi dara
dara ah wow wallahi yalla seyde nako bi may doga sanji ci fi fay bari ci koñ bi bu gënaaw takusan ñu waxu ñu mani man yoruma kafa ngonde bi ñu man jangale xam xam lay def ginaaw takusan ah fi du jotaayu waxtaanu kayu kafa ngon am nak ñom ñu xam sa dañu delu ci suñu kilifa nan leen ah suñu musfa mbey sam dafa tuju bop koku da tuju bop mom bi dem fenn amna benn kilifa guñ ko wax muni len ko rek ka mata xamantel koku rek ka mata gis nga seen genn ko kilifa ya mom bañ ko ko waxe lol la len wax dina mom day dem fenn mom dal daaraam gi jangale jeexna mom dal mom bo ñewé tok bëgg waxtaan sax mu laaj la loy dox bo duxut soxla ak fara mom delu na ci lam newon wallahi nit ko wax fi dañuy deug nak yalla nako yere yalla yeeram legi fatuna yalla nako yalla yeeram al qalb khafil mag ñi kon seen dund gi dañ ko joxon yalla xexe ba qalb khafil du len dugg mukk sun borom neena tabaaraku ta'ala amna ci gaaji ñoo xamni fi qulubihim maradun fasadum allahum marada lu ci top walum asabun alim rek ci top bima kanu yukasibun ndam neen aw gaay gi ni ñoo xamni febaru xol lañ yor sun borom neena buñ demon di jema faju sax ma faj leen waye dañoo faju wut man yalla ma doli febar ba fi qulubihim maradun seen xol ye dafa febar waye ñu tudd ak febar bi nak nungu ñoo faju siyaré ji ñitu yalla deglu ñu waraté nit kuy wax lu am jariñ xolal légui rek li gaay yi deglu ne bo démé borom xam xam buy wax demal nga xol ay vm bu amé 10 vi baxna ëpp na 1 million de vi ci ben way bo xamni yo lolé mbadantane do nga lay wax yo lolé mbadantane 1 million de vie lolou kay fi qulubi maradun sun borom neena fasadu umullahu marada man yalla ma doli tawat ji rek ma multiplier sen febar bi ndax yalla mom bu lay duma ci luko jarut day fexa ba lim lay duma jar ko ba ku ko deg xamni li la yalla duma jar nako motax fasadu umullahu marada yalla bu lay duma dula duma ci luko jarut da nga don dox rek fakastalu sa suuf ci dal yalla dula ci duma yalla day fexé ba xertal la nga tibbu suuf kep ko ba bu le duma ñepp xamni lim la duma jar nako fi qulubi maradun fasadu umullahu marada walum asabun alim do nga tay top nak sun borom ni bu len mako jiñ de bima kanu yukasibun limu len waxon te gemu len ko dong la bima kanu yukasibun limu len waxon te musu len ko gem mi ngi ni legi xol bu faggan bobu nak bu fekke ni fajoko tawat bi di doliku moy dem nak ba legi xol bi dal di de xol bi de nga xamni duto am yermande buñ la ne diw fatuna nga ne yalna dekke sawara koku nim bañe won diw yalna dekke sawara koku lim ñi def yalna subhanallah delul gannaaw xol bobu bu fekke ni delu wo gannaaw xam nga fan moy seug muj khatama allah ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim kasawatun wallahu asabun azim delul gannaaw ndax bo delul gannaaw fi do ngay muj khatama allah ala qulubihim sun borom neena xol bu borom febar te nungu ta faju xam nga fumay jëm ak mom legi damay muj kaste xol bi waxna legi ni yene neeg la borom tay fanan dekkal nañ ma waxi ko xamni da am ku faatu muni yalna dem safara wax ju wax yaaw taftal ca waye mom bis be deesul otay jël ko mu ñob wa lu ñu baale xamna ko genn kilifa nako yalla do li wer jamono ci gëna dafa ma wowon ni meew de dama la xawa ragal tuti man ko lutax ni diw sangam
ba ngeen joté ci turu Mustapha Mbaye Sam da nga taxaw wax ñepp di dégg nga ni dana faatu lu yagg Mustapha Mbaye Sam di folote ci adina bi te yalla def ko mané ko waye taxul ma yéne ko dégg nak loolu la tontu koko taxul ma yéne ko ko kat waye yalla xamalon na ma ni dana faatu lu yagg Mustapha Mbaye Sam di folote ci adina bi waye yéne mo ko nak dogalum yalla dogalum yalla yéne mo ko ko de yalla xam nako yalla xam nako waye sama borom xamal na ma ni dana faatu lu yagg Mustapha Mbaye Sam di folote ci adina bi kom sam rek la doon bañ muy folote bi mon dana folote bismillah taala kon añaan moy waral lolou xeyna ñu waxtane ko ci kanam kene ko ni war nga fexé fo tollu di ñaan yalla defal la li ñu tuddé al khalbu salim ndax mom nga gidduwale mom moy sa premier sokal bi nga xamni lo ci tek rek mu dem moy fondation bi boko sagane nak virus yi man nako yak motax seigne touba di wax ni mom bi ni ñewé dafa sauvegarder xolam bo nga xamni moy al khalbu salim ba yalla garantel ko niko amatul ben virus bu meuna dugg sa xol muni al khalbu minni fi sal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahman qad alima yalla ci bofam momako xamal la seigne touba yalla ci bofam momani yow cheikh ahmed bamba bis ni tay xamal na la ni legi yow xol bu tawat doto ko am xol bu am jangoro doto ko am xol bu am reynu doto ko am jeexna c'est fini kullu mawludin yulidu ala al fitra la sayyidina sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam neena xol bu gudd da nga guddiwale xol bu lab xol bu set xol bu yene ñepp jam mom nga guddiwale wa kañ la taxor gi duggu ak kañaan bi tan la duggu moy virus bi nga fekk ci adina virus bi borom xol yu leer yoyu borom xol yu set yoyu ñoo nga xam dañoo yene ñepp jam ñom la alquran di jinn ñom waara da leen di dugg da ngay gis ko xamni ñun balma jangul basin mi mara jangu borom xam xam wax bu nuppi mu weddi ko tek fele ndax lan banexu bakanam banew di li wax aduma ken waxu la nga and ci waye li waxay deug ken waxu la nga and ci waye li wax de am nga liberté bañ ci and waye li waxay deug kon nak ginnaw yow ando ci rek ñak ci and doyon na waye nak jilar yenen kaddu ñaw diko tek ci ab deram lola jadut مرمنا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ما ngi len di misal xoli gañ nga xamni gëm nañ yalla borom xol yu set yoyu borom xol yu sel yoyu ñu ñoni moy mi nga xamni sa buñu déggé waraté gëm ko seen xol di nux nuxi ngir ragal yalla ngir tiit mu ne rawatina nak bo len waré sax ba indi len ay prof yu leer jamono bi nga xamni legi da ngay indi ay prof yu concret tek ci kaw tabal bi nga gis ko xamni wallahi xamna ni li nga wax do ngay deug waye da koy falam fele ndax lan intérêt personnel wala mbeug la immobilier ñaar yoy rek la ci djublu waye xamna ni li wax lepp deug la waysatul alim ayatuhu sadatum imanan bo len waxe bo len indile ay prof day doli sen ngum day doli sen wulu ci yalla ni may wax ni ñom gaño ñu le bu ñeñu fo len fek wa ala rabbihim yatawakkalun fo len fek sen gannaaw gi ci yalla lañ ko wër sen gannaaw gi wëru ñu ko ci kenn ci yalla lañ ko wër wa ala rabbihim yatawakkalun sen gannaaw gi ci yalla lañ ko wër subhanahu wa ta'ala yalla nak ku wëru ci mom do ma sa daal yalla ku wëru ci mom do ma sa daal yoyé gaay duñ yam ci loolu dañ tay boole
taxawal julli la leen yàlla wërsëgal mu néew mu bari ñu di ca domp di jox ñu ñu tane alladina yuqimuna salat wima rasaxnahum yunfiquun ulaika humul mu'minun ulaika humul mu'minun yàlla nee na ñi ñoo ñu gëm dëgg dëgg dëgg ñoo gëm ñooñu nag yàlla nee na seen ngëm googu nu gëm ba génne seen bopp ci xol bu sàggan xol bu gumba xam nga lu ma leen di fayee ëllëg xaqan lahum darajaatun inda rabbihim wa maxfiratun wa risqun karim xaqan lahum darajaatun inda rabbihim wa maxfiratun wa risqun karim aw kama xaala tabaraka wa taala fi surati al-anfal mun yooye gaay ñeel na leen ëllëg li ma leen di fayee mooy daraja ju kawe ku leen di xool yowmal xiyaam da ngay tokkamtiku daraja ju kawe kawe kawe laa leen di faye ëllëg yowmal xiyaam waaye duma ci yem dama leen di labal ci sama géeju njëggal labal leen ci sama géeju wërsëg wërsëg woo xam ni wërsëg wu tedd lay doon risqun karim la wax risqun karim risqun karim suñ borom yemul fenn fenn fenn fenn risqun karim daanaka moo dàq dugg àjjana risqun karim daanaka moo dàq dugg àjjana léegi nag ñun wërsëg woowu ñu yàlla dig wërsëg woowu ñu yàlla dig wërsëg wu teew wii ci àddina moom lañ gën a gëm que wërsëg wu ñu yàlla dig te gisaguñ ko bokk yi ndomb ak tànku àddina tax na ndomb ak tànku àddina tax na farag benn waay tax na farag Masamba tax na ngeen woote réunion réunion bi dara du ci résolution bi ngeen ciy génne du dara lu diw sàngam nañ yàq àddinaam ba dootu tal diw bokk yi subhanallah la xawla wala quwwata waaw lu tax ngeen koy def wasnu wasnu alfulus alfulus wallahi li ñuy dund yonent sallallahu alayhi wasallam waxon na ko sallallahu alayhi wasallam nee na woon li kulli ummatin wasnu wasanamu hazihi al-umma ad-dirham wad-dinar yonent ko wax de sallallahu alayhi wasallam li kulli ummatin wasnu wasanamu hazihi al-umma ad-dirham wad-dinar الدرهم والدينار الدرهم والدينار صلى الله عليه وسلم نينا امول بن خير وفي مسا جار لي ني امنا خيرم بو ني جامو خيرم فاتو موسى فاتو عيسى فاتو ابراهيم فاتو سيدنا عيسى ني فاتو وفي مسا جار امنا خيرم بو خامني موم لا ني جامو تا دنج كو سانيا باج ني ني غيس نا خيرم سما خيت مان سما خيت خمغا بان خيرم لا ني جامو يونت موكو واخ دي صلى الله عليه وسلم نينا سما خيت وي xërëm bi ñuy jaamu mooy xërëm bu ñuy wax xaalis ak urus xaalis ak urus nee na sama xeet wi xërëm boobu la ñuy jaamu xërëmu xaalis ak urus moom la xeetu yonte yàlla muhammad bi di jaamu akay dëgg akay dëgg bokk yi li leen xaalis jaral jamono ji nit ñi xaalis li mu leen jaral xaalis tax na ndaw ñu bari jéematu ñoo wut mérite sens la ñuy wut sens mais mérite moom jeex na ndaw ñu bari soxla wuñ mérite léegi xam nga luñ soxla sens sens moo tax ngay gis ndaw lu jàng ba xam war a wut mérite waaye mu bàyyi ko fa dem jël sens lu ko waral mooy gis na koo xam ni moo ko dàq jàng dàq koo lijjanti bokk ak moom benn koñ ndaw loolu dem dugg ci benn politique nis tuuti mu commencé tabax ay R plus 4 moom amul R 4 sax bu mu dawal nu muy def jël diplôme am yooyu jëkkati dasaaleb lalam def ko fa dem politique yi dem politique yi léegi politique bi nga xam ne nag moo am Sénégal man naka jekk dama judd rek bañ politique man moom dama judd waale bañ politique waaye billahi tay la gën a raw
yag ngeen deg mané man sama yoon ci politique waye tay la raw de tay la gëna raw politique bi politique bo xamni xaaliss leen gënal yalla xaaliss leen gënal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam xaaliss ben mu nek direct wala indirect rek ndax bari na ko xamni wax ju ñaaw ji muy wax ci deru jambour bo xamni xamaluko dara bëgg ay ñu yu bari koy waral ñu yu bari lan la lay jural xaaliss nga tax yonenti ni sama xet bi xaaliss moy seen xërem xaaliss xaaliss moy seen xërem xamni dañ ci yor lu bari faatu bayiko fi yor ko di Allahu akbar dirham wa dinar mo tax señ touba neena won señ touba neena won radiyallahu ta'ala anhu way gem yalla yi deug deug deug deug deug bo len beugé xam muna amuni musawiyan dinara ayni bil madar ninti milliardaire ak ku fanaanoul ñaar deureum lañu yemalé musawiyan dinara ayni bil madar do gisuf lu ñu jaar di jalli ak compte banque bu dun bu fess del lañu yemalé musawiyan dinara ayni bil madar wallahi mangi wacc alquran ni oustaz yu bari li len taxa dewe tay wallahi khalisa tax wallahi bu khalis amuton duñ dewe waye khalisa tax ñu dewe auto bu rafet tax ñu dewe auto bu rafet tax ñuy masla auto bu rafet tax ñu metu ñu wax deug oustaz yu bari auto bu rafet dong tax ñu metu ñu wax deug legi xamni am nañ complexe jinn jël taxi dugg ci car rapide moko net les gens da ngeen ré dama tak fi sama sarétu mbam bi ni ci dojji jëm marché ba waye gona yek ñaar yi may romb ci mbéd bi ku ma é wa seigne moustapha may sa bi xol sarétu mbam sarétu mbam et après c'est mbam lu ci ne yaron ta sallallahu alayhi wasallam moma gën te da dan kott mbamam mbam la dan war kott ko mbam mi yon nit kott nako togguti abi urayra mbam ma bolé len wak nit ñom ñaar ñep ñu and daan waaw ñaar ñep ñu and daan yaron ta bi ni ko waratal ñu bokk warat mbam ma delu len daane mu ne wara imu ni ko way rusuna daan yaron ta yalla bi ñet yon nak lolou rusuna ko waral rek te dem wala rek te dem way borom xam xam yu bari bëgg lik ci taxna dewe ni metuñ ko wax deug gi mom dedet dañuy rayal rek taxé nañ ba siiw ba ag ca ñob waxtan la ñepp di leen deglu waye ñu metuñ wax deug nak légui te wax deug taxon kat ñu yegg fiñu yegg wax deug taxon ñu deg leen fofa waye bañ yeggé lañ gis lu luqi seen bëtt ba dañuy rayal rek ci kaw rayal rek yonent waxon nako li kulli ummatin wasm wa zanamu hasi al umma ad dirham wa dinar ad dirham wa dinar ñen ñi fexé nañu jaxassok borom possède yu diisi ñu dewe leen ñen ñi fexé nañu jaxassok borom calpé yu diisi ñu dewe leen ñen ñi waaw lu ko waral tolul amal nebet yu gudd rek motax sallallahu alayhi wasallam waxon ni ma atalla abdul amal ila asa al amal ma atalla abdul amal ila asa al amal sallallahu alaihi wasallam mako waxon neena ab jam li feej di guddi mebet di dem muna amone jeufam digen di ñaaw dom adam mu bari mebet sallallahu alaihi wasallam neena foko fekk jeuf je day ñaaw ndax du jeuf dara ci ngor du def dara ci ngor borom mebet yu guddi foko fekk jeuf je day ñaaw ndax du def dara ci ngor du def dara ci ngor yenen sallallahu alaihi wasallam moko waxone
dina borom nibe di gudd mu ne amuni jeuf ji ñaaw rek jeuf ji ñaaw rek jeuf ji ñaaw rek gaay yalla yoyu nga xamni ñom fexé nañ ba garder xol bi ñu gudd walé muy al khalbu salim al khalbul mu'min al khalbul mu'min waye yemu ñu ca sun borom neena fo leen fekk dañuy taxawal julli ndax julli da bok ci li tax manam bu doon am xacc da bok ci xacc yi nga xamni dañuy daggi xol ni alquran di daggi xol te yunus sallallahu alaihi wasallam wax ko julli non lay daggi xol motax sun borom ni gaay yi ma lay wax allasina yuqimuna as-salata am ngeen yowmal khiyam dafa am juroomi poste duwañ juroomi poste duwañ bala nga jigi sirat manam rut bi jëm aljana payas bi jëm aljana rut payas bi jëm aljana wala auto rut bi jëm aljana dafa am juroomi poste yu fa nek juroomi poste poste bu nek ay duwañi malaka fa nek poste bu nek duwañi malaka fa nek juroomi poste yep xam nga budé duwañi adina yi leg legi nga dajé duwañ bi mu japp la ngeen di waxtaan ba yagg ngeen gindi konté le deg muni badjan jobbe njay ay yow da nga xam jobbe njay muni la jobbe njay baye mak sama baye seen baye bok nday ak baye muni ah yow kay kon sama bok nga ah yow kay nak mom sétal lo jox cheikh bi rek te dem man mom yow mom duma la japp sétal lo jox cheikh te dem rek waye gis nga yowmal khiyam malaka yow yi nga xamni ñoy duwañe yi sét li yalla di sétlu te bañ ko jall ak mom aljana bo dajé ak ñom bané ko sa bajjante amin taxu jaak sa baye bok muni man malaka la bokku ma yow dara la bokku tak yow ñom kenn mun leena ger ñom kenn bokku ma yow dara man bañ na ko bokku mu ci xéetu nit sax ba nga nan mak sama bajjante jobbe yena bokku nu dara mom la seigne touba di dindi ci qasida mu layen defena wala mu nawir wali sirati sab'atul arkan wali sirati sab'atul arkan rukunu bu jekk bi te moy premier poste douane bi ngay jekk jot bo accé ba douane malaka yi arrêté la xam nga luñ lay laaj laaj bu simple lañ lay laaj so tonto laaj bi ñu ne la udkhilil jinan demal dug aljana yoon wa ngo continuer bo tontu wut laaj bi xam nga buñ la ne demal dug aljana sa sago ngay dugge sa sago moy da ngay temp ndank ba waxu dug waye xolal bu fekke tontu wa laaj bi duñ la wax demal dug sawara de ndax sawara ko demal dug ci day lank xam nuñ lay def dañ lay bëmax nga ni ci kep motax fe udkhil fil jinan lañ lay wax waye xol fi lu ngay def usqita fin nar dañ la nan bëmax nga ni kep sawara ko ni waxul dem dug ci day lank motax malaka yu duñ la wax demal dug sawara muk dañ lay bëmax nga ni ci kep laaje bok na ci laaj bu jëk ba moy al iman billah mo ndax ngeum yalla jaralon na la ngeum jaralon na la baña fen mo ndax sa ngeum jaralon na la baña wor mo ndax sa ngeum jaralon na la baña sosal ak julit dul deug sa ngeum jaralon na la ko ngani waw min la adkhulil jinan adkhul fil jinan sa ngeum yalla jaralon na la do fen muk waye sa ngeum yalla jaralon na do yak der muk te diko tay sa ngeum yalla jaralon na la kenn mun la gel adkhulil jinan rek tay top ñaarelu poste douane bi bo ñu xam nga lu ñuy sét as-salatu fil waqt waaw sa way ndax sa ngeum mayon na la bu julli jotté nga bayyi li nga jappante dem julli ji nga ni waaw Seigne Touba ne kay ma ñaanal la kon bala ma dem fosta bil iman wa yal na nga taxé way yow yal na nga taxé fosta bil iman yal na nga taxé yow sa ngeum di yobbu na la aljana kat laaj bobu lañ la fay laaj mom julli rek lañ fay laaj fofu poste douane bobu
moy ñaarelu poste ñettelu poste xam nga luñu da fay laaj as-sakat as-sakat man yalla mala wërsegalon da ko fe liggey gëno fe yow da ko fe business sama dogal la man yalla ma dogal jëme ci yow may la alal ju bari wa alal joju mala mayon xagneen nañu ndax seen walla da nga leen ko ca jox as-sakat wala la malaaka yi di laaj fofu bo tonto adkhil fil jinan bo tontut usqitu fi nar asawmu koor yalla ni man 12 mois la bindon ci adina 12 mois 9 mois yep ki 11 mois yep mayna la ngay lek di nan mu am te wenn wer waxan dama ne la bu ñewé bu lek bu nan beccëg bi guddi gi sax mayna la lek ak nan waye beccëg ba wa fo no def ak mom alaaj yalla neena mom day ba nga nekké adina mayna la wursak wo mana aji ji makka mayna la wuru yaram go manona aji ji makka ba muppi nak ngay jema naxé di jema jaay ngeumé di jema jaay nan am mourid sadiq nga an di jema jaay nan yow tidiane pur et dur ngaay ba ne nga jumaaji doyna la wulis dem makka yow wul jumaaji doyna la wulis makka bu baba xam nga luñ tay tega o suxib fi nar bañ wax siyaré jumaaji ku ko def am yoolup dem makka ke munut lañ wax ku munut xam nga gaay dañu bëgg lu yom ñom biñ wax ku munut de dañ nan ku ko def rek dedet ku munut lañ wax borom xasside ga mom loolu la ci bind mu ni fang ku munut la wax ku munut dox fu moy ku munut la wax waye ku man bo demut xam malaaka yaang lay xaar ci poste douane ba malaaka yaang la fay xaar al hajj wal umra mom lañ la fay laaj ndax biñ ko mané defon nga ko ndax biñ ko mané defon nga ko man damay wax ni ñi gëm Serigne Touba ñepp ñu wolu Serigne Touba ñepp yaakar na xamaguma ci ku gëna wolu Serigne Touba Cheikh Mamadou Fadal Cheikh Fadal rek nga daan ñew di gis ko soxla lu soxla fa reey mu ne nañ ko wax borom barag bi xana doylo Serigne Touba fofu la mëna yam waye ba dem makka jotté tan man ko dañi ciowu yoonu makka te kuy doylo Cheikh Mamadou Bamba Cheikh Mamadou Fadal la gënal doylo Cheikh Mamadou Bamba radiyallahu ta'ala anhuma jami'an Cheikh Mamadou Fadal mum dafa doylo won Serigne Touba da ko wulu won mom yalla xam nako da ko wulu won lu mbir graw day wax nañ ko wax borom barag bi rek war mal nako sax ba da nako tuddu di ci jaar borom barak bi lay wax ñepp xam nañ kum doon ñepp xam nañ radiyallahu ta'ala anhu waye lim koy fonk lim koy doylo terewut defene ndigalal yalla la def ndigalal yalla la bam ko mané defina ko benen poste bi ci dess luñ la fay laaj benn poste douane bi ci dess moy al qusl wal wudu cangayal farat ak njap kenn ku ne danañ la fa taxawal douane malaaka yi danañ la taxawal ni la way yow ba nga nekké adina da nga def lu waral cangay wa da nga dan sang wala da nga dan patax gaay ni bari dañuy patax waye sanguñ de cangayal sunna dedet cangayal farata dedet patax ñu bari jokku ñu dañuy patax njap da am yoon waye ñu bari japp ñu dañuy patax donc patax day gis ko xani day jël ndox mi tef ko ci tenku loxam foon ko ci bakkan bi rek dal ni fip jinn ciew way ndaw foon dong la koy de foon ñu gis ko xamni muy japp yaramam yum diiw taxna baña bomb yaram mi bañ diiw gi dañ taxna day jël ndox mi rek jol ko mu rogalat ci kawam mu dal di pouf mu wacc te dal ko la yonent wax dal ko moy bomb ndap day and ak bomb sama yaram tilimut kenn waxu la saw yaram da tilim bomb la wax boy japp bomb la wax waye ngi ci wax ni bañ na diiwam bim diiwo wala poudre bimu def ci xar kanamam bi bañ
da koy gis ci kaw non rek liñ wax paccandiku day paccandiku rek dem yonam ni japp na mu ni amna malaako yu lay xaar de ñi lay laaj ba xam sa ñap momu niko yonent jangale ngoko don defé wala dit al wudu dernier poste douane bi nga xamni nak bo ci recc rek dug aljana xam nga lañ la fay laaj birrul walidayni wasilatu rahim birrul walidayni wasilatu rahim wayo sanday ak sa bay ak politique.

فقهاء دي يعني الايمان بالقلب ونطق باللسان والامر بالجوارح يما كاي جانغال خالي في مجالس بي دما نكو مثال ني ميغي ملني ngëm ma misal leen mi ngi melni yow mo xamni da nga amul jinni ngëm yalla ngok am nga jinni nga dal dikoy duggal ci sa poche taaya dang koy jëk duggal ci sa calpe sax tej ko yemoote mom ngëm di jinni bobu nga duggal ko ci sa poche taaya yemoote nga gung ko ba fañ poche taaya de yam nga xet ko sa loxo wan ko ni ko yaangi fi te bu fi jog ngëm yalla ngok ngëm yalla ngok al iman bil qalb legi wonu bil lisan moy nga wax ko ci sa lambiñ ba ñepp xam ko ni jaay lo xamni jinn lay jar nga ne man de amna jinn lolu moy nga wax ko ci sa lambiñ ñu xamni kon legi yow am nga jinn bu ñi jaay luy jar jinn manes na la ko jaay waye batay de al amal bil jawari legi nak fas nga jinn ci sa poche taaya wax nga ko ba nit ñi dekkone am nga jinn legi bala ñu ko gëm nak wal amal bil jawari da ngay genn jinn bi ñu xol gis ko xamni yow ñu am nga jinn moy wal amal bil jawari motax ñu ni ngëm yalla dang koy fas te rook seen ci sa xol ba nepp nak wax ko ci saw lamine ba ñepp xam ko legi nak nga jëfé ko ci téré ba ko la gis xamni yow ñi gëm nga yalla waye ñun mal asaf contraire bi lañuy def da lañ ko wax rek waye jëfé ko mom la yalla xam doyna man man sa ramadan imanan wa ihtisaba ngay gëm yalla bu mat ngëm yalla mandar gay moy lolu mu wax wa ihtisaba nak moy nga fas yene fagu tuyaba fas yene fagu tuyaba waxtane yalla da melni yawmutin ndab di ca soti ndab lu set nga di ca soti aw ñam wala am ndox conférence yi bi na ñëwé yow ni yalla ñor tatan soxol mu tambali naan yalla neena yonent bi neena worom xam xam yi neena nit ñi talal seen tatan seen ndab di deglu ba yagg ab ministre ñëw mba député mba ki nga xamne moy maire koñ bi ñu ne kat ci wax ja li xew moy ndam li dang koy ubat mba mu xajam kon fofu la fa yaq kenn xamu mu tol kenn mu ñu ko wax kenn mu ñu ko wax ci len mayen biya makka ñew ñu na di mu ñu tay ñak bañu sadi grain de salam kat ndax moonu may biye may nañ ñetti biye may nañ ñenti biye kon conférence bi dañ ko warna tudde rek conférencier sédélé bié makka té bañ ko tudde conférencier wéru koor conférence wéru koor dédét tudde len ko conférence sédélé bié makka yi rek sédélé bié makka yi wa tax sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala wala nablawannakum atana lamul mujahidin minkum wa sabirin wala nablawannakum atana lamul mujahidin minkum wa sabirin sootul Ahqaf man yalla duma dañ mukk di leen exminer di leen exminer ngir dama bëgg xamé ñi nga xamni dëggal nañ ay mujahid lañ taxa nañ ba installer benn logiciel bu ñu tuddé as-sabru ñu ci seen xol logiciel la bo xamni dang koy installer ci sa xol as-sabru ñun moy tax nga mëna def lila yalla sant bayyi lim la téré ñun do ngay tax nga man ko waye boko mënul do ko man ndax intérêt yi nga xamni mo la wër ba di la ko té mëna mun dafa bari intérêt yi la wër dafa bari logiciel yi la wër nga xamni mën na grippé sa logiciel mun logiciel yi nga xamni ñoo la wër nga xamni man nañu entasser sa logiciel mun logiciel yoyu bu fekkenteni amulo antivirus

seen wiris day yàq sa logiciel sabro am manam nim faaw nga am antivirus rek antivirus ma tax yàlla ni faaw ma xool ba xam kan ci yéen moo mën a muñ ba def ndigal yi mën a muñ ba bàyyi tere yi ata na alamul mujahidina minkum wa sabirin mujahid bi mooy antivirus al mujahid mooy antivirus mooy lépp lu dox sa digganteeg bàyyi tere yi nga xeex ak moom lépp lu dox sa digganteeg jëfe ndigal yi nga xeex ak moom mooy antivirus bi su ko defee rek logiciel sabru dal di mën a installé wu du am benn virus bu ko écrasé du am benn virus bu ko écrasé asabru asabru asabru ata na'lamul mujahidin ba ma xam kan ci yéen moo am antivirus bu ma dañ di leen examiné ba xam kan ci yéen moo amee antivirus antivirus ba saa bu virus yi bëggee ñëw ngir écrasé logiciel sabroom mu jihaat ak moom xeex ak moom génne ko génne ko la atax alayhi salaatu wasalaam nee na kullu amalin ibnu aadama la ila sawm fa innahu li wa ana ajlisu bi mi ngi ci hadithul qudsi sallallahu alayhi wasallam ci lammiñu suñ borom tabaraka wa taala waxe borom moo ni doom aadama lépp lu mu jëf jëfama lépp lu mu wax waxama lépp lu mu def alalama mu ni doom aadama lenn rek la jëf jëfal ma ko man yàlla xam yowmal xiyam maa koy fayal sama bopp mooy koor xoolal mboolem xeeti yeneen jaamu yàlla yi ngay def defal nañ ko keneen ku dul yàlla mboolem xeeti jaamu yàlla yi ngay def yow julit bi laa wax defal nañ ko keneen ku dul yàlla lenn képp lañ mën ta mësta defal ku dul yàlla mooy koor koor rek lañ mësta defal ku dul yàlla waaye bu dee sujjóot booy julli di sujjóot daanañ sujjootal ku dul yàlla booy jaamu daanañ jaamu ku dul yàlla laataak uusaak manaataak saalisatul uxraak jaamu nga leen jaamu nga leen booy saraxe saraxeel nañ ku dul yàlla saraxeel nañ ku dul yàlla lenn képp lañ mësta defal yàlla mooy asawmu koor koor moom yàlla képp lañ ko mas a defal moo tax yàlla ni maa koy fayal sama bopp nee à nee sayidina muhammadu rasulillahi sal allah sallam dina noon takku sàmmi ngeen bàll bi nee à nee kullu amalin ibnu aadama la ila sawm fa innahu li wa ana ajlisu bi doomu aadama lu mu def boppam la ñeel ndax defal nañ ko keneen ku dul man mën naa am sax bi ñu koy def ngistal tàbbina ca waaye koor moom ku ko def te woor na nga war a woore kenn taxul ku dul yàlla man yàlla maa tax ginnaaw maa tax nag maa koy fayal sama bopp maa koy fayal sama bopp kiif ak mar ñu sant jaxate xam nañ ko ñuy mettee nga defal ko kan yàlla subhanahu wa taala kiif ak mar leneen lu ñu kiif ak mar defal nañ ko keneen ku dul yàlla waaye kiif ak mar moom yàlla képp lañ ko mas a defal min tuloi samsi ila xurubi sams yàlla rek tabaraka wa taala kon jullit bi war naa profité ci xiifam googu ak maram googu mu am ci ngërëmal yàlla tabaraka wa taala te bañ cee wut ngërëmal nit ñi bañ cee wut ngërëmal nit ñi ndax saa boo ci wutee ngërëmal nit ñi yaa ngi ngistal te ngistal yàlla amu ci soxla tabaraka wa taala ñu ngi def sallallahu alayhi wa sallam nee na asiyaamu junna min annaar te junnati ahadikum min alqitaal
alayhi salatu wassalam. Ñu corps protection la, corps protection la ci julit bi, te digënté ak safara. Corps safar pompier la bo xamni dalay fayal safara wi rawal ak ëlëk, na'uz billahi minan nar. Corps safar pompier la muy dox sa digënté ak safara wi tak. Corps défense la muy dox sa digënté ak lepp lu jëm ci sa kaw. Muni mang la koy misal ci ni melni xarekat bo xamni dafa sol mbubum ko ngam, mbubum ko moy ni muy défendre jasi ak fetti ak misili. Ni corps anti missile la mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam. Corps anti missile la sa bu la iblis sané missile bi la yebbu safara rek, anti missile moy corps lolou yonnati sallallahu alayhi wasallam wax. Corps anti missile la ci kan, ci ko def ngir yalla. Corps anti missile la wala tax sallallahu alayhi wasallam ni nga xamni ni non la daan woré ngir bëgg tiyaba xamni daana def li ñu tuddu sax wissal donte lool nak ci mom rek la dagan, ci mom rek la dagan. Koor xeexam bi ñu tuddé alquran yalla dako xeexale ak alquran ba mok alquran ño bok même effet bu ñuy def ci doom adam, même effet mom koor yalla dako xeexale ak alquran ndax alquran ci koor la wacc ba koor di def effet bi alquran di def. Xol alquran nga xamni waxi sun borom la tabarak wa taala am daraja ju tol ni sifatun min sifati llahi di melaw sun borom rabbi subhanahu wa taala, waye xol alquran li daraja am ri yalla xeexale nako koor bale alquran man koor man nako moy ramu fekk ko wara dem safara nga ramu ko yobbu ko aljana koor man nako niko alquran mané. Fekk ko wara dem safara nga ramu ko tinu ko ci kanamu yalla ba yalla bal ko yobbu ko aljana koor man nako niko alquran mané. Yaronte sallallahu alaihi wasallam mon ko xibar mon asiyam wal quran yasfa'an lil abdi yawm al qiyamah lolou musafa ali sallallahu alaihi wasallam moko wax. Asiyam wal quran yasfahani lil abdi yawm al qiyam musafa ali sallallahu alaihi wasallam moko wax. Nena koor ak al quran dañuy ram jam bi ëlëk yawm al qiyam duggal ko aljana. Lolu tax sun serigne bu mag bu tedd ba Cheikh Ahmadul Bamba radiyallahu ta'ala anhu nena demel nga wagn ni arafi wéru koor ni sahru ramadan bo konté ay urufam ay arafam ñu lay jox 8 araf juroom ñetti araf ni alquran bo konté ay arafam ñu lay jox 7 araf juroom ñaari araf mu ni ta aljana juroom ñetti buntu la safara juroom ñaari buntu la ñu tuba neena bo woré te yalla tax borom daf lay ubbil juroom ñetti buntu aljana yi ñu la bo la ci neex jaaral dem aljana nga jang alquran yalla tejeul la juroom ñaari buntu safara ne la fi mom do fi jaar bo bolé wor ak jang alquran seigne touba ne yowmal khiyam loolu la yalla defal da lay ubbil juroom ñetti buntu aljana ñu la setal fu la neex jaar dem aljana dal ni rak te juroom ñaari buntu safara ni fi mom do fi jaar setil fenen fi mom yow bokko ci fi jaar yow motax yonenti bi lekkale as-siyam wal qur'an yasfahani lil abdi señ tubani sahru ramadan wal qur'an yasfahani lil abdi ndax juroom ñetti araf la mom sahru ramadan al mubarak aljana juroom ñetti buntu la nga wor ko wéru koor yalla ubbil la juroom ñetti buntu yépp al qur'an juroom ñaari araf la nga jang al qur'an yalla tejeul la juroom ñaari bunti safara yeb radiyallahu ta'ala anhu ñoom dañu mëna jangale motax bo dajek ndaw ñi wala mo xam jigen ñi la ñu bëgg wax dal en tant que yow conférencier bu ñu wo ci conférence
waye nak mal asaf ñi woté conférence di wax deug loolu lañ bëgg ñoo nit animateur lañ bëgg bëggu ñu ko leen di wax deug ben animateur rek lañ bëgg nak wax deug yalla li ëpp ci ñom ño xamni dañuy ñëw rek nan leen yeneen nabi yeneen nabi yeena nabi yeneen ni nan wa sopp Khadija te kat Khadija la jëm penku ñu jëm soow ñu ñoo xamni wax ak ñun ñoy wa keur Khadija wala ño sopp Khadija waye Khadija da jëm penku ñu jëm soow la Khadija di def defuñ ca dara dara dara lamuy wax waxuñ ca dara conférencier bi ñu mom tamit dal leen di rangati rangati leen on yeek mu wax leen lu leen jariñ waye dedet falay nek nan Khadija moy aw bu musta am wujji Khadija moy risas bi nga xani bu guddé moy don bo tege moy don borom kër gi bu guddé mu don soxna ci ta balma yow ki ngay netti histoire Khadija mom da prégout mom prégout doko wax fi Khadija jaar ba toll ba melni mu ñal yow jamono buñ ko naan Khadija masna tok ci yatu rasulullah jibril ñew ni muhammad sa borom neena nga nuyul ko Khadija jamono bi ngay netti li ndaw ci histoire bobu ndaw sa ngi meso jenn walu manam intanu garafas danaka mi ngi ci babbi nga nan koy sayyidina Khadija la jibril ma sa nuyu nan yonent bi nuyu mujj subhanallah subhanallah ya subhanallah yow kay manon nga ko ni Khadija day karab ba muy tester experience pour xam ndax Muhammad ay jinne ko sadd wala bok malaika la gis experience buñu jëkke exploiter moy def bopum neen tass mu soorem ni yonent ndax yaa ngi gis li nga daan gis mu ni dedet mu ni ah kon malaaka la malaaka la malaaka bu gisee bopum neenu jigen day du moy kon malaaka nga gis yow li nga gis du jinne de bu doon jinne bopum neen da koy contane lor ya lay gëna bëgge sax kon yow malaaka nga gis xolal ma dedu jigen mom amna experience ci ni ndekete malaka bu gisee bop meenu jigen day du moy bu ko tay def ligeyam nak bu day rakam ak atit du tay ñuy bind say bakkar de waye dañ lay du moy dootu ñu la defandar ci dara bu accident ñew ni dañuy bayyi rek auto bi ray la waye duñ la defandar e jigen bu mel ni wara mel malaay malaayte yi koy garder dañ koy defandar dañ koy defandar ci jinni yi diko defandar ci shaytané yi diko defandar ci musiba yi jigen gi mel ni wara mel la malaka yi dañ koy ar dañ koy defandam amna ay malaka spécial yo xamni sun borom de na sak ngir lan ngir ar jigen gi eumbu do ngay seen liggey ñom jigen gi eumbu rek legi bo mbé ba nopi ni dajak bopum neen fessal ba mel ni tubab malaka yi dañ lay du moy malaka yi dañ lay du moy de nga bëgg am do mutati nan sasareekum sasareyan lakum ni ngeen koy tudde bo muytu sax bo muytu far jaara fa dem rewuma alias billah alias billah ñu malaka yo xani lol do nga tax yalla sak leen moy ar jigen gi eum rek di tege ci yoon lol do ngay seen liggey ñom ar jigen gi eum rek amna ko wéru koor di wéru Mumbai wéru jaamu yalla la ak selal ko ñun kulli sahri nak yépp wér waye da ci rawati wéru koor bu ñu bare ka da ngay dégg xalé yi xalé jigéen yi bu wéru koor téro ñu naan dañuy selal muy sollu jot é waye ndaw samba ñi selal sollu jot ñu ñi wéru koor dong la yalla wax ni di len sollu jot mang len di laaj
fan ngeen gisagul jigen ju faatu ñu diko mur bayyi fenn ci ay awram lepp li ñi mur lepp aw gënaaw toyu tar dess na la massa mur ke nga mur sa bop bala ñu la mur toyu tar dess na la massa mur waye kon mural sa bop bala ñu la mur gis ñu ñew kenn mën tété ñu mur la kenn kenn ñu ñu nek aduna buñu gor gor lo ba mur la ba yab la ci mpa am lañ ma ñaari malaak yo xamni bu ñewé dañ lay muri ñom ndax dañ lan yow dawo mur dañ lay muri sama ramadan al mubarak borom ko faratal ci mustafa ali sallatu wasalam bu gaday gi amé ñaari at ci madinatu munawwara ci wër yu ñu nek ñu wëru sahaban baba koora gi deggmal ak segul bi sallallahu alayhi wasallam gaddaye makka ñu madina ba am fa ñaari at ak ñaarel ma te sahru sahaban te la sun borom faratale wëru koor ci muhammad alayhi salatu wasalam ak sahabam mu dajje bisub altini bi nga xamni ci la alquran wacc ci muhammad bi bisub altini bi nga xamni ci la alquran wati ca makatul mukarrama waye bisub altine bi nga xamni ci la sallallahu alayhi wasallam dik adina waye bisub altine bi nga xamni ci lañ mi degge sallallahu alayhi wasallam ci adina kon nak ramadan al mubarak yalla ng ko faratal faratal ci bisub altine yaru sahaban bi gaday ji amé ñaari at ci nabi munawara alayhi salatu wassalam wala ay alquran du wacc ndax ayatul quran yi nga xamni ñoo doon wacc makka bu ma sa ñu ya ay wan nas rek lañuy wax yeen nit ñi jub leen bax leen yeen nit ñi gëm leen yalla yeesal leen ko yeen nit ñi rek nga xamni ñepp ñu ci biir yeefer bi ci gëm dara ci gëmul dara ñepp ñu ci nasu ya ay wan nas ya ay wan nas waye nak buñu démé ba mu gis ni nak digënté nas ak momin am na leen séparé bi ñëwé madinatu munawwara légui yalla buy joxe digël duko def mu nekk bi sifatil aama day am ñu ko jaglél moy kan moy ci ko gëm nga xamni mom ci ko gëmut bu ëllëgé lu ko dal moko tek bopam ki ni gëm na te defut li yalla waxit lamuy tek ni gëmut motax sun borom tabaaraku ta'ala bir madinatu munawwara dootu wax ya ayyuhan nas way luñu wax amanu lay wax ya ayyuhal ladhina amanu ya ayyuhal ladhina amanu nga xamni ci misal doon yeen wa Touba ca kanam kon amna ñoko bëral wala won yeen wa daru ihya wa lumu din kon amna ñoy waxal kon ci misal bu dekkon yalla da wax yeen wa Touba da yag mu gis ni wa Touba amna ñu gëmut mu gis tengé leen di wax yeen ñi gëm yeen wa Touba ñi gëm légui séparation amna kon ñi gëmut bokkunu alquran non la doon wacc ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam makka bir ba yépp day wax rek ya ay wa nas yeen nit ñi ku bëgg baax kay yeen nit ñi ku bëgg baax ni ngay baaxé bam démé ba am ñu baax nak top li yalla wax ba baax légui bu yalla di wooti ña baax rek lay wo ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyam légui ñu baax la wax yeen ñi baax yeen ñi baax te bëgg lu baax te nango baax kutiba alaykumus siyam man yalla farakal na ci yeen koor motax ñu baax ñi te bëgg lu baax rek ko koy def ya ayyuhal ladhina amanu ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyam yeen ñi nga xamni baax ngeen jaar ñeen fi ngeen wara jaar ba baax legi faratal na ci ñeen koor lutax yi ñu ne ci koor man yalla ñu baax ñi dong la ko yeen yi ñu ne ci koor man yalla ñu baax ñi dong la ko yeen lan lay tek yi bi nekk ci koor ñu baax ñi rek la ko yeen ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyam yeen ñi baax faratal na ci ñeen koor
kama kutiba ala lasina min qablikum kom ni nako farata ala ñu bax ñu fi nekkon ci jitu woon len fi la'alakum tattaqun la'alakum tattaqun idaar ci yow nu bax te waccu ko muna mu ne xam nga lu cey top ragal yalla ragal yalla ndax bu deug ragal yalla rek lay muju jural borom la'alakum tattaqun ndax bu deug resultat bu moy ragal yalla ndax gu deug resultat bu moy ragal yalla subhanahu wa ta'ala ay sun borom yeru koor yi nga faratal ci ñun wa mom ñaata fan la yeneeri fan lam juroom fukam juroom ben fuk borom ni ayaman ma'dudat ah yeru koor di ay fan yu ñew dong la ayaman ma'dudat ay fan yu ñew kep la dama bëgg xamé ñi baax ak ñi baaxu rek motax ma sant leen ko ndax fan yi ñew dong la ayaman mahdudat ay fan yi limu rek la mom koor ayaman mahdudat borom mëna jàngalé tabistu jalla jalaluhu jalla jalaluhu war koor occasion la da bokk ci ay man fi adam ay man fahiyatam mom yaru koor da ca bok moy day tax nga meune diyalé ak sa borom manam occasion la pour ngay jokk ak sa borom a bok ci man fahiyati sa ramadan al mubarak moy jokk ak yalla comme ngay jokk ak mudu may ci am téléphone nga jokk ak sa borom mom yaru koor da bok ci wèr yi nga xamni balay may occasion nga meune jokk ak sa borom boko ni alu muni la alu rabbi suba jall motax seigne touba ni najaytu rabbi fi sahr ramadan sahr al amana wal muna wa fayadan rabbi allah ta'ala anhu ni man seigne touba bu yaru koor tero damay jokko ak sama borom par telephone damay diyalé ak mom mu dekk ma am nopam ma diko diyé sama soxla ñu nak wéru koor moy wéru amana wéru sécurité loolu la seigne touba wax bokk na ci man fahiyati sahr ramadan moy amana sécurité wéru koor wéru sécurité la sécurité ci santé sécurité ci santé waye sécurité ci bindu moy wéru koor bokk na ci ay man fahiyatam moy sécurité ci santé waye sécurité ci bind wal muna wéru koor wéru xéwal la wéru may la wéru tiranga la xam nga boo xoolee jullit ñi ñuy dépasse ci wéru koor te at mu ya at mu sàkk ak mu yàlla sàkk suñ borom multiplier waat ko kon sahrul muna la bokk na ci ay man fahiyaatam moom wéru koor mooy wéru xéwal la wéru tiranga la wal fayd waaye wéru koor bokk na ci ay man fahiyatam moy ndegata wéru koor wéru leer la wéru daraja bi yëkkatiku la faydu rahman da bokk ci man fahiyati wéru koor faydu rahman faydu rahman moy lan moy yàlla di sotti leeram ci sa xol di bëbb ay leeram ci sa xol moom wéru koor bokk na ci ay njariñam ay man fahiyatam moy wéru koor ndekete day tax yalla di sotti leeram ci sa xol nuru diraya ñu jang masalik gis nañ seigne touba diko jundi ngeen balma wéru koor da koy maye nuru diraya moy xam xam bo xamni do ko jang ci téré xey rek yalla xamal la lo xamni do ko jang ci téré yalla def ci hikma ci yow ba mawduhat yi ngay waxtane
wala tem yi ngay waxtane nga diga sulli lo xamni day deppok so ñu wa jamono nga di ci orienter sa jamono nga xamni jamono bi ngay waxe li bu fekkonta ni yalla bayina benen jamono ñewat da nga deggi wat ci la nga doon wax lu fawxa la nga jikuna deggi ci jamono ba nga nek ni kulli makan maqal nit day wax ak ñu wa jamono day set ci wa jamono tollu mu fekk leen fa di leen ye di leen war di leen delo ci lolu koy maye luko meuna may nit ki moy fayd urrahman fayd urrahman manes nako amé ci wéru koor la señ touba wax najaytu rabbiya fi sahri ramadan sahri al amana wal muna wa fayadan liman señ touba damay diyalé ak sama borom ci wéru koor ndax wéru koor wéru sécurité la wéru xewal la wéru fayd urrahman la nuru diraya nuru diraya moy lan alquran bi ñu nako moy ilmu la dunya moy xam xam bo xamni doko jang ci téré waxna ko barki dembu bi may def te moyas ci cheikh mustafa saleh rahimahullah ben radio bu ne fi man yalla da ko defalon tawfiq mu dajje ñaan gu nang ndax fayd urrahman danañ ko amé ci ñaan gu ram ñaan gu nang cheikh mustafa saleh xam xam di won ci mom bu ñu jang ci téré ñu rek ma yewu ko ñaan gu nangula moy ko xamni da nga dajje ak ño xamni seigne touba leen liggey le ba gëreem leen bayilin nga sukku ci sen rol ñu di la jangal waye yeen nita sa wajur yow cheikh mustafa saleh sa wajur kera bam gané adina sa mam cheikh ahmadou bamba mo jël aw kay bind ca saliha jox ko ñu wax cheikh mohammed lamu jëf adagani mu sadd ca ay way ñaanal sa wajur woowu nga dem ba sukku ci ki nga xamni mo bind wala mo sadd ay way ci turu sa wajur nga sukku ci mom mu dela ñaanal waye xolal ma gogu ñewante gogu ñaanu gaay yalla yoyu faaw yalla soti ko ci sa kaw motax may faral di wax naan bo gisee sama wajur luma ko sant deuyit sama wajur mu goor bo gisee luma ko sant deuyit lolo tax moy daf ma rencontre ak nit yalla yu bax yi fuñu dem rek yobale ma fa ño xamni ñenn ñi gis nañu Seigne Touba ñom Cheikh Abdoullah miraran buma leen dey gis ku tax sama wajur sa buy dem yobuma Cheikh Soye bu mbacke buy dem yobuma fa Cheikh Salim mbacke kazalik naka nonu Cheikh Seigne Touba yi ma ngi leen di netali ngan gum andon ak man dem gané ji ko Seigne Thierno Diouf Lambaye radiyallahu ta'ala anhu ko xamni lu gatt beutum yi masna dal ci Seigne Touba nak mom Seigne Thierno Diouf Lambaye bam demé Seigne Thierno ko ganalé ciébu ganar la ko ganalé ci dekkum buñ wax bulel fa lañ ko fekk ñun ñett donga ne ci ndabli man sama wajur Seigne Thierno Diouf yalla dogal ndabli ñetti ganara ci ne waye ñun dañ ñoo yaron bobu ba ñu ne wu ñoo laal aw ñam ci kaw ndab ñu ne wuñ ko dañu xaar bañ dag sanni la rek ñom ñaar nak dañu bëgg Seigne Touba ñuy waxtane Seigne Touba ba faté ma man kenn dëggaluma man ciéwu kessé do ñu ci lay lek ciéwu kessé rek wa ñi sant jaxata ak sisé nañ ma bal ak silla ciéwu kessé rek ba ñu waji juk Seigne Thierno xelam ni yar ci man mu daldi bindi
la ilaha illallah way way way ni mako waxe ni non la ko don waxe way way way barke borom Touba way way mbay yaram bi yar mu ko gis way bi yar upp na way wala gongone ci dem tukke ci ndam li ma tay lalul ndawal bi tani soxet ko dib benar am lum tani nganam nganam ni te teuf ni ma addiye Seigne Touba ma lek bobo poj ba señu ko en terme djuf delu defal roset benen poj ni xana ko xeyel Seigne Touba wara gontul Cheikh Ibra ni nganam nganam ni te teuf ni ma addiye Cheikh Ibra wallahi wallahi suma wallahi yalla len yalla doli ndegal ak yermane bo gisee wajuri mané luma ko sant deet lolo tax man ñu bax ñepp bu fa daan dem dama daan yobale ndax ma nekkon santam dal nako yalla doli ndegal ak yermane te taf ñu ci barkem radiyallahu ta'ala anhum jami'an motax sakku lu bax ma nga fam nekkon al barakatu lil mutabarrikin la nit yalla yi di faral di wax borom maqama maqamatul harir da xeyon rek wax ni al fadlul mutaqaddimin al fadlul mutaqaddimin lu bax mom ñu dëkk ñe dong ko manam bokkatu lu bax ñu dëkk ñe rek Seigne Touba ni ko tufu bul waxati lolu lu bax ñu dëkk ñe dong ko manam mu ne bu ko waxati mu na mané ko gañu mujjini kuduga yalla doon seddelé yu baxam ya kuduga ma xewut mbanaga dara jogu ca ndablu set rek lay xaar bam soti innal fadla bi yadillahi yuti man yasha ndablu set rek la yalla di xaar mu def ndablu set rek Cheikh Moustapha Sali lolou ko yalla defal dafa am ben nit yalla bo xam dañ ko massa poser question kenn ci wali sun borom tabaraka taala buñ ko laaje question bi mu jël regardam jëme nday jor yalla def regard ci chamoñ regard ci kaw fi ko tim dal li seug ci ji tontu laaj bi bëkk neegam bimu andal diko ya ajaban ya cheikh wa lutax ñu laaj la nga xol nday jor xol chamoñ teen ci kaw seug tontu laaj bi mune ah kay naam biñ ma laaje laaj bi xawmako ma laaj ko malaaka mi ci sama nday jor xamuko ma laaj ko malaaka mi ci sama chamoñ xamuko ma laaj ko malaaka mi ma tim xamuko ma laaj ko sama xol mu wax mako al khalbu naqawa xol bu leer mo ko xam xam malaayika xol bu am faydur rahman nuru diraya ilmu diraya xol bu nek mo upp xam xam malaaka boy laaj sa xol rek mu la koy wax Cheikh Moustapha Sali wala ko yalla defalon yo bo de xol boko ma sane poser question day jël regardam def ko ni ci kaw wacce dor la ton dal nako yalla do li ngeegal dal nako yalla yeureum sama rencontre ak mom waxon nako ci benen interview jeurul ma diko wax fi ba yalla nako yalla ngeegal te yeureum ko ku beggon Seigne Touba hujjalawon ci tariikha bi hujja yalla xamnako hujjalawon ci tariikha bi dal nako yalla ngeegal te yeureum ko inshallah taala kon seigne modou sahur ramadan al mubarak ñu taxaw li ci fofu ah buñu yalla mayé occasion ci benen jamono xam ngeen ni koor mom danaka moy xéetu suñu jël conseil ci radio bi waye du jëlu conseil man mom xuma kañ la jël conseil xuma kéro goné né na len waw yeen kañ ngeen may conseil nak nga mam ngeen bayima nangam wër yo xam duma jàngalé am di sama dom jini ma papa conseil mom baké do nga am daana waay wax na deug de conseil mu ko bëgg adina mom waw mo fay amul adina kon lolu moy mawdu bi nga xamni waxon nañ ni dinañ ci fatelante rek wa takki fa inna thikra tanfa'ul mu'minina alquran wax bu len dañ mukk di fatelante ndax fatale doona jariñ aji gem te ni ngokay faral di waxe mawdu bo ci waxtaan boko tambali waté di waxtaan ci ba téméré at
yoon bu ne yàlla day indi ci sa xel loo xam ni du am njariñ la te fekk waxoo ko woon ci ba passé, moo tax répétition yi dina am njariñ ci côté boobu insha allahu taala. Bu fekkee ni Seigne Moodu am na ñu bëgg a participer fa ilaa alhamdu wa sukuru mën nañoo participer, waaye noo ngi ndokkeel al aalamul islamiyi yépp rek di gërëm ñi nga xam ni ñooy soppe yi daara ihya ulumuddin ci li leen yàlla wërsëgal mu néew mu bari, ñu ànd teeg daara ji parfois di ko yónnee seen addiya, ñu leen di wax jasaakumullahu xayra jasaayihi. Di ci ndokkeel ku ci mel ni Seigne Mame Thierno Ndiaye nekk fële ci Espagne, ñu xam ni saa buy ñëw Sénégal at mu nekk dana indaaleel daara ji kafe yooyu nga xam ne ñooy nekk ci paket yi léele mu indaale ci lu am solo. Ñu ngi koy gërëm ci loolu di ko ci ñaanal yàlla borom barkeel dundam. Noonu la ñuy gërëmee suñu xarit di xaritu daara ji Serigne Mohamed Di Diallo, nga xam ni moom dafa def li ñu tuddee sunna xasana. Sunna xasana mooy nit koo xam ni dangaa warlu dara di ko def rek, kenn forcé wu la ko, waaye mu def sunna xasana ci daara ji. Day faral di wax ni bu fekkonte ni weer dafa jot aw ma dara lu sama dépas su kër doomu sax dinaa ko si dog daara ji. Ah yéene jooju nag yàlla na ko yàlla def ci sa tiri jëf. Ñu ngi lay jox suñu nuyoo di nuyu sa soxna moom ak soxnaam ak njabootam yépp, ñoom soxna Mame Diarra. Yàlla na ko yàlla barkeelal sëyam ba moom tamit doomam la, di leen ñaanal yàlla subhanahu wa taala. Kasaalika Serigne Cheikh Dione, Serigne Cheikh Dione moom ak soxnaam soxna May ñu ngi leen di nuyu au passage. Moom it comme ni ma leen ko waxee rek yàgg ngeen a dégg may wax mbiram, ñu ngi koy wax jasaakallahu xayra jasaayihi. Serigne Waly Faye moom it ak soxnaam soxna Deynaba moom tamit nga xam ni soxnaam soxna Deynaba moo daan déglu émission bi def effort yu mag pour am numéro bi, waaye ñoom it booba ak tey dañoo sunnaal ci seen bopp weer wu nekk da leen yàlla wërsëgal ñu ni ca somp dara ñu daara ji am. Jasaakumullahu xayra jasaayihi. Ñu ñaan sama borom nangu ko def ko ci seen téere jëf, barkeelale seen bind ak seen njaboot, ñu xormati Qur'anul Karim ba dijj ay Cheikhul Khadim radiallahu anhu. Ñu leen wax jërë ngeen jëf. Di nuyu tamit Serigne Ibou Sow nekk foofu ci Angleterre bu ma juumut, Serigne Ahmadou Badiane moom it di kenn ci koo xam ni njabootam ñu fii ci daara ji mu nekk foofu ci biti réew mu wax soxnaam. Moom it noonu lay àndee ñun ci liggéeyu daara ji yëpp di leen wax jasaakumullahu xayra jasaayihi. Serigne Daouda Bey gën nañ koo dégg, ñu ngi ko nuyu au passage. Moom it at mu nekk bu ñëwee day ñëw ba fii ci daara ji ak Serigne Moodu Bey. Di nuyu Serigne Moodu Bey di ko jottali suñu nuyoo, jottalal ñu ko ki nga xam ne mooy sotub Serigne Mor Dia ñu mu nekkal foofu. Waa ñu fàddu sama xel, waaye ñoom it ndeysaan waa kër Serigne Mor Dia yi ñu nañ ba fii ci daara ji ndokkeel ñu ñaanal ñu. Ñu ne ñu ngi leen di ndokkeel te di leen ñaanal di ñaan ngeen donn seen maam Barke Ba ak bëgg Cheikh Ibrahima di leen wax jasaakumullahu xayra jasaayihi. Soxna Daba Diouf moom it gëj nañ ko dégg, ñu ngi koy nuyu au passage. Ku ci mel ni soxna Njouba Thune moom it xaritu daara ji la faral di ñëw, soxna Mama Diomb ñoom, Mame Boussa Niass ak soxna Mame Boussa Gueye moom it tëjoon naa ko dégg fan yële ca gannaaw ndeysaan donn ma fi woo. Jamono yi nga xamee ni jukkati guddi ñëwoon nañ fi, nga xam ni loolu moom waa addina yépp la naqari woon. Kenn ku nekk woote nga ñaan taxaw taxawaay bu rafet di leen wax jasaakumullahu xayra jasa. Rawatina Serigne Daara yi ak donga daara yi ak siti Cheikh Ahmadou Bamba yi radiallahu taala anhu seen taxawaay, di leen wax jasaakumullahu xayra jasa. Di leen ndokkeel bu baax, di leen ñaanal, di sàkku ci yéen ñaan. Ñu koy faral di waxee man moom damaa gëm ni fu ma toog doomi soxna yi laa fa toogal, waaye gëm naa ni dama ko waxoon menn mbokk ba ma ne damaa bëggoon conférence booy defati ñu ànd bu ñuy sant suñ jiitu munumaa dem ma yabala ma ne ko déet man foo ma siin may dox ñaar rek la représenté Cheikh Ahmadou Bamba ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Fu ma dem fu ne ñooy sama première marjia al quran yonente bi Serigne Touba ñooy samay marjia.
limay wax nit ci lukay jariñ ak lukay lor fofu la koy jëlé ji ak yeneen waram xam xam yi ci dess rek ñu dugg ci seen biir waye ñaar ñeñu mum fofu seen xamal ni ñom la représenté ñom la représenté yalla ñu yalla defal tawfiq defal ñu am nit wor segal ñu taxé adina ak wal akhirah musul ñi ci lepp ay wi bayiko ci kaw mba ci suuf mba ci digënt bi yalla man nako yalla nako yalla def no ñi gërëm bu baax suñu xarit suñu wëlëré sëriñ ko safal montu nit diko wax jasaakumullahu khairu jasaayhi tamit jasaalika taxawayam ci daara ji ay sa bu ñu fi dama na bu nek day ñu ci daara ji bakaram muy delu wat ñu koy wax jere jëf jasaakumullahu khairu jasaayhi wallahi seen tefel xam nañ ko bu baaxa baax seen tefel ci ñun xam nañ ko ba da ngay gis ñu xam ndaysaan dañ lay sopp sopp bu duñ la ñega xol ndaysaan ñen ñi yeureum la yeureum wallahi ndaysaan dina ñun jëf seen mbax la rek man koy wax seen modou mbay seen nit ngay bayfal seen ngay bayfal fero bi may wo fi fekk bobu yaram nga xawali bu man ko nit dimbi la rek bobul wax mukk modou mbay ci am ñuko dama febar ndax mom yaakar ni mom malaka la man waruma febar mom yaakar ni man dara waruma dal rek wa te yaram muy toy woni dana met man ko buñ ko yeg rek dimbi le ma rek buñ ko yeg mom bu yegge ni da nga febar rek ndaysan dut am jam lolup ak tefel rek ndaysan ak tefel rek waye nak yalla leen gëna bax yalla mu leen yalla fayal yalla mu leen yalla fayal sun mor ndeng ñu koy nuyu au passage momit gën nañ ko deggi ci rek bi may dem daru muhti di jale ji cheikh basir antanyam moni ñi ngi ñaan yalla doli ko leer ak ñeegal te taf ni ci barkem do koy jali sunu xarit ba serigne mahmadam ñu tollu fofu la koy won nan ko fi moy keur ñom serigne mor ndeng ñom ana ko xamna bu wagniko dina fa jaar waye far bima wagniko naaji tang ba yaram bi commencé yigaat ak dis tout rek mo tay ma jaar fa waye serigne mor ñu lay bayyi xel yow ak sa rak serigne ngagn ñu nekk fi dakar di len wax jasaakumullahu khairu jasaayhi di ñaanal serigne basiru anta sun borom doli ko ñeegal ak yermale te wonale ko man cernu refati mbacke man ñooñu moy ñu jexal seen dund gep ci xam xam ak jaamu yalla am ni jité nga presque 30 ans ni diko jité nit ni lolou seigne bu dara nit ni mom 30 ans té sorofot mom tamit nga ñew kër maam cheikh rahim fall kasalik la bari da tolo rek ku bari mag rek diko wax di wax ku bari magal rek faaw nga bari ci gën digalé waye jamono bi mom wax deug yalla yoonu nit bu fekkon tani malakal mawti dal man nañu dimbalé tim ni ba ta kanam dana baax dé dana bax de bu ñu timul dal ñu digalal yalla bayyi ñu fi ba ci kanam ak kanam baal ñu fi gaay ba ci kanam dana bax de deug yalla de ñu ñu jël fi mom soxla nañu len lool nak seen taxaway ci diine nga bëreb bi ñu dem ubbu barki dembu xani 1313 personnes ño fa nek di jang alquran ku ko def mam cheikh rahim fall won ci ay mafal da melni mom bako yalla di bind pour seigne touba moy fu lu bon nek mu jele ko fa indi fa lu bax pour seigne touba jaxl rek mom la koy sant mam cheikh rahim fall lu seigne touba jaxl rek bagn nan kenn munu ko rek muni santal cheikh bro bu cheikh lu ñu day melni xop ci mom motax seen and bi yag na de seen and bi yag na xam nga ni ma koy faral di waxe ñaari kurel wallahi kulen amuti beug nga len mom kulen amuti beug nga len ñaari kurel yi kurel bi ñu wax bayfal ak kurel bi ñu wax tariqa ismu tariqa kulen amuti beug nga len waxuma julit ni même ñi nga xam duñ ay julit sax beug nañ kurel bu mel non yalla xam nako may xolal kurel bo xani boko ne kay liggeyal ma yow niko ni kay liggeyal ma bala la liggeyal dalay neexal ba nopi ni la jere jeuf ci sante gi ma sante kay liggeyal ma doga ñu na futti ku na ni la lo amon tiye ko lo xamone dencal yow dal togal rek bama ne la mbir ma ngi ni way li kuko deggul kuko xass ko ni dala ko añane rek way bëgg nako yalla xam nako
yalla xam nako ñaari kurel yi mom ñepp ko bëgg ñepp ko bëgg yalla na leen yalla fay ci taxaw gi ñu taxaw at tariqatu muridiya yalla na leen yalla fay ci sagal gi ñi sagal at tariqatu muridiya yalla na leen yalla fay ci sam gi ñi sam at tariqatu muridiya ñu nekké sagal murid sagal tariqatu muridiya ci adina yalla na leen ko yalla sagalé nonu yowmal khiyam yalla na ngeen doon sagup cheikh ahmadou bamba yowmal khiyam yeen ñaari kurel yoy yi yalla na ngeen doon sagup cheikh ahmadou bamba yowmal khiyam radiyallahu ta'ala anhu ni ngeen sagale seigne touba ci adina yalla na leen yalla sagale nonu yowmal khiyam jazakumullahu khairan jazaa seigne moudi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ñoo ci mom la dimbalé bañu tax ma liko wax jot modi amon na jamono yolant li may bëgg wax ni amon na jamono yolant moy dañu tollu ci jamono fo xamni ci yakuté ci ñaka xam ci doye di ci soufé yobbu nit ci moy porte plainte ay wajurum di len yobbu ci kanamu yoon moy lu xewte bon lu xewte bon lu xewte ñaaw ma ngi sakku kep ko xamni xam ngeen ko tam yobbu ay wajurum ci kanamu yoon ngeen jotalal ma sama wax ji ngeen dimbali ma bam jot ca mustafa ali salatu wassalam mi yalla yoni nga xamni mo nekkon juge bi daan atté mo nekkon juge bi daan atté yalla dafa dogal mu am ben xalé lu goor bu ñew porte plainte bayam ci kanam mu mustafa ali salam ñu ñew taxaw mu ñew juge bi yeen atté kat yi deglu len yeen atté kat yi nga xamni ay nit dañuy porte plainte seeni wayjur diko indi ci yeen deglu len li yonent bi atté kéro yi nga xamanteni waji ni leena muhammad sallallahu alaihi wasallam sama bay bi dafa abisé ci sama alal dafa abisé ci sama alal waxo lan misal dama nan ñoo bokk société bi ñu ko waaw bu ñu ko waye dal deug deug lim ci lek dafa bari lim ci jël da bari lool mum dal limi def sama alal man anduma ci lool motax ma porte plainte ko ci yow ngir mu bayyi sama alal jimi sax saxé wallahi hadith sahih yonent ni ko ha mu ne ko waaw sallallahu alaihi wasallam ne ko xam nga atté bi lum ko atté mom juge bi lum ko atté dañ ko anta wa maluka li abika yak sa alal sa baye len mom luko ci neex def anta wa maluka li abika yak sa alal sa baye len mom luko ci neex def kérok yonent bi nga xamni mo dakk atté ci kaw suuf li la atté kérok kon bepp juge bo xamni andi nañ la dom ji porte plainte bayam li mo do non sa tontu anta wa maluka li abik yaak li nga yor sa baye lin mom doxal fele yaak li nga yor sa baye lin mom lolo moy atta bi anta wa maluka li abik yaron sallallahu alaihi wasallam ni ñu porte bi ben way porte plainte ay way giirum ci kanamu yaron te li ñu ko tontu kérok waaw jamono ci bopam mo doy waar te comme ñun dañuy wax ci l'islam ah di la biir nit ngir yalla rek ma ngi sakku kep ku ko deg rek nga man ko jotal kep ko xamni xam nga ni jotenaat ay wajuram mu diko yobbu ci kanam yoon dektu len ko wax yonent bi sallallahu alaihi wasallam ak tam yonent bi yonne len ko ko anta wa maluka li abika yak sa alal sa baye len mom luko ci neex def luko ci neex def yonent bi sallallahu alaihi wasallam dafa hadith bo xamne ko ñu wax irbat irbat manam sallallahu alaihi wasallam irbat mo net li ni yaron sallallahu alaihi wasallam dafa julli so ba nopi di nu war di def ab conférence neena def conférence di def khutba di conférence di def khutba di conférence ba mujj ñun ñepp ñu andando sa ngeen di joy sun xol yépp naaw sun fit yépp rir neena mu am ci ñu dem ni ko yow ki yalla yoni mbaa da ngay tagu to xana da nga na dem bar saxul muhammadiyya ah kon teewé no denk bok da dernier discours denk nu ko ne ñu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daal ni ko usikum bi taqwallahi wa sam'a wa ta'a usikum bi taqwallahi wa sam'a wa ta'a xol yaronte bi dina war ba seeni xol toy de ñu dem niko denkunu yaronte bi ma ngi len di denk ragal len seen borom te deg seen digali kilifa yi te top ko ragal len seen borom te deg seen digali kilifa te top ko ragal len seen borom te deg seen digali kilifa te top ko mu melne lisanu hal dafa wax ak mom niko wa ñun buñ amé kilifa gu matut kilifa la muni wa in ta'mara alaykum abdun donte sa kilifa da ñak solo ñak baat new baat new ba melni jam don to sa kilifa
da ñak solo ba melni jam jam amna sax hadith ba yok benen hadith yo xamni dañ ca yok ni donte sax jamu abasa la jamono yoyu jamu abasa lu ñak solo la mo gertek bako yam ken mu ñu ci dara yonent lool la leen wax top leen seen ndigali kilifa yi deglu leen leen te top leen muna mune donte sax kilifa gi da ñak baat ndax amna goor ñoxal amu ñu baat waye donte lu ñak baat ba melni ab jam sallallahu alaihi wasallam neena sam awata sam'a wa ta'a ngeen bag ko sa Allah alquran wax momit de yaronte sallallahu alaihi wasallam momit romay tu khana amil hawa wa yantu khana hawa do xay bakka mukk alquran mo jek ni ya yulisina amanu ati wa la wa ati wa rasula wa ul amri minkum yeen ñi wax ni gem ngeen yalla bu ngeen joxe yalla lim mom ci yeen ngeen jox yaronte li haqam ci yeen te moy top ndigal yi bayyi tere yi la ci def moy top so ndigal lam ci difa ul amri minkum wa ul amri minkum kon taw lo rek yakuna ba da nga gis dom jo xamni leaderu temporal moko gënal leaderu spiritualam dom jo xamni leaderu temporal moko gënal ndayam ak bayam bu demono yakko ba yegg fofu waresna lay bir ndaw ni nita yalla na dimbele ñom dañu jégg ta top leaderu temporal kenn duko jëndé leaderu spirituel ndax temporal fi la yam spirituel nak ba yowal xiyam la fofu lañ ko gëna soxla leaderu temporal kenn duko jëndé ndigalal manam leaderu ñaari wajur ndax wa khala rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsanan motax yalla yalla ci addu bu ci yalla addu won sax nga ni waaw bu ci yalla addu waye leaderu temporal kenn duko jinde leaderu spirituel leaderu temporal kenn duko jinde wayjuru spirituel rawatal na wayjuru xali moy wayjuru spirituel moy wayjuru temporal al jismu war ruh wa koku des na ko jinde ko yalla sak ci kaw suuf al jismu war ruh nga xamni mo la tax di fonctionner tay bu won mom do fonctionner la hawla wala quwwata la hal wala khout man bu ko degge danaka damay xawa beug ga suuf duggu ci doom ju porte plainte ay waji bu mako degge subhanallah subhanallah mosol nako wax bu yagone bu yagone danaka bobu defena ay côté 2013 ndax soroote bima sañce dara ji ben xale bu jigen mo ma sa wor par telephone yuma dama degge sa waxtan bo radio tiñeur bi nek Dakar ci lako degge won wax lo xamni bama ko degge batay munuma nelaw ci wajur mané waw munuma tu am luma dal mané ko lan dal lan la munuma man sama wayjur wu jigen dafa tagok sama wayjur wu gor legui nak sama wayjur wu jigen mere sama wayjur wu gor jaare ci man te man xale la lu jaare ci man nima na tumal sama papa wi yow ba ci lañ ci la ko tumal lolu bañ japp ko ci beutej ko ci legui bakkar bobu numay def ba yalla bal mako xolal ma li rek xolal ma li wallahi ndaw sey mako waxal bopam de ay côté 2013 la won mom mo wo telephone wax ma li dani dama la bëgg gis kera bu mu déparé Dakar mi ngi wacc fi ci sapeur pompier bi ci Touba ma fekk ko fa and ak mom dem ca daara ja ba conseiller ko wax ko fi wara jaar joxat ko pass mu ñibi wat Dakar kéré bu ngokay jëli sax du ñaw ndortu waye waj la motax mu ay témoin amna ci kenn ko xamni sax ci walu yoon lay liggéey ma and ak mom niko nañ dem pour mu nekk témoin ndax boba comme ma ngi def ay waxtaan te am nañu xamni limay def mo xul leen japp na ni ñoo lal ay pexé pour bëgg ma fexel ila akhiri ndax def nañ ko ba tay waye yalla farul leen donc lool rek la wayjur du moram wayjur du moram wayjur du moram assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala.

Gelecek yıl mı? Ne? Bu faya yakarın hani imişan bir de tüm hızı değil mi? Bir bak bak. Ben gizli bir konu domarımı bir vaktu vahmeni yalla dogalına müyecefendiko riba vel iyasu billah. Bu kere oge nako woor ni dajje borom bi tabaaraku ta'ala conséquence yi ci juddo lola dañu xamni sun borom waxon nako ko lu jëk muy faatu sun borom waxon nako lu jëk muy faatu ya walisina amanu taqullaha wasaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin ma nga suratul baqara la suratul baqara sun borom ne yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat والله لا يحب كل كفار عظيم من يالا فونو فك جالوب ربا داني كوس المتكيا لولا سون بروم واخ فونو تك فك جالوب ربا رك داني كوس المتكيا من نك من يالا نيو ارامل ربا نونو لا نيو داغاناله ليب لو خامني كوميرسان بو جار يون لا بو تيغي على الكتاب والسنه غام داغي مويتي نيكو ليب لو بون لو نياو muy nak man yalla bëgguma gis deug te ci sa tank la yuhibbu kullu kafarin azimin man yalla bëgguma ko gis deug te ci sa tank al qissu yindi na ko ci waxtan wi lan moy al qissu te yunus sallallahu alayhi wasallam wax ni man qassana falaysa minna kep ko xamni yaangi ñar lepp lu ñuy jaay diko jaay julit ñi ba nopi nak diko njar bokko ci ñun bokko ci diine ji bokko ci man yonent yalla muhammad ali sallallahu alaihi wasallam lan moy al qissu bok na ci moy ikhfa'una al uyuba aman jahila defna seigne touba wayna ko ci khumatuma jawharun nafis wala lu melni tasawul suban goretuma ci ñaari téré yi ban la ci né cheikh mohamed bamb lu wax daf ni haqiqatul qissi ala ma nukhila ikhfa'una al uyuba aman ja'ila khat kana aybu dini hina asala aw dunyawiyan kana fi ma asjala seigne touba néna deug deug ñar deug deug qissu deug deug nax ab julit ci digënté jaay ak jënd néna du lenn lul moy ling koy jaay eeyib am ci nga xam ko ba nopi lank ban ko ko wax neub ko lolou man nga xani danaka nit ñi ci genn walu gi yep lolou lañuy dundé da nga gis ko xamni pomme terre bim lay jaay xamna ni pomme terre bi da neub waye du la ko wax xamna ni soble ci da neub waye du la ko wax waaw nga gis ko xamni ndeysan dalay jaay lo xamni dafa am original ak ghayru original nan premier ak deuxième mulay jaay deuxième dem lolé na premier la lay jaay premier qualité dafa am lu l'islam di tuddé tadlis am luñuy tuddé khilabatu am luñuy tuddé al qadiatu yeepp xéti naxela yo xamni nit waxtu waka naxé mbokum dom adamam day dugg ci waylu lil mutaffifin moy babu alali jambo cheikh mohamed bamba ne nak radiyallahu anhu njar du dara ludul fekk lo xamni original la ak lo xamni du original nga jël li nga xamni du original jaayé ko ci baatu original première qualité ni deuxième qualité nga jël deuxième qualité ni première qualité la néna lolu moy al qiss moy ñar waxtu xamé ni julit bi dañu bëgg bu la doon jaay ab auto bu lay jaay ab auto té auto ba di lek ibil sax bala la ko jaay néna la ah auto bi day lek ibil de bala la ko jaay na la ko wax bu la dé jaay auto fekk auto bi
VTS bi day retard nal na VTS bi day retard so beugé jënd bu bëggut bayyi dalay jaay auto auto bi dafa manki kay sangam na wax ni auto bi day kay sangam amu ci bo beugé jënd bu bëggul ba waye da nan mix mi xéeral jaay la ko ci ni kay di yépp matna leg leg sax mën la auto bi fayna douane te fekk ndek auto bi jëru sax douane lekkalon ak ben wayam fele bo xamni neena moy douane yi nga gis mu woko telephone waaw numéro sangam ak ni dama bëgg vérifier mako ba xam ndax jaar na fofu wala dit waaw ki sama xarit mom douane la ma nga ci ak aram seko bëgg la jaay rek fexé ba nga jënd auto bi nga dem genn fi douane ni la nous nga ni auto bi fayna douane ni la auto bi musta jaar douane nga dem fekk muy deug señ touba ni deug deug ñar nak moy lool deug deug moy xam ay ci dara ba nopi neubuko jaay ko nit ki muni mo xam sax ay bi diine la ba ay bi adina la bu mu ci meena doon budé ay bi diine bo démé ci ñi nga xam ni tay ñoy xiyab yi ñoy gidi spirituel yi mbolo top leen am ko xamni mom dalani li tax ma top la yaakar la dama bëgg yowmal xiyam nga xet li ma fa ngani ko yowmal xiyam do fa gis loy ragal te fekk li nga wax aram seko yow xamofu yalla fanan bi banan ko yowmal xiyam do fa gis loy ragal mani kon yaangi njar ci diine ba ci tay ba ci dess boy da ngay wote wo ak diine lu ba ñepp yaakar ni borom diine fekk borom daani do borom diine de borom daani nga batay da nga njar de nga yore melaw diine comportement bi wax ji waye jëf ji sero dara ni wu fa da nga njar motax mo ni khat kana ayban li diini defena buma djumul aw khat kana ayba diini mom dal ayib ji yila waji di neub ci dinem la nek aw dunyawi yan wala sax ci koñu adina moy lima do wax legi da ngay jay aw fas yu day maté neko parce que day maté de waw su beugé jënd xani bu aggé kërëm té la wax goné ni é bu kenn djégé fas yu day maté ngay jay mbam neel mbam mi day maté bu féké day maté budé wéx nga ni day wéx waye mbam mi de mo gëna lewet xarum yalla aram seko da amon mbokk muñ ma netali nenañu talib ak cheikh mohammedul fadal won defena buma djumul ma nga dekkon boori ñotté siyan xam nga liñ wax ni boko déggé da nga nan waw ni mom koy jaay do jaral lol ngay wax ah kay baña jaral da nga gis ko bëgg rek dañu cheikh mohammedou fadal bobu dañ ma netti ni ma da fi doon jaay ñam bi xam ngeen ni marché ñotté siyan aljuma lay doon dem na ci bataay marché ñotté siyan bobu neñu mu gas ñam biem ci ay tolam tokeram yobbu fa diko jaay ah bi mu ñëwé di jaay ñam bi gi jigen ñi dugg ci marché bi ku ñew ni wa bay diiw su ñem bi ji dana ñora mu na dimb ba ko gasse dal lama ci jox sama soxna mu togg ko dara ñuri ci ñu romb ko fa jall mu yendo nonu ak jigen ñi bu ñan di waja so lenn ci commerçant ni ko yow bay diiw nak wax deug yow na roso jambi ji ñar yow man nga ko lo wax nga ni ñem bi ji ñor xam nga ni kenn du ko jënd yow su ñem bi ji du ñor yow da nga na ro jaay mu ne ah bëgg jaay de mu ma taxafen nak bëgg jaay dama taxafen mu ba nga xamé ni dem nañ ba jant di waju so ben borom auto ni daret ni bay di dayma ñam bi ji way muneka ñam bi ji day da melni boko toggé du ñor muneka waw kay nak ñam bi ju melni la bëgg ndax man sa gur do nga la koy jox jaay mako dal di ramass ñam bi ji lepp yob yalla di jox randu kenn di fossé yalla dedet inna la la yukhliful mi'ad yalla du jox rendu kenn di fossé am kay yow ya koy jema nax waye yalla mom naxut kenn
motax seigne touba ni lepp loy jaay lu cey eeyib rek lu cey eeyib soko ci nebbe rek def nga li ñi tuddé alqis alqis lepp luy eeyib rek boko ci nebbe lo ca xam ci sik rek waxale ko borom niko nangam la ci da façon budé wiq neko day wiq budé mat nonu budé mat ndif mi la ci ne ci eeyib wax ko ko su bëggé jënd bu bëggul bayyi bu bëggul bayyi bo demé ci téré jàngalé fiqh dañ la nan la yajusu bay'u tadlis bay'u tadlis moy lan an ya'lama ayban moy nga xamni marchandise mi amna ayib ba nopi nga lank bañ ko wax lank bañ ko wax lolou moy tadlis nebu ayib naka nonu al-qilabatu al-qilabatu lan moy khilaba moy melni seigne modou mbay cham jënd marchandisam daadi ñew ci kim koy jaay ñewé ni ko marchandise mi day man ko jënde ñaar fuk ak juroom bo ma tégalé juroomi dërëm ma jaay la fekk aram seko aram seko fukki dërëm la ko jëndé fukki dërëm fukki dërëm bokk na ci khilaba moy nga jël marchandise mi diko tag diko tag diko tag diko tag da fekk li nga ci wax dara amu ci naka noni bokk na ci khilaba moy dañu modou mbay cham yoram manga sinam di jaay ay télé mba portable am ben way bu ñew nak dal di waxale ben portable iPhone kassa iPhone kassa mom lay waxale legi mo am ben way bu complo señ modou mbay cham dal di ñew tan man marki bi la doon wër señ modou ni ko le marki bi da manki marki bi lokay jaay muni a marki bi ni waji mo koy waxale xaram xam dana jëndem de muni ki kay suko jëndul ma jënduko ki kay lo mako jaay ma jënduko marki bi rek lay wër suko defé Mustafa Mbaye Sall mi nga xam ab kaw kaw la mom dana le ginnaw da manki de bay lu mako waji jaay ma jënduko suko defé waji dal di double prix bi dal di ko koy jaay yeen ñaar ñepp am bakkar yow mi tax marchandise mi cher te waru wona cher ak yow mi ci complo ak mom yeen ñepp woyulun len mutafifin woyulun len mutafifin bok na ci li ñi tuddé al qadiba manam al qadiatu al qadia moy lan moy batay rek lima waxon legi juñu nako moy waji jënd marchandise ci fukki dërëm ñew ni la ñaar fukk juroom la ko jëndé boma tégalé juroom ma jaay la ci fekk aram seko aram seko aram seko yonentou sallallahu alaihi wasallam neena won al bay'an bil khiyara ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayna burika lahumā fi bayhima wa in kasaba wa katama muy khabarakatuhu bayhima aw kama qala ali sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam neena aji jaay ak aji jënd lepp lo xamni jubo nañ ca ñoy re seen ciugal guuy luñ d'accord nit ki boko doon jaay marchandise mu baxut sax waye leral nga ko ni li moy sikki ci ak li mu bëgg ko amato ci daani yalla amato ci daani yalla kon al bay'an bil khiyar aji jaay ak aji jënd ñoy re seen ciugal guuy waye yonent bi lim ci yok moy malam yatafarraqa moy li fiek tekkaliko wuñu moy ñu d'accord ba dem ku ne dem d'accord nañ ci dara ba ku ne dem waye nak bu fekke ni ken demagul xat ci wessagul malam yatafarraqa buñ xese tekkaliko nak d'accord nañ ci dara ñom ñaar ay ñaari magi jëm ba xese tekkaliko nak ay ca yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni waye nak tay buñu fexé ba deugal ci ndjay ma buñu fexé ba ñom ñaar ñepp ñu deug kenn ku nekk la ngay wax di deug ci yow
ñu leral lepp lu nek ci njaay ma ci lu warana leunt yaron ta sallallahu alaihi wasallam neena njaay momé buriki lahumma yalla dalen di barkelal ñom ñaar ñep ki jaay yalla da koy barkelal ki dënd yalla da koy barkelal buriki lahumma fi bayhima ñom ñaar seen njaayanti momu yalla da cey def barké yaron ta sallallahu alaihi wasallam moko wax de neena yalla da cey def barké may waye nak wa in kasaba wa katama muy khabaraka bayhima waxtu wo xamé ni fen nañ ca neub ci luñu war wona neub neena yalla rocci barke ba newon ci seen njaayante momé ak seen ñëndante momé barke ba ci ne yalla da koy rocci yaron sallallahu alayhi wasallam moko wax alayhi salatu wasalam abla ibn umar mo solo hadis bi netti nako abla ibn umar neena sa buñ te fene laq ci lo xamne lu warana feñ la leele luñ ci dara neena yalla rocci barke ba ci warana am yalla rocci barke ba ci warana am bokk na ci njaay mu aram moy li ñi tuddé bay'ul muhafalat bay'ul muhafalat dafa aram bay'ul muhafalat dafa melni li ñi tuddé al-qilabatu te wala tahilu al-qilabatu li muslimin yaron sallallahu alayhi wasallam dafni wala tahilu al-qilabatu li muslimin daganut nit ki di nax mbokum julitam ci digënté jaay ak jënd bayul muhafalat moy lan modi ku ñu wax yibra jaxate da am ab gatt mo xam aw nak la mba gëlem la mba xar ku ñi wax mor sisé bëgg gatt bu bari soow bo xam ni ñepp siwé na ni gatt bi bari na soow légui mom mu jël ab gatt té dom ja bañ mu namp ko ñetti fan wéenu gatt bi dal di fess jël ak soow ndegata gatt bi amna ñetti fan nam ko nit légui nak yibra jaxate dal ni mor sisé akay gatt bi mom gis nga wéen ni toll gatt bu bari soow la té fekk ti nga gatt bi ñetti fan nampul ñetti fan dom bi namp ko bo batt kay dana fess bo batt kay dana fess lolu moy bay'ul muhafalat deugul deugul deugul xam nga ni auto bi day soffé xam nga ni auto bi day soffé waye auto bi nak mo na ju tangé do nga lay soffé waye takusan du soffé nga fexé ba waji mom takusan do nga lay essayé auto bi takusan takusan lokay essayé kon muy khilabatu dafa haram tadlis dafa haram khadiatu dafa aram lo lepp xeti njaay la ben ngay tag njaay mi wa ila boy jaay nga wut ko xamni ni moy nek sa wet ku ñew di waxale mu song li muy waxale fay ci pire bu fawxa bam fay mom bu nopi nan dafa manki nga lekkulo ko ak mom lu aram la wa ila li ñi tudde rangu amna li ñi tudde rangu ñen ñi nan ko nooru ñen ñi nan ko nooru moy tok ci buntu magasin yi yow yoro marchandise aram se ko ben way ñew dama bëgg iPhone kassawa kassa nani amna ko lu mi jar ñen waxale ba jugo nga dem ci magasin ba jël ko ñew jaay ko jël ci li nga am nanam jël ci la ci top ta fekk dang ko warna bayyi mu dem ci fañ koy jaay jënd ben benen bi ci dess moy man ngeena waxale ba jugo nga dem fa nga fa ko daan jele ñew waji ni la jeexam ba mu la legi da manki yokuna fekk yaangi waxale won ak mom jooni nga ñew ñu la legi yokuna ba mi ngi jooni ak juroomi témel nga delu ci wat bayyi fa marché gis ma delu ci wat te yene ngi jubo won ci jooni nga ñew ni ko ay la yewen ken mbir mi legi da jeex wala dama dem fekk mu jeex wala dama yaakar man ca depo ba waye bama xolé depp fekk dara tous li nga wax dara amu ci ya def lo l'islam téré rek ya def lo l'islam téré dara amu ci lolou gaay yi nga xamni ñoy nuru ak ñi nga xamni ni amna benen système bo xamni moy commerçant yo xamni dañuy taxaw ci buntu dekk ba ñi nga xamni ñoy joggé ci badiyé ba muy kaw kaw yi di indi seeni ganar di indi seeni gatt di jaay ci yaron sallallahu alayhi wasallam dafa haramal dafa téré
ñoñu nga dogalé len jënd marchandise ma ci buntu dëkk ba ñëw dugg ci dëkk bi jaay sallallahu alayhi wasallam neena ñoñu nañ len bayyi ñu duggal seen bop ci marché bi ba gissal seen bop li xew ci marché bi ndax man ngeen dogalé jënd ko ci ñoom fukki dërëm te fekk marché bi ñaar fukki juroom fa ne deganu de deganu de bayyi len ñu duggal seen bop ci marché bi amna hadith bo xamni Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma moko netti neena Yunus sallallahu alayhi wasallam neena ñu bobu dafa fekk am ben way niko Abdullah ibn Umar netti le ben way la ñu Yunus sallallahu alayhi wasallam diu sangam de dama don jaay marchandise waye daf ma nax daf ca def li ñi tuddi al-qilabat daf ma nax fakhala ali sallallahu alayhi wasallam niko Yunus sallallahu alayhi wasallam niko iza bayyahta fakhul la khilaba muniko yow dal lu meuna xew yow buñ la naxé ba jaay la masindi yow bul nax kenn lu meuna xew dal yow bul nax kenn ya la waxe won yenen sallallahu alayhi wasallam hadithan bobile neena at-tujaru yuhsaruna yawm al-qiyamati fujaran ila man taqa wa barra wa sadaqa aw kama qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam yenen sallallahu alayhi wasallam neena commerçants yi wala ge yowmal khiyam malaka yi dañ leen di fang wala leen ñi nga xamni ñom la yalla tuddi ahlu fujar moy ñi gëna bon ci nit ñi neena commerçants yi nga xamni dañ daan nax nit ñi di lek seeni alal bu leen yalla dekkele day dal di malaka yi dañ leen di fang ñu duggal leen ci biir ñi nga xamni ñoy bandi yi gënon na bandi ci kaw suuf mune bam dess commerçants yi nga xamni ragal nañ yalla bañuy commerce waye feñal nañ ci ak mbax moy ak tab moy wayefal ñeeg ye waye yemuñu ci dañoo sincèreon ci seenum njaay wa barra wa sadaqa la wax wa barra wa sadaqa rawu tirmisi rawu tirmisi yowmal qiyam dañu fang commerçants yi boole leen ak bandi fang leen jëme safara muni ñen rek la ci yalla di seppi moy commerçants yi nga xamni ragal nañ seen borom bu nupp nak bax ci lañ doon jaay ak jënd waye yemu ci ñu nekk ño xamni dañoo sincère way dañu deug motax mom yenen sallallahu alayhi wasallam ci benen hadith bo xamni tirmisi indi nako neena at-tajiru saduqu yusuruna yawm al-qiyam ma'a nabiyina sallallahu alayhi wasallam neena commerçant bu sincère commerçant bu deug commerçant bu jup yawm al-qiyam bu ko yalla di dekkal mok yonenti ñoy and ci bir yonenti lay nek amé daraaje yonent alayhi salatu wasalam commerçant bu sincère lool la yenen sallallahu alayhi wasallam wax at-tajiru saduqu yusuru yawm al-qiyamati ma'a nabiyina alayhi wasalam commerçant bu sincère ëlëk yawm al-qiyam buy dekki mok yonenti ñoy nek ay compagnon ñom ñoy and jëm aljana waye yëmuñu sax nak wasiddiqina wasu'ada neena batay ñi nga xamni ñoy siddiqone ak su'ada wi commerçant bu sincère ëlëk ñoy doon seeni wettal ngir jëm ak ñom al-akhirah wala jëm ak ñom aljana sadiqina yi wala siddiqone ak su'ada wi ak commerçant yak anbiya yi ëlëk ñoy bokku benn groupe bu dé commerçant bu sincère la motax yunus sallallahu alayhi wasallam daan wax naan kullu tajir fajir ila abu bakr hadith bobu amna ay ciow yu bari ñine nañ wërna ñini wërut amna ay ciow yu bari waye yunus sallallahu alayhi wasallam dañu ni dafa daan wax ni commerçant yi ñom ñepp ay bandi lañ bam dess abu bakr waaw commerçant yi ñom ñepp ay bandi lañ bam dess abu bakr kullu tajir fajir ila abu bakr commerçant bo gis mina am laq nak chay chay ci souf bam dess abu bakr len ci ulama yi nak nenañ la asla la mom hadith bobu dal wirut ñom wax nañ lu mel non len ci ulama yi wax nañ ko kon señ moodu fi jamono tollu moy bop sa bop gis ngeen état mi nga xani mo warana yereme taxi mu gal
way niw doole yi nan nga mëna comprendre taxaw ci station jënd essence lo jënd essence ñenti jundi ñu la faaw nga tek ci ñen fu pa ñen fu ki fuñ ko bind kenn xamul kenn xamul ñen fu yo xamni kenn xamul fuñ ko bind kenn 20 litres gasoil yi nga jënd mom gis nga ko marqué nañ ko mi ngi ni ñomit xam nga danañ babu 20 litres gasoil yi ñomit dañuy babu de wa gasoil wa essence dañuy babu de hoy lu leen motafi fi yene fuñ la jaay ni la 10 litres la wallahi boko natton boko yakaton nat ko du mat sax bo muy tuul 9 ba 10 ba 8 ba 8 legui nak li gëna graw moy legui nga jënd gasoil bu nepp ñun la da nga ci tek aw ñeen fukk ni ñeen fukk yo xamni kenn waxul fuñ ko bind kenn xam bop sa bop ma nga gis barki demb ci journal bi ndaysan aw gaayé yo xamné dañuy marché ñu né lu ngeen di marché ñu né ndax marché ndif mé cher léegi ñu né cim marché ndif ba mi cher bobu yeen ju dogu leen di marché leen ba nga ni ngeen di doora marché par parlo bi ci réew mi bop sa bop misma waaw alquran né non nak buñu aggé ci jamono yi bop sa bop kenn ku ni jappal sa njambur rek kenn ku ni baye bo nga japp sa njam ya yo lesina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla isahtadaytum waaw fofu lañ toll so waxé deug mu khas la saga la tumal la tumal mawdou bi lele buma koy waxtane sama mbokk commerçant yi amna bis mo wax ci touti rek dina ben yon la ci ma sa wax touti dong la ci wax ko say dañu reebu tuddi ci souf da xam nañ ñoom ñepp sama xarit be fuñ tollu ñi ñi may jox ay adde ñi di ma nangam waye du te nak bu deug ñewi ñu wax ko te yalla tax kon nak amna commerçant yo xamni ño gëna jup kay li ñu jup yalla xam nako man xamna fi ñu bari ño gëna jup kay li ñu jup lepp lu dugg ci seen alal kay am recc la waye du seen tayef yalla xam nako lepp lu dugg ci seen alal am recc la waye du tayef xamna ci ñu bari ñu ragal seen borom wayru lil mutafifina xolal nit ki yow amuk jaaxle ñew tayle la kërëm kër go xamni woor na la nit man na jël ñaar fukki million mom mu soxla juroomi million tayle la ci kërëm ndax bañ gatcha tani ko daf sangam buñ ta yeggé te fa yow ma kër gi day wel kërum ñaar fukki million nara wel ci lan juroomi million waylun lil mutafifin kërum ñaar fukki million na nar ko wel lo ci juroomi million kenn musu ko dégg te amna ñoo xamni ci loolu lañ am alal de taylay kër rek kër ga wel taylay kër ga wel rek ci lañ am alal wa ci lañ am alal kon xamna señ modou waxtaan yu jeexut waye takusan jotna ci majalis ba ngi may xaar kon yaa ñun wacc nañ bu wacce rek commencé jang xam kon ñoo ngi dem ci majalis bi ñu yamale fofu waxtaan inshallah taala benen yoon suñu muri joxon na ma fi numéro bo xamni pour bëggoon gaay yi di participer waye ngok leg legi bala gaay participer day fekk man suma temps wara jot pour mo wara dem ci leneen ko defé ngeen jéggal bu ra ci inshallah taala no ngi ndokkel nak mbolem ñi nga xamni ñi ngi ci diaspora bi nek xariti daari ihya ulumuddin di ciox ca leen yalla jox lu mu tuti def ca donte bari wuñ ay gaay yu neew lañ ay gaay yu neew waye baye nañ xel lu mel non ñom ñepp ñu leen di sante di leen gëreem dina koy faral di misal ci ku ñuy wax Serigne Khadim Gay nek fele ci Banjul bokku ci kurel bi gëna mag ci Senegal ci yoonu Mauritanie waye du magal du korité ludul ni dañay yonne daara ji ci ak soukar jassaka mu la waxe re jassa
am ño xamni ñi ngi fi ci diaspora bi seeni dom nekkuñu ci daara ji seeni dom nekkuñu ci daara ji de waye dañoo amel daara ji melni dañ ko amel wër manam wër wu deewu ne ñu ni am li defal mako ci daara ji jere ngeen jef jazakumullahu khair jazaayi ni mu ko faral di waxe nit ñi ay ñako ñoo bëgg diine ji ak ñoo bëgg seen dom jang gamu gi wessu rek ben cameraman ñew na fi interroge ma ci walu daara ji ni muy doxé ma expliquer ko ni daara ji doxé lima wo ci mbolo ni ma man daara ju melni dom la do wuré dama fi bëgg indi sama dom man leen nak atunu ma ñepp di wallahi mat nañ presque 100 personnes ndax waaji bimu duggalé numéro bi ba ci numéro ba duggé mom lañ doon wo mu dima yone audio yi maniko dit xaral ma def benen audio wan leen ni daara ji ni ma wax ni ni lay doxé waye condition yi leg li la waye lima wo ci mbolo kenn xamul ñu toll kenn ma gis ni kon ndekete ñu bari li té seen doom ye dem ci daara yi jàng alquran moy ñak luñ fayé rek ñak luñ fayé rek la kon ñi yalla denk wërseuk buñu jappalé won sëriñ daara yi ci ñu mëna tok jàngalé duñ fayé ku kenn wallahi kon doomi julit ñi dañu dem bu ñu ñepp ñu jàng alquran waye nak wala jay neena daanu dejul suuf ndax deug yalla fiin ma ngoy man ci non la fas yene wi moy jangale fi sabilillahi ta'ala tari bi serigne touba yi nga xamne nak yalla def na ci seen xol beug serigne touba ak alquran ak beug jëm ju oyof ji ju jaamu boromam bu soufey bi beug buñ ko beug taxna lam nek ñu and ci ak mom diko ci jappale seen kemtu lay katam lolou lamay tuti xebumuko wallahi bo don lim sa juroomi baram yi du mat waye xebumuko nak ñi may wax xamnañ seen bop ñi may deg te kenn ci ñom ko domam nek ci daara ji amul te wër wu de mu yëkëti alalam mu tuti mu bari ni defal ma ci daara ji ñi ngi leen di wax jasaakumullahu khair jasaay xam ngeen seen bop way juri amna ci ñom ño xamni seen loxo jot na seen gënaaw leg leg wër de ñu yonne la dara ba tok ñaari wër ñetti wër yonne la dara aha kay naam waye amna ño xamni seen loxo jot na seen gënaaw waye aram seko waaw mom bañ la joxe goné gi lañ ci paré dara xana événement ba événement ñu am luñ la jox lo xamni nama yalla bal bo mu ci ben sa ko soble la mëna jax xébu mako nak ndax man waxuma na ma kenn jox comme ma jël engagement li dama fasiyene jangale alquran fi sabilillahi ta'ala waye nak lima sakku ci julit ñepp moy kuma mëna jappalé ci dundu daara ji lolu julit ñepp la ko bolé degleluma ko domi donga bi dong manam bayyi donga bi may yaayi donga bayyi ñi ci dess ñi lolu julit ñepp la ko bolé motax julit ñimit xamnañ lolu julit ñi xamnañ lolu amul benn parent wu donga fi ci sama daara ji ñi fi nekk ba jang ba nopi ba ñibbi ak ñi fi nekk la yand amul benn parent wu donga bu la mëna wax ni la Mustafa Mbaye Sam masnama wo ni ma sa dom febar na dong febar ta xam ngeen dong yi fu nekk dañuy febar may fajj kenn ci ñom musuma ni diw sangam da xif amul kérok biñ ma joxe dong bi te d'accord ak man ci li man la ay ci bismillah luma man def ci rek te yalla tax lool nak ñi ci duggal seen loxo wax deug yalla faaw ma sant leen dama wax mbokk mi ne ko tout da ngay ñew ci waxtu gam bi waye buma bo bu won gam gi bama am jot damay tok gennel la liste mo do wagn sama juroy baram yi du mat la ñi nga xamni japp nañ ci daara ji wër wu de ñu ni li defal mako ci wallahi sama juroy baram yi moko rewal ñu du jeex waye tiwul nak alhamdulillah rabbil alamin nonu mako waxe yalla mom man kana lillahi kana lahu jalla man lool la gëm kon ñi ngi leen di wax jazakumullahu khair jazaahi yeen bokk yoyu xam ngeen seen bop jere ngeen jëf muy daara yi goor ñi muy daara yi jigeen ñi seen loxo nga ca jazakumullahu khair jazaahi ñoo ngi nuyu suñu jigeen ba ak borom kërëm soxna Jeyna Bassar ak borom kërëm señ Wali Fay non lañu nuyo señ Kossofal suñu wëlëre suñu xarit señ Cheikh Dionne mom tamit nekk fofu ci Amérique ak soxna Maymouna Amar non lañu nuyo ku ci melni suñu jigeen ba nekk fele ci Amérique di soxna Wari Djum soxna Daba Djum safrula non Wari Djum soxna Daba Djum ak borom kërëm Seydina Ndobodé ñu leen di nuyu ñu ma dé lim
ñuma jéxal fàttiwuma soxna Njoba Thiune.

daara ab lire la kérok ba daara juddoo waxna jaaratullahi maryama buso moo ko rewli wuuf ko nampal ko aar ko sàmm ko ba mu am kàttan ba dëgër ba tasaaroo daañu ko waxtaane bu nu ko waxtu wi maye. Loo tax yonente bi alayhi salatu wasalaam waxoon ci hadisam ba ni min sahadati ibnu adama al mar'atu saliha wal maskanu saliha wal markabu saliha. Alayhi salatu wasalaam yonente sallallahu alayhi wasalaam nee na bokk na ci bonheur ci doomu adama bonheuram bokk na ci réussite doomu adama addina ak alaxira bokk na ci doomu adama yeggale mission am addina ak alaxira mu ni faw ñett yi day daje ci loxom ñett yi su ko doomu adama amee rek amna bonheur amna sahada amna bonheur di ne ko ñett yan la mu ni ba ci jëkk mooy al mar'atu saliha jigéen ju baax jigéen ju baax jula accompagner ci sa adina dina koy wax nak toujours mané buñ né jigéen ju baax rek ñu bari dem ci xel yu bari dem ci soxna waye mën na doon sa nday ji la jur mom jigéen joju dila aar dila sam yoral la sa karangé ci batin yoral la sa karangé ci sahir dila wattu dila protéger mën na doon sa nday mën na doon sa sœur waye mën na doon sa soxna nak ci soxna nak lañ ko gëna sento ci soxna lañ ko gëna sento muni kon mom yenen sallallahu alayhi wasallam bokku na ci bonheur bokku na ci réussite moy al mar'atu saliha ñu ni waaw muni benen bis bis moy kër gu baax soxna su baax kër gu baax war way bu baax neena ñett ñi ku ko am sa adina jagna ñett ñi ku ko am rek sa adina jagna faaw da nga réussir sa mission mom ñett yoy jigen bi baax kër gu baax ak daaba bi baax war way bu baax alayhi salatu wassalam. Amna benn français bu ñuy wax Napoléon Napoléon da bokkon ci ñi faral di wax ay baat yo xamni hikma lay doon di ko gis ci téré yi ñu di ko momale arab yi li gëna bari wala yeneen culture yi waaye li gëna siiw mooy Napoléon moo ko waxoon moom moo waxoon ni waraa kullu rajulin asim imraatun azima waraa kullu rajulin azim imraatun azima Napoléon moo waxoon loolu. Napoléon nee na foo gis góor gu réussir addinaam mu naa mu ni jigéen ju am jom moo taxaw ci ginnaaw takk askumbaam foo gis góor gu réussir addinaam jigéen ju am jom moo takk askumbaam ne ci gannaawam moo ne loolu Napoléon wax de hadis yonente sallallahu alayhi wasallam wax na ko sallallahu alayhi wasallam daa wax ci hadis ba ni addunya mataun wa xayru mataiha al mar'atu saliha loolu la sallallahu alayhi wasallam wax rawahu muslim sallallahu alayhi wasallam nee na addina bonheur la addina sahada la addina réussir la addina texe la addina lépp xéwal la mu ne waaye xéwalu addina xam nga xéwal gu ci gën xéwalu addina xam nga gu ci gën mu ne mu ne xéwalu yàlla jox la jigéen bi baax xéwalu addina gi ci gën mooy suñ borom jox la jigéen bi baax al mar'atu saliha jigéen bi baax mën naa doon nday mën naa doon sœur mën naa doon soxna jigéen bi baax mu ne nag bonheuru addina mooy jigéen bi baax bonheur yi yëpp yi ci des yépp boo ko amoon te amoo jigéen ju baax Malik Fara lay doon daanaka du dikk dara al mar'atu saliha. Loolu tax yonent yi alayhimu salaam daw ñu dañ di ñaan yàlla may leen jigéen ju baax soxna yu baax wax naa ni buñ nee jigéen ju baax ñi ngi ko gën a séentoo ci soxna ndax soxna dafa jege borom kër dara luxul seen diggante sàkket la ak xer ba ko téye dara luxul seen diggante sàkket la ak xer ba ko téye moo tax yonent yépp alayhimu salaam alquran nett li nañu ni dañ daan ñaan soxna yu baax
والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أو كما قال تبارك وتعالى إن برام داني أو غاي جار نين سما يالا ني دي سما يوننت خمغ لين دان واخ ربنا هب لنا من أزواجنا yow sun borom ñi ngi lay ñaan ay soxna yu baax yu tedd ndax alquran ne khuratu ahyuni moy soxna soxni boko xolé bëkk soxna soxni boko xolé soxol sedd ndax comportement ndax jikom ji rafet ndax aw melom khuratu ahyuni mu ñu soxna yoyé bu ñu baxé lu baax ci la lu baax mu ñu guddo al baladu tayyib yakhruju nabatu bi ismi rabbil alquran wa ñu souté ay mënta génné lu gantax bu baax motax ñom ñu daan ñaan gantax esuf su baax ni yalla bo nu may esuf su baax bu nupp nak nak ñu may gantax yu baax moy wasuriyatina moy ay doom yu baax ci soxna su baax lañ mëna amé doom yu baax soxna su baax ci lañ mëna amé doom yu baax motax mu ni wasuriyatina ñom yonanti ali mu sallam jëkër mëna bon gaddu bon bok bon yanu bon and ak bon lang ak bon jaxaso ak bon dug ci bir bon genn ci bon te teewul mu meuna am dom ju bax bu amé jigen ju bax bu amé soxna su bax goor lay man na bon ba bok bon te te du te mu am dom ju bax lu karal moy nday ja bax waye goor man na bax gaddu bax bok bon bok bax yanu bax bon bax and ak bax di dox ci bax bu nupp yalla boole ko jigen ñu safano du ca massa am dom ju bax du ko ca massa am ay ki ni ndayam melon ñu xol na nday ji melon dara baxu ca bu nupp ni ñuy yeen dom ja di deet bu lolu mënon am yalla defal ko yonent yalla no ali islam mbax mi ngi yam ci doon yonent kenn ku ñu xamna ni yonent yalla no da bax ba bokk bax yenu bax gaddu bax jital bax wa mat bax bax top ci mom waye taxul mu meuna am ci soxna am sa dom bi bax lutax soxna sa baxul soxna sa baxul waye jigen meuna bax borom keureum safano te du temu am lu bax du temu am dom bi bax lolou meuna nek kon ci ngay digini kon jigen li yalla def ci mom ci hurumam difu ko ci kenen ndax jigen xamnako bismillah ndax jigen xamnako ay ci ñu dem ndax jigen xamna loolu ci bopam yonante ali musallam nak ñoom dañ daan ñaan lool wala sina yaquluna rabbana hab lana min aswajina wa suriyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama waaw jabar ju bax taxna su bax boko xese am fo demati doon fo kilifa motax ñu jéxalé seen ñaan ñom yonent yi ni yalla bo ñu joxé soxna yu bax jox ñu ci ay doom yu bax manam ñu fuñu demati nañ nek kilifa fuñu demati rek nañ doon kilifa ak ñoña nañ ñu def ñun bokk ci njit yi gëna ragal yalla wa jalna lil muttaqina imama soxna su bax moy jël borom kër diko defar diko ar diko sam bu mujj mu nek kilifa wo xamni dañ koy xaar dañ koy deglu dañ koy laaj dañ koy consulter doga def soxna su bax al maratu saliya safana moy kan moy al mar'atu khayru saliha al mar'atu saliha ni'matun al mar'atu khayru saliha niqmatun laysa ni'ma niqmatun laysa ni'ma soxna su bax xewal la ni'ma la barke la safanu soxna su bax nak mugal la musibala balala safanu soxna su bax musibala
mbugal la bala la waaw alquran monu misal soxna su bax ay qualités fu muy tambalé soxna su bax sun borom neena mi ngi tambalé ci fan fasalihatu qani fasalihatu khanitatu hafisatu lilkhayb bima afisha Allah alquran neena jigen di bax fasalihatu khanitatu hafisatu lilkhayb bima afisha Allah bima afisha Allah ngeen bal ko xawa suñ de ngeen bal mo sun borom jigen di bax bokku na ci ay qualités khanitat lay doon khanitat day nango top ndigal yalla di bayyi ay terem day nango top ndigal yalla di bayyi ay terem fa salihatu khanitat hafisatu lil khaybi waye di ci yam nak di ci yam dina bu nango top ndigal yalla bayyi ay terem li nga xamni kenn wuro ko gis ci mom dul borom kërëm te yalla sant ko mu neub ko dana ko neub ba ku dul borom kërëm do ci jot hafisatu lil khaybi borom kërëm nefi ak bañ fene la yamale liñ wërta gis ci mom kenn mënta am maqamam gis ko ci mom li nga xamni kenn wër ko gis ci mom ku dul borom kërëm kenn mënta am daraaje gis ko ci mom lolu moy hafisatu lil khayb sa borom kërëm nekk fi da tukki waye li nga xamni mom la la baye yang ko koy sambal li ngeen sekk yeen ñaar te bu ci jaare ci lay am ak yow njabot gu baax lolu yang ko koy sambal ba su kumbasi do ko tassal genn goor gudul sa borom kër fofu la al mar'atu salihatu amale khanitat lay doon khanitat moy kan moy jamu kat yalla moy kan moy ko xamne day top ndigal yalla di baye ay terem bu yalla ne muru len ni muru bu ne bul mesu du mesu bu ne bul xessal du xessal ila akhirih koku moy khanitat buñ liko yalla sant ni ko sam ko lepp dana ko sam bima afisha Allah lepp lako yalla sant rek dana ko def bima afisha Allah liko yalla ni ko sam ko lepp dana ko sam bi ci baye dara mom jigen bi bax al maratu salia shakhsiyatul maratu salia personnalité wu jigen bi bax foko fekk day am personnalité bokku tan ñun li ñi filé personnalité nga xamni moy lambu bis or yu bari mbombax jita xewa tan biir lolou du personnalité lolou kay toroxnalité sax la war nga doon xamna toroxnalité waye du mo bu ma sa doon personnalité jigeenu personnalité kenn du ko seen ci tan biir bi jigeenu personnalité kenn du ko seen ci takulin mourid kenn du ko seen ci yembulen jigeenu personnalité kenn du ko seen ci bistawa ba jigenu personnalité dédé jigenu personnalité sa bo xolé kërëm seen ko fa bu génné ité ju ñoro ko génné bu noppé déllu wat na fa jigenu personnalité boko séné muy dox rek ité ju ñoro ko taxa génné té bu ité jey faju mu déllu wat fam nékkon lutax sun borom wax nako hafisatu lil khayb waye ñun ñi jappé jigéenu personnalité moy jigéen jo xamni bu tayé ma nga Dubai bu ëllëgé ma nga Hong Kong bu ëllëgé ma nga Chine bu ëllëgé ma nga Australie bu ëllëgé ñun koku lañu jappé jigéenu personnalité dédé ko kay xana bon na li ci wara ñu tuddu dédé motax sallallahu alayhi wasallam waxon ñi bu ngeen di tak ay soxna da ngeen ci sourala ñent bu la ci neex tak waye nak amna bu ci gën te nit buy tan da wara tan lu gën loolu la yaron sallallahu alayhi wasallam wax muni tulful mar'atu li arba'in li maliha wa li asbaha wa li jamaliha wa li dinha fasfar bi sati din taribat yadaka aw kama qala alayhi salatu wasalam yaron sallallahu alayhi wasallam ni nangi len di denk yeen sama xet ngeen demé bay denk ci jigen ñi amna ñent jigen bax nañ ga
wa amna bu ci gem ni ngeen tan bu ci gem ndax bu ngeen ko fa baye dur ngeen seen loxo ci ko ni ko ñent ñan la ni bu la nexé nga tan jigen ndax dafa am alal baxna de bu fekente ni alal ji dana la ci deggal mu mën ca def ci yoonu yalla baxna de fekke ni deggal na la ci alalam nga tak ko ngir alal ja ngir lan ngir nga mën ko jappelé conseillé ko mu diko def fi jul ngeureumal yalla bu mu ëllëgé mu taxé wali asbaha bu la nexé nga tak ko ndax lan borom askan la kon da li ñu wax ni ñi tidé askan mu fufé jox borom askan la moy fami bi mu bok tirtiru rew mom nek fami bobu dañ leena fonk fami bobu dañ leen di warmal fami bobu dañ yëkëti seeni daraja ndax lolu sande pa ci rew mom dëkk rek rew mu ni ak sa culture amna rew mo xamni bo fa demon ñu di la fonk ka kaw kawal amna rew yo xamni bo fa demon duñ xamni gudduga duñ ko xam duñ xam sax ni gudd yo xuma di la kaw kawal ko fonk kon nak boy takku soxna bu la nexé nga tan ci ñoo ñi nga xamni rew ma nga ne sa culture rew ñoo ñi dañ leen di fonk ak magal ak yëkëti batay yonent ni baxna ay ci bismillah waye amna conséquence nak ni waaw ni wali jamaliha jigen batay bu la nexé nga tak ko ngir taram ba ngir taram ba taruf sayir bo xamni boko xolé dana beglo sa bakkan waye taruf batina ko gën moy jikko ji rafet al khuluq al hasana taru batin de mo gënon bu sayir bi yonent bu la nexé ginaaw jigen bonor la bu la nexé man nga tan taru sayir bi ay formam ay ab taram ay nangam ay nang muni batay lol dara ñew ci bismillah way amna conséquence muni gis nga ñett yi mala wax gis nga wala ñay day wax ni mak la ko gëna ñor mom lay mujjé wax mak la ko gëna ñor lay mujjé wax giso ab wolof go wolof la ko mën wolof sénégalais bala denkané bopam day dem ba yaakar ni liko déssé ci adina bëretu mu do wax liko ñor dëgg dëgg nak ni buma fi jogé nangam motax ñu ni mak la ko gëna ñor mom lay mujjé wax xolal sallallahu alayhi wasallam wali diniha mom la mujjé muni bu la nexé nga tak jigen ndax dafa am diiné muy waye nak fasfar bisati din man muhammad sallallahu alaihi wasallam bu fekke ni nangu nga diglu sama conseil boy tak takal borom diine mala takal ñent jigen ni muna way may mala tamal ki fasfar bisati din na boko fa baye nak taribat yadaka mak nga suuf taribat yadaka door nga sa loxo ci ëkk door nga sa loxo ci ëkk bo fi baye borom diine ji door nga sa loxo ci ëkk dan moy borom diine ndax moy ki meuna julli meuna wor meuna aj makka meuna nunu deet lolou ay pratique la di lolou ay pratique la rek da ngay gis jigen ñu meuna julli ba melni julli kaata te bu jëkëram ne ben mu ñu fukk ak ñaar koko amul diine bu amon diine bu jëkëram ne da xong da nan ciur bu ne da wex mu ni ko tal borom diine ngok moy ki top ndigal di bayyi tere kokoy borom diine ci top ndigal di bayyi tere borom diine ngok waye ñun niñ ko japp moy ku meuna julli ku meuna wor ku meuna dem makka lolu ay pratique la yalla ko galle ci sawlo suñu ko bañ waye buñu ne borom diine moy ki nga xamni defar na jikom ba kit ki doon kilifaam du ko wayefal lu tol ni dedew we ki doon kilifaam du wax mu tek ci baat lu tol ni dedew we ki doon kilifaam kokoy jigen gi am diine hadith bo waxna ko sallallahu alaihi wasallam neena buñ ko laaje al mar'atu salihah moy kan muni moy ki nga xamni bu ko borom kërëm xolé bi ñepp ko bëgg ni mom waye mom la ko yalla tanal bu ko digalé mu def bu ko téré mu ba borom diiné ngor waaw masnama deg serigne mustapha si ak soula wara bu cheikh ahmed tidiane si
le wow ci mom la ko djegge muné ñaari way dencent té niki da rafet rafet ba bok rafet and ak rafet gaddu rafet mon jigen gi gor gi ñaawa ñaaw ba yanu ñaaw and ak ñaaw bok ñaaw waye ndaw si mom dinem taxna am gum am dina taxna li jëkër gi di ñaaw ñaaw téewul jox nako haxam respecté nako di top ay ndigalam di bayyi ay téréb ñay ñom ñaar ñu togg waxtaan li wax ni ci Moustapha Sy la ko déggé ci Moustapha Sy inshallah yagna bo ma ngi Dakar ben sou la rom isine ben te li la xuma isine ñaar te mu doon fa def ben conférence diko wax fofu la ko déggé won muni jëkër ji toog ak ndaw su ba yag ndaw su ci bopam sét ni tékkat ré borom kër bu ne ko moy lu xew ba da ngay wajé dof ni ko dédé wallahi mu ne ko loy ré nak mu ne ko dama xamni ma yow aljana lañu dim ma yow mi kenn mu ñu wote dem aljana mu ne ko ah yow yaay yalla lo ci xam mu ne ah ñaar day la yalla wax ni dina leen yobbu aljana moy kim nat mu muñ ak kim dox xewal mu sant mu ne waaw mu ne ko xolal sa borom yalla ni ma natto goor gu mel ni yow ma nangu ko muñ goor gu mel ni yow ci ñaaway ma nangu ko muñ yalla natto mako buma de aljana la jëm waye yow xolal xewal gu tal ni jigen ji la yalla jox nga xamni milliardaire yépp ko bëgg mu ñu fay jot yalla wër sëgalé ko ngay sant rek dëkké sant té ko sant ci aljina nga dem jëkël ji ne ko wax nga dëgg bi ñu ñaar ñi buñu di aljina lañu jëm loolu ko ndaw si wax kon jigen ju bu sallallahu alayhi wasallam né jigen ju am diiné moy jigen jo xamni bu ko yalla xësse boole ak borom kërëm bam xamni ni dogal suñu borom la légui ay ci jeexna gotu xolatu ben sik bam tay def ko lim wara def bam tay ko def lim wara def ben sikki ku goor ki dootu ko concerner bam tay ko def lim wara def ginaaw yalla xass na len boole ba nopi baxna wo bon na wo ñaaw na wo rafeto na wo yow legi ngir nga am ngeureumal yalla seyel ni nga xamni jigen du am diina non la wara sey te moy samihna wa atahna jeexna ba fu ko yalla yamale ngeen bal ma fa waso jigen du bax kon ñent jigen ñooñu la yaron sallallahu alaihi wasallam tanal al khaytam ko la ci neex ay ci waye ki gëna ni moy borom diine sallallahu alaihi wasallam masna toga aw gay ba yag mu ni waw alla akhbarukum bin nisaikum min ahli al janna wayen wa ndax duma len wax ci sen soxna yi nga xamni buñu faatu aljina lañu jëm yeen julit ni kay len wax len amna ci sen soxna yo xani buñ faato aljina lañu jëm direct ila ahata ya rasulullah ñoo ñan la wax na ko ñu deg mu ne al wadud jigen ju joge tay am njabot neena jox jigen buñ faatu dem aljina jigen ju joge tay am njabot te ciul nak ni ki yalla natto amul njabot du dem aljina man na joge mom ci am njabot ak amul njabot ku ne ko man waye lan moy joge sénégalais niñ déggé joge ñom sénégalais xam nga niñ déggé joge ñom sénégalais niñ déggé joge ñen ci ñom niñ déggé joge moy tak ay xoti bouteel yu xërëng ni bari go buruc ñom non lañ déggé joge ci yenn sénégalais tak ay xoti bouteel yu taj di xërëng ni ñen ñi niñ déggé joge moy waddo sir bu melni mbalug napkat ba lol du joge de lolou mom kuma sagal la ko meuna tudde kuma sadikhina la ko meuna tudde kuma katchor la ko meuna tudde ndax lolou wurta genn sa neeg ak sa borom keur wa pench mu woru ñu ci jot tay nak danaka du joge dara lan moy joge ci l'islam
moy kaddu gu dak lem sa borom keur du wax ak yow mukk ba yek ci sa kaddu mu melni sa kaddu da ko agresser ba melni blanchet kaddu gu melni blanchet kaddu gu melni blanchet jonge moy lan moy fexé ba sa borom keur bi la yalla bolel kaddu gi bayiko ci yow di jëm ci mom don kaddu go xamni bu yeggé bu yëkëti siditu jëm na don kaddu go xamni bu yeggé ci mom siditu jëm bi ci dug mukk rawati na nak bo tolo ci ëmbu ba nga tolo ci nampal na nga moytu di yëkëti siditu jëm boko waxe fam intellectuel yi nak ñom xam nga liñu gëm moy lan moy égalité wa égalité wa égalité équité wa égalité équité l'islam wax nako alcorane wax nako dana ko wax ci kanam xeyna waye du bi ngeen wax yeen fam intellectuel yi de yeen fam féminisme yi de fam féministe yi li ngeen di wax ni égalité lool du égalité de wa lool du égalité de kon jigen di joge moy lan moy top ndigal bayyi tere jigen di joge moy melni sayyiduna khadija moy melni sayyiduna khadija say nop nama yalla bal waaw sayyiduna khadija moy nga melni sayyiduna aisha sayyiduna aisha mo de janguma ci tarikh fenn fuñ ni ma sayyiduna aisha masna wax yonent bi lu yekati siditu jeum te sallallahu alaihi wasallam bokku na ci ñiko gënal na jégué sayyiduna aisha histoire limi netti sax ci bi nga xamanteni tuumal nañ ko te yonent sallallahu alaihi wasallam yabal ko keur bayam lam tontu sax tontu wuko yonent bi bayam lako tontu yonentibi dafa tok ay alquran wacci setal sayyidatuna aisha bayam woko ci ruqu niko demal nga tubal muhammad muniko det ban kay bu tubbe am demal nga geureum yonent yalla muhammad muniko bu geureum di am kay nak yalla lay geureum nak wax deug ndax yalla ma setal lolou bayam lako wax xantel waye gis nga bamu dello keur yonent yalla muhammad bi alquran wacce ba setal ko mu dello wat keur yonent yalla muhammad and ak lo lepp ay su mustaqbalu butu yonentibi ni merewon nga bu yub ma sama keur bay musu ko xolé lu tax sallallahu alayhi wasallam ni jigen bi joge tay am njabot aduna la jeul moy jigen bi joge fum tollu dana bigal borom kërëm te sa bu amé ngeureumul borom kërëm yonent wax nako ali sallatu wasallam yonent ñene sallallahu alayhi wasallam bu jigen faato borom kërëm tim ko ni gëreum na tamuy deug aduna la jeul direct ben ngom benen bi ci dess moy yor njabot sonna ca yar len tegg len ci diine bo de adina nga jëm kon ñaar yoyu la nga tax sallallahu alayhi wasallam ni jigen ñi mel non ñi ngi bokk ci min ahlil janna ñom jigen ñooñu nit ahlil janna waye nak senegalay mom nim déggé jogé mom pour mom moy baat bo xamni wa mbedd ma koy dégg ak moromam yu andal dem marché ak grand place ba fa lay waxe ak jogéem lool du jogé lool mo xaw ni ngi tuddé way du jogé xana ñu laaj gaay ba xam nañ ko wara tuddé wa lool du jogé dé lool du jogé lool du jogé kon boy tak soxna qualité ya ngok la nga tan soxna su baax bo tané borom askan yonent néna baaxna wayé nak fitna la gëna jégé fitna ndax bis bu ni mo won la dayom amna sax hadith buma massa jang ci benn téré bu ñu tuddé defena tazkirul askar démé nonu benn téré wax na ko lire ma gis ci benn hadith muni sallallahu alayhi wasallam néna sa bo také jigen ngir ab juddol sa bo xey gën di torax sa bo xey rek di gën di torax waaw parce que sa bu xey ni la duma sa nawle dina ko wax légui ci kanam bu muy waxtane digënté doomu bagenu yaronte sallallahu alayhi wasallam buñ koy may sayyidina aris dina ko wax ci kanam inshallah dina ko wax ci kanam budé borom alal bo dé ko alal titel ab jaamam ngi mujj doon
borom alal bo takke borom alal te ngay ko xamni alal da la tital ab jaawum ngay mujj doon pour mom alalam ji taxna ci waawum do nga war di wey ci waawum rek pour mom ci waawum rek nga war di wey dedet nak dedet sayyidatuna khadija ak alalam ja da boole alalam ja kaddom nepp jox yonti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam alalam ak kaddom la boole jox yonti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam sun borom neena bu ngeen di tak moy tindiku leena tak ko xamne day yak seen diine moy tindiku leen ko jigen jo xamne boko takke presque sa diine yakul presque sa diine yakul presque rek alquran neena wala tankahul musrikati atta yu'mina wala ammatu mu'minatu khairun min musrikatin wala ahjabatkum yow aji denc ji yow mu bëgg denc soxna alquran neena moytul jigen ñinga xamni danaka ñok sobe ño xawayam ñok sobe musrik moy sobe innamal musrikuna najas alquran innamal musrikuna najasun alquran la innamal musrikuna najasun mu ne ki nga xamni musrik la musrik bi mana moy ku gëmul yalla bokale katu yalla waye amna xéti jigen yo xamni donte ay julit lañu ñangay def lo xamni mo bokale yam waye rawati nak bi nga xamanteni jamono ubbiku na rew yi gënd loona legi loi islamique gouvernetul loi laïcité loi simple à la boré mom moy gouverner legi monde bi legi loi yoy moy gouverner monde bi bu jikon bo gisé l'islam ni julit bu goor señ na fek ab yahoud bu jigen mu tak ko modini boba l'islam kaddu la jox goor goor moy kilifa keur ar-rijalu khawamuna ala nisa ginaaw goor moy kilifa keur bo takke jigen jo xamni mi ngi ci yenen diine yilif gi ngi ko yilif man nga dem ba convaincre ko mu dugg ci l'islam l'islam ni la sañ nga tak jigen jo xamni ab nasrani la moy ci diine yent yalla isa la nek batay boba l'islam moy gouverner nga xamni goor momum kaddu ci keur ar-rijalu khawamuna ala nisa jamono bo xamanteni tak nga jigen ju mel nonu man na dem ba nga convaincre ko mu dugg ci legui nak buñu demé ba equité ak égalité mo am buñu demé ba legui loi adina yi moy loi laïcité legui ñoo coiffé adina bi moy doxal adina bi kenn suñu ko bañ legui il faut très attention moy da ngay dem tak ko bokku diiné ndax né nga l'islam may nalako ci ay circonstances mo taxone mu may lako ay circonstances rek taxone l'islam may lako legui circonstances yoy sa dépassé moy bobu julit ñu bëré guñu ci war nañu ami soxna ila akhirih legui circonstances yoy dépassé na legui ñu ag ci jamono bo xam nak legui mbir mi dafa sensé moy da ngay tak ko xamni bokku leen diiné té l'islam néna la bo také ko bokku lu diiné yeen ñaar ku ci jikko faatu kenn du doon morom ja kenn du doon morom ja legui nga gis jigen jo xamni dafa rafet bo gis alquran ni wala ahjabatkum donte ab taram dara yim donte da rafet bokku rafet gaddu rafet yanu rafet and ak rafet di dem ginaaw bokku len diine ñaara manam nga convaincre ko mu dugg ci diine ji nga denc ko mu nek so soxna lol dara neewu ci wala munu ko convaincre nga set ko xamni yena bokku diine bu nu dana am tar bu melni bala yem ci mom babu ko dak nga tak koka lolou ñekul ci diine ji nga nek amna ko xamni tar bi la yem ci ki nga bokku lu diine bam jaral la top ci mba alal ji la yem ci ki nga bokku lu diine bam jaral la top ci amna ko bokkal diine ko am lu ni mel mba lu ko uppu mota alquran ni wala ahjabatkum donte yem nañ len donte dañ leena yem ci ab tar mba ci alal bu len ko tak mom musrik bi legi ki nga xamni mom mi ngi ci diine isa mi ngi ci diine musa gëm na yalla ga waye gëmul sab yonent gëmul l'islam bu ngeen amé njabot
ndax sa soxna de nga bañ ko donu dara niwu ci xeyna manam ma muskile fi man na baña metti borom keur bi man na baña metti ci mom wala su borom keur faatu nga bañ ko donu xeyna petet yoyu man na bañ waye xolal ki nga bokku diine nga am ak mom njabot njabot gogu di ay doomi julit legi seen nday faatu l'islam ni bu ngeen ko donu nga dem ca loi yi nga xamni ñoo réussir adina bi loi yo ñu la dañ koy don dañ koy don légui li la l'islam wax ngay def wala li loi adina bi wax ngay def da ngay dem doni ji sa nday wala da ngay bayyi alal ja jedd alal ji ngir l'islam ndax l'islam neena la waro ko don waro leena donant yeen ñaar légui ban nga ci tan légui andil nga njabot gi problème ak doom adamay fiñ tollu ci bëgg alal légui andil nga njabot gi problème parce que njabot gi l'islam neena len sen nday ji waru len ko donu ginaaw du ak julit te yeen ay julit ngeen jeuker ji wërta donu nakal nonu bu fekkon ni jeuker ji faatu jabar ji non la ila akhiri wota alquran ni wala ahjabatkum donte lula meuna yim ci ndaw si lula ci meuna yim ab tar la alal la lu meuna don bayil mu dem bu non wala dugg ci l'islam fofu la jamono toll fofu la jamono toll bu non wala dugg ci l'islam rek bayil mu dem ndax de dafa bette de dafa gaaw kagn lay ñew yalla xam gannaaw legi bo duggon ci bir l'islam di wër ndaw su leela gis ndaw su ko dak mom ni ci nek ci yenen diine ba yem la ndax taram ba ndax formam ya ndax nangamam ja bo duggon ci l'islam leela gis ndaw su ko dak su nango sey ak yow kon kay problème amatul l'islam solution nako solution bu moy ay ca ba nga xamanteni mbir mi tologul ni yaatogul ni adina demegul ni mayon nañ la lola mayon nañ la ko ki nga bokulul diine ki nga bokulul diine ci ngiru malik sax mom dañ wax ni bu fekkonte li jaxason ak borom kërëm warna sangu ji ca ngaayel set wa legi bu fekkente ne la man ma ak yow bokku ñu diine loolu duma ko jang fokay jangale ca ngaayel set loolu ngiru malik ñom sax loolu lañ wax wa yeneen ngir ñom waxu ñu sax loolu mom bu ko nexé sangu set bu ko nexé baña sangu set xam nga loolu batay benen muskila la ci ab julit balay benen muskila la ci ab julit nga ñew mu amaat benen problème ci kenji ba mom dal doyna war yi ñu bare ci aju légui nak ginaaw yu bari yoy ci aju ak fi jamono toll nga xamni légui loi yi du loi l'islam waye loi simple à la boré la il faut très attention wala ahjabatkum la sun borom wax donte yem na la ci tar donte yem na la ci alal borom ne ci alquran min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswajan litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahmah ñun yalla rasulatu rum ñun yalla bokk na ci suñu kimtal bokk na ci suñu kimtal ñu bindal leen ay soxna yo xamni bu ngeen leen xolé bëpp bu ngeen jaaxlé bu ngeen ñëwé ci ñom ñu dalal leen ba seenu jaaxlé deñ soxna yoy min anfusikum ci yeen lañ ko jëlé min anfusikum de sa soxna si ngay denc min anfusikum sa soxna si ngay denc min anfusikum ci yow la bayiko min anfusikum ci yow la bayiko ci yow la xaré lu ngeen ñaar kenn ngeen alquran ko wax yalla neen lolou sama kimtan la lolou sama kimtan la min anfusikum lolou sama kimtan la mu ni waye nak buma len di bolé buma len di bolé ñaar la bëggoon mu dox seen digënté al mawadda wa rahma mbeugël gu and ak yermande mbeugël gu and ak yermande wa dama ci borom xam xam yi xaj nañ ko ñaari xaj ñi naan rahma mom buñ ko waxe goor gi ko mom mawadda muy mbeugël buñ waxe jigen je ko mom waye li ci gëna am solo moy li sun borom wax ni li taskunu ilayha wadame kër kër yi ba ñew wadame kër kër yi ba ñew delu ci wa ci kër gi mom mo lay dalal li taskunu ilayha mo lay héberger waye légui bi nga xamé ni nak légui
adina bi gënna loolu loi essence na vice versa légui loolu dañ na mu délu ci wat li ma waxon légui légui bo xeyé ndaw ci xey nga yam gannar mu yam soow nga dem penku mu dem soow ñi ñaar ñep kenn ku ni xey nga liggéey ñeen bokk dajé ci kër bi nga ñew di bëss loxo naan ko dama son mu la mala gëna son bo démé sax lamuy liggéey mo gëna metti li ngay liggéey yow so démé yow ci bureau climatisé nga nekk waye mom bo démé day dang dangi ba ngon jot wa ku yendo dang dangi ba ngon jot man na ñew dalal ko xamni bureau climatisé la nekkon muy benen affaire ci baba bu fekkone sukkandiko nañu l'islam dañ nan ko gor ki dedet yow yaay dem di wuti di andi di bokk ak ndaw da ngay dem di wuti di ñew di bokk ak mom legi nak comme lolu amatu ndax jamono sansé na bul bi légi lan mo wara am lan mo wara xew la taskuna ilayha joju moy bi la taskuna ilayha daqo rek waja'ala baynakum mawadda wa rahmat la jaa daqo waaw haw li yalla wax ko fi jele lo fi tek yalla jele ko li yalla tek ko fi jele lo fi tek yalla jele ko yalla bam ne li taskuna ilayha da ca tek wajja ala bainakum mawadda wa rahma waye gis nga biñu fi jele bi fi adina jele li taskuna ilayha yalla ni may dama fi jele al mawadda ak rahma ma fi jop ginaaw li taskuna ilayha amutu rek al mawadda dotu am rahma dotu am waaw ndaw si day wacc fekk ñu tégal ko facture bi ci bop lalam mu gaddu facture bi dugg ne borom kërëm wan ko ko ñu nga facture baangi ni yu mu ñëel dama ko mbindaan mu jox nun la ayja 10 waaw 10 da ngay xey may xey acca 10 ñaata la 50000 ku ne 25 wa 10 ana mawadda ana rahma yene fi jele li taskuna ilayha yalla jele fi mawadda wa rahma bi ngeen fi jele li taskuna ilayha rek la fi yalla jele mawadda ak wa rahma ngeen bal bi ngeen ko fi jele rek yalla jele fi kon bu ñewé ci sunu rew mi di Sénégal da amone ben culture bu fi amone culture bob moy lan moy bokon na ci li yonnentou sallallahu alayhi wasallam don wax bam beugé may Zainab bintou Jahsh kany wax Zayd ibn Haris rew mo dem amna culture moy li nga xamni mo la sénégalais di wax diw geer la diw ñaño la diw teug la diw rab la l'islam en tant que l'islam mom lim xam moy julit ak julit l'islam lool la xam l'islam lim xam moy muslim muslima mu'min mu'mina muhsin muhsina l'islam li la xam waye nak culture day ag fo xamni deugarayam ak ginaaw l'islam mom waxu ci dara bañu ko su boba dañuy gis ni respecter sa culture dana andi paix moy jam sa digeunte ak say bokk sa digeunte ak bokk ndaw si sa digeunte ak ndaw si ci bopam respecter culture dana ko waral ñak respecter culture dana tax nga bejo ak say bokk bejo moy lan moy jappante moy am muskila bu dox sen digeunte ñak respecter culture dana tax ndaw si bejo ak ay bokkam nga bejo ak say bokk nga bejo ak bokk ndaw si bejo ak say sa soxna ciow la ni kur ñak respecter culture dana ko waral lañ tambalé ci xissatu Zainab bintou Jahsh doomu bajjenu yonentou bi sallallahu alaihi wasallam
sallallahu alayhi wasallam amna ben way buñ wax haris buñ wax zayd ibn haris sayyid ibn haris diko xamni moko yar mu nek doomi jitlem ci niñ ko meuna waxe ba wa mak gep dañu and massa ci nan sayyid ibn muhammad sayyid ibn muhammad sayyid doomi yentu yalla muhammad bi sayyid doomi muhammad muhammad bi ñepp ci massa diko wax mu nek culture bu sax fofa ci ñu bayale ko yentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam bi lolu amé yonentou bi sallallahu alayhi wasallam am doomi bajjanam ju mata dem kër mu ñew diko labat sayna bintu jahs contane ci labat diko yonentou bi labat ndax bobu da defé won ni sallallahu alayhi wasallam bopam la koy labatal am tank doomi bajjanam waye bimu jégué ni yonentou bi sallallahu alayhi wasallam labatal ko ko bopam waye sayyid ma ca kër ga la koy labatal te sayyid diko xamni kuñ momon la liñ wax ab jam liñ wax ab jam boko comparer ak suñu fi moy digënté ñeño ak geer légui biko seynab yégué da mer ba fut dañ ni way man ma yaakar ñu yëneñu bi sallallahu alayhi wasallam man bopam lamay labatal ndegaté xalem bi lamay labatal dal di ñu ci yëneñu bi sallallahu alayhi wasallam ni ko ki duma nawlem bang mo koy labatal duma nawlem yanantu bi sallallahu alayhi wasallam niko mom la lay may bi lolou amé sallallahu alayhi wasallam dal di jël Zainab bintu Jahsh may ko Sayyid ibn Haris bim ko ko maye lima xon legi ci boromum juddu ginaaw mom ci wa quraysin la bok borom damba tank la borom yah bu digi la comme niñ koy waxe ah muy def sa bu toge ak borom kërëm bi di sayyid bu waxtaan ni nexé rek liko ya am sens yo xam ngay duma sa nawale wallahi buru won ak wax yonent bi xam ngay duma sey ak yow dama ni xana goor mom lum yambare goor lum yambare ah dama yaakar ni bis bu ko jigen wonen preuve mu won ko war ko won bosam bok motax seydi bi nga xamanteni seyna dekkene diko wax li mu ko waye damay sa nawale yow xana mu ngone jall sa gannaaw yonentou beta waye xam nga ni jomb na la man ma ngi bok fami sangam ah seydi mom tole comme goor la lolou ñu nuko mu ñew ni yonentou bi sallallahu alayhi wasallam damay wacc seyna mu koy wacc sallallahu alayhi wasallam niko amsik alayka sawjak wa taqillah bu wacc seyna de nang ko tiyé te ragal yalla tiyel sa soxna ci ragal yalla bu ko wacc de sallallahu alayhi wasallam boba amna lum yek na ci yaramam ni seydi ñepp momale nañ ko ni dooma muhammad okay seydi ibn muhammad ba ñepp xam ko yeg na ci yaramam ni bis bu setané ba seydi mi wacc seyna yalla ci bopam dana ko ko may mom yent yalla muhammad yalla dana ko ko denc lo for tem boba mi nga ragal wa mak gep mbam ko réseaux sociaux yi mbam ko dan ni ha muhammad takna jabari dom ja muhammad takna jabari soxnam ok soxnas domam muhammad takna soxnas domam ragal gim ragal lolou taxna sa bu seydi ñi réclamer ko rek ci liko seynab di wax muniko amsik alayka sawjaka wa taqilaha tiir sa soxna ci sa ragal yalla heure bu ñewé niko seynab dal dama koy wacc wax deug yalla lim may wax munu mako supporter ñi nekk fi naan ay mala gënu jiddo duma sa nawlé lool dal dama bëgg mu arrêté dama koy wacc rek dama koy wacc yonentu bi niko bu ko wacc tiir sa soxna ci sa ragal yalla waye suñu borom wax ak yonentu bi alayhi salatu wassalam
nek wat wax fi fi nafsika ma lahu mubdi wa tahsa an-nasa wallahu ahq an tahsa'u ya muhammad sallallahu alayhi wasallam li tax sey di ñew ni la damay wacc sey na tax mi ngi may jaay ci dubu reey nga nan ko tiyel sa soxna ci amna loy neub amna lo yek yow amna lo xam amna loy neub li tax nangu wo sey sey di wacc sey na amna loy neub waye li ngay neub man yalla dina ko feñal mu ne ko da ngay ragal nit ñi mbambala da ngay ragal nit ñi mbambala ba nit ñi mbambala dong motax nangu wo sey di wacc sey na bu idam jot jeexé nga takko ba nit ñi mbambala rek mu ne ko mbam mel nit ñi mbam ci réseaux sociaux yi wax giñ lay saga ci réseaux sociaux yi du la wañi dara xam nga gan mbam mo lay wañi dara moy man yalla buma la mbambé wallahu ahq an tahshaw yalla gëna yey ci nga moy ci ndiko ko ngay moy ci ndiko mbam nit ñi moy ci ndikul mbam bi sa borom mo gën ngay moy ci ndiko nit ñi mbambala wala fnjaay neena wala fnjaay neena mambu mambu du ray wer mo niñ ko waxe ci non mambu du ray wer nit ñi yaro réseaux sociaux nan muhammad tak na soxna doom mo la taxa ragal ba nga taxo tem rek ci seyna seydi bëgg wacc soxna am nga ni ko do ko fa wacc sa bu lo xere nga ni ko am sik allee ko sawja attaqila ah seydi mom dal di xey rek dal di plosé da dal di explosé ni yent yalla muhammad waccina seyna waccina ko ha legui li yonent bi don bañ dana am sallallahu alaihi wasallam wala lim ragal don bok bañu ko sax da ko ragal rek ndax mam la bañ te bo mi ngi wote ci l'islam bëggul ñu takal l'islam ni mom sax du mom personne waye l'islam bi la bañu ko takal ndax boba da lañ ah muhammad mi wote ak yonent ndegate wo mom mi ngi ni di tak soxna domam ko xani domam ko yoron bo ci ko mu di ko tak lo taxna nak bimu wacce seyna ba idam mak yalla niko takko kan ak legi yalla niko ay ci takko kan ak legi sa soxna lay don mom lañ alquran misal falama khada saydun minha wa taram sawajnakaha likay la yakuna alal mu'minina harij nga surat ahsab bi nga xamene dal sayd waccina seyna ba idam mak man yalla mani muhammad sallallahu alaihi wasallam denc ko nga denc seyna muy ndax dama bëgg ëlëk jilit ñi nga xamni ñoy ñew sa gannaaw lu melni bu len garé kenn bu len ko xasse kenn bu len ko yedde lool la bëgg dama bëgg jilit ñi ñew sa gannaaw ëlëk bu lu melni bu len garé kenn bu len ko xasse kenn bu len ko yedde ginaaw yoy ay porte bi ñuy jaar ci lu dagan ak lu haram bu ñuy saxal lu dagan ci yow lañ koy jaaré buñu saxal lu haram ci wolen koy jaare kon nak ay ca kon di nga ci deggeli sa bo takke jigen te bi koy tak ala la tax mba juddu lu ne man la ca fek bu ala taxe mba juddu lu ni mën na la ca fekk jina ke lay jaay judd man nga gis keneen ku ko gënu judd fuuf wala ku mu langok sey ak yaw ci ab judd taxut legi nak mu dess li ñu tudde nawlante l'islam nawlante la xam nawlante moy lan ndax nawlante moy ki am alal comme niko sénégalais gisé sénégal mom niñu gisé nawlante moy ki amna alal ki am alal ñaar ñu am alal nawlante moy lan moy sa bay amna alal yow ku gor ki ku jigen ci bayam amna alal ma ndayam amna alal nawlante ni ko senegal gisé moy ki teugla ki gër la nawlante waye nawlante ci diine nak moy yeen ñaar ñepp ngeen bokku di ay julit yor comportement wu islam yarab l'islam lolou moy nawlant alquran misal ko innamal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal khanitin wal khanitat was sadiqin was sadiqat was sabirin was sabirat wal qasirin wal qasiat wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat ila akhir al aya mu xam lañu mom borom bi
fini wax égalité ak équité ci ngëm yalla ñoo ci bokk yam waye man dama koy ab ci contexte bi nga xamni ci lay waxe les mi ngi doon wax ci équité ak égalité waye ma ab ko ci contexte bi ma waxe moy contexte su sey modi fepp fo xamni ni bu fekkene yow ko goor ki muslim nga

naka lañ koy defé kay buñ démé ba criminaliser ko naka ndax dañuy tuñ waji bam dé té comme Sénégal pays pays laïque la lolu mo ci moy atté bi moy tuñ waji fi barab bam dé wala dañuy exécuter ray waji fi sasa waye ñom ñëpp dëppo ci criminaliser ci déw waji ñom ñëpp ci d'accord ñom ñëpp ci d'accord ñom ñi ci d'accord ñom ñëpp nak ci alcorane lañ sukkandiku dé ñom ñëpp ci alcorane lañ sukkandiku sahabatul kiram ñom ñëpp ci alcorane lañ sukkandiku ñi lañu ni ñi lañu ni gor jigen buñ ko jappé nañ ko yéggal ci montagne ma gëna reuy r plus 4 ba gëna reuy ba ma mu xawé ko ci kaw daanu dé ñu suuli lén ci kurelu sahaba yi radiyallahu anhum ñom non lañ ko gissé non lañ ko gissé ñene ñi ñi dédét dañ leen di lak nañ taal kambuk safara duggal leen ci lak leen ñu xam ñene ñi ni dédét dañ leen di duggal ci am pax sanni leen ay xeer bañu dé ñu sul leen te ñibi sul leen te ñibi ñom ñep layal nañ ko ci alquran xeyna waxtaanu andiko ñep ko layal ci alquran xeyna waxtaanu andiko kon mbirum goor jigen du dara lu min nit kuy jaamu bané xam yaron sallallahu alayhi wasallam neena won abqalul mun abqalul ilahi ubida alla wati alard alhawa ki yalla gëna bañ ci kaw suuf moy kuy jaamu bané xam rek jaamu sa bané x wésuul acte de contre nature li yalla téré ngay dang koy def ci kaw suuf jamu banex mu ko wessu yenen sallallahu alaihi wasallam sun borom daf ko poser question ci alquran ni ko ara ayta man ittakhasa ilahu awahu nga furkhan ah yow muhammad sallallahu alaihi wasallam xana gisoo gañ yi nga xamne banex rek lañuy jamu banexay seen yalla xana gisoo len banexay seen yalla mu way nak ñi nga xamne banexay seen yalla gis nañ ko ci yahudi yahud ñaar do nga ko itel al batn wal farj yahud bo gis ñaar yi do nga ko yittel moko te nelaw banexu peyam ak banexu biram num ko meuna amé baxna bu fekkon tane bu talon monde bi yep mu def do mom mu def fi meuna am ñaar yoyu dana jaral nako ko pour atteindre objectifam jaral nako tal monde bi yep pour banexu sawukayam ak banexu biram mom yahud yahud ñaari donc itel ñoñu la yalla wax ni wa isa khila la um la tusidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihun neena sa bo tey seen loxo ni len yeen ngi def acte de contre-nature de yeen ngi yaq min la way yaq lan ñun ñi defar nga nan lan ñun dañu fekke fu ñu yaq ngirum gor jigen lool la so waxe ñepp ñi ci nekk dañ nan ah yalla mako natto kenn ku ne joxe nga say raison ñi naan bamay boy la ko tamo nak ñi naan bamay ak foko meuna tamé tam nga lu bon lu bokut magum jëm nga légui tay bako té tuubi té delu ci sa borom té taxaw ci combattre ko mbagnati am ci kaw suuf ñi naan bamay boy sun borom ni alla innahum humul mufsidun walakin la yasulun yeen rek kay yaq kat yi magi nak yen ñi def acte de contre nature mu ne yene yaq kat yi magi waye yen du ngeen yeg ni yene ngi yaq ngeen ko yeg ngi ci waxon dana man dal lolu moy sama vie man lolu la bëgg et soko bëgge te yalla téra ko nak yonentu téra ko nit ñu bax ñepp téra ko lolu du wax lolu du wax wallahi al libat al jarimatu al asib kiris bu graw la man ma leen ko wax kiris bu graw la worom xam xam yaangi teud ci seen canapé yi rek tok di deglu ñen ñi par par lo tax na ñimi wuñ ci wax ñen ñi par par lo tax na ñimi wuñ ci duut baram waye ande jombalé won na sama bop lol association yoy nga xamni batu criminaliser lañ jëfëndiko nga xamni mom la yonent jëfëndiko bat bobu ca lañ wara nak moy ba am liñ bëgg mbañu ñak ko rek waye waruñu ko wona soppi lu toll ni dédéw wé batu criminaliser bi yonent jëfëndiko sahaba yi jëfëndikoo ko ñoom it biñ ñëwee ñu jëfëndikoo ko ñoom borom xam-xam yooyu wala association.

gis wakati demal ci hadith moy sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam ben mu nek fihliya mba khawliya mba taqririya wadi me fofa gisoko fa li nga dem ci li borom xam xam yi bind li borom xam xam yi bind nga delu ci xeyna sax lolu dañu yobbu nu waxtane as-salafu salih ñan la ci señ touba djublu donte ñu bari buñ bëgge layal as-salafiyya dañu delu ci masalikul jinan bi señ touba di wax naan in lam tulahi muslian faltaktafi bihi bima nasaq ya rasulallah aw kama khala radiyallahu anhu tewlutu mu bayit ba khiyar rasulallah la señ touba wax kon la nga cey degge moy amna contraire bi amna khiyar rasulallah bu amé rek contraire amna kon contraire bi amna khayru khiyar amna khayru khiyar amna nonu nga xam nak moy djublu way émission bi lolo tax tay nu tan ben mawdu bu ko waxtane ngir jëmmi yalla subhanahu wa ta'ala mawdu moy lan moy fa'idatul qidma li awliya illahi salihin radiyallahu ta'ala anhum jami'an fa'idatul qidma li awliya illahi salihin radiyallahu ta'ala anhum jami'an njariñal liggeel nitu yalla mo lañ bëgg waxtane njariñal liggeel waju bax njariñal liggeel xaritu sun borom waliw yalla xawma nak ndax sax mawdula bo xani masna ko waxtane wala dit waye tay inshallah moy sun waxtanu tay lu lor ci sunu xel rek nu waxtane ko inshallah ta'ala mawdula bo xani bu am ahamiya la ndax jamono fi ñu tollu ci yakute dañu dem ba bëgg gëm lu nit ñi a travers ci media yi a travers ci réseaux sociaux yi bëgg gëm lo nit ñi ni sëriñ ci ñoo yaq réew mi rawati na nak suñ réew mi di Sénégal ñu bëgg gëm lo nit ñi ni sëriñ ci dañuy tok muy dox waxon na ko kërok waxtaanu wama defoon ci tindodi ci jumaaja mani leen yeen sëriñ ci yeen ngi nango gëm ñu ni yeena yaq réew mi bu ngeen ko nango seen affaire la waye kenn ku ne xam nañ ni serigne ci mom yaqku ñu réew mi serigne ci dañoo défar réew mi mané leen nañ tambalé fi ñu tok ci tindo di kiko défar kan la do ak serigne mo dem fekk fu dara niwul lul ay ndog ment ay ayawan ay jit ay jaan musimmi ab garambu bam wekk ca yerga wekk ca sumpu ga wekk ca guuy ga gaddu aw sey miñam gor ab all bu dara nekut gas fa ten wut fa neegub yalla tabakh fa dare alquran tok fa di jangale di yare di jubanti di jubal mbolo seen ko di roñ seeni neek di ñew di dekk ak mom ba ma téméri bunti kër ñaar téméri bunti kër jooni téméri bunti kër ñu ni leen koko yaq rew mi ngeen gëm ko ñi wax ni ñoño yaq rew muy politiciens yi ko wax ma ngi leen di laaj ñom ban bant bo waw lañ sa pogun ci rew mi nañ mako wax benn politiciens bu ngeen xam bayam mba mamam mu sañ ci ab dëkk nga xam ni moko gor yett ko gas fay teen jangal fay nit nañ mako wax ban politiciens la amul ñom ñi bëgg no gëm li ñun ño yaq rew mi dedet ñom ñi ño yaq rew mi ñom ñi nga xam ni sa buñ méré tej tal lak ñom ño yaq rew mi waa serigne ci yaq ñu rew mi serigne ci musu ñoo toj musu ñoo tal musu ñoo lak ñi bëgg gëm lo ni ñun serigne ci ñoo yaq ni man ma lank man sa wal ma lank ba tuddi ci najjo waxna ko benn professeur barki dem fi maniko yene ngi ni yeen
waxuma seen salaire bu tardé waye dama ni liñuy tek ci seen salaire ngeen diko tuddé xuma location wala mo xam ngeen ko mëna tuddé lolu kep bu tardé ngeen géraw mané ko benen bi ci dess moy d'accord na yow professeur bi ka nga jangal ba nopi ci mom andiko kama jangal man ba nopi ci mom ma andiko ñu xol ba xam mag yow kan mo ci gëna jublé ku ñar ku ci gëna mandu ku ci gëna ragal yalla kima jangal yar ko moy gëna ragal yalla ki nga yoron yow kima jangal yar ko bu méré du toj du tal du lak yow na ki nga jangal yar ko sa bu méré dana toj mbamu tal mbamu lak ngeen bëgg no gëm lo naan yeen sëriñ ci yeena yaq rew mi man sa walla lank na man dama défa rew mi way yaqum bo ñëwé ci daara ji ay téméri donga yo xamni dañ fi jangi alquran watto ko fi jangé fi xam xam watto ko fi nek ci alal kitab sunna nek ci njub ngeen nan tok muy dox té do dajé fenn sunu lettre buy sakku ndimbal do dajé ben coup de téléphone buñ la wax ni lam ñoko woté ngir sakku ndimbal do dajé mom lolo tax nak ñu bëgg waxtané kon faidatul khidma li awliya ila salihin ndariñal liggéel nitu yalla ndariñal sonnal nitu yalla ndariñam borom tabarak wa taala neena ya ayyuhallazina amanu arka'u wasjudu wahbudu rabbakum waf'alul khayra la'allakum tuflihun suratul hajj borom neena yeen yen ñu wax ni gëm ngeen yalla kon gëm yalla ay jitu bala nga liggéel sëriñ bi gëm yalla ay jitu arkan jaamu leen yalla dam leen seeni ndig ruko leen wasjudo sujootal leen yalla wa abudu rabbukum dem leen ngeen jaamu ju seen borom tabaaraku ta'ala bu ngeen noppé ci lool nak waf'alul khayra kon gëm yalla mo koy lal da ngay gëm yalla d'abord nango jaamu sa borom d'abord ba nopi nak waf'alul khayra nga liggeel nitu yalla yi waf'alul khayra Seigne Touba amna ci ben mafhum bo xamni bu kawé la mafhum bu kawé la mom waf'alul khayra Cheikh Mohamed Bamba radiyallahu ta'ala dafa masalaj waw yeen waf'alul khayra nu ngeen ko degge ñu ne ah waf'alul khayra de moy sun borom dani def leen lu bax rek de leen def lu bax ñu waw waye nañ tadabur alquran nañ ko sattantal ñu xol muni batu waf'alu xol leen ko juroom ñaari araf la lay jox waf'alu juroom ñaari araf la muni al khayra juroomi araf la mune xam ngeen lu yalla djublu ci waf'alul khayra ñi ni bëgg nañ ko xam mbacke yaram mune moy sa juroom ñaari ciir yi na sax ci juroom ñaari ponki l'islam ci juroomi ponki l'islam astaghfirullah sa juroom ñaari ciir yi na sax ci juroomi ponki l'islam nit ku ne juroom ñaari ciir nga am mag ñi dañ ko daan teunk ci tank loxo nopp bakkan bat ba gemign tank loxo nopp bakkan bat ba gemign non la ko mag ñi daan teunké juroom ñaari ciir yoyu Seigne Touba ni sa juroom ñaari ciir yi na sax ci juroomi ponki l'islam yi muni waf'alul khayra ngok sun borom ni la'alakum tuflihun bu ngeen ko defé xeyna da ngeen taxay yowmal khiyam kon liggeel waju bax day taxel nit ëlëk yowmal khiyam liggeel waju bax day mussal nit ëlëk yowmal khiyam dana ñew ci biir waxtaan wi insha Allah ta'ala baram neena wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah wa huwa khairan wa ahsanu ajra wastaghfiru Allah inna Allah ghafurur rahim musammin bikway yeen doomu adamay da ngeen def aw yiw mu jitu len al-akhirah def len lu bax ñeel seen bop ma tuqaddimu lanfusikum ndax lepp lu ngeen def ci lu bax mu jitu len ëlëk yowmal qiyam bu ngeen démé da ngeen ko fa fekk du maxé du reer du rap
te man yalla duma jaawale samba ak demba man yalla duma jaawale samba ak demba ak luñu nuro nuro xamé na li luma len jaawale mok tajidu inna lillahi khayrun tajidu inna lillahi wa huwa khayran da ngeen ko fa fekk mu nek yi wu tedd wu mag wu bax munita yi wo wala mala tay faye man yalla wa ahsamu ajra yol bu mag la ba ken munu ko lim rek sun borom ni wa ahsamu ajra pay gu magga magla def lu bax mu jitu la muné pay gu magga magla def aw yiw mu jitu la muné pay gu magga magla al haji ibnu sa'ir rahimahullah yalna yalla doli ko jeegal ak yermane dana wax ni bagage yawmal khiyam ken duko am compagnie dang koy feret bagage yawmal khiyam ken duko am compagnie dang koy feret da nga jënd sa matériel bi ci rew say meuble ba ko indi Sénégal mune mën leena and ci avion bi dang koy duggal ci bata yi ñu transporter lako indi lako port nga ñew genné ko mune nak yow mal khiamit non la mel de la nga fay fekk muy lula mëna jariñ loy dépenser le mu jitu lefa waye do and ak mom fama tuqaddimu li anfusikum min khair tajiduhu inda Allah wa huwa khairan sun borom ni duma yam ci yol bu mag bi malay fay waye dana ca bok dama lay mbaa yalla dama lay jéggal jëf ju bax day far bakkar innal hasanat yusibna sayiat alquran la di yalla ko wax yalla neena jëf ju bax day far bakkar jëf ju bax day far bakkar mo ndax jëf man na gëna bax jëfal waju bax tontu la moy wallahi man taab jëf man na gëna bax jëfal waju bax wajo fekk muy nar nari ci alquran suba ngone guddi beccëk sedd tangay taw naaj ngani waji xaaral ma bok ak mom jëfam ji wa jëf ji bax man na gëna reey lool mën ta am innal hasanat yusibna sayiat alquran la jëf ji bax day fari bakkar jëf ji bax day fari bakkar ndax innal ghafurur rahim muni man yalla dama meuna jéggelale te meuna yéréme te meuna jéggelé man yalla dama meuna jéllelé meuna jéggelé té meuna yéremé yalla day jéllelé di jéggelé di yéremé rabbi sitt wa jalla jalaluhu yalla nañu jéggel yalla nañu jéllelél wa yalla nañu yéram bari waana waajo xamni ma nga ca leugal safara ma nga ca leugal safara jeufal waju bax motax yalla fekk ko te leugal safara niko sifet niko cepp fele niko mba yalla na la bis ni tay fum ko amé ci jeufal waju bax bokki ben tambale ci yannabi sallallahu alaihi wasallam mba xam ngeen ni Abu Talib ak Abu Lahab ñom ñaar ñep kenn ku nek ci liñ jang ci téré ci sharia dé yalé wo ngëm yalla dé yalé wo ngëm lay ngëm yalla waye defal yent yalla Muhammad ben yon lu bax taxna yalla noppal leen ci safara noppal leen ci safara niñ tambale ci Abu Talib daf daan defandal yonnante bi sallallahu alaihi wasallam diko aar fuñ nara yaqku deram mu taxaw fuñ nala jele bakanam mu taxaw bu don jamono bi buñ ko dejje buñ ko nare tuj kasso moy taxaw jël ay avocat defandal ko ba dugg bu wat waxal mom yonnante bi sallallahu alaihi wasallam fitwa ak njambar ga taxna jamono bu nek ñu bëgg ko ray jamono bu nek ñu bëgg ko japp duggal kasso waye sallallahu alaihi wasallam Abu Talib taxaw ci kanamam
dal di jël ben full avocat ñu diko défendre té du julit dé du julit ab yéfer la bi yalla dogalé mu faat xam ngeen ni wolof njaay néna nit ñi duñ bayyi wër ci ben fan bi abou talib faato ben way dafa ñew ni muhammad sallallahu alayhi wasallam yeen ñi wax ni manal ngeen seen talibé yi leen di defal lu bax dara yowmal xiyab ba ma ng lay laaj sa bay bobu ñu wax abou talib lim dacc ci yow ci défendre la ba do dugg kasso sa buñ la naré duggal kasso mu taxaw sa buñ naré jël sa bakkan bi mu taxaw wa légui bi muy dé yaléwul l'islam té yeen né ngeen ku déwut ci l'islam safara nga jëm wa légui dama lay laaj sa bay bobu loko jariñ yonent bi ni ko la ilaha illa allah ay way waran nga ko gis ba laaj ko ko mune gis nga bim faato sun borom da ko yobbu ci leug leug safara moy te nittal safara muna mune fala ko fekk seppi ko indi ko ba ci tep tep li moy bu don geej ma indi ko ba ci tefas gi mune gis nga fi may wax ak yow muna mune kati tanki dong moy yek tangay safara yaram ci dess lepp sooy na ko ci safara ah defal waju bax am na njariñ de dewal waji bax am na njariñ mun yaram li ci def lepp sooy na ko ci safar bob moy ben nañ dem ci abou talib ak abou lahab ulama wa haqiqa moy borom xam xam ni yalla may basira ño gis abou lahab ci gënt niko kayfa haluk kayfa asbah wayo abou lahab li sa bir mun xawade rek bañ gi ma bañun rasulullah yobbe na ma xawade motax billahi ku bañ nitu yalla gisuma la mbaw de ku bañ nitu yalla gisuma la mbaw mune bañ gi ma bañon muhammad yobbe na ma yalla samañ ma ci safara mune ben bis dong la ma yalla di may jamm ben bis dong ci bis ñu ne ko ban bis mune bisu gam bi yonenti bi juddo ñu xibar mako ma contane ci ba gorel ci sama jam bis bobu dong moy def bu ñewé yalla bal ma touti may ma touti mané ha Allahu akbar ben bis bobu dong mom la am ci lumay noppul ci safara ben bis bobu yenen bis yi yep ci safara lay yendu di ca fanan te bayila ci yonent bi de alayhi salatu wassalam waji bax sa bu feñi ay bokk may jëkka lank ay bokkam ñoy jëkka lank mbax gi ci mom li yalla def ci mom ay bokk may jëkka lank buñ lanké ba guuy desatul ci cëgg wala cëgg desatul ci guuy ñu dor ni ay lay yewen ñata yalla na ra yërem ñew ni ci tabax ne yalla na ra yërem nak tok di sétan rek nun la yalla bindé adina sun borom neena ci alquran rabbi sutu jalla jalaluhu neena man yasfah safa'atan hasana yakun lahu nasibun minha ngien balna sun borom neena rabbi sutu jalla jalaluhu man yasfah safa'atan hasana yakun lahu nasibun minha sun borom neena ku yalla defal tawfiq nga jël sa alal ju la lew fekk bëtu waliw bu xonku nga wéxal ko muni yakun lahu nasibun minha law daraja ju rey ëlëk yowmal xiyam bëtu waliw bu xonku nga wéxal wallahi waxtaan na fi bataay ay nit tuddu seeni tur wéxal guñu wéxal bëtu waliw waxon na leen amna waaj yo xamni wéxal batu cheikh saliou mbake bu xonk ci la amé mbolo mo xamni neex nakari dañ koy top donte mënu leen wax vaccine sax moko lu xamuko waye lu ko ko yobé wéxal batu waliw amna ko xamni wéxal batu waliw ci la yalla yëkëté dara jam ba mbolam ñum bokkal bay mo leen gën ëpp leen dara ja
ëpp leen xam xam ëpp leen mbolo fum ko jëlé ci wéxal bëtu walli bu xonku nga wéxal ko bu la yalla maye ngay pemti pemti ba dajé walli bu bëtam xonku nga wéxal ko kérok sa affaire bax sun borom ni man yasfah safa'atan asana yakun lahu nasibun minha yakun lahu nasibun minha ku fekk borom bëtt bu xonku nga fexé ba bëtam bu xonku bobu nga wéxal ko muna mané ndaw dara ji juri ëlëk yow mal xiyam waya man yasfa safa'atan sayyi'a yakun lahu kiflun minha xolal ñaar la ñaar yo xamné contradictoire ñaar yo xamné dañu am contradictoire ki dafa ñew fekk serigne daara bu yor daaram di jangale alquran alkarim loxom jutul ginaawam waye mom man na jël jotam gim doon wara defé business jotam gim warana mëna defé business té bu defon business mo lay upp alal dak la business muni man bayina fi business ci walu adina mangi business ci alquran moy mangi gor gor lu ci toru alquran fas ko yene joxe fi sabilillahi ta'ala sun borom neena nga kopati nga kopati ci la nga yor niko am defal ma ci neena xawmu ko lepp ci yowmal khiyam mune benen bi ci dess moy waman yasfa safa'atan sayya ko xamni nak ko xamni da fek waji taxaw ci kaw podium ba nan tatu len mourir yo lolé mbadantan sun borom neena nga ñew niko nga diko batare mune amuni bakar bumu am bakar bumu am di nga am buni tollu yak mom yo lolé mbadantan lay wax rek ba tatu len mourir ngay batare yow ming ci kaw podium bi yo lolé mbadantan tatu len mourir dama ko misale nonu rek lima bëgg wax rek moy kuy def lu ñaaw dal ko xamne day def lu yalla ko yonentam téré nga dimbali ko ca lolé muy def sun borom neena sa bakkar manam batu kiflu al kiflu mu fasirone nuñ ko firé ay di mana alayhi al wisru moy bakkar bakkar koy ñett bil dinu bakkar la ko yalla di yenn man la ko mu fasirone yi firé ki nga xam nak da nga fekk ku yëngutu ci lu bax nga ni domp ci la nga yor niko am defal ma ci lu bax li nga yëngu muni momit kasalika nasibun minha lu waji am ding ko am serigne daara bobu lum am ci tuyaaba dang ko am yowmal khiyam nasibun minha min waaw yalla lutax muni wa kana allah ala kulli shay'in muqima man yalla luma neex dogal ken munu ci dara sama signature moy fahalun lima yurid luma neex lay def fahalun lima yurid luma neex lay def moy sama signature man yalla kon bok na ci ndariñal liggeel nitu yalla moy day tax am ak ciir ëlëk yowmal khiyam fa nit ñi soxla ak ciir day tax amu ciir ëlëk yowmal khiyam fa nit ña soxla amu ciir bisun borom ne ci alquran inna rahmatallahi kharibun da ca tek minal muhsinin inna rahmatallahi kharibun waye minal muhsinin la xod lele nga deg wala diko wax nan yalla ñepp la fi nekkal waxna deug ñepp la fi yalla nekkal yalla neena d'accord ñepp la fi nekkal ndax ma fi indi ñepp muni waye sama yermane mang ko jaglel ñay rafetal yermane ji nga xani ko ni soxla nako muna muni ñi rafetal dong la ko jaglel na inna rahmatallahi kharibun waye nak minal muhsinin de al muhsinuna la ko jaglel ñi rafetal ñi def lu baax ñoñu la jaglel sama yermane ji man yalla ñoñu am mérite pour am sama yermane man yalla subhanahu wa ta'ala wa an shaykhina wa wasilatina shi ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu neena wa sur khiyar al ulama wa salihin waqdimhum lillahi jalla kullahin bal sun serigne bu tedd bu mag ba neena ma ngi lay digal yow chamsi wasul khiyar al ulama bul deñ mukk di tok ba yag nga sol saw dal siyar yi borom xam xam ya ni ko borom xam xam ya
muné al ulama wal amilun borom xam xam yi jëfé seen xam xam la wax wa salihin ak ñu défaruña gañu défaruña suñ borom né señ tuba néna del tok ba yag nga sol saw dal séti leen siyara ji leen ngir yalla muné bu ci yam dé waqdimhum lillahi jalla kullahin na nga leen di liggéeyal fo toll ngir jëmi yalla bu liggéey tay bayyi suba dédét fo toll kullahin la señ tuba wax waqdimhum lillahi jalla kullahin la nga leen di liggéeyal fo toll bul yokkat bul tayel bul deglu ñi la naan par ci par la serigne ci dañu tok muy dox serigne touba neena bu len deglu serigne sey yaq rewmi serigne touba neena bu len deglu waqdimhum waqdimhum lillahi gis nga lillahi lillahi do nga ci am ndariñ nak waqdimhum lillahi lillahi am ndari moy li ngay def na yalla tax la nga cey def na yalla tax de bu yalla taxut perte nga de perte nga de yalla xam nako bu yalla taxul perte nga waqdimhum lillahi jalla kullahin lolen defal na yalla tax serigne sosu muna muni lolen di defal na yalla tax bu yalla taxul perte nga bu yalla taxul perte nga lolen di defal na yalla tax waqdimhum lillahi lillahi muy na nga len di siyara ji ñom borom xam xam yoy jëfé seen xam xam ba nopi di ñu defaru ñu bax wa salihin la ca tek watlub du'ahum wa minhum abadan muni ginaaw lolu ma ngi lay diggal serigne sosu ma lay wax fo tollu ngay sakku ci ñom ñaan watlub du'ahum fo tollu ngay sakku ci ñom ñaan toog ak nitu yalla toog ak waji bax jog rek fa xasu dem ëpp na def al mukabbiruna rek ñoy def lolu al mukabbiruna moy ñan moy ñi xam dañoo arrogant mukabbir moy ku arrogant nit ñu arrogant ñi rek ñom yaakar nañ ni comme mokal nañ al qur'an cene gënatu leen yeeratu ñu ñaan lo kenn comme mokal nañ hadith comme pour ñom cene gënatu leen di reey reeylu amna ñoo xane fimu ne yaakar nañ ni alquran ci seen dënd bi taxna keen gënatu leen e waaye ndaw alquran ju nekk ci dënd taxuta gën di taxuta bax di taxuta doon waliw di waliw ñaar la waliw ñaar la al wilayatu bil iktisab ak al wilayatu bi khayri iktisab waliw ñaar la al wilayatu bil iktisab ak al wilayatu bi khayri iktisab wali wi nga xamni borom da ko faggu bobu distance bu sori la distance bu sori sori la wali bu borom faggu ak wali wo xamni mom faggul ak wilayam yalla la sopp ca mbaxam ga ci yirma den je ci eussel ca ciosan mu juddu walé ko mu juddu walé ko nga xamni mom même bu ñewon ne ku fuñ di nelaw ba yawmal khiyamit wilaya gaangi ci mom wilaya gaangi ci mom man na baña am nak daraja ju reey yowmal khiyam man na baña bokku ci ñi mëna xéttalé waye mom ci bofu mom mucci na mom mom aljina rek li jëm ak lu fu mëna jaar ci adina aljina rek lay mujj mom wali wi xam dafa judd walé wilaya ak fu mëna jaar ci adina rek aljina lay mujj mom dana taxé waye nak man na taxel keneen lolay problème bi nak bo ñëwé ci wilaya gi nga xamné borom da ko faggu moy ki nga xamni dafa jang alquran ba wattu ko jang sharia ba pek ko soobu yoonu tasawuf motax mani lef mu guddula soobu yoonu tasawuf nargan bopam ci jaamu yalla def liñ wax suhdu ray bakanam judduat ba am nak liñ tuddé khabol am ijaba bu ñaané yalla nangu bu ko woyé mu wuyiko koku legi mo faggu ak wilayatum waye lim doon def ba am wilaya gi bu ko baye ñakkat ko lim doon def ba am wilaya gi bu ko baye rek ñakkat ko dootu ko amati wilaya gi day delu fam neew mom la daan misale ni ni melni waji ñew di gasup ten
di gas ba jot ndox ba bim joté ndox mi légui kon amna khabul amna ijaba bu bëggé naan tank naan bu bëggé foot kenen ko mar man na la may naan nga naan kenen ko bëgg foot man na la may nga foot waye nak gis nga ténam bobu sa bu xeyé nakoy waqali dé wala bu ko waqali wul suuf si naaw di ci dem sa bu xeyé ti bu loxam suuf sotti ca bu yagge ten ba sakkat dootu am ndox bokut ak nak ki nga xam dafa jiddualé wilaya koku la misalé won ni mi ngi melni dex gi rek dex gi dex gi mom du yok du wagniko fim nek rek lay ne du yok du wagniko dex gi du yok du wagniko fim nek rek lay ne koku moy ci jiddualé ak wilaya bu gor gor lo nak man na yok ginaaw bi mu jiddualé wilaya gi mu nepp nak moy mu jang alcorane wattu ko jang sharia pek ko sobu yoonu tasawuf man na dem ba nek geej nga xam ni waxuma la mom ci bopam di meuna labal kenen di meuna taxel kenen waye legi sax ku duggati ci biram mu soppi la geej mom lu dugg ci biram mu soppi la day mujj mel li geej dara dootu ko soppi te lu dugg ci bop biram mu soppi la geej dara munu ko soppi moy dal bu la ko don misal kamis li seigne touba mom ken munutu ko soppi te ku jaxaso mom mu soppi la seigne musa ka ne walli day walle sang day sangé musaka rahimahullah moko wax walli day walle sang day sangé seigne touba ni kon nak wat lum duawum fo tollu na ngay dem wat lum duawum fo tollu na ngay dem di sakku ci ñom ñaan mune kun sa tabaruki bul deñ mukkit nak kun sa tabaruki min bul deñ mukk nak di barkelu ci ñom bul deñ mukk di barkelu ci ñom nit yalla yoy waliyu yalla yoyu xarit yalla yoyu bu lañ di barkelu ci ñoom buñ naané ba dess ngay jaay intellect yalla ba tax nga naan buma naané dess wi mbaal xawma ndax señ bi da febar wala nangam kon du jarmé naan dess wi ay ca niko ba wutul ay ca ngay xam barké dé kun sa tabaruk na ngay barkelu ci ñoom fo toll buñ naané ba dessal barkelu ca buñ lekke ba dessal barkelu ca way kat banena al barakatu lil mutabarikina kuy barkelu moy massa dajak barke barkelu kat bo gis dana massa dajak barke al barakatu lil mutabarikina barkelu kat bo gis dana massa dajak barke al barakatu lil mutabarikina waaw yalla xamnako baye sam dafa ñew gané ci ko ñi wax soxna nday wad ab jigéenam la feulé ci Dakar xam nga ngan yoyu dañuy togg xéti togg yépp sal bi lañ fa tek ci xéti ñam ndawalu ganar gaangi fi ndawalu yapp ganar waangi fi ak ndawalu xar wala mo xam ndawalu nak la geneen ndawal dal gu bokku ta ganar salat si nangam si am bol bo xamni ceebu jëna ci nek ceebu jeun legi xalé yi wax ceebu jeun pen mbay lu tax ñu santale ko mbay nak bol ba ceebu jeune ci ne ñi ne ci sal bi ñepp ci yenen bol yi bakane yi liñ sukk ma gis baye sam wacce ci lal bi sukku ci bolu ceeb bi man ma joge fa ne won ñew sukk fi mom muni ma jet mustafa de mal fete ki ye mo gëna ki ki maniko man bok ak yow moma gënal adina ak li ci biiram muni munadi muñ ñima lu tax maneko imam khassali neena man akala ma al maghfuri ghufira lah ku bokka ku ñu jéggal yalla jéggal la wa bil qur'an al hasib xam nga num defa dank ko ci yeb sukki ci jeen ji sotti ci sama kan ma bokka ak mom bam jog ma redd sama loxo mu wër ndab la ma barkelo al barakatu lil mutabarrikin ci keur soxna nday wad ci keur soxna nday wad li da xew fa la xewé won radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu ci keur soxna nday wad waaw bal nit ñi wax rek kep ku leen deglu jox leen sa nopp wallahi gisuma la mbaaw rawati na sun jamono bi rawati nak politiciens yi nga xani gëmunu dara yakal la rek ñu nan serigne ci li serigne ci la yalla du maye di nangu seigne touba neena
kun sa tabaruki bul dañ mukk di barkelu ci ñom ñu nek waaw barkelu ci nit yalla yi lan lay jur mun fa tasdadul huda day taxa doliku ak njub day taxa taxé fa tasdadul huda day taxa njub day taxa taxé barkelu ci waju bax day taxa njub day taxa taxé mba xam ngeen ni nit yalla yi bala ñoo def dara ci seen gemmiñ amna tur yalla wu ñey tuddu kenn bokkuli ko ak sa morom kenn man nako baña bokkale ak sa morom amna ñom ñoo xani bala ñoo lek ismulail ahsam lañuy tuddu am ñom ñoo xani bala ñoo lek bala ñoo ilahi ilahi

0: jaar ci di def lu bax diko wax di orienter nit ñi di len tek ci alal kitab wa sunna non la présenté yent yalla Musa waye neeku fa nan Musa ay domi diw señ fallu neena domi diw rakal rakal xar ya koy ngor rakal mom legi jigen ñi def ko ñeex mom bo len joxe jigen ñi ñeex lañ koy def soko joxe xar yi ñu fananoko ci seen biir yi kon rakal da naka amul ndariñ wala ndariñ la bari wu donal diw rek a donal diw rek wala laal niin ko laal mun niin donal diw motax waji bi ñu ñeeku fi nan Musa ay domi diw ak Musa ay domi ka xam nga lu wax ya xawmi yeen wa daayira bi ya xawmi yeen wa daayira bi ya xawmi yeen wa association bi ya xawmi yeen wa université ya xawmi yeen wa Sénégal attabi'ul mursalin deglu len waju djubji top len waju djubji top len waji nga xamne fa yalla la jëm di wone yalla attabi'u man la yas'alukum ajran mom musulina laaj dara amul kenn ci yeen ku massa bindi letter mba mun la munuma ñak nangam xana ki neexna top ko la dul laaj dara ba nopi di la tek ci yoon muy tax nga taxé attabi'u man la yas'alukum ajran waaw du ngeen top ki nga xamne musulen ko wa ak conférence ban nif nangam ngeen may fay amul ben conférence bu ngeen ko massa wo mun len nangam ngeen may fay attabi'u man la yas'alukum ajran lan motax du ngeen top ki te lim len di wax lepp di ay réalité takat wa hum muhtadun ci njub la nek di ci wote ci njub la nek di len ko xamal ak njub la nek di ci wote waye ak njub la nek di len ko xamal wa hum muhtadun kon top len ko xam nga nu gaay def wa daayira ba xam nga luñ def par lo tax na ñene panget nangu mikoroba yemu ñu ci ñu dakk ko ci daayira bi xam nga association bi niñ defa exclure ko niko yow bokkato ci association bi xam nga wa université niñ defa embargo ko xam nga wa Sénégal niñ defa jabu lycé ko niko yow do dara dina yaay jema nek fi di layal waji yow do tous a yalla dogal mom mu ne ca lola rek ba faa bim faato ya xawmi yeen wa daayira bi yeen wa Sénégal yeen wa université bi ay way ak neexon lima yalla terale ma man len ko wax tay ak neexon ngeen xam ko xila adkhulil janna dama bëggone tejbit baye na ko ngeen bal ma dengit fani dama don tejbital goni ma tax fani sama lam ñu taq ngeen bal ma de dengit khila adkhulil janna qala ya layta khawmi ya layta khawmi ya'lamuna bima khaffara li rabbi wa ja'alani min al mukarramin way ak neexon way wa daayira ba ak neexon wa association ba nga xamni ñoma doon fitnal dima gundu xatal di nangu mikroba ngir dama bëgg xam le diw ci ak njubam ci mbaxam ci deggom ba tax ñu nangu mikroba ak neexon ñu gis lima nekké tay ak neexon wa Sénégal xam lima nekké tay kañ doon jabu lycé ak diko tuumal ak di wax lu dul deug ak neexon ñu gis man lima ci yalla fayé man mi nga xani mako doon jema xamlé ñu ne ko lan la ci yalla fayé mané khafara li rabbi yalla dama ci mba yalla dani ma yow mi doon jema xamlé sama wali wa yow mi doon jema xamlé sama waja muné ko mba yalla na la topatu mala dara ci la yam ak yow dedet wa ja'alani min al mukarramin bis ni ki tay bolé na la ci gëna tedd ci aljana demal duggu aljana muy benn mba yalla na la top mala dara duma sét sa dara muy ñaar ñettel bi moy bolé na la ci ñi gëna tedd ci aljana li de moy resultat wo xamlé nitu yalla nitu yalla bo xani jamono da ko jabu lycée nan mo yaq rewmi nitu yalla bo xamni jamono da ko jabu lycée nan xaliss bi ngeen koy jox da ci tak ay jeeg di len napaje yaw nga taxaw défendre nitu yalla bobu xam nga lolu ci yalla di fayé moy khafara li rabbi yalla dalay mbaa yalla dut la topp dara waaye wa jaalani minal mukarimin yow mal xiyam nga bokk ñi gëna tedd dina waa jooju maam cheikh rahima fall moo ko ñaaree la bi sëñ tuba ñëwee kenn xamu ko adina di ko jabulise maam cheikh rahima fall moo taxaw wane kuy sëñ tuba radiallahu taala anhu ni ko waa ji defe woon ci jamonoy muusa alayhi salaatu wasalaam maam cheikh rahima fall moo xëy rek ni kuy seet waaja waajaa ngi salaalaahu wasalaam nee na man dalla ala xayri falahu mislu ajri failihi loolu la yonente salaalaahu alayhi wasalaam wax man dalla ala xayri falahu mislu ajri failihi yonente salaalaahu alayhi wasalaam nee na ku gis waaju baax téye ci loxal waay ba ni ko kii day ku baax la mu naa mu ne gis nga waajoo jee lépp lu mu def ci lu baax yàlla dana la bindal kiyaaba ju ni toll mu ne yow mi nga xam ni da ngaa gis borom alal yi ñu bari ci ñoom niñ gën a jaxasool mooy niti waa àddina yi ñi beru ci seenu bokk di liggéeyal yàlla ku yonentam ñoom amuñu jotu di seeti borom alal jooju te borom alal jooju moomit amul jotu dem ci ñoom yow nag nga yàlla dogal nga jaxasoog borom alal jooju nga kobas ko ndànk ni ko xam nga daara yi siñ diiw daara yi siñ diiw na am ne ah daara jooju de manes nga fa am yàlla de ndax daara joo xam ni doon ngay fa nekk dañ leen di jàngal fi sabilillahi taala kenn du fay dara borom daara ji ma nga ca njàngale ma dimul fenn ma ngay yar gone daara ji daal boo fa duggee demal fa sa bopp xool rek wallaay boo fa demee da nga xam ni daara jooju def fa sa alal baax na de mu ni xaa mu ni waaw waajo solu dàllam ndànk waaxu dem yërndu daara ja mu gis ni daara ji day soxla nañ ab foraas wala mu gis ni daara ji soxla nañ benn bâtiment mu defar ko fa bam sotti jëkkati caabi ja ni ko fi sabilillahi yonente bi salaalaahu alayhi wa sallam nee na waajooju yëkkati alalam tabax ci lu toll noonu yi lu ko yàlla bindal ci tuyaaba dana la ko bindal yow mi ko joxuñ daara ji lu ko yàlla fay dana la fay lu ñu toll yow mi ko joxuñ daara ji yow a gisoo ñiy cotisé gaay ñiy cotisé gaay yi la ñuy waxa xuma cotisé lañ koy wax xuma maanaam musicien yi seen bras droit yi dañuy am ay 10% ci 5% fee nag doo am 10% 100% la moom xam nga musicien bi toujours ki koy manañ se moom mooy wuti fu muy tëggeeg fu muy nangameeg maanaam daal mooy nekk bras droit am di ko doxal yi nga xam ne mooy tax mu am promotion luñ fay musicien bi day dana ci am wàllam ah loolu addina firi na ko kon addina firi na ko courtier bi nga xam ne moo la wan kër gi nga gis kër gi ba bëgg kër gi ba jënd kër gi wàllam moom courtier bi yow nag ngay kurce ci yàlla yow ci yàlla ngay kurce yow moom daari alquran yi rek waaw gis naa benn waaye bu koy def ci tiktok bi defe naa ñu naan ko xuma Basir mi ngi liggéey bu am solo bu bari tuyaaba waaw di wër rek fu daara juñ war a defar rek mu yóbbu fa daara jum dem la fa manqué mu fexe ba loola am fa aka bari tuyaaba waaye ña ko cay jàppale it aka ñu am tuyaaba musuma koo gis ci tiktok bi noonu laa ko gis rek xale yamay faral di yónnee ay vidéom waaye lu am solo la lu am solo man dalla ala xayri yonente salaalaahu alayhi wa sallam moo ko wax de man dalla ala xayri fa lahu mislu ajri failihi ku gis ku baax bari nit ñi waaju baax a ngi nii ba tax nit ña jàppe ko ànd ak moom ca la muy yëngutu ca la muy def loom ca am ca tuyaaba da nga am lu ñu toll di nga am lu ñu toll mané kon rawatina budé nitu yalla yonnante bi sallallahu alayhi wasallam da waxon ci hadith bani kun ma allahi wa in lam takun fakun ma man kana ma allahi fa innahu yusiluka ila allahi in kunta ma'ahu in kunta ma'ahu hadith bu daw yaram la hadith bu daw yaram la sallallahu alayhi wasallam dani kun ma allahi fexela don walli kun ma allahi fexela don walli ina walli yombul de walli yombut kat ya yow yonnate sallallahu alayhi wasallam kun ma allahi fexela don walli walli waxna ni ñaar la al wilayatu bil iktisab ak wilayat al wilayatu bi ghayri iktisab yonnate sallallahu alayhi wasallam neena fexela don walli fexela am yalla ngani ko ah am yalla yombut de yow yonnate bi sallallahu alayhi wasallam muni wa in lam takun bu fekke ni kon yow amo yalla kon fakun ma aman kana ma allahi kon andal ak am yalla bo mën ta doon walli andal ak walli bo mën ta doon nitu yalla andal ak nitu yalla yonnante sallallahu alayhi wasallam moko wax ñun wa bo ande ak mom nitu yalla bobu lan moy resultat ba muné fa innahu yusiluka ila allah bo ande ak mom te taggo ak mom wallahi dana la tek ci loxo yalla in kunta mahu ndem yaangi and ak mom tout mama tous les mama ngeen balnu boore and ak mom fotol muna muni bis dina ñu mu tek la ci loxo yalla rek fa innahu yusiluka ila allah in kunta mahu bo taxo ak mom muna muni bis dina ñew mun la yalla ngi ni yow yaay dem ba xamal sa bop ni yow am nga yalla yaay dem ba xamal sa bop ni am nga ngeureumal yalla yalla xam nako yalla xam nako bo ande ak nitu yalla bi yaay dem ba xamal ko ndax nitu yalla liko taxa graw moy amut dara lokay jox dara dara dara loy tek ci loxom bi ludul balako jefandiko dana la ñaanal yalla ben mu ñaanal la ñeegalal yalla wala ngeureumal yalla wala texé wala waye bala jëfëndiko liñ ko jox faaw mu ñaanal la yalla ndax loolu loolu yow ma xiyam da ngay japp téré baatam nit sa bu lay joxe addiya te faggulo ko ci addiya ji dara du ñaan gu koy jëriñ du lenn bala nga dugg aljana diñ ko ko dello loolu nit yalla yi xam motax ñom bo leen di jox da nga leen di xatal jox gi nga leen di jox ñom coono biñ ci nara dajat pour ñaanal la yalla moy tax danaka duñ ko bëgga laal waye king ko jox ba nuppi mu boole di pakkar ci koku mom nurta fay bor bi waye king ko jox mun la jazakallahu khairan jaza dal di wete ak boromam nak ala li gor ñak gor lekulul ci tiaxande kuñ koy jox baye bo nga sedde lekulul ci tiaxande ala li as gor ñak gor lekulul ci tiaxande boko diful fonko wara def rek gisuma la mbaw motax sallallahu alaihi wasallam kon nekkal doon fexela doon waliw boko manut andal ak waliw yi fexela am yalla boko manul fexela andak am yalla sallallahu alaihi wasallam neena ash-shayqu fi qawmihi kan-nabi fi ummatihi neena nitu yalla pire et dire neena ci bir aw askanam ci birum rewam ci birum dekkam ci biri talibim mi ngi melni ab yonent bu yalla yoni ci xetam nitu yalla ci birum dekkam nitu yalla ci biri talibim nitu yalla ci birum rewum mi ngi melni ab yonent bu nek ci biru xetam lol la sallallahu alaihi wasallam wax ash-shayqu fi qawmi kan-nabi fi ummati sallallahu alaihi wasallam siyamul bamba neena waman ta'allaqa biwasilin wasal dafni faman ta'allaqa biwasilin wasal waman ta'allaqa bi aksin fasal ku andak walli wu yegg ci yalla dana lay yeggale ku andak walli wu yeggul ci yalla munu la yeggale ku andak nitu yalla bu yegg ci yalla dana lay yeggale ku andak nit ku yeggul ci yalla du la meuna yeggale kon li am solo moy li hadith bi wax rek moy andal ak ko am yalla ginaaw yow amoo yàlla, àndal ak ku xam yàlla ginaaw yow xamoo yàlla. Waxuma nag ni ma waxee ci waxtaan yi weesu, yàlla dafa jaxase mbir yi ba mbir yi neexu ta xàmmee. Léeg-léeg nga yaakaar ne waaji la te fekk du waaji, loolu nag yàlla la, yàlla ay mel mooy def noonu. Waaye yàlla kum nar a yërëm moom dana la gindi wan la mbir yi. Waaye léeg-léegi ndax ñu bari fi ñuy natte mooy nitu yàlla mooy ku bari mbooloo, ñoom ñu bari foofu la ñuy natte nitu yàlla, ku bari mbooloo, ku ami taalibe, ku nangam, ku nangam. Déedéet sëñ Touba nee na isbaana jahran annama suyuuqu asa samaanu jullu umfuqoo. Sëñ Touba nee na bari na sëriñ soo fi dégg ñu yor mbooloo mu dul jeex, mu naa mu ne ay fiiri tàcc lañ, fiiru tàcc, fiiru tàcc, xam ngeen ko de, ñun dong yi xam nañ fiiru tàcc. Waaw fiiru tàcc dañ daan fiir ay jinax, ñu fiir gu mag boo xam ne boo bëggee jàpp lëk moom ngay yóbbu, bokkut ak fiir gi ngay jàppe jinax. Sëñ Touba nee na bari na ci sëriñ si ñoo xam ni mbooloo mu bari mañ àndal, mu naa mu ne du lenn lul ak fiir dong, ak fiir rekk la, ak fiir la. Seytaane ku ëpp mbooloo la anatullahi alayhi, seytaane ku ëpp mbooloo. Isbaana jahran annama suyuq hada zaman jullu umfuqo, loolu la sëñ ci wax ci masaarikul jinaan. Jamono yonent sallallahu alayhi wasallam du déggoon, déggoon ngeen benn waay bu ñuy wax musaylamatul kazab bi dahwati nubuwa, musaylamatul kazab bi dahwati nubuwa, du déggoon ngeen ko. Mooy waa joo xam ni, waa joo xam ni dafa nekk benn phénomène bu xëy rek feeñ ci jamono yonent sallallahu alayhi wasallam, ni yonent laa man, maay ku senki, man maay ku sell ki, di jéem a dëwee yonent bi sallallahu alayhi wasallam, di jéem a akraase yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak ay sahabaam moom ak ñim àndal. Mooy li xew rek gaa yi ñëw rek bëgg a écraser suñu sëriñ si, ni duñu dara, selluñu, selluñu. Mooy li xew suñu jamono rek, jamono firi na ko, jarul ma ci sori, jamono firi na ko. Mooy li xew suñu jamono bii, ñu ni suñu sëriñ si du dara, dew yee leen. Ñoom dañoo toog muy dox, lu ngeen leen jox ñoo leen dàq oto, ñoo leen dàq kër, di nappaaji seen jeeg yi, ngeen baal ma ci kàddu gi par ci par là. Subhanallah, subhanallah. Yonante alayhi salaam dañoo gën sëriñ si, te dañoo yoroon ni soxna comme ñëpp, dañoo gën sëriñ si. Yonante alayhi salaam dañ leen daan jox addiya comme ni ñu joxe sëriñ si, ñu di ko delloo ci yàlla comme yonante. Moo ne sëriñ si tax ñu naan ay sëriñ. Léegi yow bu fekkee da ngaa gis sëriñ boo xam ne jugut, waaye bu ko tuddee sëriñ, yow yaa ko tuddee sëriñ rek. Waaye moom moog musaylamatul kasaab ñoo bokk yam, moog ki Sëñ Touba daal ak fiir la ñoo bokk yam. Yàlla bind noonu jamono, yàlla day jaxase lu baax ak lu bon, maanaam da leen di dendale laa bëgg a wax, ngir ñi nga xam ne lu baax leen tax a jóg te ñu ràññee, ñoom danañ dajeeg lu baax la, jàpp lu baax la. Ñi nga xam ne nag moom bu ñu demee ci ku baax ci danañ ko gàllankoor, mu boole li ak seytaane faral naa koy wax. Wëlliw léeg-léegi mu seexal nit, maanaam mu wakil nit laa bëgg a wax, wakil, ndax bu ma ko tuddee seex mën naa am ñeneen gise ko neneen. Waaye dama ni wëlliw léeg-léeg mu wakil nit dara. Lu mu koy wakil, wëlliw bi day xam ni mbooloo mi koy dëgmal am na ci ñoom ñoo xam ni mënuñoo jaar fenn ba texe, te moom bu ñu ajoo ci moom danañ ko indil ay jafe-jafe gàllankoori addina. Mu wakil ko beneen waay, mu wakil ko beneen waay. Giseeg waaja rek tufli ko lor rek mbooloo moom nar a texee di daw jëm ca waaja. Nga xam ni boo liggéey yow mal xëyam ñoom ak waaja la, waaye moom yoonam nekku ci, wakil na leen ko, génn na ci. Loolu wàllu da koy def, wàllu da koy def. Léeg-léeg wàllu mbooloo daw dëgmal ko, mu xam ni ñii naruñoo texe ci loxoom, mu wakil ko keneen, génn ci, génn ci. Mbooloo moom nga xam ni dañoo naroon a texee di ba topp musaylamatul kasaab, yonent bi wakil wakil ko musaylamatul kasaab, yonent bi wakil ko ko. Kon loolu du lu bees. Fii ngeen déggoon bi yoonu murid di doog a débité, ñu ni yoonu murid tàkk-tàkkal mboob la xoyi kamaj anamu, ba léegi mi ngi bëx-bëxi de, saa bu xëy day gën a bëx-bëxi, ba léegi day gën a bëx-bëxi. Jabilisation boobu nag ba léegi du deñ gaa yi di ko def. Lu ko waral al asadu añaan, añaan señ tuba firil nañu añaan limi jural borom neena isil asud laysa sa intifa'i bi fadli man asara bi tibahi señ tuba neena waju añaan te moy mutakabbir bi ma don wax ku arrogant ki nit ku arrogant foko fek señ tuba neena du jariñu ci kum dajel jamono nitu yalla bu dajel jamono munu ca jariñu ñu ko lutax mu ne kañaan nga ko koy xañ nit ku arrogant neena du meuna jariñu ci niti wa jamono mukk niti yalla wa jamono du ci meuna jariñu ñu ne ko lutax mu ne añaan nga ko koy xañ day japp ni lum ñak serigne sa ko xañ lum ñak rek serigne sa ko xañ mu ne motax du meuna taxé ci ñom mukk du meuna jariñu ci ñom mukk isil asud laysa sa intifa'i bi fadli man asara bi tiba waju añaan nit ko arrogant mutakabbir foko fek du jariñu ci nitu yalla munu ci jariñu añana ko ko xagn ndax day japp ni lum ñak nitu yalla be ko xagn mbolo mi top nitu yalla be te top ñuko li dikkel nitu yalla bi te dikkelu len lool lañ koy añane ba duñ ko nango top duñ ko nango top bokk na ci ñariñal liggeel nitu yalla nima ko waxewon day tax am ñeegeelal adina ak lol alakhir ku weddi laaj ko sayidina musa sayidina usman radiyallahu ta'ala sayidina usman usman ibn affan radiyallahu ta'ala hu ci sahaba yi la won moy 3e personnel ci l'islam wala nga ni moy 4e bo ci boole yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax yonent bi ababakar omar usman ci top Seyna Ousmane ben milliardaire la won bu la nexe man la Seyna Ousmane ci yow mi ne Senegal dima deg da nga nan ben serigne sek la won bo xamni Touba dafa inone yermane ki fi nekkal seigne touba tax mu bëgg fu mbolo ma dajé susurlu fa ndax ndox mi nangu na seeni kër mu am ben espace bu yaatu bo xamni bu ko doon jaay man na nek ay millions mu ni jox nako ki fi nekkal seigne touba adiya fi sabilillah yonent sayidina usman non la defoon sayidina usman yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wote xare sallallahu alayhi wasallam xare ba nak ken amul lo lek ken amul lo nan jamono bekkor la tangor wu ken munta misal te sallallahu alayhi wasallam kaddom rawnako ba nopi te dara luñ war pour dem ci xare ba amul dara luñ meuna jefandiko pour dem ci xare ba amul sayyidina usman ni ñokket waxu duggu kërëm konté ñetti téméri gëlem ak seenu seuf ak juni dinar ni yonent bi sallallahu alaihi wasallam fi sabilillah defal mako ci daara ji sallallahu alaihi wasallam yimu ci jëfi usman ji fi jamono tollu ci tank tank fi jamono tollu ci jafé jafé mu atana yëkëti milliard jox yonent bi sallallahu alaihi wasallam ni sallallahu alaihi wasallam ñu sulmal ge rek muni mom bala jëfëndiko alali Ousmane ji day ñaanal yalla Ousmane motax mani nitu yalla soko joxe sa wërseuk bala ko def fenn dana la ñaanal yalla ben yalla yok sa wërseuk ba sa ngëm yalla ba sa ragal yalla ba ëlëk nga taxé waye dula neenal mukk yenenbi sallallahu alayhi wasallam selmal ge rek commencé yalla jéggelal Ousmane yalla bul topati Ousmane dara yalla l'Ousmane defati na la neex yalla ba fajar way way allah akbar ba fajar ñu noddu fajar rek Ousmane ñew ci jakka ji bim ne ba xañ dugg rek yonenti bi ni beurep jog taxaw ne ko ya Ousmane mu ne ko labbayka ya rasulullah mu ne ko ma darra Ousmane ma fa'ala ba'da al-yawm wallahi Ousmane yalla xamal na mani bis ni tay mënu to ko def lu ko nakari Ousmane yalla neena
1: mënato ko def luko nakari ci kaw suuf yow ousmane yalla neena mënato def lulay lor yowmal khiyam ma fa'ala ba'd al-yawm doto ko def mu
0: allahu akbar
1: ah man mi nga xamne de man sax nekkul ma fi seigne touba man mi nga nekkul ma fi seigne touba ci misal manam dal duma khalifa am la bëgg wax ni man fuma ne seigne touba la fa neel la waxon waja waja bam mané waw dama bëggoon ma ak yow légui comme yow dañ lay wo ay conférence te da nga nuro diiw légui su ko défé buñ ko dé défalé té tiant bu mo mënta dem yabal la buñ bo yow ci conférence ngay def boy dem wo ñu and mané ko yow fo jëm sa poste bi la fa yob man fuma jëm seigne touba la représenté ak yonent bi mënu ñu and
0: waye dama ni man ñi nga xamni rek man nga xamni man ci misal sama yon niwi kera buma déggé ni espace bo bu nga xamni bu doon suñu jamono bi di ñaan way law daq way daw laq ñu fa lañ laq ju won ba ndox ma nango seeni kër espace bo buma déggé ni borom jox nako addié seigne touba muy serigne sekki mi wallahi kérok sukku na ñaanal ko yalla té bu mako mësé gis ñaar yoon la kat ñaar yoon la ko mësé gis ñaar yoon waye julina ñaar raka ñaanal ko sama borom moy lama waxon ci kërok tiwawan ga lama waxon ci kërok tiwawan dama mësa tok wéru gam cheikh abdul assis al amin ma dégg muy jambat talibé ni len ay way yeen talibé té ngeena def ni mouride yi man bu gam joté talibé dañ may bëgg ray ak awma bass awma bass awma bass té man gis na magalu touba ben mouride du laj serignam bass wallahi sayyidallah ma tétis ni ma dégg lolu fima tok ma fas ci sama xol ni ak an neexon ma am alal ju tol ni ji jili mbay am wala ji njuga kebe am wallahi dina dem tawan tabax fa kërou gan wallahi dina dem tiwawan tabakh fa kru gan fi sabilillah ku gamu seti dal fa kérok li la wax yagna de ay ati at boba ki fi nekkon ci rew mi mu ñu nan ko Macky Sall boba nekkul president rew ndax limay wax dafa yag dama bu mo joomul jamono Abdoulaye Wade la ko don wax yu mel non ñu dem ba mom mu ñew lama yene won ci sama xol bi mu def ko muy dem tabakh kru gan tiwawan ci la waxe won ni ma ngi lay watal ci yalla ni sa tay juni su suba koy dak xuma fo nek di ma deg musuma la gis waye yow fo sa tay juni suba koy dak waxuma ko ngir parlo sama fu ci politique waye wallahi fo nek xuma fo ne ci kaw suuf bugguma ko sax xam waye dama ni baye bo nga xam ni sa tay juni su suba koy dak la kula gasalum pax mo lay tay jitu nitu yalla du tiaxan ken du ko liggeel di torox waxuma nak cheikh muntaha mi fi nekkal seigne touba sédé ko ci fi nekkal alhaji malik sédé ko te ñaar ñi ñoy rew mi ken ku ne ma deg ci sa nobbi ken netluma muni sama xol sédd na ci yow guuy ndax li nga defal seigne touba ki wax ko ken sama xol sédd na ci yow guuy ndax li nga defal alhaji malik lolu mako deg kon nak dana ko sédé te yalla tax dana ko sédé te yalla tax mag ñi ku leen war mal yalla war mal leen ku leen liggéel yalla gëreem la dañu fekk fu dara niwul ñu def fa dara ba ñepp bëgg fa bok sehun bamba neena wa khila in adra yawmal bari wa durriba sirata fawkha an-nar wa kabadal warral jawwa والقمة نادى مناد أين أهل القمة للمسلمين فعجبوا أجمعين فيؤمرون للجنان مسرعين سيخون بامبانينا موبيس بين تي تي وي با يالا جيل سيرات غاتي كو تي كو جهنم بن كيسيون لا يالا دي جيك واخ بن كيسيون da yebal men malaka niko weural ma bis pinch lajal ma ñi neewon ci kaw suuf di leggeel julit ñi di len xitmal ta yalla tax nañ ma len wol
1: aina ahlul qitma lil muslimina ñi nga xamni fu julit ñu jaxlé ñu jog taxaw nañ ma leen wol ñu wolen bañ dajé bi an yu khalaluhum amdul janna bi ghairi mihna wa ghairi fitna neena ba mala ko mo woyé ñooñu ni ana ñi daan liggéeyal julit ñi fi sabilillahi ci adina ñu ni ñoo ngi ni ñu ni kay leen wuy yalla mi def ben groupe yalla neen acci aw leen yoonu aljana duma sét seen dara fi mom yeen du ngeen fi am fitna du ngeen fi amuk jaxlé kenn du leen fi nattu ayo yoonu aljana señ tuba ni kon nak faqdimhum turan liwajhila gis nga delu ci warna faqdim lahum turan liwajhila fexela gor gor lu ci liggéeyal julit ñi ngir yalla liwajhila faqat nak bul ko def ngir kula tag bul ko def ngir dara liwajhila faqat bila mannin wala tana bul ko def diko netti wat ak netti wat tay fek djublu ci ñax waji rek nan waji bur won ak man do am nanga bur won ak muni bula ci lola fek wala tana ite bul yokkat bul tayel bul tayel bul tayel min ñu bëgg lo gëm lo ni ñi nga xamni ñoy wax ni sëriñ ci dañoo tok muy dox xam nga lu ñu bëgg gëm lo ñu dal di jël hadith yonent bi surtout nak bu dé ci ñi nga xamni ñoy as-salafiyya ak al-wahhabiyya xam nga ñoom hadith bu ñuy jëfëndiko pour détourner xéli gaay dañ la nan yadul hulya khayrun min yadi sufla yadul hulya khayrun min yadi sufla lool lañ lay hadith bobu lañ lay indil nan loxo bi jëm do nekk ci kaw tay joxe mo gën bi ci suuf waxu ñu dëgg yonent bi djublu wu ci ko waxu ñu deug yonent bi djublu wu ci ko yadul hulya khayrun min yadil sufla bako yonent di wax kilifa ak l'islam taxut ñi wax kon dañu bëgg wax ni loxoy sahaba yi ño gën loxob yonent bi lool lañ bëgg wax ah sahaba yi ño daan yëkëti di jox muhammad sallallahu alayhi wasallam mu di leen ko defal ci yalla kon dañu bëggoon ni loxoy sahaba ah kon dañu bëgg wax ni loxoy talibé Seigne Touba yi ño gën loxob Seigne Touba bi waxu ñu dëgg ni alquran amé sababu nusul non la hadith amé sababu nusul ni alquran amé sababu nusul non la hadith amé sababu nusul kon yonent bi nit yalla yi taxu koy wax yadul hulya khayrun min yadi sufla bako yonent di wax nit yalla bi taxu ya ayyuhal ladhina amanu idha najaytum rasul faqaddimu bayna yaday najwakum sadaqa yen ñi gem ni yalla yalla la bu ngeen deme bay ñew di siaré ci yonent bi nako adiyé jitu na adiyé jitu joxel adiyé bu nuppi doga jamm santé ga wax sa soxla lélé sax dina koy faral di téré ay xalé manam nga ñew siaré sëriñ bi tok di waxtaan ak mom bay dem doga lamb sa poche jox ko adiyé dédét na adiyé ji jitu lool la alcorane santané da ngay joxe adiyé bu nuppi doga tok di waxtaan waye bul xaar bay dem door ko joxe bul xaar bay dem door ko joxe de bi nga nuyo rek joxe ko man na am bo demé bi nga nuyo joxe ko amna ko xamni ma nga choofor lo won fele di sakku ndimbal serign bi tok loko di xaar lu ñew mu jox ko ko net li nañ ma ñaari xissal ñi ni lañ cheikh ahmadou gaynde fatma la ñi ni cheikh abdou assi abdabahi la du ci wawon wala kuli al neñu cheikh ahmadou gaynde fatma ben way dafa ñew jox ko ambulo am ku ñew diko di soxla ambulo biko waji jox mu ne gess niko jabb waji nak xamna da bok ci ñi meena naw adiya lol am nañu xani mom ab dini dong buñ ko joxe defé ni joxe nañ lu ri munilla serigne bi dey serigne bi yow xana xamo ambulo bi li ci ne nangay minni wala serigne bi ni ko soxal wut ma diko xam bi yalla mi tax nga jox mako xam nako bu fekke motax nga jox mako yalla xam nako yow mi mako jox xam nga num toll ki mako joxit bako dajje dina xam num toll man amul solo may xam num toll ñoy serigne ci non lañ mako netlé ci cheikh ahmadou gaynde fatma radiyallahu ta'ala ñoy serigne sa wala yalla xamna yaakar nañ ni ñun sëriñ ci mom duñ jéxal dara koy di soxla ñun nga koy diis koy laaj ñun nga laaj effectivement sax lu jaadu la ndax nit mom ginnaw yow la jital ci diinem wax deug yalla bu amé soxla ci yow la wara ñew waye fekk mbumu rafet pos dara lu bari da ngay ñew rek ñu diis na baxna deug nako ba yalla ñew kessé waxon nako fi ci señ tiani dañuy ñew fi dima diis ñak ndox diñu amé té mu metti lool yalla xamna ni amna ño xamni dama daan jënd fi bari goy ndox yonne len ko bëgguma ñu xam sax maam ko yonne mu am ci soxna saan balé ci daara ji ma fexé ba ndox dem kërëm fa la koñ bëpp faq nak ku soxlaati ndox rek ñew ci man ah may ma def ni yonent doon def rek buma gisé kuma yéene tuyaaba yéene la jam amna ku ñu wax baye jeng diop nek dakar mas na ko wo benn bis niko amna fuñ mëna amé yalla fi dé ño xamni dañoo soxla ndox ndox ma sorin leen ma bëggoon bu fekké ni man nga ca munima ay ca bismillah bu suba dana wax señ mbacké mu yonné lako señ mbacké dooma xam nga mom njabotam gu bari man ma leen doon jangal ñu bari ci njabotam jangal na leen señ mbacké mi wax jangal nako sama xarité danaka gamu gu né dana ñëw fi ci man ñu wara jégué xuma 300 000 quelque yoy ñi dal leen di xëccël ndox fa saasa bam dem ba fa ñom dugg ci kër yi donc kon ñom addé ji nga leen di jox fofu rek lañ koy delowat waye nak sallallahu alayhi wasallam neena kullu si ni'ama mahsud ku yalla defal xewal dana am ñulako añane ku yalla defal xewal dana am ñulako añane muntu ñak non la yalla bindé adina non la yalla bindé adina kon nak ah ci deug deug señ mourou waxtanu jeexut te da melni amna ay bok yu may xaar ma war leena yewi ndax da am liggey buñ doon liggey fi ci daara ji wala kulli hal ma wax rek ni liggeel nit yalla tiyaba ju reey ngi ci taxe ngi ci man na len ci jox misal rek ci abou yusuf al bustami abou yusuf al bustami ñeen ñu bari ci yeen xam nañ ko nit yalla bu mag la abou yusuf dafa am benn bis mu xey julli fajar ba nopi di doxanto ba naaju tang mo ñi ko di ñibisi yalla ji ngelaw mu yek sedd bu ko dug mu xol gis ni naka yereen bi dafa xoti ko mu jaar ci marché bi jaar ci benn teyeer ni ko waaw garal ma sama yereen bi mu ñu acci bismillah mu sumi dox ko mu garal ko bu nopi muy lamb posam niko lu may fay mu ko def na ko hadiya mu ko ay mu ko def na ko hadiya amoy ci dal di continue dem kërëm lolu ci yor yor la takusan sa teyeer ba faatu ñuy denc teyeer bi biñuy denc teyeer bi malaka yi ñew war ko mbugal ndeke teyer bi bimu juddo ba bi muy faatu deful fi yalla dara lu yalla nang lu yalla gërem biko malaka yi nare mbugal munkir ak nakir ñew niko man rabbuka kuy sa borom mu tiit bani len abo yusidil bustani moy sama borom malaka yi niko tay nga dede yow ndeke am nga yalla juddul yalla nar ko duma yalla ni bako loxala sun borom ci bopam intervenir ni bu ko lo xalal dama bëgg ngeen wol ma abou yusuf momi muy wax sama jambo bi ba xam mom man na bindi weñ waxuma nit ak aki nopam yalla dal di dindi ki ray li dox digeunte abou yusuf ak bamelu waji liñu tuddé kasfu yalla dal dindi ki ray li abou yusuf tew malaka ni abou yusuf mun ki rek nakki ni ko abou yusuf ki dañ ko laaj pe sa yalla mun yow abou yusuf mom dal di tit ba xam ndax mom xam na yalla mom dafa tit ba xam bim xamiliko geud waaji nako yow fan la nek sa yalla man mi nga xamni weñ sax munu mako bind nga nan waaji momit tak fi do rek niko wa abou yusuf sembu mi kulako garal ci yor yor yow tamit abou yusuf dal di niran mumi xelam dem ci waaji muni ah sun borom niko mbaadu da wax deug muni ah wax na deug na ci fajar bima julle suba ba nopi di doxantu bim wagniko ngelaw ni fay fay ma yek sedd ci sama yaram ma xol sama mbubu xottiku ma jaar ci marché bi amna kuma ko garal ba nopi nima defal na la ko hadiya ndeke waji sun borom lillah yow abou yusuf nga liggeel ma bama geureum la waji liggeel la sa mbumo mu defal lako hadiya dugal nako ci bir ngeurmane gi ma la geureum jegal na waji malaka yi dal ni acci bayi len waji yobul len mako aljana kon liggeel nitu yalla tiyabam fune la meuna joge yalla nañ yalla xir ci liggeel yalla ak yonentam ak nit yalla yi lu ama am solo la bu len adina fabi bu len réseaux sociaux yi fabi di bonal serigne ci kep ko xamni lu saint la won lepp lo xamni lu sel la won fexé nañ ba won len gem lo len ni lola selatut lenena sel lepp lo xamni muqaddas la won rek lepp lo xamni muqaddas la won te moy lu sel rek gaay tilimal nañ ko ci nopi ñi nga xamni xamunu yalla xamunu yonent rawati na generation bi nga xamni barki dembu dong lañ juddu jangunu histoire xamunu dara ko nama yalla bal bo demé ci université yi serigne suñ ñi nga xamni ñom lañuy tuddé ay serigne nama yalla bal muy serigne intellectuel yi ñu ci bari ñomit détourné nañ xalé yi bala yalla xam doyna kon dal mbiri jaxassona lendem na waye nak téréwul amna ño xamni ñi ngi léral fu ñeen di tek seen tank bobu ëllegé ngeen mëna mucc sun borom tabaraku taala mo bind jam ñi yëkëti ñi soufel ñi darajal ñi bay ñe wa rafa'na ba'dakum fawqa ba'din darajat la alquran wax yonanti sax tilka rusulu fadalna ba'dhum ala ba'd yonanti sax yalla da leena gënalé waxu nak nit ordinaire yi kon nak lolu nagn ko nangul sun borom momum jamni moko def te nang ko sobe ci ciobarem ci mbaxam nagn ko nangul baña deg lu ñi nga xamni dañuy philosophe lu rek di total ak ñakkal solo ci philosophe dong lañ koy tek waye teguñu ko ci xam xam bu wir philosophe lu rek kon gelo ci len seen xel bu baaxa baax lolou dal mo doon waxtaanu tay wi ci di len jéglu di len ñaanal di sax ci ñaan no ngi ndokkel ñi nga xamni soppey daara ji lañu ñeen balma ni ma koy faral di waxe leg leg rek du ñak ñuma ci tuddu waye wax deug seen yene ci daara ji xam nañ ko baax du melni soxna ñoba ciul ni ma leen ko waxe bam ma gisagut la tambali won leg leg mu tok ba yag mu ni am defal ma li ci daara ji yemu ca bayiwut lola ba boole ci borom kërëm yemu ca nona bayiwuko ba bu yagguto njaay gi rek la and ak borom kërëm ak njabotam ñom ñep ñew ba ci daara ji fekk mom ñew na fi ay yoon waye yoon wu mujj wi mu and ak borom kërëm ak njabotam ñep ñew ci daara ji nit nak fu muy dem difa and ak njabotam wax deug yalla fofu bëgg nako sopp nako li tax mu bëgg ko sopp ko mi alquran yalla nako fa yalla fete te fay ko mom ak njabotam jep bi barakatul qur'anil karim ko bi jaay sey xal xadim jigen bi baax moy lama waxon rek ci soxna gaynaba ak borom kërëm bobule momit ka salik non dong la demel kon ñing leen ci gërëm baax di leen ci ndokkel di leen ñaanal di nuyu seigne mohammed diallo momit kenn la ci suni wëlëri di wëlëri daara ji ñing nuyu walé madame diallo moy ñu rebe senegal woma telephone bëggone ñu ci daara ji far xalé yi am ci ñu tawatom motax mu jul aksi waye téréw rek yene ji yépp xam nañ ko kon jëre ngeen jëf di leen wax jissakum la waxir jissayhi non lañuy ndokkelé baye jeng jom mi nga xamni tuduna ko sank ci émission bi muy ko xamni man na ma wax ni jangal nak njabotam parce que lu jégué juroomiat mom tamit di nit ko xamni lolou mu wax ci serigne sek wala bal na ci mom da di nak ñom bi leen yalla denké wërse bu nopi lay lay ñu gestu ci julit ñi ndax lu melni lolou mu wax lay la ma gis barab bo xamni nit ñi dañ fay soxla ku leen xettali te man yorumako te man lañ koy dis rawati ci koñ bi mané mom yaakar nañ ni mom man duma jéxal dara soxla su way am fi nga makoy andil waye kena bama ko woyé wax ko fa sasa la dal di taxaw ci lolu ak ñeneen ñi mel mom même man amna sama doomu jidde bo xamni and ay kër yu bari fi yo xamni mom mo fa duggal ndox ci lu mel non ah lolu nak lu am solo la moy gis nit fu mëna amé yalla nga ne ko kay fi manes na fi amé yalla dal lolu tiyabo juri mo ci ne mu delu ci wat ci man dalla ala khairi joju yaron sallallahu alaihi wasallam waxon waye man budé man sa bop mom mu mo rafet waye pos dara kon jere ngeen jëf jissakum la waxe jissayi dama waxon sama dom ba mané waaw lutax bu korite gi ñëwé do nga yëpp dañ leen di xotil ay yéré seen wajuri di leen ko andil yow dooma xotil mané ko man luma am jox nak alquran waye di nga massa doy li yéré waye nama ko ko waxé won korite yi wéso tuluski wéso yëpp da ngay gis da lay lek mu amando ñaari ñew ké day ñawé fele andil ko ké ñawé fe indil ko ké ña kon nak yalla mel non yalla mom ni yonnate sallallahu alaihi wasallam waxon rek kama tudinu tudan wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu ngi nuyu suñu jigen ba soxna Seynab Kebe mom tamit wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.